ya ce je ka an baka abin da kace din an jinkirta maka amma ka sani faman tabi'aka minhu duk wanda ya bi ka daga cikin su fa inna jahannama jazaa'uhu to jahannama ita ce makomar ku ita ce sakamakon ku jazaa'an mawfura kuma sakamako cikakke wanda ya dace da irin ku wastafiz man istata'a minhum bi sawti Allah ya ce kaje ka rikita kwakwalwar duk wanda kaga ka samu dama a kansa ka rikita shi ta hanyar amfani da sautinka wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik kuma ka rika kai musu hali ka kai musu ta sama da ta ƙasa shi ne ma'anar bi khaylika wa rajlik ka kai musu hali ta sama da ƙasa ko a kan abin hawa ko da ta takawa da ƙafa a je wa sharikum fil amwali wal aulad kuma ka yi tarayya da su a cikin dukiyoyinsu ka kuma yi tarayya da su a cikin ƴaƴansu wa idhum kuma ka je kai ta dora musu alƙawura na ƙarya wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ba wani alƙawari shaytan yake wa mutane ba sai dai ruɗi inna ibadi laysa laka alaihim sultan haƙiƙa bayina na ƙware ba ka da wani ƙarfi na iya juya su wa kafa bi rabbika wakila haƙiƙa ubangijinka ya wadatar a kanka a zama abin dogaro don ya raba ka da shaitan a cikin ayoyin da muka fara karantawa jiya mun je da ubangiji ya gaya mana yadda ya yi da mala'iku ya ce da mala'iku su sujada ga Adamu kuma sun yi yadda ya ce Iblis shi kuma ya ce ba zai yi ba ya ce lam akun li asjud ba zai taɓa yi wa ɗin ba Allah ya tambaye shi me yasa ya ce a asjudu liman khalaqta tina zai yi wani ne sujada ga abin da ka halicce shi daga tabo sannan daga baya ya ce wa ubangiji wannan adamu da ka fifita a kaina ni kuma sai na yi rafukan gayya a kansa rafukan gayyan da zan yi a kansa shi ne la ahtamikanna dhurriyyatahu zan halakar da zuriyarsa zan kuma yi kace kace da su illa qalila sai dai dan kadan waɗanda za su iya tsira daga sharri na qala sai Allah yace da shi izhab jaka idan ta kamarka shine batarwa ka je ka batar ai ba kowa za ka batar ba sai wanda ya yi bika bima'ana qala zahab faqad ujiba da'watu abinda ka nema an baka shine ma'anar qala innaka min al-munzali je ka ka roki cewa a baka kai ta zama karka mutu sai zuwa tashin kiyama to an baka za a jinkirta maka zuwa lokacin da Allah ya ga dama ila yawmil waqtil ma'lum to amma ka sani faman tabi'aka minhum duk wanda ya bi naka daga cikin ɗan Adam bima ra ta man aba'aka wa tarra bika bi da'watika duk wanda ya maka biyayya kuma ya nuru da irin wannan kiraye kirayen naka fa inna jahannama jazaa'ukum jami'an dukkanku za ku shiga cikin wutar jahannama ne jahannama za ta zama ita ce sakamakon ku jazaa'an mawfura kuma za ta zama sakamako ne cikakke bima na jazaa'an tamman wafiran kamilan sakamako cikakke sakamako wanda ba ta waya a cikinsa ata'an ghayra manqush za a ba ku abinda kuka nema tunda jahannama kuka zaba za a ba ku goma za a rage muku ba wastazanarka da za ka iya rikita kwakwalen waɗanda ka ga dama bimana wastahifa aqla man istata'ta minhum wa az'ijhum ka je kai ta rikita su kai ta musu ɗauraya a kwakwalen su kai ta musu fitsari irin na shaitan ta yadda za ka juya kwakwalen su daga kan hanya ta su bitata idan za ka iya ka je ka kwashe su shi ne wastafziz man istata'ta minhum al-istifzaz shi ne rikita kwakwalwar mutum ka sa shi ya ɗauki wani tunanin da bai dace da irin tunaninsa ba
فاستخف قومه فأطاعوه.

معروف shine ma'anar al-istifzaz mutum yana tunani da sai yace sai ka rike ta tunanin sai fara tunani wanda ba daidai ba to Allah yace in zaka iya duk wanda zaka iya canza masa tunani ka rika canza masa tunani ni din khalaqtu ibadi kuna ba ni asali ba ina na halice su dai akan sayi amma duk wanda zaka iya rikita masa sayi ya koma ya bika kaje ka debo su kaje kai haka kuma na baka dama zaka iya yi da sautin ka zaka iya da kafar ka zaka iya da hannunka shi da manan wa tafziz wa laysa fa'ata minhum bi sautika kaje ka rika kwaso mutanen da kaga zaka iya ta hanyar amfani da sautin ka su jika da kunnen su duk abinda zaka iya kiran mutane zuwa ga saba mun da shi wanda ake ji a kunne to kaje kai wa ajlib alaihim bi khayl bimana wa habbil alaihim ka dora runduna wadanda za su kai haji wata ma'alakun juyushan ka tara rundunoninka wadanda za ka tura su ba kai kadai ba mataimakanka wadanda za su rinka zuwa maka aiki shine wastafzit alaihim man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khayl ka tara runduna wadanda za su je bi khaylika da dawatanka wa rajilika da wadanda za su je a kafa shine ma'anar wajma man istata'ta wajma alaihim bi juyushika rijalan wa rubbanan su tafi a kafa da wadanda za su tafi akan abun hawa ma'anar sa shine kamar ka ce ka kai musu hali ta sama da kasa duk da inda ka samu dama zaka kusa ko ka je ta sama ko ka je ta kasa ko ka je ta kan abun hawa duk yanda zaka yi kaje shine wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajli wa rajlika bi kasril jim shine kira'ar shine riwayar hafs an asid duk sauran qurra suna karantawa bi rajlika da iskanul jim wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwal kuma kaje kai tarayya da su a cikin dukiyoyin su duk abin da kaga zaka iya taya su cin dukiyar sai su ci ta irin yadda kake so kaje kai ta yanda dukiyar su suka nema amma in sun zo nema ka taya su sai zama tare kuka nema ta irin hanyar ka

naka wanda yake so yaji irin nawa yaji wanda yake so yaji naka na yanda yaji kuma ya bika sannan idan sun zo neman dukiya aka shiga cikin harkar neman kudin su te da in aka zo nema a nema tare da kai sai ya zama kai zaka fadi irin yadda za a nema sai a nema ta irin hanyarka idan an zo taskace dukiyar sai a taskace irin yadda kai kake so na yarda sannan ta irin yadda za a kashe ta irin yadda kai kake so na yarda shi ma wannan shine washarikum fil abwal kai tarayya da su a cikin dukiyar su ta hanyar nema da ajiyewa da kashewa wal aulad ya'an su ma kai tarayya da su ta hanyar yadda za a samu ya'an saboda ka samu rabonka waɗanda za su bi hanyar da nake so wajen neman ya'ya su bi hanyar da nake so sai zama ya'an akan tafarki na suke waɗanda kuma ba za su bi nawa ba kai ma kaje ka kwashi rabonka sai a samu ɗaɗan da za su bi hanyarka sannan hanyar da aka nemi ɗaɗan ma ya zama irin hanyarka sannan kuma ɗaɗan idan za su rayu a irin hanyarka shi ne washarikum fil amwali wal aulad wa'iduhum kuma ka je ka tattara musu alƙawura a ransu ai in kai kaza za ka samu kaza in kai kaza za ka yi kaza ita ɗora musu gurace-gurace kuma ya yi duk shekaru illa gura Allah ce duk alƙawarin shekan na rubutu ne babu wani da gaskiya a ciki ko guda daya inna ibadi laysa laka alayhim sultan amma ka sani duk waɗanda zaka nemo sai dai ka je ka farauto irin irin ka amma akwai bayina tankadaddu illa ibadallahi al-mukhlasin akwai bayin Allah tatattu waɗanda ba za ka iya da su ba su kan na gaya maka tun yanzu ma ka sani su ba zan baka dama a kansu ba saboda sun bi hanya ta zo ka zan katange hanyar da ba za ka iya samun damar isa zuwa gare su ba wa kafa da rabbika wakila Allah ya ce ubangijinka ya wadatar a matsayin abun dogara don ka samu ka zama cikin ibadan mafi mukhlasi karshe dan ya iso gare ka idan Allah ne ya tare ka to shaitan ba zai yi isa gare ka ba amma in Allah ya sakar da kai wa shaitan to shaitan sai ya maka la ahtalika na zuriyata hu illa qalila an fahimci wannan ayoyin to kamar da kuka ji tafsirin su akwai bayani mai yawa na abinda waɗannan ayoyi suke karantar da wanda je muka ɗauko mun yi bayani akan yadda Iblis ya iya jara'ar tsayawa a gaban Allah ya wannan to ya kamata kuma a ɗaya ɓangaren idan ka gane iya taurin kai irin na Iblis to kuma ka gane irin ƙasaita irin na Ubangiji ina so ka kwatanta a zuciyarka a ce wani ne cikin shugabanni masu tsananin ji da mulki da ƙasaita waɗanda ba sa yarda da a saba musu ko ta yaya ba sa yarda da ƙalubalanci policies ɗinsu ko ta wata hanya kuma ba sa karɓar maganganu irin na ƙalubale ko ma a ce maganganu irin na gyara kayanka su ba sa so a ce ba su yi daidai ba su gyara sai ka samu wani daga cikinsu kuma a gaban cabinet ɗinsa kai a gaban magunguninsa da jami'an tsaronsa da sojoji da 'yan sanda da service chiefs ɗinsu sai yana magana kana magana ba wai ka yi a gidan rediyo ko ka yi a jaridu ko ka yi a social media ba kuma ba cewa kake yi masa kaza kuskure ne a gyara kana nasiha ba ka ƙalubalance shi ka ce masa abin da ka yi ba daidai ba ne kuma ya ce ka yi kaza ka ce ba zan yi ba ina so ka kwatanta idan a nan duniya ne kuma yana da cikin ikon da zai iya maka komi yana iya cewa a kulle maka kai ma misali zai barka to amma saboda bunƙasa da buwaya irin ta Ubangiji shi ya halicci Iblis shi ya halicci mala'iku mala'ikun nan ba su taɓa saba masa ba mala'ikun nan ba sa so su gama ana saba masa shi ya sa har suka ce yaya za ka kawo bin adama duniya su suna saba maka a taj'alu fiha man yusiru fiha kai za ka kawo wanda zai zai yana maka barna mu ba ma so ga ana maka barna saboda mu sabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak sai ga wani shi kadai yanzu ya tsaya a gaban Allah kuma a cikin su hada ya ce wa Allah ara'aitaka

هذا الذي كرمت عليا amma ubangiji bai masa komai ba wannan ina so ku saurara ku gane tsananin hakuri irin na ubangiji me ya wannan hakurin shine kasaita irin ta mulkin Allah saboda duk wannan abun ba zai iya cutar da Allah ba kuma zai rage masa komai ba idan bin adama ne yana jin tsoron wannan abun zai sa wadansu ma su masa tawaye kuma dole a tauna tsankuwa don aya ta ji tsoro amma shi ubangiji madaukakin sarki saboda ya isa duk abin da yake dama zai yi kuma maganar ka ba ita za ta yi provoking din sa yasa yayi ba idan shi bai so yayi ba fa'alul lima yurid sai abin da yake so yake yi maganar wani ba za ta jawo ya fadi abin da da bai so ya fada ba ko ya aikata abin da bai ga dama ya aikata ba shi yasa iblis ya ci karen sa ba babbaka kuma Allah yana jin sa kuma tun kafin ya fada Allah ya san zai fada kuma bai hana ba ya bar shi ya fada ban sani ba kuma kuna auna abin da nake fada kuma akai wannan abin a gaban mala'iku ta yadda mala'iku suna gani ai galibin mutum mai mulki idan mutum ne idan ku biyu ne kadai da dama dama idan kai masa ba daidai ba akan kai wannan su gani saboda baya so a rena shi akwai wanda ya cancanta da kasaitar sa kar a rena shi kamar ubangiji amma ubangiji ya bar iblis ya gama maganar sa kaf kuma ku ji irin abin da ke fita a bakin sa ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi alqiyamati la ahtadikanna dhurriyyatahu to wallahi in dai bata ne ba ni kadai zan bata ba wallahi shi ma duk waɗanda zai harta sai na fatar da su illa ibadaka minhum al-mukhlasin aw wuri yace sai dai bayan ka kadai nagari to shine alam Allah ya ce masa izhab je ka an baka dai wannan ne je kai darasi na gaba da wannan yake nuna mana shine yadda Allah madaukakin sarki yake bayar da dama wa maziyaci ne tsiyarsa idan kana so kai tsiya a wannan duniya to kofa abu da take Allah ba zai toshe maka hanya da zaka ya ara ka tsiya ba saboda Allah ya ba da dama a yi tsiya kamar yadda ya ba da dama a yi arziki idan kana so kai aikin kirki dama abu da take idan kana so kai tsiya ba wanda zai hana ka mutanen da suke shedana da mutanen da suke aikata ta'asa sawa'un akan haƙoƙin Allah ko akan haƙoƙin mutane Allah ya ce kar ka yi tsammani wai Allah bai sani ba ko baya gani ko ya rankana a'a wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimu don haka duk abin da mutum ya kasaita da yake ji cewa shi ya yi nisa ya yi kaurin suna a tsiya zai ci gaba da yi ya ci gaba da yi ga sai dai ba boki idan har Allah ya bar shedan ya yi nasa kuma har ya gama Allah yana kallonsa kuma ya tambaye shi kuma ya faɗi bakakken maganganu amma Allah bai masa komai a lokacin ba wannan ya nuna maka cewa Allah madaukakin sarki yana da tsari kuma komai zai tafi akan tsarinsa ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan da suke aikata irin waɗannan dukkansu inna ma yu'akhiru zai jikkata musu ba zai kama su ba liyawmin tashkhasu fihi al-absar sai ranar kama su ta zo shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa li kulli ummatin ajal kowace al'umma da kuma kowane mutum akwai lokacin da Allah ya rubuta masa tsaya da lokacin duk wani laifin da za ta yi a duniya ba zai sa Allah ya fasa ajalin da ya ajiye ba sai ka gama shi yasa zaka ga wani a cikin zalunci da cikin fajirci yana ta yi yana ta yi yana ta yi to Allah madaukakin sarki yace kar ka yi tsammani abin da yake yi din ko dadewar da yana yi kamar wani alheri ne ko samun dama wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayran li anfusihim khayrun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma Allah ce kar ka yi tsammani waɗanda aka ba su dama suke ta tsiya a cikin kafirci kar ka yi tsammani wai wato ko kan su su yi tsammani wannan jinkirin alheri ko da ba a kama su da wuri ba Allah ya ce muna musu ne domin su daɗa ƙara to wannan shi ne abinda zai nuna maka hikimar Allah na taɓa jin wani daga cikin atheist yana cewa shi bai ga hikima ba da me zai sa Allah ya bar iblis
kuma shi yake da control din komai ya bar Iblis ya kakkaya masa maganganu haka sannan bayan ya gama kuma ya roke shi kuma ya bashi alfarma kuma shi baya son gubata wallahi yadu ila daris sala yana kiran mutane zuwa ga kuma ya turo ya bar Iblis shi kuma ya kira mutane zuwa ga bata me yasa Allah bai kashe shi ba sai dubu huta to amsa ita ce Allah baya sa mutum aljanna a dole sai idan kana so liman sha'a minkum an yastafi Allah ba zai sa ka don dole wai ya dora ka akan shiriya kai kuma ba ka so ba sai idan kana so idan Allah ya dora mutane duka akan shiriya kuma sai duka yake su aljanna to ai bai ba su damar sun yi abin da suke so ba a cikin bayi kuma akwai wanda yake so shi a bar shi ya dana rayuwa iri yadda yake so kar Allah ya sa masa baki akwai su ko babu to idan Allah ya hana su wannan damar ai su ba musu adalci ba to adalcin Allah shine ya barka kai abin da kake so kai yanzu da kake musulunci wani ne ya saka dole idan kana so ka fita akwai wanda zai rike rigar ka ya ce kanka fita guda nawa suka fita kuma suka kwana lafiya to wannan shi yasa daga cikin hikimomin Allah sai Allah madaukakin sarki ya bar Iblis saboda yazo ya bi jama'arsa su tafi tare an fahimta ko wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'i jahannama ita ce makomar su duka da shi kansa da shi da waɗanda suka bi shi sa'annan dalili na gaba shine Allah madaukakin sarki wannan abin da Iblis yayi idan aka kama shi a lokacin ya zama laifi daya ai ya zama laifin sa shi kadansa shi yayi laifi sai Allah ya kama shi amma Allah ce inna ma nudlilahu bi yazdalu isma Allah yana so laifin ya karu ne idan ba a bar shi ya ja wadansu ba ai zai zama da laifin sa shi kadai zai je wuta wanda ya je wuta da laifin sa shi kadai daidai yake da laifin wanda ya je da laifin kansa da kuma laifin wanda ya bata to shine Allah yake so duk laifin duniya da ya taru akan Iblis kuna fahimta ashe Allah ya wa Iblis daidai inda daga wurin Allah ya ce akan shi wuta to wutar da zai sha ba za ta kai wutar da a ce Allah ya dora tun da kai wannan to daga yanzu na riga na sa dan ba duk wanda zai bata a duniya akwai hannuka ci kenan kaddarar Allah ta hau kan shi dan kenan wannan abin da Allah ya masa ya fi sama da Allah a lokacin ya ce malaiku fuzuhu fa gulluhu a jefa shi a wuta kuna fahimta saboda Allah baya zalunci idan laifin shaitan shine iyaka laifin sa shi kadai bai batar da wani ba tunda ba zai iya batar da malaiku ba to sai Allah ya kama shi sai aka yi masa azaba mai tsanani irin wanda yanzu da shi ne za a yi masa zai zama zalunci shi kuma Allah baya zalunci zai masa daidai laifin sa ne to inda iya wancan laifin kawai aka kama shi ai ba zai ni kuso sai ba sai Allah ya ce to tun daga kan annabi Adam har zuwa kan zuriyar sa gaba ɗaya duk wanda zai yi laifi akwai hannunka a ciki to sai ya zama duk ɗan wutan duniya Allah bayan ya sa su a wuta sai tara iya laifin su kaf kuma sai ya jinka irin sa gaba ɗaya akan shaitan sai zama shaitan zai sha wuta ne da tsananin azaba ninki ba ninki iya adadin mutanen duniya shaitan ta inda ya kamata a zo masa kenan ku gane hikimar da ta sa Allah ya bar shaitan wannan dalilin yasa Allah madaukakin sarki ya ba wa shaitan dama tun daga lokacin da annabi Adam ya shiga cikin aljanna ba sai ya fara sai Allah ya ja masa kunne ma annabi Adam sai ce inna hadha aduwwun lak wannan da kake gani kaga abin da muka yi da shi a kanka shi duk wannan abin saboda yana adawa da kai ne to kar ka bi nasa ka ji ka kuma gaya wa ƴaƴanka ma kar su bari ya ja su saboda yayi alkawari zai ja ni kuma na bashi dama na ce wanda yake so ya bi ni ya bi ni wanda yake so ya bi shi ya bi shi don haka kai da ƴaƴanka kar ku bari wannan ya wahalta ku in kuka bi nasa zai wahalta ku sai ce je ka aljanna kuna mutunta kai kuma je kana dine maka shi kenan
Allah yake je kana tsire maka amma ka ci gaba da rayuwarka kuma ka ci gaba ga dama nan na baka ma kai ta magana da sautika ga dama na baka kai taya wace wace a duniya bi rajulika wa bi khaynika wa rajulik ka shiga cikin harkokin mutane wa shariku duk abin da mutane za su yi da abin da za su nema mu baka dama ka je ka shiga ciki sai Allah ya ce wa annabi Adam kai kuma kar ka bari wannan in ka bi nasa zai saka wahala to shi ne annabi Adamu alaihi salam sai ya shiga cikin aljanna aka yi masa matarsa suka fara kolewa a cikin aljanna sai Allah ya ce inda za ka samu matsala shi ne akwai wata bishiya kwaya ɗaya kar ka taɓa ta da kai da matarka kar ku taɓa wannan bishiyar amma duk abin da kuke so ku ci ragadan haifu shi tuma yadda kuke so a cikin daɗin rai wannan bishiyar kwaya ɗaya kaɗai ita ce iya halinku kar ku taɓa ta to shedan da ya fara aikinsa na farko sai ya fara daga kan annabi Adam ɗin sai ya shiga tunda Allah ya ba shi dama zai iya zuwa hari don haka sai ya je ya samu annabi Adam sai ce da shi ya Adam na zo baka shawara ne ya ka ji nan wurin ya ce an gobe zanzan ya ce za ka zo ka

Galibi ka ji fikirin wani ya taɓa gaya maka wannan shi ba wanda ya taɓa sai ci to ni ne masoyinka inni lakuma laminan nasihin ni ne mai muku ni ne wanda zan ba ku shawara saboda ka ci gaba da zamanka a nan ka more na maka alkawari in ka ci wannan za ka gani ya'iduhum wa yumallihim jannah wa'iduhum ka je ka buzu alkawari sai je masa wannan alkawari sai fara da annabi adam annabi adam sai dan gidan zabi sai ka kai amma fa gaskiya ne ban baka baya za a zo a ce ko karmi ci wannan ita kadai an ce a ci komi ashe akwai sirri to kaman ba zai yadda ba sai ce amma fa Allah ya ce fa kai abokin gabana ne sai ce na rantse maka da Allah wa qasamahuma na rantse maka da Allah gaskiya nake gaya maka to ka san shi ustaz yanzu in za a buge shi to da rantsuwa za a buge shi kana rantsewa shi kenan sai ya ji zuciyarsa ta yi sanyi shi annabi adam a tunaninsa shi ne ba za a rantse da Allah akan ƙarya ba to shi kuma yana so ya zauna a nan ba wanda zai ji daɗin so ya fita ba wai ya ci saboda yana so ya saba ma Allah ba ya ci ne saboda yana so ya zauna ya ci gaba da horewa a ni'imar Allah saboda nan wurin a fita a'a to kuma ba a bashi password din da zai hana shi kar ya fita ba yau gashi wani ya bashi sai ce bari ya gwada ka san da adam da ke yusuf sai danna password din ashe wrong password ne kawai zai je ci fa aka laminha ya ci dai ba matar ita ba ta ci kuma ita mace ka san in dai mijinta ya bi abu kaza ita ba za ta bi kawai sai ya ba ta ita ma sai ta ci dukan su biyu suna ci sai ga Allah ya fara magana ya adamu alam an hakuma ba ni na hana ka na ce maka ku ci wannan ita can ba ban ce maka shaidan abokin gaban ka bane nan ne kuma annabi adam ya dawo kuma na la ilaha illa anta subhanaka shikenan yanzu kuma sai na dama Allah ce shi ai dama na ce maka in ka bar shi zai fitar da kai to kuma yau za ka fita zaka fita shikenan Allah ya ce ihbitu min hajjami an dukanku da ku da shi dukku fita ba wanda zai sake zama a cikin nan yanzu ina za ku je duniya za ku je shikenan sai ga su a'a sai ga ku kai ana ba ni na zo karshe kenan kawai sai ga ku annabi adam kawai sai ji shi ya dinko a duniya wanda ya saba a cikin aljanna la yarawna fiha shamsan wala zamharira ba rana ba tsananin sanyi ba wahala kuma duk abin da za a ci wa kula min ha ragadan ka ci abin da kake so a lokacin da kake so ta yadda kake so yanzu sai shigo duniya za ka ci kudan da na ku ci to shi ne Allah maɗaukakin sarki sai ce ya bani adama ya kun ƴaƴan adama kun tuna da yadda aka yi tsakanin kakanku da wannan to na yake nan da kuma shaitan kar ku bari wannan shaitan din ya zo ya bincike ku ya tarbe ku kuma ku fada a cikin tarbarsa kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda ya fitar da iyayenku daga aljanna kuma ya tona musu asiri yanzihu anhuma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima kuma ina so in gaya muku inna hu yaraka huwa qabiluhu min haythu la tarawun wannan iblis din yana ganin ku ta inda kusa fa garin sa a hidin ku da shi kar ku binasa ni kuma saboda in taimake ku kar ku binasa waɗanda za su bi ni ni na dauki nauyin zan nuna musu hanya ta da kaina in ma ya ati yannakum rusulun minkum zan yi ta turo yan aike daga gare ni su zo su rinka nuna muku hanya suna haska muku tocira sai ku bi su za su kawo ku har inda nake ni na ɗauki alkawari da kaina inna alaina lalhuda ni ne zan nuna muku hanyar wa ala ma fi qasdu sabil Allah ya dora wa kansa alkawarin nuna wa mutane hanyarsa shi da kansa kuma wallahu yad'u ila daris salam Allah da zai rika kiran ku da kansa zuwa hanyar zuwa aljanna wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kar ku bi hanyar shaitan su wannan ulaika yad'u ila an-nar wallahu yad'u ila al-janna wal maghfirati bi idh wannan suna kira zuwa ga wuta

kanka ba ma sai ka tuna cewa din Ubangiji ya tashi yanke abubuwa sai ya shawara da kai me zai bawa da me zai baka saboda ka kagaza ka rika tunanin wai Allah din zai yi abu sai ya kamata a ce kai ne ai ba kai ta ba Allah ka bar shi yayi abin da yake so tunda ya ga dama ka shigo ka tsaya kawai ka ci dan arzikin da aka baka da kai sa'a ba ka shigo wani bai ma samu ya shigo ba kamar yadda baka tuno ran da ka shigo ba wani shi ba a bar shi a ranar din bai ma tuno ya shigo ba kuma ya tafi kenan shikenan shi bai ma san an yi nan ko ba a yi ba kai yanzu ka zo har ka kawo nan har ka gano abin da ake ciki ai Allah ya ba maka naka kawai don Allah ya ba wa ne kai bai baka ba sai ka tsaya kana rikici hasada mun ciwo idan kana da wannan ciwo ka yi gaggawar neman magani saboda irin yadda kake damuwa idan ka kwanta baka da lafiya magani kuma mai sauki ne shi ne gyara zuciya ta hanyar alkur'ani da kuma hanyoyi na ƙarin imani su suke iya magance maka matsalar hasada idan aka jarrabe ka da hasada to ka shiga cikin mummunan jarabawa sai la haula wala quwwata illa billah kar ka rika kyashin abin da aka ba wani wannan shi ne matsalar iblis hasada shi ne zai sa a ba wa adamu shi ba a ba shi yanzu kafin ai adamu fa an yi shi kuma bai san me Allah ya tsara da a nan gaba da za a masa ba amma gaggawarsa a kan yau an yi adamu an ba shi shi kuma yana jin haushin wannan yana gani ba haka ya kamata a yi ba shi ya jawo masa wannan matsalar wannan ya nuna kai ma in ka bin zuciyarka akan hasada zuciyarka za ta saka ka jawo kanka mummunan asara da za ta sa abin da kake son baka samu ba kuma ka ce ka shiga cikin wulakanci yanzu iblis duk wannan hasadar ya sa shi daga baya an jiyo an fasa sujada ya sa mala'iku sun fasa su ba su yi ba shi bai yi ba amma bai hana ba a yi ba kuma ya hana annabi adam din ya yi tayi ya hana annabi adam din ya shiga aljanna ya hana annabi adam din ya ci gaba da rayuwa duk abin da ya yi kuma abin da Allah ya niyya cewa zan ba ku duniya sai da ya bashi iblis kuma yana ji yana gani kuma ana yi kuma ga mun muna ta ci ko mu ne a ɗan adam din haka abinda Allah ya so ya yi hasada ka ba za ta hana ba kawai ka miƙa wuya abu na gaba daga cikin abin da ya jawo wa shaitan matsala shi ne ji cewa kai ka fi wani kun ga rayuwar nan ka tsaya inda Allah ya ajiye ka ba ka bar wani kuma a inda Allah ya ajiye shi kada ka raina wani cikin halittun Allah kowa da ka gan shi a duniya na akwai aikin da yake yi ba akwai kuma abin da Allah ya ajiye shi ne ba aikin ka yake yi ba don haka ka rinka jin cewa kai ka fi shi saboda kai dan kaza ne kai dan su kaza ne kai dan gari kaza ne ko kai dan kabila kaza ne wannan shi ne matsalar iblis ta biyu shi yasa Allah yake da shi astakbarta wai girman kai kake yi ne eh girman kai shi ne Allah shi yasa Allah ya ce illa iblisa istakbara sai iblis ya girman kai shi ne ka rinka jin cewa kai ka fi karfin wani ba wanda ya fi karfin wani sai ubangijin wani kai baka fi karfin kowa ba wallahi kuma da kai da shi dukkan kuma ba ko mutane ba har da sauran duka illa kuma ba misali ku kowa ma al'umma ne kowa ma bawa ne don haka ji a ranka cewa ka fi wani shi yake jawo mutum ya je fada cikin halaka irin halaka iblis shi yasa malamai waɗanda suke nuna hadarin unsuriyya shi ne racism suke cewa da nan ne shaitan ya fara cewa ni an yi ni da sanadarin wuta kai an yi ka da sanadarin ƙasa wuta kuma tafi ƙasa ana khairun minhu to daga nan ne mutum shi ma yake fara ɗauko ihrami na jin cewa shi ai tun da ɗan gidansu wane ne ba yanda za a yi ɗan gidansu wane kuma ya zo a ce zai takara da shi shi wannan dan gidan wuta ne wannan dan gidan ƙasa ba shi ne abin da shaitan yayi ba don haka kai ma ka rinka jin cewa ku dan kabilar wani kun fi kowa wannan ba daidai ba ne wannan shi ne farkon mafarin halakar shaitan cewa shi ba yadda za a yi man halatta tina wanda aka halicce shi daga tabo kuma a ce ni in zo in masa sujada idan Allah ya sa ka a ƙarƙashin wani ka daina duba

0: sanisa. Allah ne ya ga dama ya ce ya sa wane a kan wane, wane a ƙasan wane. Wannan duk yadda ka ga abubuwa suna tafiya a duniyar nan ba, kar ka ɗauka haka kawai da suka faru Allah yana kallo ne yana gani. A'a, Allah ne ya tsara su da kansa. Ba abin da yake faruwa a cikin duniya da wanda ba sa hannun Allah a kai. Idan ka ga sharri ya faru, Allah ne ya ba da dama a kai sharri. Duk da shi baya sharri, amma shi ya ba da dama a kai, don ba ka isa kai sharri a cikin halittunsa, kuma shi bai yarda ba. Don haka shi ne wanda ya ba ka dama, yi shi kake so ka yi. Babban misali a kanka shi ne, ba sharrin da ya wuce abin da shaidan yake yi, ba Allah ne ya ce ya ba shi dama ba. Don haka kai ba cikin ƴan ƙananan ƙwarin ƴaƴansa, yanzu abin da kake ɗin nan Allah ne ya ga dama ya ba ka dama. Kar ka ɗauka wannan abun ya buɗe ka, ka ɗauka ka fi ƙarfin Allah ne. Yadda shaidan bai fi ƙarfin Allah ba, ya bar shi ya jira shi ce ka ci gaba za mu haɗu, kai ma Allah yana ce maka za mu haɗu ne. Don haka ka yi taƙaita. Sa'annan kuma mutane da kake gani a cikin wannan duniyar da ka gansu, Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum, ni ne sanarar raba matakai da kuma hanyar samun abinci da hanyar samun wani abu da hanyar samun sana'a. Shi yasa za ka ga a rayuwar nan yadda za ka gane Allah ne yake raba mu. Za ka ga mutum ya tashi tun yana matashi yana neman kuɗi, amma har ya mutu kayan wani yake sayarwa, ɗansa kuma a ƙarƙashinsa ya zo yana koyon yadda ake sana'ar kayan warin, wanda kafin ya haife shi sai da yi shekara 30 a duniya, shekara 40 a duniya, yaron gani ya yi shi ma bai san komai ba, dukkan experience irin na ubansa, amma bai arziki ba. Amma sai yaron ya tashi daga wannan jarin kayan warin, sai ya zama shi kuma a ƙarshe ya taɓa wani na fil duniya, yana da gidaje, yana da gonaki, yanzu ya fi ƙarfin kayan wari. Yanzu ya zama sai dai ya zama ɗan kayan gwarin da su ne da kansu suke ƙarƙashinsa, ba kayan gwarin kaɗai ba. Sai ya zama duk wata hidima a ƙasa da shi ba a yi. Sai ka ga ƙasurgumi, sai ka ga gagarumin mai kuɗi a ƙasarku, sai ka ji an ce da iyayensa kiwo suke yi, da iyayensa kaza ne, babansa ba a taɓa saninsa ba. Sai dai ka ga an zo ana takwatance ana ce ɗan wane ne, wane ne ma ubansa. Yanzu shi ɗin Allah ya ga dama ya yi shi aini, ashe wannan zai tabbatar maka cewa Allah ne yake rabawa da kansa. Inda a ce ƙoƙari ne yake kawowa, wallahi ubanka ba zai bari ya gama shan wahala kai ka zo kai kuma ka zo ka ji daɗin ba. Ashe ba shi yake yi ba, Allah ne yake yi. Sannan idan mutum ya yi kuɗi, za ka ga ɗan uwansa danginsa suna ƙarƙashinsa suna cin abinci. Za ka ga ya nemo maƙota da ‘ya’yan maƙota da ‘ya’yan classmates da sauran mutane sun zo suna cin abinci. Waɗannan mutanen da suke cin abinci a ƙarƙashinsa suna shan wahala a kan kuɗi sama da shi. Saboda duk su suke aikin kuɗi, shi kuma yana bacci yana cikin AC, sai dai rinƙa ganin alert. Inda ƙoƙari ne yake sa a samu, waɗannan mutanen za su bari su zauna a cikin wahala sai dai su yi ta matsa. Shi kuma yana ta samun alat, duk fane kuɗi shi baya shiga cikin rana, amma sai an je rana ake samun kuɗin. Su wai suke zuwa rana? Waɗanda suke zuwa ranan da wanda yake zaune a inuwa, wa ya fi ƙoƙari wajen neman kuɗi? Amma duk kuɗin da suke nema a rana na wani ne. Wannan kaɗai zai iya nuna maka cewa ashe Allah ne yake rabawa ba. Saboda haka ka gane kai da Allah ya baka ba iyawanka ba ce. Har kawai Allah ya rubuta sunanka ne, ran da ya ga dama kuma zai goge sunanka ya ɗora sunan wani a wurin. Shi yasa duk dukiyar da kake da ita nan kana ta tarawa, galibin duk mai kuɗi to ba zai iya cin ɗaya bisa mafi ƙarancin kaso a cikin dukiyar ba. Duk yana tarawa waɗansu ne, sai wani kuma ya zo ya gaji kuɗin. Sai ka gane duk yadda rayuwar nan Allah haka ya tsara ta, kuma haka ne za ta tafi. Don haka kar ka yi wulaƙanci wa wani saboda bai da shi. Saboda inda ba don waɗanda ba sa da shi ba, kai da ba ka zama mai shi ba. Domin waɗanda suke wahala a kan dukiyarka sun fi ka sanin yadda ake wahala a kan kuɗi. Kai kawai ka fi ka sanin, ka fi sanin yadda kuɗi suke ne, amma su ne suke neman kuɗin. Duk wani mai kuɗi a duniya ba shi yake aiki da kansa ba, wasu suke matsa. Ashe su ne masu aikin kuɗin, me yasa su Allah bai ba su bai ce su ta aiki suna turawa ne? Kuma in ba su tura masa ba, a kulle su ko a kore su. Saboda kawai Allah ya rubuta ya ce naka ne, shi ke nan. hankali da duniyar nan. Ka bi duniya a sarbusa ko ka bi duniya a hankali. Iya arzikin da Allah ya rubuta maka, ka tsaya kawai ka ci arziki ka rabu da duniya lafiya. Kuma abin da Allah ya baka komai karancin sa karɓa ka ci na gode. Kawai. Duk abin da kaga Allah ya baka komai karancin sa, akwai wani cikin bayi da ya fi ka nagarta shi kuma Allah bai bashi ba. Amma kai a madadin ka gode. Wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Sai ka dubo da kana duba na sama kana duba na sama. Shi ne abin da Iblis yi. Ga ni'imomin da Allah ya masa yana duba abin da aka yi wa Annabi Adam. Shi ya jawo Iblis abin da yake ciki a yanzu. Kar ka zama cikin rundunar sa. Yana neman yan butulci irin sa domin su fi makoma daya. Akwai sauran karatu. Allah ya kai mu gobe.
1: Amin.
0: Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: 97.3 Rahama Radio.
3: Rahama Radio.
4: Rahama Radio.
5: Mita 97.3 Zunga FM.
6: Ba a tambayar Allah dan me kai idan ya daukaka, ba a cewa dan me ka daukaka wane, in yi kasa da wane ba a cewa dan me kai kasa da wane, in ya ba wane ba a cewa dan me ka bashi, in ba a bashi ba ba ka cewa dan me ba a bashi ba, in ya ba da lafiya ba a cewa dan me aka bashi, in ya san rashin lafiya sai shiru, ba mai tambayar sa dan me kai. A cikin talikai gaba daya in ya so idan na ka kasa ya sauke ka zukta, wallahi sai ka dandani wannan saukar. Wa insha in kuma yaso daukaka ka rafa'ak, kana ji kana gani ana rike ka, wallahi sai ka tashi. Haka wallahi lamarin in ji an gane shi mutum hutawa zai yi, ta ina zaka huta? Abin ne kana neman sa ciki da waje kuma ina karfin ka amma baka samu ba, idari aka ce wallahi bai bani ba kawai, to me zai bata mare tunda ka ji shi ba wanda yake sai baka sai shi, kuma sai kai tafi ka tafi sai ka samu shi ma zauna ka ce godiya nake wallahi na sakai ka bani. Kar ka hangice an tara maka kuɗi wai da shi kai ci zabe, ko kuma kana da jama'a wani ne yace sai an yi ni ka tafi. Yanzu wani zai ga cewa idan wani bai ce a yi shi ba, ba za a yi shi ba, ko ba zai yi ba, kenan cewar wani a yi shi shi yasa yi, a'a hakuri wani a yi ka. Idan Allah ya yi cewa wannan ya yi tasiri, to da Allah ya so a yi ka ne ya tursasa wani ya ce a yi ka, wallahi idan Allah ya so a yi ka wannan din bai ce a yi ka ba, wallahi sai an yi, kuma ya ce a yi ka ko baka yi ba. Kuma dukkanin kowa yana da misali a wannan, a inda duk kake kana da misali, a inda wannan ya ce a yi kuma Allah bai yi ba, kana da misali kuma inda aka ce a yi kuma ya yi, to ka gane mai aikin ɗaya ne ba da yawa ba ne.
3: Rahmari
4: Rahmari
5: Mita 97.3 Zunga FM.

Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da wannan safiya mai albarka ta talata 22 ga watan al-muharram shekara ta 1448 bayan hijirar shugaban mu fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina Amatul Miz Abdulrahman sunana nake farin cikin kasancewa da ku a zangon mu na farko na da shirye-shirye maka mita 97.3 zango na FM Rahma Radio wanda nake farin cikin kasancewa da ku tun daga wannan lokaci har zuwa misalin karfe 3 na yammaci kafin na mika ragamar aiki ga hannun dan uwa abokin aiki ina mika sakon gaisuwa da fatan alkhairi gare ku masu sauraron Rahma Radio daidai wannan lokaci inda muka waye gare cikin koshin lafiya ubangiji Allah ya sa mu yammata lafiya Allah ya albarkaci wannan rana ta mu ya sanya alheri a cikin dukkanin al'amuran mu amin to a cikin shirin namu na an tashi lafiya na wannan safiya zamu tattauna batu mai matakar muhimmanci wanda ya shafi rayuwar iyali da al'umma baki daya batu ne da ya shafi kakanni waɗanda sune tushen tarihi al'ada tarbiya a cikin gidajen mu Wato batun namu na yau shine zama da kakanni da hikimar da ake samu a tattare da rayuwa tare da su. A da can kusan kowane gida yana da kakanni ko kuma mu ce dattawan da ake zama tare da su. Su ne masu bada shawara, masu sasanta rikici, masu koyar da tarbiyya da kuma bada labaran tarihi da suka taimaka wajen gina rayuwar al'umma. Amma a yau saboda sauye-sauyen rayuwa, wasu iyalan sun daina zama tare da kakannin su. Lamarin da ya sa wasu daga cikin hikimomi da al'adun mu suke raguwa. Hakika rayuwa da kakanni tana da fa'idoji masu matakar yawa. Waɗannan kakanni ko kuma nace dattawa da ake zama da su a gida suna koyar da haƙuri, ladabi, girmama na gaba, tausayi da kuma yadda ake fuskantar kalubalen rayuwa cikin cikin nasara. Haka zalika kuma waɗannan kakannin su ne tushen tarihin iyali su ne suka san asalin zuri'a al'adun gida da abubuwan da suka faru tun shekaru da dama da suka gabata wanda wannan ilimin yana taimakawa matasan mu su san asalin su kuma gina rayuwarsu bisa kyawawan ɗabi'u sai dai a yau wasu kakannin suna rayuwa ne cikin kadaici maybe ba ma sa cikin garin da waɗannan jikoki nasu suke rayuwa Haka zalika kuma ba sa samun wannan kulawar ta ƴaƴansu da jikokinsu saboda yawan hidindimu na rayuwa misalin ne

0: kuɗi ko kuma zama nesa da juna kamar yadda na faɗa wannan wanda hakan ya sa wasu daga cikin su sai su ji kamar an ware su ba a damu da su ba alhali kuma addinin mu da kuma al'adar Hausawa sun koyar da mu girmama manya da kuma kula da su to wannan dai shine maudu'in da muka dauko zamu tattauna a wannan safiya na muhimmanci da kuma hikimar da ake samu wajen zama da waɗannan kakanni to masu sauraron mu tambayar da zamu jefa muku kuma muke fatan ku shigo ku amsa mana su ne tambaya ce 1 zuwa 3 shin har yanzu ana ba wa kakanni damar ba da shawara a cikin iyali sannan menene mafi girman darasin rayuwa da kika taba koya ko ka taba koya a wajen kakarka namiji ko kuma kakarki mace sannan a ra'ayinku me yasa al'ummar yanzu suke ƙara nesanta kansu da zama da dattawa waɗannan dai su ne tambayoyin da zamu kira maji amsoshin tambayoyinku wanda za ku iya shigowa kai tsaye akan 0707 779 529 ko kuma 0817 478 777. Tambayoyin dai namu shine shin har yanzu ana baiwa kakanni damar ba da shawara a cikin iyali sannan kai mai sauraron mu menene mafi girman darasin rayuwa da ka taba koya daga wajen kakarka ko kuma kakanka shin a ra'ayinku me yasa al'ummar yau suke ƙara nesanta kansu da zama da dattawa Assalamu alaikum warahmatullahi
1: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi da muke tare daga ina
1: Masha Allah ya ruwa rusilar kici akan layi daga Laibawa
0: To masha Allah malama Ruki barka da safiya
1: Eh barkanki da kokari na ji maudu'in da kika dauko
0: Na'am
1: To gaskiya kisan akwai tsofaffin ake san kana kala ne akwai masu jajircewa
0: Na'am
1: dan kiyaye ne kaka ta jajirciya ce in dai ta ce ai abu zai tsufa ta dole sai ai dole ma ka bu kawai
0: Na'am
1: kun ba ka ma ranka ya bari
0: Na'am
1: a kuma an shiga masu sanyi za ka ga mutum ya kuma masu tabin abin da yake fada ba kuma sai a ce cin tsufa ne amma fa akwai jajirtattu dan in suka ce ai din nan to dole ma kawai ai ko a samu matsala
0: Na'am
1: ai ana karɓar shawarar tsofaffi gaskiya shi aka da ko ji ko shi aka kawo a musu gida haka da ba sai aka musu yarin ya dinga zuwa sai a kada yaran makaranta a yanki haka din
0: Na'am
1: kuma ba fa kusa ai yawanci haka shi amma abin so shi kada ya akwai matsala
0: gaskiya ne to Ruki akwai wani darasin rayuwa da kika taba koya daga gurin wannan kakata ki
1: ah wallahi darasi kai ai kisan tsofaffin nan musamman irin na ba duniyar su kenan ba mu da dawo su kadan cewa ana gona su ji dadi ai darasi ne zaki duba ki ga misali kamar abin nan abin sai ka zo ka ce an siya kaza sai ce wai mu a lokacin mu ai kaza aka siya shi ne kudin yayi kankanta ina wannan ma darasi ne dole ka ji tsoron Allah ka fito a da abu dan me sai shi an sai shi an siye shi a fili da ni da yanzu ko kudi sama ba
0: gaskiya
1: ai mamaki ke ce wai a lokacin sai a ku kuma da ba yanzu ko kaji kaza kudi dubu dubu
0: na'am
1: sannan zaki go akwai wata tsohuwa da ta shigo gidan mu na ta tausayi ta
0: ta su ba
1: su zai
0: ga wai har yanzu na shiga irin makarantu da abuwa to muna matukar godiya Ruki bisa shigowarki da bada wannan gudumo assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. An tashi lafiya da muke tare daga ina? Alhamdulillah barkanmu dai da muke tare daga ina.
2: To ni da suna na wa wallahi ra kungo dorai.
0: Na'am. Mutanen dorai an tashi lafiya?
2: Na tura maka kan ya godo shi na wa tarar.
0: Gaskiya ne.
2: Wa suka kan ga sai ai ya na tabo na sun suna baraka da mutum akan ya bar rayuwa a sannu.
0: Na'am.
2: Amma kuma mutum ya kiyaye a wanda ba ruwansa a shiga wurin da ba ruwansa.
0: Na'am.
2: Amma yanda a wannan lokaci za ki ga samarin mu ana wala suna abubuwa da ba su dace ba. Amma harka ta shayewa su ga cikin samari harka fada sama da su irin wannan abubuwa duka suna faruwa ga samarin mu.
0: Na'am.
2: Kuma ga gani suna wurin jan hankali ga musamman su kan shayen nasu kuma jan wasa jiki akan su daina ko kuma ka shiga kuma sun ga ana yin wannan abubuwa sun ga yin ba da

0: Na. Ko kuma 08174577777 su ne lambobin wayoyin da za ku iya shigo a kai tsaye cikin shirin namu na an tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Alaikum assalam wa rahmatullah. Amma barka da
0: ku. Yawa barkan mu dai. An tashi lafiya da muke tare daga ina Aminu.
1: Sunana Aminu Gamba daga tashar Aminci
0: Radio. To masha Allah mallam Aminu barkan mu da safiya.
2: Za a same su da sanyin hali.
0: Da za ka dan kwashi wani ilimi. Gaskiya.
1: Wadannan abubuwa ne su kamata ga musulmi. Yayin su yi rungume a ɗansu kuma ka nuna mutum ya tsaban kai saboda yanzu ko harshen Hausa da muke tattaunawa da shi. Zan ce ga bara muke kai. Amma tiki na ya kamata mu san su waye Hausawan ya tsaban su yake a asalin sai.
0: Ta dai su wadannan kakannin ne.
1: A wurin wadannan mutanen. Saboda su a aikace suke baka practically suke maka. Can kuma sai gaje ka bude littafi. Kuma kowa ya san inda dafi amma take mu ba ma san karatu bari. Da bude littafi mu karanta abu. So wadannan abubuwan ne gaskiya wannan mawdu'i ne da ke dauko mai kyau kuma na san yanzu irin wadannan dattawan mafi yawancin su ne daman ma'abota su radio da
0: a daidai wannan lokaci
1: za su yi dukkan da su dole ga bakunan su
0: gaskiya
1: ne tun da Allah ya samu wakilcin su mu na yaba musu ne musu fatan alkhairi kuma muna roƙon Allah ya yi musu kurakuran su
0: amina
1: kuma ba su cika da kamar da ba da wallahi kaga kana nan da ta haure shi.
2: To Ubangiji Allah ya kara mata lafiya da nisan kwana mai albarka.
1: Da wai sannan kullun kan kana jikantan kaje gurinta. Amma da ta fara ga mai rike gaskiya karki amana. Ko wannan kalman ki
2: zai ta fada maka.
1: Karki
2: amana.
1: Kana da hankali.
2: Wa'annan sun ishe ka rayuwa kan.
1: Rike gaskiya aiki, rike gaskiya mu'amala, rike gaskiya aka za aka za. Duk ina sai ka dauko wani abu sai ka fada tunanin ka kai.
2: Gaskiya. To Aminu ya hayya kayin Mallam Aminu gama kai ma muna matakar godiya.
1: Kuma fadakarwa da zuna bibiyar wani fadakarwa da kika saka Mallam Basiru gore.
2: Na'am.
1: Tara da matakar ina ban daki amma ina sauraron bibiya. Allah ya saka muku.
2: To Aminu ya hayya kayin. To Mallam Aminu gama muna matakar godiya bisa kokari kai ma da kake yi na shigowa a dukkanin lokaci da buƙatar hakan ta taso na bada taka gudunmawar. Assalamu alaikum warahmatullahi da muke tare.
3: Assalamu alaikum. Alhamdulillah, an tashi lafiya.
2: An tashi lafiya, alhamdulillah.
3: Ya gida ya aiki.
2: Alhamdulillah, mun gode.

0: gidan.
1: Zaki samu kakar majiji a gidan.
0: Gaskiya ne.
1: Amma da aure ki kara danko ba in kika lura da wannan abin da muke sakamakon idan wayannan ba zai yi shi ba.
0: Haka ne.
1: Abin da yake kuma kika ji kika ga ya musu. To su
0: za su tsawata.
1: Yau ba zai kuma nake ba a matan lafi.
0: Gaskiya ne. Yau
1: to kin ga wannan ma ai wata gudunmuwa ce a cikin rayuwa da iyaye suke ba ruwa da kakanni.
0: Gaskiya ne.
1: Yau kakar miji sai yanzu a kin gane inda zaki ji ma tarihi kuma ki ji da kakar ki ma. Mahaifiyar ki ba za ki ji kaji sai da ita ba. Domin kakar ta ki zata zaki in kika je jikin ki zaki ta zaki a jikin ki duk wani abu na dangin na dan uwa na rayuwa da abin da yake tare da ke da abin da zaki sami ki nan gaba.
0: A bakin ta gaskiya ne.
1: Wato kin gane miji na mai ma'aikaci to fa za mu tafi irin yawon aiki na mun barbaro mu haifar mu za mu fita wata da a haka da ba.
0: Na'am.
1: To sai kike ga mu ce ta dinne za ki ji tsoron Allah irin maka da. Ki ji tsoron Allah. Kike da zaki je kar ki ki gode da kowa ki gode da Allah ki gode da miji ki. Yanzu da zaki ji kaki da kowa sai Allah sai shi da kai ki. Shine uwar ki shine uban ki shine miji ki. Kuma shine duk wani dangi na ki duk abin da yake ji duk abin da yake kifari kifari. Ba ki da kowa sai shi shine yan uwanki to wallahi hanzu a matan Allah akan dora haka ne da kafu wannan kaga alkhairin abin a matan Allah
0: sai da
1: amma wai a ji kakani wai a ce wai kaka ma ta fitar da dangi
0: ko a ce da sun yi magana a ce rikicin tsufa ne a kyale su
1: wai ai sun tsufa eh wannan abin da yake kana ta ta kan kamar wanda yake so yake sai aiki mai da kaka ai shekara 100 to wallahi yanzu abin da za ta fada shekara 40 yanzu ba zai iya fada ki gamsu da shi ba
0: gaskiya ne
1: to haka fa ai wannan ba daidai bane a riga ya da kaka ai kaka uwa ce da ba ta iya ka ba ba ta haife ka ba
0: gaskiya ne wannan
1: to da Allah da Allah da lura iyaye da kakanni a rika duba su a dinka duba rayuwar su kafi har ga Allah a rika kyauta ta musu kuma a ce za a ce wai mata su abu ne za a ciyo kakanni ba bayan kuma ba haushi yake ki shi ya mata ko na so mun dawa
0: gaskiya ne
1: ba shi kuma kai duka ba ba za ka girba ba amma sai laiki tashi lafiya Hadiza yar maka da daga nan bayan sun sha
0: muna matukar godiya yar makadai bisa ke ma kokarin ki da kike a kowane lokaci na shigowa wajen ba da gudunmuwa assalamu alaikum warahmatullah to barka da safiya da muke tare daga ina na'am to alhamdulillah mun tashi lafiya na'am gaskiya ne gaskiya na'am to muna matakar godiya mutanen Madobe 0707795239 ko kuma 0817478777 sune dai nan bubun wanda za a iya shigo kai sai assalamu alaikum wa alaikum salam an tashi lafiya ko da muke tare daga ina
2: kana tare da ke tsira kokoron bai
0: na'am
2: to ara shi kana gaskiya na da aure kina tsonawa a dangane da kuma da kakanni
0: na'am
2: ana kan gaskiya dai zamani ya zo ba kamar baya bane ba kai ne kan bamban ki da iya da amma da garo mutane yanayi da ke cikin al'umma da al'amuran mutane wato a baya ka guda
0: daya
2: ne kika da al'amara ba ma na gidansa ba unguwa guda dan wata matsala da ta zo cikin na ko wani abu ne kadai zai iya tsayawa ya

0: wayan da nake wannan waya waya kuma abu kan wanda wanda kai jira dole da shi da jiya ko wani waya ba a wani damun damar zauna da balaka har dirin albarka da mun jira na rayuwa da ke gare ta kun ga nuna maka yayi wannan dijin wannan ba dijin bane ko ko yanzu dan ka tsin ta da rayuwa wanda ke ma a hannun kowa da kuma bi ai ke ma a hannun yan mutane irin irin mu iyayen zamani da kuma ta ba irin da ba ma yi bane ko wannan ya fi wayo amma dai wannan kuma da kike ya fi kamar da ce shi ya da dan alukunya da wasu abubuwa da kara ta bani ya yan zamani irin irin kirka da wata mu dai Allah ubangi da wannan karege Allah ubangi ya tsoro
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi da muke tare daga ina. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To da alama wannan kira ya yanke 07077925393 ko kuma 08174577777. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa
0: alaikum salam.
1: To an tashi lafiya da muke tare daga ina? Alhamdulillah mun gode. Na'am. Na'am. Muna tare da kai. Hello. To wannan kiran ki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To da muke tare daga ina? To sai ka dan daga murya ka dan.
0: To kina tare da ni mutan gaba san gurgurun na karama ko mutum mai da dan bangira zaman shi a kafa yake.
1: To baban no barkan mu da safiya.
0: To bangiri Allah ya sa ka miki da alkhairi da magana ta gaskiya sau da yawa sai mutum ya rayu da wato dattawa haka kakanni ko kuma ma waɗansu tsofaffi a gari haka Allah ya sa mutum ya yi rayuwa tare da su yana wato kusantarsu tsakanin Allah mutum ya kan amfana da abubuwa muhimmai na rayuwa san da dama yadda al'amari ya canza yanzu ne kira ga kan kowa kawai akwai illisa gaban sa na isa ba sakamakon ya bude yake dai ni zai iya cewa kaka ta ɗaya kawai na raye da ita ta wajen uwa an tinda ga gaskiya na amfana sosai da irin abubuwa da na dinga ji gare ta ta faɗakarwa da ta dinga yi gare mu gaskiya sai godiya sai fatan ubangiji Allah ya rahama da jin kai mu kuma ya yarda ta ba da wannan gidan rediyo na rahama ita hajiya sarki manta mu fitar mu ne mata fatar alkhairi Allah ya ƙara daukar na yi wa rayuwa albarka don ba da wannan lokaci mun ba da gudunmuwar al'umma da suke saurara Allah ma amma da fatan za mu ne na sai daga baban mu dan gaba sai karɓo cikin wannan
1: to muna matakar godiya baban Nuhu bisa kai ma shigowa da kai ka tufa albarkacin bakin ka wanda da haka ne zamu dauki kira na ƙarshe a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: To an tashi lafiya da muke tare daga ina?
0: Bashir Abdullahi ne daga Hutura.
1: To mutanen Hutura barkanmu da safiya.
0: Masha Allah din da yake da lokaci ya riga hakuri wallahi ya amatilla kin gani ba kai na hakuri da ci da lokaci wani haka
1: na'am
0: wallahi kullun zan je in same shi dai ba ba aiki haka nan zan je in same shi mun zo na wallahi ina zaka kawo zan soko na wanda ba kawai saboda in samu wani labari na amfani ya ma wallahi kallan mun cikin wannan abu ka Allah mai
1: to ubangiji Allah ne shi rahama
0: ai yanzu abu yana da mu saboda babu wanda zaka yi ko ka zo na ji kin ga samu wani labari in muka wannan zaka
1: to amina ya hayya kayyum amina ya hayya kayyum to muna matakar godiya mutanen Hutura To masu sauraro duka duka ba don mun so ba anan dole zamu gintse shirin namu na an tashi lafiya a madadin hukumar gudanarwa ta Rahmar Radio karkashin jagorancin shugaban sashen shirye-shirye Nura Bakar Musa sai ni a mutumin Zabdraman da na jagorance gabatar da shirin na an tashi lafiya nake cewa ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma kan mita 97.3 Zango na FM.

ta cikin labaran namu za ku ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya jaddada aniyar gwamnatin sana amfani da fasaha wajen farfado da tsaro. Gwamnatin tarayya ta ce yada labaran ƙarya yana barazana ga hadin kan kasa. Yanda za ku ji cewa majalisar dattawa ta ce a bana hukumar fasa kauri ta kasa za ta tara harajin naira trillion 1. Daga ƙetare za ku ji cewa Isra'ila ta ce ta kashe komandan Hamas a Gaza.

0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio Faran cikin al'umma. Yau talata 22 ga watan Muharram shekara ta 1448 bayan hijira wadda ta yi daidai da 7 ga watan Yunin shekara ta 2026. Sunana Amatul Miz Abdurrahman ga kuma cikakkun labaran. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya jaddada ƙudurin gwamnatin sana amfani da fasahohin zamani wajen tunkarar barazanar tsaro tare da kare rayukan 'yan Najeriya. Tinubu ya bayyana hakan ne a birnin Port Harcourt na jihar Rivers a wurin kammala bikin ranar dakarun sojin Najeriya mai taken kare ƙasa da kuma hidimtawa al'umma. Shugaban ƙasa Bola Tinubu wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Kashim Shettima ya sha alwashin kawo ƙarshen taɓarɓarewar tsaro ta amfani da fasahohin zamani a yayin sumaman dakarun soji a kan 'yan bindiga da kuma 'yan ta'adda. Hakana shugaban ƙasa ya sha alwashin ci gaba da zuba jari a ɓangaren bincike da nazari domin bunƙasa fasahar da rundunar sojin ƙasar nan take amfani da ita tare da kyautata ƙirƙiren fasaha da aka samar a cikin ƙasa. Tunan ma dai gwamnatin ta tarayya ta buƙaci 'yan jaridu da masu yaɗa bayanai a dandalin sada zumunta da su hana 'yan bindiga da kuma 'yan ta'adda samun damar yaɗa bayanansu. Ministan yaɗa labarai da wayar da kai na ƙasa Muhammad Idris ne ya bayyana hakan a jihar Kano. A cewar sa, demokradiyya tana bunƙasa ne idan gwamnati ta riƙa damawa da kowa kuma 'yan jaridu suka sauke nauyin da ya rataya a wuyansu a cikin ƙwarewa da kuma gaskiya. Ya ce ci gaba da aka samu a ɓangaren fasahar zamani ya daɗa sauƙaƙa hanyoyin sadarwa. Sai dai ya yi gargaɗi da cewa ci gaban yana tattare da ƙaruwar yaɗa labaran ƙarya marasa tushe musamman a dandalin sada zumunta waɗanda suke barazana ga haɗin kan ƙasa. Majalisar Dattawa ta amince da naira triliyon 11 a matsayin kudaden shigar da ake hasashen hukumar hana fasakauri ta ƙasa za ta samar a shekarar nan ta 2026 da muke ciki. Shugaban kwamitin Majalisar Dattawa da ke lura da ayyukan hukumar hana fasakauri ta ƙasa, Sanata Isa Jibril ne ya bayyana hakan a yayin taron kare kasafin kuɗi da jami'an hukumar hana fasakauri ta ƙasa suka wato bisa jagorancin shugaban hukumar Adewale Adeniyi. Adeniyi ya bayyana gamsuwa da cewa hukumar za ta tattara kuɗaɗen da aka yi hasashe duk wadda ƙalubalen da tattalin arzikin duniya yake fuskanta. A cewar sa, zuwa yanzu hukumar hana fasakauri ta ƙasa ta iya tattara naira triliyan 4 da biliyan 430 a matsayin kuɗaɗen shiga. Adewale ya ce rikicin da ake fama da shi a gabas ta tsakiya ya shafi zirga-zirgar jiragen da kwan kaya wanda ya rage yawan jiragen da ke sauke kaya a tashoshin ruwan Najeriya. Babbar kotun tarayya a Najeriya ta bayar da umarnin kwace wasu ƙarin kadarori 5 mallakin tsohon ministan lantarki Sale Mamman wanda aka yanke wa hukuncin ɗaurin shekaru 75 kan laifukan cin hanci da rashawa. Mai shari'a James Omotosho ya bayar da umarnin kwace Wali Jam apartment da ke Wusetuwa Abuja ya miƙa shi ga gwamnatin tarayya inda kotun ta yanke cewa an sayi kadar ne da kuɗaɗen da aka samu ta haramtacciyar hanya. Kotun ta kuma bada umarnin kwace wasu kadarori guda 4 na wucin gadi. Kadarorin sun hada da Bloom Luxury Suit Nigeria Limited da ke Kaduna, da wasu gidaje biyu a titin Mistara da ke Wusetu a Abuja, da kuma AUA Plaza da ke titin Kade a Wusetu. Sai dai kotun ta umarci hukumar yaƙi da masu yawa tattalin arzikin ƙasa ta annati EFCC ta wallafa sanarwar kwace waɗannan kadarori 4 a wata jarida cikin kwanaki 7 domin baiwa duk wanda ke ƙirarin mallakar su damar bayyana a gaban kotu ya kuma nuna dalilin da yasa ba za a kwace su gaba ɗaya ba. EFCC ta gurfanar da Sale Mamman kan tuhume-tuhume guda 12 da suka shafi cin hanci da rashawa da halasta kuɗaɗen haram da yawansu ya kai naira triliyan 33 da miliyan 8. Kotun ta same shi da laifiya dukkan tuhume-tuhumen a ranar 7 ga watan Mayu na shekarar nan da muke ciki, sannan ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 75 a ranar 13 ga watan na Mayu. Jawani labarin kuma, 'yan sanda a jihar Lagos sun cafke mutane 150 tare da kwace babura guda 100 da ba a yi musu rijista ba da kuma kwato makamai da kwayoyi da kayan sata a yayin wani samame da suka kai ga maboyar masu aikata laifuka da kyawu su sassan jihar. Mai magana da yawurin daren yan sanda jihar Lagos SP Ambimbola ADBC ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar. Sanarwar ta ce rundunar ta fara kaddamar da sumaman ne bayan tattara bayanan sirri. Ya ce sumaman na da manufar fatattakar masu aikata laifuka da suka addabi sassa daban-daban na jihar Lagos. Haka na mai magana da yawurin daren yan sanda jihar ta Lagos ya ce daga cikin ababen da aka kwato akwai babura guda 100 marasa rajista a hukumance. Da wayoyin sadarwa guda 54 da bindigogi guda 3 da kakin sojoji na bogi guda 2 da injinan generator guda 6 da ake kyautata zaton na sata ne da kuma tabar wiwi da sauran kwayoyi masu kusar da hankali. Sanarwar ta ce dukkan waɗanda aka kama ana ci gaba da bincike kafin gurfanar da su a gaban kotu. Hukumar kula da yanayi ta Najeriya ne ta yi gargadin cewa ruwa mai karfi na barazanar haifar da ambaliyar ruwa a jihohin kasar nan da dama daga farkon watan Yuli zuwa 10 ga watan. A cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar, hukumar ta ce ruwan sama da aka samu a sassan kasar nan cikin watan Yuni ya sa kasa ta dore ruwa sosai, kuma hakan zai rage yadda kasa ke tsotse ruwan sama da zai ci gaba da sauka a wannan wata. Hukumar ta ce saboda haka yankuna da ke a wuri mai kwari da birane da wuraren da ke kusa da rafuka da kuma wuraren da ba su da isasshen magudanar ruwa za su iya fuskantar ambaliyar ruwa a cikin kwanaki masu zuwa. A birnin Kano, Shara da kuma Tsugunu a bainar jama'a na ci gaba da yin barazana ga kokarin tabbatar da tsaftar muhalli musamman a wuraren da ke makwabtaka da kasuwanni irin su kasuwar El Lemo da kuma Fage. Shin kowace gudunmawa al'umma za su bayar wajen tsaftace magudanar ruwa daga Shara domin tabbatar da tsaftar muhalli da kuma rigakafin ambaliyar ruwa a damanar bana? Ga rahoto na musamman da Usman Ibrahim Datti ya hada mana.
1: Kanan daba kenan mai mata mai mota kuma cibiyar kasuwanci a arewacin Najeriya. Sai dai kuma ga duk bakon da ya shigo Kano ta kan titin Zaria Road, warin fitsari da tarin sharar leda fiyo wata za su fara yi masa maraba tun daga tashar Rami har izuwa kasuwar El Lemo. A wani lokacin ma a zahiri za a hangi tarin katti da yara suna tsuguno a sararin Allah Ta'ala.
2: Sunana Aminu Jakara. Mu dai a yanzu matsalar sharar leda a jihar Kano ita ce da waɗanda suke shan ruwan da waɗanda suke siyan ruwan ya kamata a ce muna dan dustbin ne, koda ka sha ko aliyu ne ka saka ta sai ka zo ka saka a cikin wannan abu. Kuma a daina ɗebo shara daga cikin gida ana zuba a kwalbatin kan hanya magudanar ruwa inda ruwa zai rika toshewa. Ina cewa mutane kantina da gidaje dubo sauran da ke da mutane mun rasa ta inda sauran yake fitowa. Da Allah a duba, to Allah mu kyautata kanmu kafin wasu su zo su kyauta mana.
1: A daidai lokacin da damuna ke da matsowa, haka nan ake ci gaba da toshe magudanar ruwa da sharar leda fiyo wata a kowane sashi na birnin Kano cikin sa har da Fage. Ibrahim Usman Fage wani magidanci ne ya koka ga yadda ake zuba shara a magudanar ruwa.
3: Amma gwamnati ta dau wannan matashin ta bangaren wannan fitsarin ko wani kashin, to gaskiya daidai ne, ba wai rahin adalci bane ba. Amma ka je nan Fage ya gani wannan babban kwalbatin nan wanda yazo ya wuce ta cikin kwari, to akwai inda naje na gani ma asali wajen ma gaba daya an toshe shi da shara. Me toka ne mene da ledodi da komai, wallahi ko yanzu ai ruwa mai karfi Allah wajen nan ba zai shige ba, ruwan bai sai shige ba dai bi ta sama. To me aka yi kenan, ambaliya ne zai faru ko ba wani abu bane ba. To kaga mene ya akai, kowa yana gani da shiru a zo a juye, kuma wajen nan babu wala bane ba, hanyar ruwa ne magudana ne.
1: Shekara da shekaru sharar leda da yin tsuguno a bainar jama'a na gurbata muhalli a jihar Kano tare da haifar da yaduwar cututtuka irin su zazzabin cizon sauro da amai da gudawa da makamantansu. Sunusu Datti babban jami'in kula da tsaftar muhalli ne.
4: Ya kamata gwamnati aikin ta ne ta samar da dokoki masu karfi wajen hukunta masu gurbata muhallin, kuma mutane ko tara ma kai musu ko a kotu zaka ga ka tarar ba ta karata karya ba. To ya kamata gwamnati ta hobbasa da kuma masana wanda suke musamman masu kula da harkar tsaftar muhalli din nan, duk suna da dokokin da ya kamata su tabbatar sun yi aikin su. Kuma akwai hukumomi da yawa a karkashin wani da na gwamnatin tarayya da kuma na gwamnatin jiha.
1: Ƙarshen rahoton kenan. Usman Aidati a labarin Rahama.
0: An bayyana musabakar Al-Qur'ani a matsayin hanyar bunƙasa zaman lafiya da haɗin kan ɗalibai. Shugaban kwamitin shirya musabakar karatun Al-Qur'ani ta gidauniyar Ganduje Foundation, Mallam Rabi'u Musa Garku ne ya shaida hakan a lokacin shirya musabaka zagaye na 25 na ƙananan hukumomi 44 na jihar. Shugaban ya ce musabakar na taka muhimmiyar rawa wajen karfafa matasa su mayar da hankali ga karatun Alkur'ani da kuma kyawawan dabi'u.
5: Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam so yake izabarar da yara duka maza da mata akan karatun Qur'ani mai girma wanda shine kamar yanda kowa ya sani littafin Allah ne duk rayuwar mu gaba daya tana dunkule a cikin wannan littafin mai girma Al-Qur'anul Karim musabaka ɗaya ce daga cikin abubuwan da Gidauniyar Ganduje Foundation take yi.
0: Anasa jawabin daraktan yaɗa labarai na Ganduje Foundation Mallam Nuhu Gudaji ya bayyana cewa musabakar ba wai kawai tana karfafa ilimin addini bane har ma tana taimakawa wajen samar da zaman lafiya, haɗin kai da fahimtar juna tsakanin ɗalibai da al'umma baki ɗaya.
6: Kada a kashe rai, kada a tozarta dukiya, misali a riƙa girmama juna, a girmama mutane, kada a raina mutane da sauransu. Yaran da ya dukufa neman ilimi yake ya raba dare yana rabbi zidni ilma to wannan yaron bashi da lokacin da zai bata ballanta nama a ce ya dau makami har ya fito cikin gari ko ai amfani da shi a bangaren daba ko ai amfani da shi a sauran wurare nau'uka na ta'addanci da ake tunanin su tunda da ƴan mutane ne suke yi.
0: Shima sakataren Gidauniyar Mallam Ahmad Tijjani Abdullahi ya ce Gidauniyar za ta ci gaba da tallafawa irin wannan shiri domin haɓaka ilimin Alkur'ani da kuma ƙarfafa matasa su kasance masu kishin addini da ƙasa. Ya kuma yi kira ga iyaye da masu ruwa da tsaki da su ci gaba da ƙarfafa yara da matasa wajen koyon Alkur'ani. Yana mai bayyana cewa irin waɗannan gasa na taimakawa wajen gina al'umma mai cike da zaman lafiya da haɗin kai.
7: Kullum manufar ta shine shi shugaban wannan gidauniya ya ga ya tallafa wa yara masu tasowa sun san karatun Alkur'ani mai girma bisa ka'idoji na tajawidi yadda aka saukar da shi, sannan kuma su tashi da tarbiya irin ta addinin musulunci da kuma koyarwa ta Alkur'ani musamman yadda rayuwa ta gurɓace. Yanzu shine babban maganin da a cusa wa yaro karatun Kur'ani da kuma san Alkur'ani.
0: Masu shirya gasar sun bayyana fatan cewa za su ci gaba da faɗaɗa musabakar domin baiwa ƙarin matasa damar nuna bajintar su tare da amfani da koyarwar Alkur'ani wajen inganta ɗabi'a, zaman lafiya da cigaban al'umma. Ta labarin da yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amari da kullum na gidan Radio Rahma Farin Cikin Al'umma. Za ku ya bibiye mu ko kuma ku saurare mu a www.ramatv.com. A dakacin mu muna dawowa labaran zai dora.

0: To barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran namu zai dora da fagen wasanni. Fatan da fitaccen dan wasan kwallon kafa na duniya dan kasar Portugal Cristiano Ronaldo ke da shi na ganin ya lashe gasar cin kofin duniya na kwallon kafa ya zo karshe. Biyu bayan shankashi da kasar sa ta Portugal ta yi a hannun kasar Spain da ci daya mai ban haushi a wasan zagayen kasashe 16 da suka fafata a daren jiya. Masana na hasashen cewa wannan shine zai kasance gasar cin kofin duniya na karshe da Cristiano Ronaldo zai halarta duba da cewa a yanzu haka yana da shekaru 41 da haihuwa. Dan wasan dai kusan za a iya cewa ya lashe dukkanin wata gasa ya kuma karbi dukkanin wata kyauta a fagen wasan kwallo illa dai kawai a tsawon lokaci wasan sa da ya dauka daga cikin fatan shi shine lashe kofin duniya na kwallon kafa. Lamarin da yanzu haka ke neman zama tarihi duba da cewa lokacin da za a gabatar da gasar a shekara ta 2030 zai kasance na da shekaru 45 a duniya. Harin yanzu dai kuma kan batun gasar na cin kofin duniya inda kasar Belgium ta yi nasara kaiwa ga zagayen wasan dabda na kusa da na karshe biyu bayan doke kasar Amurka da ci 4-1. A jadawalin wasannin da za a fafata a wannan rana da misalin karfe 5 na yamma Argentina za ta kara da kasar Masar yayin da Switzerland za ta hadu da Colombia da misalin karfe 9 na dare. Daga kitare sojojin Isra'ila sun ce sun kashe Fadi Falla Ashur Dagmash wanda suka bayyana a matsayin komandan sashen horaswa na rundunar mayakan Hamas a wani hari ta sama da suka kai a arewacin Gaza. A cikin wata sanarwa sojojin Isra'ila sun ce Dagmash ne ke jagorantar shirye-shiryen horas da mayakan Hamas musamman rundunar kwararrunta. Sun kuma zarge shi da jagorantar hare-hare da aka kai kan sojojin Isra'ila a Gaza tare da cewa a cikin watannin baya-bayan nan yana kokarin sake farfado da karfin mayakan Hamas. Sojojin Isra'ila sun kara da cewa dakarun su na ci gaba da kasancewa a yankin bisa yarjejeniyar tsagaita wuta kuma za su ci gaba da kai hare-hare kan duk wata barazanar tsaro da suka ce tana tunkarar su. Kafar yada labarai ta kasar Iran ta fitar da wani bidiyo da ke nuna jirgin sama mai saukar ungulu dauke da gawar marigayi Ayatollah Ali Khamenei da wasu mutum hudu daga cikin iyalinsa ya isa birnin Qom. Bisa ga jadawalin jana'izar da kafafen yada labaran Iran suka wallafa a baya, ana sa ran za a dauki gawar Khamenei zuwa kasar Iraki a yau da rana inda za a gudanar da wasu bukukuwan jana'iza a biranen Karbala da Najaf kafin daga bisani a mayar da ita Iran domin binne ta garin su na haihuwa Mashhad. Dakarun Ukraine sun ce tsananin karancin na'urorin kariya daga hare-haren sama ne sa suka kasa kakkaɓo ko guda daga cikin makamai masu linzami 23 wanda Rasha ta harba kan birnin Kyiv cikin dare. Hare-haren sun yi sanadin mutuwar akalla mutane 17 a ciki da wajen babban birnin kasar a cewar hukumomin Ukraine. Shugaban kasar Volodymyr Zelensky ya yi kira ga kawayen Ukraine na kungiyar tsaro ta NATO waɗanda suka ɗauki ƙarin matakai domin samarwa ƙasarsa da makaman kariya da za su taimaka wajen daƙile hare-haren Rasha. Babban abin da ya fito fili a halin yanzu shine cewa Ukraine na fuskantar matsanancin ƙarancin na'urorin kariya daga hare-haren sama, lamarin da ke sa ta kasa daƙile hare-haren makamai masu linzami yadda ya kamata. Ta ce wannan ya sa shugaba Zelensky ke ci gaba da roƙon ƙawayensa su ƙara ba ƙasarsa kayan aikin kariya don kare fararen hula da muhimman cibiyoyi. Tunan ma dai hukumar sa ido kan ayyukan 'yan sanda ta Afirka ta Kudu IPID ta tabbatar da cewa tana binciken wani ƙorafi da aka shigar kan jami'an 'yan sanda a birnin Pretoria bayan mutuwar wasu 'yan Najeriya. Hukumar ta ce an shigar da ƙorafin ne a makon da ya gabata, amma ta ce har yanzu ba za ta iya bayyana cikakkun bayanai kan lamarin ba yayin da bincike ke gudana. Rahotanni sun nuna cewa ɗaya ya mutu ne yayin wata takaddama da ta shiga tsakaninsa da jami'an 'yan sanda ranar 28 ga watan Yuni a lardin Mpumalanga, kuma 'yan sanda sun tabbatar da cewa suna binciken kisan ɗayan wanda shi mai gidan gyaran gashi ne da aka harbe a wajen shagonsa da ke garin. A cewar ‘yan sanda, wani mutum dauke da makami ne ya tare shi sannan ya harbe shi har lahira kafin ya tsere cikin wata farar mota. Har yanzu ba kama kowa ba kuma ba san dalilin kashe ‘yan Najeriyan ba. ‘Yan sanda suna kira ga duk wanda ke da bayanin da zai taimaka wajen cafke waɗanda ake zargi da ya tuntuɓe su. To yanzu kuma za mu je ga rahoton hasashen masana ne da ka iya kasancewa.
1: A talatin nan da yardar Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano ta daba Tumbingiwa ko da mai kazo an fika da birnin Kudu da ke Jarjigawa da katsinan duka da yardar Allah. Ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 28 garin Faki da ke karamar hukumar Ikra a jihar Kaduna da babban birnin tarayya Abuja da Sulaja da ke jihar Neja da yardar Allah. Ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 23 Jos da ke jihar Filato da Maraba da ke jihar Nasara da Makurdi da ke jihar Benue da yardar Allah. Ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 21 Lakwaje da ke jihar Kogi da yardar Allah. Yanayin ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 27 Daga kudancin kasar nan kuwa, Fatakwal da ke babban birnin jihar Rivers da kuma Ogbomoso da ke jihar Oyo da Abeokuta babban birnin jihar Ogun da Ikeja da ke jihar Lagos da yardar Allah. Ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 19 Da kasashen ƙetare kuwa, Niamey da ke jamhuriyar Niger da Douala babban birnin kasar Kamaru da Injamiya da ke kasar Chadi, rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 39 Rahoton namu zai karkare ne da Dubai da ke haɗaɗɗiyar daular Larabawa, rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 43 Umar Ma'aruf, ɗalibi mai neman sanin makama aiki a labarin Rahama.
0: To da rahoton hasashen masana yanayin labaran namu na wannan safiya ya kammala, sai dai kafin mu sallama ga tashin muhimman kanan su. Mun ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya jaddada aniyar gwamnatin sana amfani da fasaha wajen farfado da tsaro. Mun ji cewa gwamnatin tarayya ta ce yada labaran ƙarya yana barazana ga haɗin kan ƙasa. Yanda majalisar dattawa ta ce a bana hukumar fasa ƙauri ta ƙasa za ta tara harajin naira triliyan ɗaya. Daga ƙetare mun ji cewa Isra'ila ta ce ta kashe kwamandan Hamas a Gaza. Saƙon hikimar mu a wannan rana yana cewa kalma ɗaya mai kyau tana iya warkar da zuciya kamar yadda kalma ɗaya mara kyau take iya bakanta zuciya. Don haka kasance mai furta kalma mai kyau domin magana mai kyau sadaka ce, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya samu dace, amin. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma Faran cikin al'umma, musamman shi editan da ya tace ta tara labarin Rabi'u Sadauki Kura, sai ni da na karanta a matul mai Zabdraman nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Faran cikin al'umma akan mita 97.3 zango na FM.

0: yaron ya san makamar aiki.
1: Wannan mutanen da suke wannan kiran ya kamata su yi waiwaye su kalli irin abin da shugaban kasar tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu a cikin shekara uku da dan wani abu yadda ya kokari cewa aka zauna kasa daya a matsayin Najeriya, domin kana dai da labari yadda yan kudin can musamman kuma mutanen da suka shafi bangaren su yan Okoba din nan yadda suke ta magana cewa kasar ma ba za ta zauna a matsayin kasa daya ba. Mai girma shugaban kasa ya faga ji wannan rigingimin dan in baka manta ba ko lokacin su Umar Musa Yar'Adua sai da aka yi ta combating din nan mutanen suna zama ana ba su ayyuka suna cewa sun aje makaman su dan su ba su yadda ba ma dole sai araba Najeriya. Kuma har izuwa wancan lokacin hujjar ta sake nan Nnamdi Kanu ya kasance yanzu yana prison akai masa daurin rai da rai. Duk duniya kowa ya shaida cewa a yankin nan ana sit at home, akwai guraren ma da ba a yin aikin gwamnati, kuma ta kai level din da idan waɗansu jami'ai suka bar arewaci suka je zuwa kudanci abinda suke cewa sun zo wata ƙasa daban ta Biafra. To kaga gaban ƙasan da ya maka wannan domin mutane ba su san menene yakin ba sasa ba, kasashe da yawa na Larabawa da suka lalace aka wargaza su da yakin ba sasa. To shugaban kasa Bola Tinubu yazo ya ce shi abin da ya sani kasa daya al'umma daya. To kaga wannan ba karamin aiki bane, mutane ne ba za su gane ba, ba za su sani ba. Abu na biyu daga cikin irin abubuwan da ya karka manta cewa marigayi Buhari kowa ya sani cewa naira ta zama very scarce a Najeriya tun daga wancan lokacin da aka ce an yi canjin kudi, mutane suka shiga masifa suka shiga dimuwa ba irin asara da al'umma ba su ba. Sai da bawan Allah nan yazo ya ce to shi ya ma amince tunda wancan kudin sababbi babu su da yawa, to tsohon kudin ma da ake da shi irin nada ya yadda cewa a dawo a zo ayi amfani da tsohon kudi kuma a cigaba da harkoki. Yanzu yau baka ƙara jin wani dan kasuwa ko waɗansu mutane suna ihu akan cewa babu canji, babu naira, babu kaza ba. Kar mu manta Gariya, Kano, Kaduna din nan ba wanda ya iya karasa ta. Duk duniya kowa ya shaida hanya Abuja nan ba irin abin da ba ayi na kidnapping mutane da sauransu. Amma yanzu dan Allah dan Annabi mai magana ya je biyankin ya je ya gani ya ga wani irin ci gaba aka samu, wani irin aiki.

0: Wabi kamar yadda za ku ji
1: nan kungiya tun muna mu goma har muka zama mu 810 a mutum 810 din nan kowanne a kwatin sa ina da mutum 10.

0: kamata iku fito ku ce ya biyo mutum 500 dan mutane su kare yadda da tsarin amma wai dan ba a sa ku a ciki ba wannan abin ya zama abin surutu yanzu dan Allah wayennan sune jami'an gwamnatin da ya kamata a sa su a gaba kuma har su haskawa mutane goban da gwamnatin za ta kasance dan mutane su yadda su zabe ta
1: amma a daidai lokacin da honorable Saleh Kalakawan ke yin wadancan kalamai shi ko Alhaji Nur Hassan Ungogo kira da jan hankali yake ga al'umar kasar nan akan su kauracewa jam'iyyar ABC mai mulkin kasa ko da dai ga nuran da kansa ba sako ba
2: kana kina da babban murya miki kauracewa jam'iyyar APC kan mu zama marasa sanin ciwon kanmu mu san abin da yake mana ciwo ba a jikinmu izina ake nuna mana da aya mutumin nan shekarar sa uku akan kujerar mulki ba wani abu da ya tsine na wa kasas na sauki tun daga ranar da ya shiga office kafin ma ta kai ga shiga wani mutum jefa in Najeriya cikin masifa har yanzu muna cikin azaba to wannan ba so mun taba ne koma wannan mutumin kujerar mulki so da fara zama malamin kansa fala muku muke ba wai da kiyayya ba ko da nifaka gaskiya ne muke gaya muku saboda muna hango hadarin da al'umma za su shigo musamman al'ummarmu na nan yanki ku duba ku gani kulli yau muka bude radio kawo network an kashe wani an kashe su wanki sunan kasa da gwamnati wanda gwamnati bata kare ma rayuwarka bata kare ma mutuncinka da addininka to wale kare ma kai talaka kana da abin da zaka kare kanka ba su karfin gwamnati ba wayannan yan ta'adda da ta shafe su a sati ɗaya sati biyu a magana ganin da ake hallaka al'umma kuma wani sauki wannan mutumin ya kawo al'umma an banda azaba da musiba ke kara shiga ma'aikata ba aka kirkiro ta dan fara tafi wannan a hukumar ma'aikatan gwamnati amma kan sa daukar mataki shine zai kula da mutum miliyan 250 na Najeriya wallahi yau dai mu daina zaka ta magana ƴan siyasa da bassa da kunya su ma ƙarya yau gobe gobe su suna ma zakin baki kan wannan mutum ba mutum da ya kama nasarar sa ko riba sa ko alkhairin sa mu kaura cewa jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa kakka zabi jam'iyyar APC kamar ta bara ka kaurace mata kamar abin da muka fito muka hada karfi da karfi muka a zaben 2015 muka kaura jam'iyyar PDP wayannan dai mutane bane da gwamnati kasar mu muka wannan sauri dan al'ƙura mu nuna wayannan mutanen iyakar su kuma ba shi sakamakon sa a hannun hagu
1: da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Alali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada

0: masauraran mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a ji yadda matan aure da zaurawa daga nan jihar Kano suka fara tafiya tira na Habasha da Libya a saboda yadda suka ce zaman kisan dabe ya ishe su ga kuma yadda magidantan suka zamto ba su da katabus
1: gaskiya suna da yawa matan da suka tafi ko a jiya ma wasu sun tafi sai an yi sati guda ana tafiya da halin da muke ciki ke zaki fita ki nemi abin da zaki ciki bi yaro in ba shi da lafiya ke zaki nemi magani
0: sannan za a ji yadda a garin Gawo dake a yankin karamar hukumar Gezawa aka samu bullar wata irin jota mai kama da mashako wadda ta yi sanadin mutuwar mutane hudu tare da kwantar da wasu da dama a asibiti
2: kwana biyu kenan mun waye da wata cuta wacce ake kira cutar mashako wanda a yanzu haka ta yi sanadiyar rayuka hudu kenan yanzu haka muna makabarta janaizar wata
0: haka kuma za a je da karamar hukumar birni da kewaye rikici ya barke a wurin rabon tallafin naira 50,000 da gwamnan Kano yake bayarwa har kuma aka so baiwa Hammata Iska
3: aka zo aka dauki sunayen mu aka sa a list ga goyo ga yara aka dinga koran mutane dai aka mana koran kare aka rufe gate
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton gami da ma yadda aka koka da yawaitar haddura a titin Zaria Road dake a nan birnin Kano
4: akwai abin tausayi yana yin bige mutane babu dare babu rana ga dabbobi da ake bigewa kuma mun da kira ga wanda aka ba dan kwangilan nan roshin uban kasa dogo na daura amma har yanzu ba a gama ba
0: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
5: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
6: ai uwar gida so nike mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
5: ka manta kai yakin da zamu siya suna da yawa ne
6: ai duk nau'in kai yakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
5: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
6: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
5: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
6: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na ana lemon grass da dai sauransu
5: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
6: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0806-4-0-4-5 ko 0807-7-2-5-2-2
5: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store

0: ko dakin girba ba
1: ai sai ce naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: to za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin takan lamba 09023540476 ko ta dandalin ku karkada kunnuwan ku a Facebook da kuma Instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com a dan haka a halin yanzu a fara da yadda magidanta da iyalansu da suka fuskanci rusau a damunar bara a kofar Nasarawa da kuma Yakasai suka yi tuni ga hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Kano Sema da cewa sun ji shiru tamkar an shuka dusa
3: abin da yake tabbani muna mai girma gwamna mai adalci a tsananin tausayinsa da muka sani mu da aka yi rusau an kirawo mu an tantance mu a gidan wata an buɗe akan nashin shiru damunan nan ta zo bayan Allah ba ma bacci in muka ga hadiri ya Allah mai girma gwamna muna tuni mun san baka manta ba amma
4: ina ne kuka samu rusau din kina nufin waɗanda suka samu rusau cikin damuna bara
3: waɗanda suka samu rusau cikin damuna
4: wace in aina ne wani bangare
3: akwai a gurare nan kofar Nasara da Yakasai ma akwai wanda gidan uwarsa ya nushe na sai ya nushe a masallaci ya yanzu yake kwana mu ta tsohuwa ita ma an je an dau hoto an waye gashi nan dai har wata dama zo gidan da aka ba ta a ruma yanzu sun tashi ta kuma ba kudin haya
4: a lokacin waye tantance ko gwamnati ne ta ce ko karamin hukuma
3: a sai ma ci ta tantance an je an dau hotunan gidajen an yi komai an kirawo mu nan coordination an banki sun tantance an yi komai an ba mu yalluwan kati da waye to dai shine da muke tuni muke ga tuni da mai girma gwamna mun ji shiru har yanzu
2: Hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kano Sema ita ke da alhakin tallafawa waɗanda wannan ibtila'in ruso ya shafa a madadin gwamnatin jihar Kano. A don haka sai a biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba domin jin ta bakin su da zarar dai sun yarda sun yi magana da mu. To anan gaba kaɗan a rahoton gane mini hanya za a ji yadda matan aure da zaurawa daga nan jihar Kano suka fara tafiya cira na Habasha da kuma Libya a saboda yadda suka ce zaman kisan daɓe ya ishe su gashi kuma da dama daga cikin magidantan sun zamto ba su da katabus. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai ina ga mu leƙa garin Gawo da ke a yankin ƙaramar hukumar Gezawa inda akalla mutane guda hudu suka mutu a sakamakon ɓullar lalurar mashako da ke sarƙe numfashi. Yahaya Usaini Gawo yana daga cikin magidantan da lalurar ta mashako ta shafi iyalansu.
5: Kwana biyu kenan mun waye da wata cuta wacce ake kira cutar mashako wanda a yanzu haka ta yi sanadiyar rayuka hudu kenan. Wanda a yanzu yau da safen nan ma yanzu haka muna makabarta jana'izar wata wanda jiya aka kai ta asibitin Zana an waye gari kuma yau gashi ta rasu. Allah ya cutar da yanayin yanda take shine tana kama mutum ne a makogwaro kwata-kwata numfashinsa zai ke zuwa sama-sama sannan abinci ma ba zai ci ba ruwa ma ba zai sha ba. A yanzu haka da nake wannan maganar akwai ƴata ƙarama wanda yake nima ina tunanin cutar da take fama da ita yanzu kenan. Ajiya daga zuwa yau duk abincin da ka bata masu ita a mayar da shi komai yawansa ko ya ɗebi lokaci a cikin ta sai ya dawo. Wallahi to yanzu haka shine muke ta neman agaji da shugabanni wanda suke da ruwa da tsaki bangaren lafiya. Matar makocin mu ma a yau da safen nan yanzu haka ta kamu da ita wanda yake ta tahi makogaranta yana zafi ya ma kumbura don haka muna neman agaji.
2: Ruqayya Jafar ita ce jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar hana yaduwar cututtuka a jihar Kano wato KNCDC ta ce sun samu labarin al'amarin kuma suna gudanar da bincike a kai. Da so samu ne ai da mun ji ta bakin shugaban karamar hukumar Gezawa domin jin ko an fara kaiwa al'ummar daukin gaggawa ne ko kuwa. To kafin a ji irin hadarin da masu gadi suke fuskanta musamman ma idan har ba su yi shiri na musamman ba ina ga mu leƙa titin Zaria Road da ke a nan jihar Kano inda aka koka da yawaitar rasa rayuka a sakamakon kade su da motoci.
6: Mai magana Sadiq Bandarawo, tuni ga gwamnati da kuma hukumomi, abinda yake faruwa a yanda ake asarar rayuka titin nan na Zaria Road. Yanzu akwai matar da jiya kace ta to daga wani kauye nan Ghana cikin Zaria, ta zo a Girisho, daga nan za ta zo kasuwar Gafam, ta da ko wani mai babur yaro mota ta taka su suka mutu gabaki daya. Bayan nan kuma akwai mutumin da ya tsallako daga Ciro wani mafilata ne je gargai, shi ma mai mota ya hankade shi, shi ma sai saman bolin din motar ya hau, shi ma dan uwan sa ya tsage a kashi. Abin da babu kyan gani, ya kamata muna sai ita ga gwamnati, muna kira a gareta ta samar da gada irin wajejen Ciro wani, domin iyayen mata da za su tsallaka.
4: Yanzu misali in ka fice ma yan albasa, za ka ga wasu maramaru duwatsu a kan titi, sun bar su, su ba su kwashe ba, kuma su ba su abin da motoci in suka to za su iya bugewa su yi hadari.
6: Gaskiya ne, ni kaina na gansu, jiya da nan tafi na gansu, yau ma ko da nan dawo na gansu, abin gaskiya za a iya samun hadari. Muna kira da hukumomi da hukuma da gwamnati su dauke wannan abubuwa.
4: Kamar su road safety, ai suna fice suna gani, me zai sa ba za su magana ko su gyara?
6: Wallahi wani ne a gaban su kawai, kama mutane suke suna ta daga goro da yan karota.
2: Abdullahi Labaran shi ne jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kiyaye afkuwar haɗura ta ƙasa a jihar Kano. Ya ce hukumar tana ƙoƙarin wayar da kan masu ababen hawa wajen bin dokokin sufuri, tare da shawartar masu tsallaka titi da su riƙa kulawa da rayukansu da kuma ƙoshin lafiyarsu. To duk da yadda masu hikima suka ce alhaki tamkar kwikwiyo yake, amma sai gashi a garin Dallasan da ke a yankin karamar hukumar Warawa, wasu barayi sun kama wani magidanci tare da daure shi kana suka kashe shi. Shin ko me yayi zafi? Ga dai rahoton da Idris Kasim Hausawa ya hada mana.
7: Al'umar garin Dallasan da ke karamar hukumar Warawa sun wayi gari da mummunan tashin hankali game da kisan wani bawan Allah mai suna Ado Shaibu, dan kimanin shekaru 56 da haihuwa. Malam Ado dai shine mai kula da asibitin Shaka tafi na garin Dallasan, kawai sai ganin gawarsa akai da misalin karfe 7 na safiyar ranar Asabar din da ta gabata, lokacin da aka tarar da wannan aika-aikar. An tarar da jini fata-fata a gurin da yake kwana, kuma an daddaure shi lokacin da aka riske shi rai dai yayi halinsa. Mai unguwar Agalawa kuma shugaban kungiyar kula da asibitin ya kara mana haske akan batun.
8: Sun zo ne da zimmar dauka sola, domin muna ganin ita kadai suka dauka, domin muna da kayayyaki a cikin asibitin nan, wadanda yake kayayyakin nan akwai, muna da injina guda biyu wadanda yake duk kungiyoyin suka ba mu su muka saye su, muna da fridge da abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan gurin namu na asibiti, amma Allah da iko yake ita kadai suka biyo dan talikin nan. Ina da yaya 17 da mata biyu, ina kwance a gefen brandan nan, kawai mutanen suka zo suka afka masa, bayan sun masa abinda suka yi masa, sannan kuma suka zo suka yi mana wannan barna. Duka ne sosai, domin kansa gaba daya suka rantata kashi haka, ba ma lokacin gwamnati ce take biyansa ba. A irin kudin da kungiyoyi ne suke bamu na sayan magani, ana yake samu dan abin da suke taimaka mana, muke dan biyan su dan wani abu wanda bai taka kaya karya ba. Saboda haka muna kira ga gwamnati da duk wanda abu ya shafa taimaka wa iyalan wannan mamaci. Malam Ado.
7: Malam Ismail yaya ne ga marigayi Ado Shaibu, ya bayyana alhininsu da ganin wannan danyen aiki da aka yi wa dan uwan nasa.
9: Yanwa wannan ban Allah kisan killa, wanda bamu taba tunani ba. Muna kira ga hukuma da tattausiyawa yara, ya bar yara guda 17.
7: Malama Hawwa Ujibrin daya ce daga cikin matan mamacin, inda ta shaida mana an sha kai wa marigayin hari a baya, basu samu dama ba, sai yanzu suka samu sa'a a kansa.
10: Abinda za mu ce, abinda suka masa Ubangiji Allah ya yi masa, domin ya bar mana wasu ya dama kana-kana, waya sun zai mutu. Ina cewa dan Allah ko da ya mutu, mu jure mu cije, kada mu raba masa iyalansa, mu tattala mu haƙura mu riƙe su mu riƙa dangana. Ina cewa hibar masa a mutane ne ajalinsa.
7: Anya wasu mutane na tunawa da mutuwa kuwa? Wai shin idan ka kashe wani kai zama za ka yi a duniyan nan? Allah ka kare mu daga sharrin masu sharri. Idris Kasim Hausawa, ku karkada kunnuwanku ku sha labari.
11: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Domin suna da ka tifar a wala huce ta kanci da kuna wala. awala mai lakafin haihuwa goma, sannan suna da awala ta masu ciwon baya, da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Domin katifa awala mai albarka tana da laushi tun bullukun karkuwar nagarta da kibari, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifa awala, kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci, jiki ya kasance cikin aminci. Yanzu saura da ni, iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin ganin bayani kamfanin katifar awala, Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamman jefe petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma tuntube su ta lambar waya 081-06-58-3-6, ko kuma 070-87-9-2-5-1. A tuna, katifar awala da inganci suka ɗara saura.
12: Kai ka kai ka kai cancadi mai gida, a ina ka samu wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
13: Ke dai bari to kallu wannan.
12: Amma wannan swissless din ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya.
13: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su, domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau, inganci, kuma one in town.
12: Ai kuna ga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
13: Kinga suna da atamfofi na kecere ne, ga less, swissless, holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
12: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
13: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari.
14: Labbaik Allahumma labbaik.
15: Alhamdulillah, gaskiya na ji dadin wannan tafiya da nayi, babu wata matsala da na samu a wannan lokaci.
16: Kai abban Mahir, wani kamfani ne kake tayaban sa haka?
15: Ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne, shine nake ƙara jinjina musu wajen iya shirya tsarin tafiye-tafiye da karamci.
16: Ai kuwa na ji ana batun wannan kamfani na AMT Global Travels a fadin kasar nan.
15: Shakka babu, kamfani ne da ya shahara da burin kasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara, kana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da fada da harin. Umma ga titi ba a bar sa baya ba wajen sayar da tikitin jiragen sama na Egypt Air, Saudi, Emirates, Ethiopian Airlines da dai sauransu. Hadi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya.
16: Za ku samu wannan kamfani na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba 3 kan titin biyu kenan nan House,
17: kusa da gidan Murtala, daura da gidan man NNPC a kanan Dabo. Dan karin bayani a kira 080-360-2721 ko 080-230-7771.

0: limawa da na Malam Rabiu Ibrahim gidan Halu limawa
1: da na Malam Mukhtar Abdullahi unguwar Gabas limawa da Alhaji Mukhtar Jibrin Madabo limawa
0: suna farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa gagarumin daurin auren ƴaƴan su
1: amarya shakamshi Aishatu Gambo Uba limawa da Zanka Dedan Angonta Muhammad Sani Rabiu Ibrahim
0: zinariyar amarya Maimuna Gambo Uba limawa da Angonta Musubawa ƴan Mukhtar Jinjiri
1: da kuma amarya mai maganar siga Hajara Gambo Uba limawa da Arushin Ango Musubawa Mukhtar Madabu
0: za a daura auren ne ranar Lahadi 12 ga watan Yuli na shekara ta 2026 a babban masallacin Juma'a na limawa da misalin karfe 10:30 na safe Ango da amarya Allah ya bada zaman lafiya
2: to madalla to yanzu kuma sai rahoton gane min hanya babu shakka a wasu sassa na jahar Kano ana zaman baba na daka amma kuma gemu na waje a tsakanin wasu daga cikin magidanta da iyalansu har yanzu dai ana samun matan aure da ake waro man kunne suna bujirewa mazajen su tare da tafiya tira na Habasha da sauran kasashen Larabawa ga wata da na gana da ita sai dai ta bukaci da mu boye sunanta da kuma jirkita muryarta
3: Habasha zan tafi shi aka tsara Habasha zan tafi na kwana 10 masu zuwa
4: ina ga kina da aure ko
3: eh ina da aure ina da yaya har da yara guda biyu ma aka ce zan tafi
4: to ya dake da auren naki
3: zan tafi ne dai ya amince min da yake ya ji kudi za a samu ya amince min in tafi amma an hana ni in fada wa 'yan uwana ku iyayi na kuma na amince musu haka za ni saboda ina ganin idan na tafi Allah zai fitar da ni daga cikin halin da nake ciki
4: me zaki je ki Habasha
3: aiki zan je in yi don kula da yaya na kula da rayuwata
4: kin tabbatar da wani irin aiki za a sake ki
3: a ba faɗa mun ba an ce sai na ji can zan ga aikin da zan yi an ce aikin gida ne sai in ga wanda zan iya wanda kuma ba zan iya ba sai in haƙura
4: kin ga wasu waɗanda suka je can suka zo nan kika ga tsaf suke ba matsala
3: gaskiya ba ban taɓa ganin waɗanda suka je ba sai kawai dai in ji an ce mutum ya tafi
4: to ta jirgin sama za ku tafi ko
3: ta mota za mu tafi
4: to kana da labarin irin hadarin da aka ce ake samu in an je can ma wasu matan karuwanci ake tilasta su yi kuma kika shi da aurenki
3: gaskiya ba ni da labari abin da suke kwadaita mana suna cewa idan mutum ya tashi za duk wata za a ba shi 200,000 albashinsa shi yasa muke kokari mu tafi ko Allah zai fitar da mu daga cikin halin da muke ciki
4: to ai ke da aurenki ko
3: ni ina da aure mutum dai ya amince saboda ya ji za a samu kuɗi
2: tace akwai sauran mata da za su tafi tare da su ciki har da zaurawa da kuma matan aure kuma za su tashi ne ta tashar motoci dake a unguwa uku a nan birnin Kano
3: ba ni da jarin da zan yi sana'a yanzu ina da yara guda biyar guda shida ne ɗaya tare su ina da guda biyar a ƙarƙashi na da yarinya ma 'yan shekara 18 suna shiga cikin wani hali shi isa saboda su zan fita in je in nema duk da an samu su a makaranta su taron saboda yunwa ma makaranta ba ta yiwuwa su dai su yi ta kwanciya
4: ke babu sana'a da zaki iya yi
3: zan iya sana'a in dai na samu jari dan ni ma na fi so in zauna in kula da yara na tun da yanzu idan na fita ba ni da wanda zai riƙe min yara in ne wannan tafiya sai dai su zauna a iya gidan su kaɗai tunda hatta kai ma ina nan din ana hauruwa za a lalata su
4: misali yanzu a nan Kano mata ire-iren ku da suke tafiya irin wannan Habashan suna da yawa
3: gaskiya suna da yawa matan da suka tafi ko a jiya ma wasu sun tafi an ce sai an yi sati guda ana tafiya
4: a ina suke hawa mota
3: daga nan idan suka hawa mota daga unguwa uku sai sun tafi Maiduguri daga Maiduguri kuma su tafi Habasha haka suke yi
4: su waye suke shirya muku wannan tafiyar suna da ofis a nan Kano ko kuwa ya suke
3: gaskiya ba su da ofis a nan Kano mata ne dai waɗanda suka taɓa zuwa idan suka je suka dawo su ma sai su dinga yi wa mutane hanya suna tura su can ba su da wani ofis ba wata kuma
4: waye zai muku kuɗin mota su za su biya muku kuɗin mota
3: eh su za su biya mana in muka je can muka yi aiki sai mu biya su har da abin da za mu ci a hanya duk su za su biya mana muka je can muka sai mu biya su kuɗin su
2: hukumomi irin su Hizba da kuma hukumar hana safarar bil adama da kuma bautar da su ta ƙasa Naftib a jihar Kano sun sha gargaɗin mata 'yan tirani da su guji yadda ake safarar su zuwa ƙasashen Larabawa domin aikatau a saboda haɗarin hakan hakanan akwai buƙatar magidanta su farka daga barci tare da kulawa da nauyin 'ya'yansu tunda dai an ce da kai da kaya duka mallakar wuya ne To daga can kuwa karamar hukumar birni da kewaye iyayen marayu ne suka koka da yadda suke fama da jirin gawan shanu a tallafin naira 50,000 da gwamnatin jihar Kano take raba musu.
5: Aka zo aka dauki sunayenmu aka sa Alice. Ga goyo ga yara sun basu sun tafi makaranta ko abincin arziki ba mu tsaya mun ba mu iyayenmu ba saboda muna so mu je wannan guri kamar makara. Ina zuwa hisban nan aiko muna tsaye a wannan rana sai muna ta jira akan ai mana bayani ashe sun zo su ba mu kai mu samu mu bagurin sai aka ce za a yi mana bayani sai aka kira wani dattijo yana nan tsoho ne sai yana bayani ana dada bitan abin da ya fada wai yana mai ba mu hakuri ya je ciran kuɗi a ATM a banki ya tarar ba kuɗi a cikin banki aka dinga koran mutane dai aka mana koran kare aka rufe gate
2: to sai a biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba domin jin ta bakin karamar hukumar ta birnin Kano.

0: Ana samun wannan shinkafa a duka fadin jihar Kano da ma ƙasa baki daya. Ko a Garzayo ka tafarin kamfanin Aaron Rice Mill a ƙaramar hukumar dawakin kudin jihar Kano. Ko a kan lambobin waya kamar haka 0811211632 ko 0800878861. Aaron Rice, shinkafa mai capacity.
1: Islamiya tare da tahfizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai.
2: To kin ga dalilin mutumin yake ba da addressin.
1: Tana nan a Na'ibawa a Rafis Sa'adatu Rimi College Zaria Road Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rami ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-3261-182. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
3: To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko yace Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci a Najeriya, sako daga Adam Yusuf Zanfo jahar Nasarawa. Masu gidan haya a rika tausayawa al'umma, sako daga Usainu Dogo mai shayi burumburum. A gaskiya ina jin daɗin wannan shiri naku, sako daga Rabi'u Zaria. Masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi, sako daga Wambai Nato Keffu jahar Nasarawa. Gaskiya rayuwarmu sai dai addu'a, sako daga Abdul KBK. Su kuwa sakonnin Nasiru Ruge Kofar Waika da na Muhammad Abdullahi Abuja da na Alhaji Nasiru Bako Abubakar Keffin Magaji Danya Musa jihar Nasarawa da na Bala da Hashimu Garki da na Hassan na Usaini yayan Gambo ƴan Awaki da na Jamilu Jibrin da na Isiya Nasidu Burji Doguwa da kuma sakon Idris Musa Makoda. Dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu, tare da fatan Allah ya bar zumunci, amin summa amin. Kuma lambar turo da sakonnin ita ce 0900213547. A yanzu to a jiya akwai wani bawan Allah da ya saya wata yarinya magunguna na naira 20,000.
4: Ni ne baban Mariam mai cutar hawan jini da sikila. An siya min magani na 20,000. Allah ya saka da alheri, Allah ya kai gidan aljanna. Shekara ƙarshen kwalta.
3: Hakanan akwai wani ɗan kasuwa daga kasuwar Beirut Road a nan birnin Kano, inda ya saya wata yarinya magunguna na lalurar kwakwalwa na naira 10,015.
5: Ni ce wace ka siya magani na 10,015 na ƴata Aisha Salame da lalurar kwakwalwa. An gode Allah saka da alheri, Allah sa afa haka.
3: Kana a ɗazu akwai wata mareniya da za a yi wa aure daga can Ɗorayi Ja'in, inda wani bawan Allah ya taimaka mata da naira 30,000.
6: Ni ce mareniyar da za a yi wa aure, an ba mu saƙon 30,000. An gode Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara buɗe. Mun gode Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara buɗe.
3: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako, amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Idris Kasim Hausawa da kuma Nura Dahiru ya kasai. Ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yaradar Allah mai kowa mai komai. A huta lafiya.

0: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwalikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, na fi sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwallon take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwallon

Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan mu da ƙara kasancewa a cikin shirin zaman yan murna kamar yadda aka saba shirin zaman yan murna shiri ne da hukumar gudanarwa ta gidan Radio Rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryen ta kan mita 97.3 Zanguna FM take daukar nauyin kawowa kuma shiri ne dake tattauna batutuwan da suka shafi al'umma akan batutuwan yau da gobe da kuma al'amuran da suka shafi su a kai tsaye to masu sauraron mu kamar yadda muka sani rayuwa tana tafiya ne daga jiya zuwa yau sannan daga yau zuwa gobe haka zalika akwai hanya guda ɗaya da take hada waɗannan lokuta uku wadda ta zamto ita ce tarihi tarihi ba wai labarin abin da ya faru kawai bane tarihi shine mabudin da al'umma ke kallon kanta domin ta san ma daga ina ta fito abinda ta fuskanta da kuma inda take son zuwa duk al'umar da ta manta da tarihinta to tana iya rasa tushenta shi yasa idan muka lura a kasashe masu ci gaba suke kashe biliyoyin kudade wajen gyaran tsofaffin gine-gine gidajen tarihi masarautu da kuma wuraren da suke nuna yadda rayuwar waɗannan kasashe ta kasance a shekaru aru-aru da suka gabata ba wai saboda gine-ginen kadai ba sai dan suna son duniya ta san asalin su kuma su bar tarihi ga waɗanda za su zo a bayan su masu sauraro idan muka waiwaya baya abin da ya faru a ranar 7 ga watan Yuli na shekarar 2007 zamu iya tuna cewa an ayyana sabbin abubuwan al'ajabi 7 na duniya wato new 7 wonders of the world Wannan shi ya ƙara janyo hankalin duniya kan muhimmancin kare wuraren tarihi da al'adu. Kuma wannan ya nuna mana cewa tarihi ba wai a littafi kadai bane ko a rubuce-rubuce. Yana da tasiri a tattalin arziki, ilimi da kuma kan martabar ƙasa. Wannan ya sa muka ga ya dace mu tattauna batunmu na yau wanda zai mai da hankali akan muhimmancin kula da wuraren tarihi wanda ni Amatul Meza Abdulrahman zan jagoranta a daidai wannan lokaci tare da ni da kuma su sauraro. Kafin mu tsinduma cikin shirin kai tsaye da farko za mu so ma mu ji menene shi me ake nufi da wurin tarihi. To wurin tarihi dai shine wani wuri da ake wato da ke da alaka da tarihin wata al'umma wanda zai iya zama tsohon gini, fada, ganuwa, masallaci, kasuwa, filin wuri da ya kasa da wani muhimmin lardi ko kuma a wannan yanki. Misali a jihar Kano, muna da wurare masu dauke da tarihi irin su tsohuwar ganuwar Kano, su goren dutse, dutsen Dala, gidan makama da kuma fadar Maimai Traversal Kano. Waɗannan ba wai za mu kira su a gine-gine ba ne kawai, wasu gurare ne da suke bada labarin yadda Kano ta kasance cibiyar kasuwanci, ilimi, al'adu tun ƙarni da dama da suka shuɗe. Masu sauraro idan muka rasa waɗannan wurare, za mu iya cewa mai muka barwa 'ya'yanmu da jikokinmu domin su tana da tarihin kansu ita wannan jihar Kano. Haka zalika yana da muhimmanci kula da wuraren tarihi. Na farko kula da irin waɗannan wurare suna koya mana cewa ma musamman asalinmu. Wato duk mutumin da ya aka ce ya san tarihinsa yana da sauƙin fahimtar ƙimarsa da kuma al'adunsu. Yana wahala mutum ya manta da al'adunsu ganin cewa yana sanar da wasu tarihi.

wannan abin akan cewa a aya karanta cewa a littafi an ce akwai gidan makama wanda ba lalle ya yadda cewa akwai din ba tunda karanta masa akai in ya shiga zai ga kaza zai kaga za zai ka kaza to wannan zuwan da zai ya gani zai fi zamar masa kwakwalwarsa ya dinga tunawa cewa a jahar mu ta Kano muna da gidan tarihi kaza akwai kaza a gurin akwai kaza abu kaza ya faru bisa ga yanda za a dinga nuna masa an shiga nan gurin gashi abin da ya faru nan ga kaza kaza kaza kaza kaza na uku raran tarihi suna jawo masu yawon bude ido wanda idan baki suka zo kasa ko kuma wata jahar suna ziyartar irin waɗannan wurare kuma hakan yana kawo waɗannan wannan jaha kudaden shiga kuma yana ƙara ayyukan yi kuma yana bunƙasa tattalin arziki to amma sai dai wani abun takeici wasu wuraren tarihi a ƙasar mu suna lalacewa saboda rashin kulawa wasu ana rusa su domin a yi sabbin gine-gine wasu kuma suna lalacewa ne saboda rashin kula ta hanyar gyara su tambayar mu kai tsaye ga masu sauraro me yasa wasu ƙasashen suka fi mu alfahari da tarihin su amma kuma mu ba ma bawa ire-iren waɗannan guraren tarihi muhimmanci tabbas kula da wuraren tarihi ba aikin gwamnati bane kadai al'umma ma suna da rawar da za su taka wajen kiyaye lalata waɗannan wurare da kuma tunasar da yara ko kuma nuna wa yara muhimmancin irin waɗannan wurare da kuma kai su ziyartar irin waɗannan wurare saboda san asalin tarihin su da kuma tushen su to tambayan da zamu jefawa masu sauraro kai tsaye ita ce a ganin ku me ya kamata a kula da wuraren me yasa ya kamata a kula da waɗannan wuraren tarihi sannan shin kin taba ko kuma ka taba ziyartar wani wuri na tarihi kuma wannan ziyarar da kai wani ilimi ka dauka daga wannan ziyarar wurin tarihi da kai sannan wani wurin tarihi ne kuke ganin ya kamata a ƙara bashi kulawa a Kano ko kuma ma a Najeriya baki daya 07077952939 ko kuma 08174577777 su ne nambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye domin tofa albarkacin baki amsa waɗannan tambayoyi namu da kuma sharhi bisa ga wannan maudu'i da muka dauko muke tattaunawa a daidai wannan lokaci wato maudu'in muhimmancin kula da wuraren tarihi da yanda ya kamata a kula da su da kuma to ga wani kira muna samu sai dai kuma kaman 07077952939 ko kuma 08174577777 su ne dai nambobin wayoyin da ya kamata za a iya shigowa kai tsaye domin amsa waɗannan tambayoyi da kuma tofa albarkacin baki ko sharhi a kan wannan maudu'i namu na muhimmancin kula da wuraren tarihi duba da cewa yau wata 7 ga watan Yulin shekarar 2026 wanda kuma shekarar 2007 ne aka ayyana sabbin abubuwan al'ajabi na duniya wanda hakan ya ƙara tunasar da mu muhimmancin wuraren tarihi ko kuma ajiye ababen tarihi a duniya ma baki daya 07077952939 ko kuma 08174577777 su ne nambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye domin tofa albarkacin baki bisa ga wannan maudu'i namu da muke tattauna a daidai wannan lokaci haɗi da amsa tambayoyin da muka jefa na ganin na cewa me yasa ya kamata a kula da wuraren tarihin ma kansu da kuma shin kun taba ziyartar wani wurin tarihi sanan me kuka koya ko kuma me kuka wani ilimi kuka samu daga wannan ziyara da kuka yi sanan wani wurin tarihi ne kuke ganin ya kamata a ƙara bashi kulawa musamman a jihar Kano da ma Najeriya baki daya sanan me ya kamata gwamnati da al'umma su yi domin kare irin waɗannan wuraren tarihi dan ganin cewa tarihin mu da al'adun mu ba su gushe daga
idanu da kuma zuciyoyin al'ummar mu ba 0707

0: 7 9 5 2 9 3 9. Hello, assalamu alaikum. To da alama network yana kokarin ya bamu da muwa 07 7 7 9 3 9 ko kuma 08 7 7 7 7 su ne nambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke tare daga ina? Alhamdulillah, mun gode Allah. Da wa muke tare daga ina kuma? Alhamdulillah. Na'am. Alhamdulillah, mun gode Allah. Ka ji maudu'in da muke tattauna a daidai wannan lokacin?
1: Na ji maudu'in da ake tattauna. Ina so in yi lokaci akan abun.
0: To da alama shi ma wannan kira ya yanke. 07 7 7 7 9 3 9 ko kuma 08 7 7 7 7 7 7 su ne da nambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Alaikum salam wa rahmatullah.
0: To barkanmu da wannan lokaci, da muke tare daga ina?
1: Kuna tare da Rayyano Abubakar Argo daga garin Choma, karamar hukumar Garin Mala.
0: To barka da shigowa.
1: Na muku fatan alkhairi.
0: To muna matukar godiya. Bakwai tara bira okutar ko kuma su daya bakwai bakwai su ne nambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye domin tofa albarkacin baki ko kuma amsa tambayoyin a kan wannan maudu'i da muke tattauna daidai wannan lokaci na muhimmancin kulawa da wuraren tarihi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam.
0: To barka da wannan lokaci, da muke tare daga ina?
1: Na so magana ne akan bangaren tarihi na shafi yanuwa.
0: Na'am.
1: Kin ga wannan bangaren yana da matuƙar muhimmanci. Ya kamata a ce mutanenmu suna ƙoƙari wajen kare irin waɗannan muhimman gurare na tarihi.
0: Na'am.
1: Waɗanda iyaye da kakanni suka yi ƙoƙari suka gina mana. Wanda sun yi matuƙar ƙoƙari wurin samun da irin wannan abubuwa. Amma daga baya ko hali ne na komin kula da ya sa mutanenmu ba su damu da irin wannan muhimman guraren tarihi ba. Kamar ita wannan gwagwarma da nake magana, kin ga kamar ta zama tarihi yanzu haka. Kamata ya ce muna da kishi da irin wannan abubuwa da iyaye da kakanni. Muna kuma ƙoƙari don mu ga muna kare irin wannan muhimman gurare. Saboda ita wannan ganuwar da ka nuna yadda aka yi ta, abu ne mai ban mamaki da yake jawo hankalin mutane daga gurare daban-daban wannan ya.
0: Gaskiya.
1: Amma mu a nan ba mu da irin wannan. Ina kira ga mutanenmu, Allah

yakan taso da sun abin da ke sha'awun. To amma yanzu gaskiya halin da ake ciki a Najeriya yakan sa mutum kuma yana da kishin abin gaskiya zai kasance bai damu da wani tarihi ba, mai kowa ta kansa yake, saboda mutum yana fama da abin da zai ci, to ba zai ba tarihi muhimmanci ba. Sannan kuma yana da kyau a ce mu da muka dan burbushin abubuwan tarihi mu yi kokari wajen nusantar da gwamnatoci wajen hana aiwatar da wasu abubuwa waɗanda za su kawo ƙarshen wannan wuraren. Misali, in muka ɗauki ganuwa, ganuwa aba ce wadda ta bawa da kariya iyaye da kakanni suka rayu, duk wani wanda a garmar hukuma na

0: an yi kokari wajen arkinta irin waɗannan abubuwan domin jinjina a mazan farko domin sai da suka sadaukar da rayuwarsu ya kai ga cewa mun zo muna rayuwa cikin jin daɗi da annashuwa a Allah Ubangiji ya ɗaukaka wannan gida mai albarka ya taimake shi a ga wannan miyarku da hannayensu kuma Allah Ubangiji ya taimake ku.
1: To muna matukar godiya angon mace daya bisa kai ma kokari da kake a koda yaushe wajen shigowa shirye-shiryenmu da kuma bada gudunmuwa ka 07077795239. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. To da alama wannan kira ya yanke 07077795239 ko kuma 08174857777. Assalamu alaikum warahmatullah.
2: Assalamu alaikum warahmatullah.
1: Wa alaikum assalam, barka da shigowa. Alhamdulillah, mun gode Allah. To muna matukar godiya babban ya. To insha Allah muna godiya.
2: Ina tare da Muhammad Al-Kiti.
1: Na muna tare da kai.
2: Ai wato Ahmadullahi shi kansa wannan filin ma da kika ware ai shi kansa abin a rubuta tarihi ne a kansa.
1: Na'am.
2: Wato magana ne a yadda nake lissafi da ke neman rubuci ne magana ta kashin gaskiya Ahmadullahi ba mu shirya ma komai ba a arewacin Najeriya wannan ita ce magana ta kashin gaskiya. Saboda in dai sai mun bibiye tarihi za mu rayu to wallahi ba za mu rayu ba saboda mun sake na farko ciki ne a gaban mu daga ciki kin san aka ce maganar ciki to maganar
1: abinci
2: ne a gaban kowa da kowa shi yau yayan Hausa da Fulani a arewacin Najeriya mafiya yawan su bace muke duka ba su abinci ne a gaban su wasu kuma daga cikin su shi ma bace duka ba daga sun ci abinci sun koshi sai kuma su je su kara aure to saboda haka wasu nayi littafi mai suna Lodi. To Lodi ba zai taba barin mutanen arewa san ma meye a duniyar ba. Kin ga yanzu bibiyar tarihi da yake magana ai duk al'ummar da ba ta da tarihi to kawai kaman wata irin al'umma ne da ba zan faɗa a rediyo ba. Ai tarihi yana da muhimmanci to amma zan ba ki aiki ki fara dubawa ko da kina da Facebook. Idan za ki rubuta takarda kin ga akwai littafin Alkur'ani akwai littattafai ko? To waɗannan shi Hausawa da Fulani su abin da yake damunsu a duniya su gaza rubutu ma ya yi layi goma to ba za ba su ya saurara ba to wannan baya karanta jaridu baya karanta littattafai mai za ki gaya masa akan tarihi ai bai san komai ba shi kuma gidajen tarihi alhakin gwamnati ne su ma gwamnati kuma ba a gabansu tarihi yake ba sannan su ma masu rubuta tarihi akwai tarihin da ya kamata a rubuta akwai tarihin da bai kamata a rubuta ba kin ga kuma suna baiwa maganan da bai kamata a rubuta ta ba su ba masu rubutawa saboda ni ina sauraron rediyo ina jin duk abin da suke faɗa amma suna rubuta abin da bai dace a faɗa ba a tarihi kai 90 cikin 100 sannan su gwada kashi 10 to kin ga wannan ma duk ba zai kawo cigaba ba duk abin da kika sani kaman ke kika ga kika tuyo timatiri kike garba ne ko kwai riba ne to wannan kin ga dauke shi kike ba za ki hada shi da su ba ko
1: gaskiya ne
2: to lokacin da kaga abu wannan bai da kyau bai kamata abinda akan shekara 300, 400, 500 ka yadda kuma bai da kyau kuma ka ce wai zaka sanar da mutanen yanzu to wannan darasi zaka koya musu haka fa suke yi manyan mutane masu ilimi duk suna jin su kuma sun san me matsalar arewacin Najeriya har yanzu mun kasa samun jagora mun kasa samun mutumin da zai ce kai wannan tafiyar da muke ba a gyara ta a yi waye to duk mun da daga lokacin da mutum aka ce yau fiye da shekara 65 an kin ga Bahaushe yana kuka yana zage-zage kawai abinci ne bai samu ba kuma abincin ma duk lokacin ma arha ne tafi shi kyau aka ce wai wannan kyauta ce ne ko menene ake faɗa wata Hausa ake cewa kyauta ma in an baka kyauta ma tsada ce a lokacin da ake sayar da buhun shinkafa har kasar waje naira 29 yankin jesu ba makir a wancan lokacin ma ba su ko bi ba a Kano za ki saya naira 30 a lokacin ma fa ake kukan yunwa to duk yadda za a yi wallahi sai mun samu mutane masu basira da za su kirkin cewar gafa tarihi yadda ya kamata da muna bin tarihin haida ban fada cikin matsala ba
1: gaskiya ne
2: redactor

0: arewacin Najeriya rayuwa muke kara zuba kowa ya san kara zuba muke rayuwa muke dauki dauki misalin jihar Kano jihar Kano fa ita ce uwar Afirka ba ma uwar Najeriya ba kin gani amma me yake faruwa a Kano duk lokacin da aka ce za a yi shugabanci Hajiya yaushe ne mutane suna bibiyar tarihi lokacin da ake tarihin ma na shekara 100 na shekara 70 ma lokacin da aka haife mu fiye da shekara 70 ma ko shi tarihin muka biyo a yau da ba za mu tsinci kanmu a cikin matsala ba to amma ya haka lokacin wancan tarihin shekara 70 babu makarantar islamiyya guda 70 babu makarantar boko ma guda 30 aka zauna aka yi rayuwa muka yi rayuwa mai kyau ya haka kuma yanzu yau makarantar boko ma ta kai 100 makarantar islamiyya ita ba ta kai 50 a misali nake baki me yasa kuma muka fada cikin matsala me yasa muka bari muna bin bibiyar tarihi me yasa muka bari abin da muka san bai da kyau me yasa muka bashi yana rayuwa a cikin mu to gaba ɗaya kan razu ba muke rayuwa wallahi ku dai Allah ya saka muku da alheri ku ci gaba da fadakarwa kuma maganar da zan gaya miki wannan maganar taki ma littafi zan yi a kanta saboda yanzu da shi raki ke ta shaganci wallahi ba na jima har a gaba ma ba zan same ki ba ba zan ƙara dawowa a cikin littafi na zan ƙara samun ki saboda wannan ne za ki lissafa Hamdulillahi wata irin al'umma za ku samu gobe da TV shekara 10 shekara 20 shekara 30 shekara 40 shekara 50 ana shiri mai muhimmanci da suka taimaki rayuwarsu amma ba ruwansu amma da kamar kina shiri na shaganci shi ke nan
1: yanzu kira za su ta shigowa
0: gaskiya ne ki lissafa ki gani to kaman yanda kai da nake gaya miki wannan shi rashin mai muhimmanci ta za ta taimaki dan adam to shikenan amma da shi rashin cice da kin gani in ba kai ba ni guri to ya ku lissafa me za ku samu ba kuma shekara 65 makarantar islamiyya makarantar boko guda 65 ta koma 75 zuwa shekara 65 nan gaba me za ku tsinta a Kano ki tashi lafiya mai magana Muhammad
1: to muna matakar godiya babban yaya Muhammad Almaskin bisa kai ma kokari da kake wajen shigowa da bada gudunma da kuma tofa albarkacin bakinka da kuma bada ilimin da kake da shi domin mu amfana baki daya 0707795239 ko kuma 0817478777 su ne dai lambobin wayan da za a shigo a kai tsaye domin tofa albarkacin baki da kuma amsa tambayoyinmu bisa wannan maudu'i da muke tattaunawa na muhimmancin kulawa da wuraren tarihi. Salamu alaikum. To shi ma dai wannan kira ya yanke 0707795239 ko kuma 0817478777 su ne dai lambobin wayan da za a iya shigowa kai tsaye. Assalamu alaikum. To shi ma wannan kira dai ya yanke. To network dai yana ta yi mana iyakar kokarinsa 0707795239 ko kuma 0817478777. Salamu alaikum.
0: Yawa, ya kuri na kanan gara da yawa. Yanzu kin da misali zan baki yanzu.
1: Na'am.
0: Kin da yanzu kaman wasu tarihi da ake bayarwa na sabahabban manzon Allah da tarihi manzon Allah. Yanzu malamai da suke faɗa shi yanzu wannan darasi zai koya yaran yanzu. Sannan kuma ba maganar network bace ba matsalar network bace kawai ki rabu da su ne na san su yawa ki tashi lafiya ne magana Muhammad Almiskin kuma Allah ya mana maganin abin da yake
1: to amin ya hayya kayyin Muhammad Almiskin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To da wa muke tare daga ina sai ka dan daga murya ka dan na'am alhamdulillah mun gode wa Allah na'am to amina hayya kayyin muna matakar gode To masu sauraro bisa dai mutu in namu da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci na muhimmancin kulawa da wuraren tarihi. Idan muka duba kasashen da suka ci gaba zamu ga cewa suna kashe kudade masu yawa wajen kula da wuraren tarihin su, kuma ba wai dan sun fi mu tarihi ba a sai dan suna yin haka ne saboda sun fahimci cewa tarihin kasa wata dukiya ce wadda ba za ta taba iya mai gurbinta ba. A yau idan muka je wasu kasashen zamu ga tsofaffin gine-gine wanda suka yi shekaru daruruwa ma, kuma har yanzu ana kula da su, ana ci gaba da ba su kula, kuma mutane daga sassa daban-daban na duniya suna zuwa domin ganin waɗannan irin gine-gine da kuma yawon bude ido, wanda waɗannan gine-gine guda guraren tarihi suke ƙarawa irin waɗannan kasashen kuɗaɗen shiga, tare kuma da samar da ayyukan yi ga al'ummar irin waɗannan kasashe. Kamar mu a nan Najeriya misali, Allah ya hore mana wurare masu dimbin tarihi. A jihar Kano kadai akwai wuraren da suka shahara tun karnuka da dama, tun zamanin kaka da kakanni, wanda idan da a ce an ba su kulawar da ta dace ba wai kawai za su zama abin alfahari ga al'ummar jihar Kano ba, har ma za su iya jawo wasu baki daga wasu kasashen, daga wasu jihohin, domin su zo su kalli irin waɗannan gurare, wanda zai taimaka wa jihar kanta da samun kudaden shiga. Haka zalika masu sauraron mu, wani abu da ya kamata mu yi tunani a kai shi ne, ta yaya yara masu tasowa za su san tarihinsu idan har ba su taɓa ziyartar irin waɗannan wuraren ba, sai dai a ba su a labari. Wani lokacin ma ire-iren waɗannan wuraren an rushe su sai dan an zo wucewa a ce nan guri ai lokaci kaza, zamani kaza, shekaru ɗari kaza da suka wuce, abu kaza ne a wura wanda tarihin, sai dai aka 0952239 kuma 0817475777 su ne dai nambobin wayan da za a iya shigowa kai tsaye. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Na'am, da wa muke tare da gaina? Na mutanen unguwa uku. To muna matukar godiya mutanen unguwa uku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da muke tare daga ina? To barkanmu dai, alhamdulillah, da muke tare daga ina? Na'am, daga ina kake kiran mu?
2: Ina kiran ku daga nan Bata. Ina kiran ku daga Bata.
1: To masha Allah.
2: To na ji magungunan da ake tattauna da wannan abin ne matakar muhimmanci.
1: Na'am.
2: Saboda kuma da tarihi shi abu ne wanda ya kamata kowace kasa ma tana kokari ta ga ta farfaka shi.
1: Na'am.
2: Wanda duk kasar da ba ta da kulawa da tarihi, to gaskiya za ta ci gaban ta zai zama biyar.
1: Na'am.
2: Saboda haka lallai ya kamata mutane su kula da tarihi, musamman gwamnati in ta karfafa abu, duk wani abu na tarihi a ba shi muhimmanci sosai, a ba shi kula, a kuma ba shi da hukuma ta musamman. To shi ne zai sa kuma sauran mutane za su shiga sun bi tsarin yadda ya kamata.
1: Gaskiya ne. To muna godiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan kira shi ma yanke 0707795239 ko kuma 0817475777. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa
3: alaikum assalam warahmatullah.
1: To barka da wannan lokaci. Na'am, da to barka da shigowa. Na'am, muna godiya. Muna tare da kai.
3: Na'am. zan ki ga cewa za a kula da tarihi yadda

0: No. Matuƙar godiya mutanen
1: Bunkure.
0: To masha Allah, muna godiya mutanen Bunkure bisa wannan ƙoƙari kuma da kuka yi na shigowa da mu. To fa albarkacin baki da ba da gudunmawarku 0707795293 ko kuma 0817478777. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau barkanmu dai, barka da ƙara dawowa. Na'am, to barka da shigo. Za a tabbatar cewa dai akwai tarihi a wurin. To muna matuƙar godiya mutanen shi Dorai Aminu Hayya Kaya. Sufli bakwai sufli bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara ko kuma sufli takwas ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai su ne dai nambobin wanda za a iya shiga kai tsaye domin tofa albarkacin baki bisa wannan maudu'i da muke tattaunawa na muhimmancin kulawa da wuraren tarihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Da muke tare? Yawa, alhamdulillah. Da muke tare daga ina? Na'am?
2: Jamilu Garwa, garin Maka saboda ka Dangura.
0: Dangura. Masha Allah, to mutanen Dangura.
2: Ana amfana ci gaba da abubuwan su an san ayyukan yi da abubuwa da amma in ka ga wannan sun ko kula da irin wadannan abubuwan sun ba ta kam da hakan da Allah ya yi san har sun fita wannan abu ne
0: to amin ya hayya kai tamana gode ga mutanen dan gora 07077952393 ko kuma 08174577777. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa
1: alaikum salam warahmatullahi.
0: To barkamu da wannan lokaci da muke tare daga ina.
1: Barka da ya gari ya yi.
0: Alhamdulillah mun gode Allah da muke tare daga ina.
1: Muna tare da injiniya Halidu Gaban kamar yana bunkura lokacin da
0: Masha Allah mutanen Bunkure barkanku da wannan lokacin.
1: Magana gidan tarihi din nan da ke wai irin muke tambaya wai a rayu kuma da kawo ta gidan tarihi nan na kuma gidan sarki wannan ayi na zamani.
0: Na'am to ai yana daga cikin batutuwan da muke tattaunawa wanda ku masu sauraro ku ya kamata ku yi waɗannan kiraye-kiraye domin ba irin waɗannan gurare muhimmanci. Na'am.
1: Idan kika ji wasu kasashen da yawa za ki kira gidan tarihi za ta yi dama ya tafiya.
0: Na'am.
1: To da haka to Allah ya yi mana hukuma bai kokari ta kira mana ki na zara ka samu kuɗi ka.
0: Na'am.
1: Na ku Halidu injiniya Halidu Gaban kamar yana Bunkure.
0: To mutanen Bunkure muna godiya kuma da fatan hukumomin da abin ya shafa sun ji wannan kira naka 07077952393 ko kuma 08174878777 su ne dai nambobin wayar da za a iya shigowa kai tsaye domin tufa albarkacin baki da kira ko kuma shawara bisa ga wannan maudu'i da muke tattaunawa na muhimmancin ba guraren tarihi kulawar da ta kamata. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum. 07077952393 ko kuma 08174878777 su ne dai nambobin wayar da za a iya shigowa kai tsaye domin tofa albarkacin baki. Wato baya ga gwamnati mu kama al'umma muna da alhakin kare waɗannan wurare na tarihi na kada mu lalata waɗannan wurare, kada mu rubuta sunaye ko kuma rubuce-rubucen ba gare ba dalili a jikin irin waɗannan gine-gine. Ga wani kira muna samu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan kira dai ya yanke. 07077952393 ko kuma 08174878777 su ne dai nambobin wayar da za a iya shigowa kai tsaye domin tofa albarkacin baki kamar yadda nake magana kafin na dauki kiran da ya shigo kuma ba mu samu damar. To ga wani kiran yana karshe. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum. To barkamu da wannan lokaci da muke tare daga ina.
1: Barka ki a kai ce kuna tare da wani
0: daga ina. Sufli bakwai sufli bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara ko kuma sufli takwas ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai su ne dai nambobin wayar da za a iya shigowa kai tsaye. Assalamu alaikum warahmatullah. Na'am daga ina?
1: Daga garin Damara mu je za mu karɓa.
0: Na'am.
1: Ya gaskiya ne wannan mu da kuke tattauna gaskiya mutum haka yake wallahi saboda idan kika duba za ki gani kamar kasar Gabon yana ɗaya daga cikin abin da suke ya zama ma yana ɗaya daga cikin abin da suke samu wajen gudanar da harkokinsu na kasarsu kamar irin wannan gidajen tarihi.
0: Na'am.
1: Tabbas yana ɗaya daga ciki kamar in ka duba kamar irin su kasashen jama'a da sauransu duk suna da irin wannan gidajen tarihi kuma yana ɗaya daga cikin suke samun kuɗin shiga amma mu kaga abin da ba a ci a komai a Najeriya da fatan dai Ubangiji Allah ya gyara mana zai magana a bayan wani da ke garin nan mu da wani gida lokacin.
0: To mana mata gargado. To masu sauraro kuna tare da shirin zaman Emirna daga nan gidan Radio Rahma Farancin Al'umma, bari mu dan ji hutun takaitaccen lokaci mu daka na mu dora.

0: an saba.
1: To masu sauraro barkanmu da dawa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum
2: assalam warahmatullahi.
1: To barkanmu da wannan lokaci da muke tare daga ina.
2: Barka da yawa kai sai mai magana Alkasim Isa Sajjano.
1: Na'am.
2: Gaskiya ne a mun ji irin abubuwan da ke tattauna lallai ya kamata mahukunta su ci gaba da inganta wuraren
1: tsaro. Na'am. Bisa kuma kokarin da kuke na shigowa ire-iren waɗannan shirye-shirye kuna ba da gudunmawa tare da tofa albarkacin baki. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To shi ma wannan kira yanke 07077953239 ko kuma 08174577777 bakwai bakwai su ne dai nambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye domin ba da gudunmawa ko tofa albarkacin baki dangane da wannan maudu'i da muke tattauna daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Wa alaikum assalam
1: warahmatullahi. Na'am, barkanmu da wannan lokaci da muke tare daga ina. Sai ka dan daga murya. Hello. To da alama shi ma wannan kira yanke 07077953239 ko kuma 08174577777. Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
1: Tambarka da wannan lokacin. Alhamdulillah, da muke tare daga ina.
2: Ita jiya ne anguwa uku.
1: To mutanen anguwa uku, barka da wannan lokaci.
2: Ina muku fata ne wannan shi da kuke gaskiya yana wayar da kan al'umma.
1: Na'am, to muna matuƙar godiya.
2: Wannan al'umma a yi mahukunta dai za su kula da wannan
1: to amina hayo kai. To muna godiya. To muna godiya mutanen unguwa uku. 07077953239. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum. 08174577777 ko kuma 07077953239 su ne dai nambobin wanda za a iya shigowa kai tsaye domin tofa albarkacin baki ko ba da gudunmawa bisa wannan maudu'i da muke tattauna a daidai wannan lokaci na muhimmancin kulawa da wuraren tarihi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
1: Yo, barka da wannan lokaci da muke tare daga ina. Hello. To da alama shi ma dai wannan kira yanke 07077953239 ko kuma 08174577777 sune lambobin wayar da za a iya shigowa kai tsaye cikin shirin namu na zaman yan murna akan wannan maudu'i da muke tattauna daidai wannan lokaci na muhimmancin kulawa da wuraren tarihi. Da alamar shi ma dai wannan kira. Assalamu alaikum warahmatullahi. Barka dai da yana.
2: Kuma tare da mahabubin waya daga gidan Jogana, karamar hukumar jira.
1: Na'am mutanen Jogana.
2: Lazim mu yi da kuke tattaunawa. Wato gaskiya magana da ake yi akan maganar ta kayan tarihi ko kuma tattalin su abu ne matakar muhimmanci. So da yawa zaka gani waɗansu ko idan ba su san yanayin yadda abin yake ba ne zaka gani idan an arkinta kayan tarihi sai ka ga mutum din bai san kima ta ba ko bai san daraja ta ba. Ya gani waɗansu suna ɓatawa wanda kuma gaskiya haka ma bai dace ba. Ya kamata duk abin da aka ce wannan an aje shi ne domin tarihi sai mata ke shiga zuwa kai ka tarar.
1: Gaskiya.
2: Don haka nan ka girmama tarihi saboda kamar yadda na ji wani mai bayani da zai yana yi. Shi ma tarihi shi ne ma damar mutane ba sa bibiyar tarihinsu ko mutum kuma zai rasa asalinsa.
1: Gaskiya ne.
2: Fata alkhairi a gare ku da fatan za ku tashi lafiya.
1: To muna matuƙar godiya mutanen Jogana. Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Wa alaikum assalam. Fata da yadda gare ku da fata.
1: Alhamdulillah da muke tare daga ina?
2: Ina tare da mun tare da Jogana.
1: To mutanen Jogana barka da shigowa.
2: Gaskiya kayan tarihi da yawa yanzu yanzu misali na Badala.
1: Na.
2: Wata an yayyanka ma an saya.
1: Gaskiya ne.
2: Kaga wannan ba daɗi.
1: Gaskiya ne. To da alama layin mutanen Jogana ya yanke. Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
1: Na ambarka mu da wannan lokaci da muke tare daga ina.
2: Bashir Abdullahi ne daga Otoro, Kaduna.
1: To masha Allah, barka da wannan lokaci.
2: Allah yake dauko mai matukar amfani saboda kowa ya san tarihin sannan zai san shi waye.
1: Gaskiya ne.
2: Kinga a yana wannan shirye-shiryen da kuke a kafafen yaɗa labari akwai wata commission ya ce yana gagata bayanan kan.
1: Na'am.
2: Da wannan bangaren da ya shafi tarihi na manta da commission ya ce ko mene ana yi rabe ta kafafen yaɗa labari tana tabbatar muhimmancin guraren ajiye kayan tarihi haka nan.
1: Na'am.
2: Da gurare na tarihi. Tana ta kokari ta ce Allah za ta yi kokari za ta bunƙasa. To a cikin shirin ne na kira nake ba da shawarar cewa me zai hana irin yadda misali ake ta gidaje haka nan a ce kallon titi kallon titi din nan.
1: Da
2: ce a je a samu jeji mana a ware ƙato a zagaye shi a irin kafin Badala kamar da muke da Badala a nan Kano. A ce a je a yi wannan Badala a zagaye a gidaje nan gidan sarki nan guri kaza duk a fitar da wasu abubuwa da aka san na tarihi. Saboda su wannan da cikin garin ke ga rusa zaki yanzu ke dewa Badala na kullum rushe ta ake a nan gida gida ke to wata rana za ta kasance babu.
1: Babu ita wannan tarihin ya tafi.
2: Amma idan akwai yin wayan sun misali aka zagaye.
1: Zai zama an yi replacing din su. Na'am.
2: Da ce to kin ga wannan zai iya saba ma ita jihar Kano kudaden tarayya kudaden shiga.
1: Zai zama ko da waɗanda aka rushe an yi replacing din su a wasu wurin.
2: Saboda su wani ganin wannan abu shine yake burge su.
1: Na'am.
2: Yana hawan sassan da muke duk shi ne yake jawo irin wanda mutanen daga kasashen waje tura nan suna zuwa su lagin ita amma rashin su kin ga baya da za su zo ma su saurare ku tunda duk madauki al'adun su mu dora kan mu ma sa da namu.
1: Gaskiya.
2: Da na ba da shawara ne da ce insha Allah ta'ala kuma wanda abun za ta dake shi kuma za ta dake shi kuma Allah da hadin shi ko dai matsalan shi ne ku ta samu yi dogon lokaci wani a cikin wannan ma'aikatan kuma da tambaya amma na san ta gode shi yin wannan to a shawara je da yake barawa kuma ma'aikatan a dinnan ta jihar Kano da ya kamata a dinga duba wannan. Saboda idan aka yi kuɗi ne ba za su dinga shigowa ba wai a sadar su zai ba.
1: Na'am.
2: Kin ga kuma abin ne zai tsariya zai za mu rike tarihin mu. Duk lokacin da aka baka tarihi ko a makaranta ko wani ba ai da gidan sarki ga ta ki ga ki ko kuma irin Badara ga da take to za su ga a guri kala inda aka ware. Duk wanda abun da muke karanta muku misali a makaranta da za su ga Allah ku ji tuku ga. Kin ga wannan zai sa ba za mu manta da tarihin mu kuma abun ne ya insha Allah.
1: Gaskiya ne.
2: Azza wa jalla ya tashi lafiya.

To Aminu Hayya Kayyum muna matakar godiya. To masu sauraro lokacin namu ya fara kurewa, ina tunanin bari mu dauki kira na karshe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To za mu samu kiran karshen ku. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, sai ka dan daga murya. Yo, barka dai da muke tare daga ina. Muna tare da kai da muke tare daga ina. To masu sauraro lokacin namu ya kure don mun riga da mun cinye lokacin namu gaba daya. Inda a cikin shirin namu na zaman ƴan murna muka tattauna muhimmancin kula da wuraren tarihi, inda muka ji cewa labarin abin da ya faru a baya, wato su guraren tarihi nan ba wai labarin abubuwan da suka faru a baya bane kawai, a waɗannan gurare ginshiki ne da ke nuna asalin mu, al'adun mu, da kuma irin tafarkin da magabatan mu suka bi kafin su kawo inda muke kai a yanzu. Haka zalika mun fahimci cewa wuraren tarihi ba kawai tsofaffin gine-gine bane, wurare ne da ke dauke da darussa, al'adu da abubuwan alfahari na al'umma, wanda idan muka kula da su muka kiyaye su, tabbas mun kiyaye tarihin mu ne, wanda kuma sabanin haka zamu iya rasa wani muhimmin bangare na abin da ya hada mu a matsayin al'umma. Muna godiya ga dukkanin masu sauraron mu wanda suka kasance tare da mu tun daga farkon wannan shiri har zuwa yanzu, da waɗanda suka kira suka tofa albarkacin bayakin su da kuma gudunmawar ra'ayoyin su. Da haka nake cewa ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma Rahma Radio akan mita 97.3 Zango na FM. Sunana Amatu Mai Zaftraman, wadda na jagoranci shirin na wannan lokaci na zaman ƴan murna ƙarƙashin jagorancin kuma gudanarwa ta gidan Radio Rahma farin cikin al'umma, bisa jagorancin shugaban sashen shirye-shirye Nura Abubakar Musa. Nake cewa ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma.

0: wanda zo mu asabara kan barshi jama'a masu sauraron mu barkanku da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka shiri ne wanda har kullun yakan tattauna kan al'amuran masu bukata ta musamman domin lalubo hanyoyin da za a tallafa musu wajen tsayuwa da kuma dogaro da kawunan su ko kuma yadda za su inganta lafiyar su da ma kuma ilimin su baki daya a cikin wannan shiri namu mafi aksari kuma lokaci zuwa lokaci mukan gayyace su su da kansu domin an ce waka a bakin mai ita tafi dadi ko kuma dai kai tsaye mu gayyato waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin al'amuran su domin ba da shawarwari ga gwamnatoci da kuma waɗanda suke masu dawainiya da tallafefeniya tsakanin rayuwar su haka zalika da kuma waɗanda suke zamar kansu a cikin wannan shiri namu tare da yardar Allah mun yi babban kamu an ce kibi yana ganin ka mai jar koma akwai a hannun dama na muna tare da
1: Yushawa Abdusaye
0: Malam Yushawa Abdusaye dai ne daga cikin wanda yake jagorantar kungiyoyin masu tallafawa al'umma kan abin da ya shafi koyon sana'o'i da dogaro da kawunan su a cikin jihar Kano kazalika a cikin wannan shiri namu muna tare da
2: Dr. Binta Bala
0: Dr. Binta Bala director ce a ma'aikatar mata yara da kuma masu bukata ta musamman cikin babban birnin jihar Kano wanda kuma daya ce daga cikin wanda take jagorantar kungiya mai zaman kanta domin tallafawa mata da yara masu bukata ta musamman domin haɓaka al'amuran rayuwar su da kuma ci gaban su na ilimi lafiya da kuma da za su dogara da kawunan su Dr. Binta yau a matsayinki ta dakta ce muke magana masaniya akan abin da ya shafi harkokin masu bukata ta musamman
2: alhamdulillah
0: baki wakiltar kowa kanki ke wakilta
2: yau kaina nake wakilta
0: yau kanki ke wakilta a ɗan kwanakin baya an yi batutuwan da suka shafi wato ranar da aka yi domin tunawa da kuma kokarin tallafawa yara da suke da yawan kiriniya a cikin gidaje wato autistic child yaran da yake da wata irin dabi'a da mafi aksari mutane ba sa iya gane ta wani lokaci sukan zauna shuru tamkar da ba sa ji alhali suna jin abin da ake yi wani lokaci in zaka yi magana so goma in ba su yadda da kai ba in ba su ma san ka ba kana zuwa gidansu ko ba sa ganin ka a hoton su to ba za su saurare ka ba wani lokaci sai a ga dabi'ar ta canza ko ta sauya daga wato kiriniya zuwa barna ma ce idan sun ga dama za su iya abincin da ka ba su su barar da shi in kofi ne na gilas a hannunka su fasa kai saka ga dama tiwon ɗakin ka ma sai su ruso shi
2: gaskiya ne
0: to irin wayannan dabi'un su ne an yi rana ta musamman domin iyaye su fahimci hali da ɗan wayannan yaran ba kuma iyayen ba kar su dauka cewa aljanu ne suka shafe su domin dabi'a ce wacce take lokacin da za a haifi yaro ko kuma yana ciki ake karo da ita bayan an haife shi zai ci gaba da nuna wannan dabi'a bayan ya shekara biyu zuwa uku a irin wannan dabi'an kuma takan iya girma ta kai har wani mataki da watakila za a ce wannan yaro yana da wannan kiriniyar ta inda in ya ga dama zai iya kaucewa shiga cikin mutane ya tsame kansa daga cikin su ko ya kokari ya dinga yin rayuwa tasa ta gudan kansa kuma wanda rayuwar akwai hadari a cikinta duka dai irin wayannan me kika fahimta a mazaunin ki ta malama kuma doctor a bangaren da ya shafi ilimin masu bukata ta musamman me kika fahimta dangane da wannan yara masu wannan dabi'a
2: to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh su yara masu irin wayannan halaye na farko dai abinda ake so wanda da ya samu kansa yana da ɗani irin wannan ya sani cewa ba hali ba ne wanda za a kai shi asibiti wanda ya a ce a ɗora shi aka
0: ce bishin zangano malaria
2: to ita halayya ce da Allah yake halittar dan Adam a kanta. Shi ne zaka same su kamar yanda ka fara bayani. Da yawan kirinya, yawan wale kai, yawan tsalle-tsalle, yawan yin bushe,
0: ko kuma ka yi turja kafa a ƙasa.
2: Wani ma kwalin rigarsa in sa a baki ya dinka taunata.
0: Ko
2: ga wani operation ko wani series of abubuwa na medication da zai bi amma da kwarewa ta halayyar dan Adam akan iya shawo kan wasu daga cikin halayyar yara
0: yawa tsananin dabi'a da yake
2: wanda ta canza da sauran yara haka
0: to doctor duk da muna fatan mu fahimci mutanen da suke bin mu a karkara a yanzu.

0: za su so su fahimci irin yanayin da yara suke shiga idan suna da irin wannan wato uwa daga wannan shekara ne kamar yadda muka ambata dai shekaru an ce shekara 3
1: mm-hmm.
0: to daga wannan shekarun giyawa uwa a ƙauye wacce take karkara za ta iya fahimtar cewa wannan daya daga cikin alamomi ne na yaron ta yana da wannan larura na kiriniya wato autism
2: to ka san da ba wanda ya fi sanin halin sa ya fi sanin waye shi saboda mahaifiyarsa
0: gaskiya ne
2: saboda yayin da yake cikin ta yana wasu halaye zaka ga ma mata masu ciki wanda suka yi daya biyu sukan gane halayyar dan matan yana ciki daga yanayin motsi
0: wannan ma wani sirri ne
2: wani zaka ga yanda yake a cikin ma dama in ya fito masha Allah za
0: wato wannan motsin da suke ce da yana yin yana dukan su yana naushi to kage ba naushi bane wata dabi'a yake gaya musu su fahimta to amma matan mu ne yanzu dama dai kuna yin darasi da ilimin
2: za a haifo lafiyayye
0: to
2: din daga ciki zaka ji she is active ne kazare-kazare ne
0: wato duk wannan naushin da yake da zumbin da yake yana nuna mata cewa alhamdulillah masha Allah alhamdulillah
2: to tun daga lokacin da kika haifi danki ya kika fara rainansa kika shayar da shi kika yaye shi har yanzu ya fara tafiya tun daga lokacin nan kike karantar ɗabi'un shi da halayen shi to daga lokacin da ya fara ya kai shekara 3 lokacin nan wasu alamomi na daga cikin waɗannan siffofi da muka faɗa za su fara bayyana
0: to
2: wani daga lokacin da kika kawo mishi abinci idan ya bal da farantin
0: to
2: duk ba zai fa da abincin ba da kika fara kawo mishi to tun daga lokacin da ki fara sa danki ido
0: na gane
2: wani in lokacin ma shayarwa ne fa wani zaka ga ana ma kokarin a shayar da shi din yana ta
0: fusgare
2: yana har ma ya kai duka
0: gaji ko Allah dai sa ba su
2: shi. Haka ci zan ma.
0: Dr. Yina kaga idan wata uwar idan ya ga tsara wata ci zai ta ma za ta yi duka kuwa.
2: Ya shige karkashin gado ya shige cikin kwaba ya baro wannan ya baro wancan. To tun daga lokacin nan uwa za ta fara karanta danta cewa alamomin halayyarsa
0: ya fara canzawa.
2: Ya fara canzawa kuma ya fara bambanta. Misali ma in a ce yana da yayye amma ba shi da yayye ita misali danta ne na fari ai ta ga yaya ko a gidansu ko ha makota za ta fara ganin cewa a'a me yasa nata yake
0: ya bambanta da sauran yara to ba magana ce ta baki ko wani abu ya shafe shi ba
2: abu abin da ya shafe shi
0: matsalar ce ake so a gaya mata cewa to fa
2: ga alamu
0: ta kintsa ga alama ya fara
2: za ta fara kamar wani ki ne aka sa aka murda
0: na fahimta
2: to za ta fara to tun daga lokacin nan ke uwa da kike karkara kina jin mu daga nan za ki fara kallon ɗanki
0: na fahimta
2: za ki ga turje-turje watsi da kaya komawa gefe ya ƙi shiga za ga yara a daidai shi za su ɗauki ɗan kara suna yawo su yi motar kara su yi waye shi ya gwammace ya koma gefe shi ƙara ma damunsa take ga shi ba shi zai ƙara yi damun mutane
0: amma shi ko ke yin wadda kukan gyaran nan ko in ya ga dama haka kawai zai tsala kukan gyari
2: haka duk wani yaran ne masu wa'annan ɗabi'un
0: kuma ya daga ido ya kalli mutane
2: aka ce ba ya yi
0: ba
2: tun yana yaro za ka ba ya san ma
0: amma wannan ba kuma kiwuya ce ta yara da ake ce kiwuya ba
2: yaro ya kan yi kiwuya ne lokacin da ake shayar da shi wani daga an yayin shi shi ke na yada
0: yi kiwuya saboda ai kar su ce kiwuya kar su ce kiwuya kiwuya ba tana cikin rigimar
2: ai tun daga kan wannan shekara uku wasu har girman su ma za ka ga suna magana da mutane kansa a ƙasa
0: kansa a ƙasa
2: ba sa son su haɗa ido da kowa
0: to wannan ita ce irin wannan ɗabi'a in mace ta ga wannan ta gane cewa
2: yana da
0: wani
2: hali
0: na daban da ya bambanta da sauran yara in tafiya ta yi tafiya zai iya ɗaukar dutse ya fasa gilas ɗin gidansu
2: ina shi kaɗai ne ka gancin lamani tsaka ya kai kan uwar
0: ka ci ko da haka zai iya jifa ya fasa kan mutum
2: wallahi su mutane ne na daban ka Allah ya halicce su kuma
0: dokta wato a cikin irin wayannan dabi'u duk ku a cikin dabi'ar da aka bayyana nan idan muka dawo kan abun da ya shafi ai kin ga yanzu wannan abu ne wanda kika ce batun da ya shafi asibiti babu wani tartibin magani guda ɗaya da za a ce
2: ya sha
0: kawai dan kawai a samu sauki kamar inda za a ce
2: amurkiya
0: da sauransu irin kawai shikenan
2: amurkiya babu
0: yana iya daukan tsawon lokaci ne
2: yana iya dauka
0: to
2: yana iya dauka wani har girma wani ka ga babban mutum da kamalarsa da komai amma in ya zo tafiya ta zauna da kai mu'amala ta hada da kai a hankali sai ka fahimci yana cikin wayancan mutanen yana da wannan matsala
0: dan haka shekaru ba ruwansu da batun in tafiya tana tafiya a samu sauki kawai a ce an warke
2: to ai shi sa aka ce ba abu ne da zai
0: ba abu ne da za a sha magani a warke ba
2: sai dai a samu raguwa a samu
0: malam shehu kana jin doctor kuma za mu zo kanka akan batun da ya shafi yadda kuke zakulo wayannan mutane domin ku koya musu sana'o'i tunda mafi aksari wayansu daga cikin iyalansu yanzu ma suke fahimtar ɗabi'arsu don haka tunda ka ce a cikin jagorancin da kake na wannan kungiyar take koyar da sana'o'i da ɗabi'u akwai batun da ya shafi waɗanda suke da buƙata ta musamman a cikin tsarin rayuwarsu doctor idan muka dawo kan abun da ya shafi dalilan da suke haddasa wannan larura kamar mu ce waɗanne dalilai ne suke haddasa su domin mata su fahimta ƙwarai da aniya
2: tun da aka ce ɗabi'a Malam Nasiru kaga da ita aka samu mutum
0: ita mutum ya zo
2: yawa amma akwai dalilan da suke haya haƙata ta yi sama akwai kuma dalilan da suke sa ta
0: sauƙaƙata ta ɗan samu sauƙi na gane
2: na gaya maka na ce a cikin ɗabi'un irin waɗannan
0: ba dai magana ce ta gado ba kenan uwar ko ta taɓa yi ko baban
2: za a biyo ta nan ma
0: to
2: tunda da ita aka haifa
0: idan haka kenan wataƙila in akwai wani abin da ya shafi jini zai iya yiwuwa akwai batun gado a cikinta to
2: tunda ka gani na ga maka halitta ce wani ma ba gada babu gada amma irin nasa kenan haka Allah ya tsara shi haka Allah ya halice shi
0: to akwai wani canjin rayuwa ne da ake samu sai misali ka ce ko mutum da yana cin tuwon dawa yanzu ya koma wani abu daban ko kamar ki ce da ga abin da yake ci irin wayannan dai ɗabi'un canja rayuwa daga asali irin wannan ma yana iya shigowa ciki ne ko a ce misali shi ma zai iya shafar wannan ɗabi'ar
2: zai iya saboda shi cima ta abinci akwai wasu sinadarai a cikin jikin dan adam wanda idan aka rasa su wannan kirinin sai ta sama
0: to

0: kasa sai ta bar kaga daga bunƙasa ya kuma gurin kasa
1: gaskiya ka
0: to dan haka kenan a cikin dabi'un mu da muke yi na sabon rayuwa da muka shiga na irin idan mutum kawai ya ga yana da hali kawai ya canza ya koma kaza ya koma kaza wayannan abubuwan suna da dalilai da suke haɓaka wannan larura
1: suna da
0: daka koda shi baban koma man bata da shi
1: yayin sun
0: sayo sun kawo kayan sa har cikin gida saboda dabi'un ci maka
1: haka
0: dokta wannan ba karamin abu bane kuma a daidai wannan mataki
1: eh
0: daidai wannan mataki a mazaunin ki ta malama uwa me zaki kalla dangane da abin da ya shafi yadda za a fara magance irin wannan larura a tsakanin al'umma saboda za su ci gaba da rayuwa da mutane wanda ba su san irin wannan dabi'ar ba za su ci gaba da cewa wani ya jefe dana wallahi sai an rama ko irin sai mun yi shari'a kin san wani lokaci akwai irin wannan dabi'ar sai a ce ai wani shi iyayensa sun ki su yi masa tarbiyya amma ga abin da yake jawowa ko zai fasa motar mutum ko gilashin gidanka ko ya jefi danka irin wa'annan anan wannan shawara ko kuma wannan mataki kike ganin ya kamata sauran al'umma su kuma su dauka dangane da dabi'a da halayya na irin wa'annan yaran in suna zaune da su a unguwannin su
1: na farko shine al'umma ta san wa'annan yaran
0: ta san akwai zaman wannan dabi'u
1: ta san akwai saboda sai ka san abu
0: sannan
1: ka sani matakin da zaka dauka na magance shi ko na zama da shi ko na kawo masa agaji ko taimako idan baka sani ba yanzu kaman da muke maganan nan watakila yanzu mutane da yawa da suke sauraro na sai su ce ai ko dan wani haka yake
0: na gane
1: ai
0: wani na gane yana jefe jefe shi ma yana ya fasa min da last
1: dina
0: to kaga fahimta eh yanzu za su fara tunani kuma ke ashe yar gidan malam in an ba shi abinci
1: yake kaza
0: eh ta bugu gini a kasa yana ta turiza kafa ya ta buga kasa
1: ce kai ai wata wannan da take muna tunani ko shafa aljanu ne ashe ma ba shafa
0: aljanu da haka su daina kai su ana dura musu hayaki in mutum yana da asma sai ya danna mar hayaki ya wuce daga can
1: eh first abu na farko shine wannan
0: na gane
1: a wayar da kan mutane su gane cewa akwai wayannan mutane a al'umma kuma ba abin a tsangwame su bane ba abin a wofantar da al'amuran su bane
0: ko ba magana ce ta shari'a ba
1: yanayi ne suka tsinci kansu
0: to wanda shi ma wancan uban in shi ma zai dauki dabi'an maganar ci maka kadai kawai za ta yi canja masa dansa shi ma to ai dokta inda haka ne kowa yana da irin wannan dabi'an a cikin gidansa sai dai dan kadan
1: sai dai wani
0: sai dai wani ya fi tunda ai akwai ɗaya daga cikin malamanmu lallai nakan iya tunawa shekaru wajen kusan goma da suka wuce ban san wannan larura ba amma dai haka kawai ya ce min kar ka kuskura ka dinga ba wa ɗanka tsananin abu mai zaƙi saboda yana da akwai wani agent a cikin wato wani sinadari na abin da yake da zaƙi sosai da haka shi yake haɓaka kwakwalwar a cikin wannan kwakwalwar yaran yake haɓaka yadda za su shiga cikin wancan rububin sai kuma ya ɗauko min wani abu wallahi tallahi tunda nake ni sai da nazo sai daga baya nake sanin gurji wani abu gurji ko mene
1: ko gumba ko
0: gurji
1: gurjin
0: dai sai ɗaga min wannan sai ya ce min wannan kuma maganin sa ne amma ku da yake yaran zamani ne ba ruwanku sai na ce Allah baka lafiya dokta Allah kara lafiya sai ya ce shi ke ba matsala kawai sai ya ce
1: yanzu masu sauraro ga dokta da ya ba ku ilimi a kyauta
0: wallahi wannan shekara wajen goma da suka wuce haka kawai ya muna magana saboda wani lokaci nakan tambaye shi irin dabi'u haka to sai ya gaya min wannan dabi'ar ya wannan din ni ma gashi nan na ba da shi
1: to Allah saka da alheri
0: amma akwai matsala guda biyu matsalar farko shine yaya batun ilimi na wayannan yara da kuma kwakwalwarsu yaya batun kwakwalwarsu tukunna bari mu fara magana an ce suna da yawan yunwa da karambani da kiriniya da fashe-fashe yaya batun kwakwalwa kuma
1: ai a kwakwalwa
0: saboda ai in kin san mu a nan kasar Hausa aka ce lamba shidan sa akwai matsala ai kin ga akwai damuwa kenan
1: ai a kwakwalwa
0: eh
1: su ne ake kira ƴaƴan baiwa gifted
0: to
1: saboda Allah kuma da ya dora musu waccan
0: eh
1: sai ya sa ya bude musu

0: sa musu kaifin basira a ciki. Eh, ɗaya daga cikin
1: abubuwan da
0: masu kwakwalwa suke
1: alfahari
0: irin halayen.
2: To,
0: idan makaranta ba za ta iya basu abin da suke so ba.
1: Wanda
0: zai
1: daidai wani abu kamar ba su da
0: lafiya. Eh, daidai da yanayin kwakwalwarsu wajen ɗaukar ilimin. To sai su debate.
1: To,
0: sai rigima ta taso.
1: Na fahimta.
0: Ba za su zauna ba.
1: Wato shi wancan abun yana da alaka da kaifin basiran da yake cikin
0: kwakwalwarsu.
1: Da haka ba za su iya yiwuwa su zauna saboda ba a samu an saita kwakwalwar ta su kan abin da ya kamata ba. To kenan malaman da suke sashin ilimi na musamman su za su iya saita su kenan ko kuma ya kike kallon.
0: To ashe sa yake da muhimmanci na gaske a ce waɗanda duk suke karanta education suke da kuma niyyar koyarwa ya kamata a ce suna da ilimin masu bukata ta musamman.
1: Wannan ya zama zahiri na kuma gaske.
0: Alhamdulillahi.
1: Domin a nan ne za su kalli yawancin ɗabi'un su ga yanda in sun gan su ma za su iya gane su.
0: A ɓangaren ilimi kaga mukan ce su 'ya'yan mai wannan sun shiga cikin masu bukata ta musamman ba wai don sun rasa ido ko sun rasa wani ɓangare na cikinsu
1: ko suna da raunin tunani.
0: Amma saboda bukatunsu na daban ne
1: sai
0: an shirya musu iliminsu. Za ka zo aji malami za ka koya ɗaya a tara da ɗaya baka uku to shi ya san ukun ne ma tun kafin ka faɗa. Kuma haka in ka zo ma kana cewa ɗaya a tara da ɗaya ai kafin ka gama ya riga ya san ansa to sai ya ga kana ma ɓata masa lokaci ne
1: kawai. Don haka ba sai ya mai da wasa.
0: Sai ya tsokani na kusa da shi. Ya mun tsiri wannan
1: ko shi ya Allah shi na masa wannan
0: ansa. Eh na ba ta mana lokaci. Mu kai je ka gaba.
1: Dokta kin fito mana da wani sabuwa fa na sirri. Gode ke ilimin ku ne amma dai duk da haka wato kina so ki saki dan ina so in saki tambayar ki cewa lallai waɗannan yaran wannan iriniyar da suke yi batu ne da ya shafi kaifin basira. To idan kina so ki ba ba sa manta abubuwa.
0: Da wuya ka samu yaron da yake da autism. Don.
1: Na gane.
0: Ai Allah ya su da waya sharps.
1: Na gane.
0: Eh, they excel da abin da suka sa a ran su za su yi. Eh, saboda wannan abubuwa ne cikin kan nasu. Shi ne yake sa su suke
1: sanin ko kan
0: da kan ci da su ta da daga inda aka sani.
1: To amma kwarewar ta su tafi ga abin da za iya kirawa da hannu abin da za a dauka.
0: Abin da su suka fi so shine su ma dan ka zo.
1: Eh akwai wa'in dabi'un mutane wani lokaci akwai mutanen da in ka kawo musu hoto to wannan hoton sukan iya kallon sa su ba da ma'anoni da yawa a cikin sa. To kamar su ma irin wannan dabi'ar kenan suke da ita.
0: Su ma suna da ita. Kuma za ka duba ka gani a ƙiliniya a gida haka kudu za ka samu ɗanka ya ɗauko su kundure da kwance ma rediyo.
1: Ni ai ban san iya abin da aka farfasa
0: ne. Alhamdulillah ka ga ya kama ɗaure ɗaure shi shi kaɗai ɓallo na samu wancan
1: gwangwanin a ɗaya buɗe.
0: To ga yama idan yaro da ƙiƙi ne zai iya wannan
1: inda a ce irin ɗabi'u mai irin na mutanen Japan ne ko China da duk waɗannan yaran da suke cikin gidajenmu da akwai wani incubation center da za a je a kwashe su a kai su ana lura da su. Yanzu ƴan waɗannan yaran ƙarshen ta wallahi sai su gina jirgin ƙasa ko jirgin sama ba a san
0: ba. An gaya maka su ga hoto ai sai sun sanya akai-akai wannan hoton.
1: Na fahimta duk wannan yana cikin fasahar.
0: Akwai wata yarinya ce ta ga yanda ake siminti ne aka fasa glass aka zuba a cikin simintin aka dan zuba shi a container aka dora wata sai ya bada chef ya bada flowers. Ka san mudun mun ba ta tafasa ran
1: yawa
0: me zaki abin dan da na gani a baya
1: inda lillahi bata gane
0: ba ma ta tunanin ta yanki
1: ba maganan yanka take ba su ba da masu riski a wajen su ba matsala ba ne su dan mutun ya shiga cikin wato ya shiga cikin nasari su wannan shine abin da ba su ka fi kwarewa
0: wani sai hauka can kolo ruwa ce saukowa ne
1: amma ba irin wanda suke wanda suke ce sai an nuna musu
0: wannan kuma ina su da bai ne su wannan kawai su
1: karkice wani wani zai ce
0: zai zai
1: ga wanda suka riske mu a daidai wannan lokaci muna tattauna ne da Dr.

0: Tabala, malama kuma kwararriyar kwararriya akan harkar da ta shafi masu bukata ta musamman, kuma ɗaya daga cikin wanda suke jagorantar kungiyoyin masu bukata ta musamman kan al'amuran da ya shafi ci gaban su rayuwa da kuma ilimi baki daya. Malam Shau, dakta ta yi mana hawa aka ce kuma ta yi zamiya. Idan muka kalli kungiyoyinku da kuma yadda kuke kokarin tallafa wa masu bukata ta musamman, ga kuma waɗansu mutane da waɗansu irin ɗabi'u dangane da abin da ya shafi yadda za su koyi sana'a da sauran waɗannan abubuwan. Kara zuwa kawo fenti, mutum ya haɗa shi da man shafawa ba a san abin da zai tasa ba. Wato, ina so in ji a taƙaice mecece manufa, asalin manufar ƙungiyarku baki ɗaya.
1: Alhamdulillah, yadda na ji Ajiya ta yi bayani kuma da yanayin yadda dai ma na ji abubuwan kamar ma
0: yanzu ma kake
1: wasu abubuwan tana mun su ake already na ma sansu nake yin, to ban sansa ba sai yanzu na ƙara sanin me mun da yasa saboda jin ita dakta yadda take ta magana akai. Gaskiya manufar ko shine mun kalli irin abubuwan da ma yanzu aka ta gama magana akai, da yawa muna fuskantar irin wannan a cikin in mun zo za mu koya musu wayannan sana'o'i wanda muke ganin cewa maimakon zai amfane su, maimakon abin su da ana kallon su masu ƙiriniyar, kaga wasu ai kyara su za su
0: yi, suna ganin kyara
1: misali suna sai dai rashin ji su suka fi kauri a gurin,
0: su da
1: rashin ji kuma in ka janyo su a jiki kuka yi aikin da su ta bakin ajiya za ka ga ai mai amfani ne, wanda a cikin su na ji daɗi ma da aka yi maganar sun na ji ta yi magana akan su sun ma fi la'akari da abin da suka fi gani wanda za a nuna musu practical na zahiri. Na fuskanci wasu yara a cikin irin wannan halin, to da ta magana ba sai na ga to ai ɗabi'an mata su ce wannan, amma a da sun bar roshi yanzu kusa
0: da ba ga saboda ai kasan tun da da da baka san su ba
1: san su ba, amma alhamdulillah jin ita jiya da ta magana kuma na fahimci ma ashe ba ma abin jin haushi ba ne, saboda haka mun shigo da ire-iren mun kuma mun tsinci kanmu ma da su a ciki, kuma dama abin da muke fata rashin ko a wofantar da su ko a kyamace su saboda rashin jin su.
0: Wato daga cikin manufofinku shine dukkan kuna kallon so da dama akan wato kauda kai akan masu bukata ta musamman, da haka a wannan sanadin ya sa kuka kalliya kamata a shigo da su domin su ma ƴaƴa ne da za su iya koyon waɗansu abubuwa da kuma zai amfane su baki ɗaya. To, Malam Sha'u, idan muka kalli yanayin yadda kuke gudanarwa, mafi aksari za ka ji an ce wajen koyon sana'a wuri ne da za a zo a ce sai an ba da kuɗi a halin da muke ciki, kuma akwai rashin kuɗin nan a hannun mutane musamman kuma iyaye da kuma su masu bukatu na musamman ɗin suna son su samu ci gaba da sauran abin da ya shafi haka. Me kake ganin ya jawo hankalinku har kuka ga ya kamata ku koya musu wannan sana'a kyauta?
1: Gaskiya kamar yadda ka faɗa, akwai rashi na babu a hannun mutane, kuma alhamdulillah kar mu yi amfani da wannan rashin babun zama da cewa mun ki shigowa domin mu taimakawa al'umma da sauransu.
0: Ai wani zai ce dole sai an bada kuɗin kafin alƙalmi, ko da a ce su wayanda ba su da larura za su bada naira 10, shi kuma wanda yake da larura zai bada naira 3 misali.
1: A gaskiya mu gaskiya ba ma wannan, tunda muka ce za mu ɗauki nauyin irin waɗannan, to mukan ɗauki gabarar su ɗin muke ɗauka mu yi wa. Kuma alhamdulillah abin da yasa muke samun karfin shi kansa yin wannan din, waɗanda ake wa suna fahimta ta hanyar yi musu practical din, a yi musu su gane kuma su aikata, wasu koda ba su yi sun ɗauka sincere ba sukan yi amfani da shi ba sai sun roƙi wani ba, wanda dama wasu ba jinsu suke a jiki ba, to amma idan ya zama cewa mun ja su a jiki mun koya musu wani abu da za su yi dogaro da kansu, za ka ga mutum da yawa irin masu buƙata ta musamman din, amma wanda yake gashi lafiyarsa fa kalau amma ba zai je nemi abin da zai rufa kansa asiri ba, to wani bangaren ma wancan wanda kake ganin shi a matsayin kai shi ka dauka a matsayin mai larura, to shi zai iya taimaka ma saboda shi bai kashe zuciyarsa ba, yana iya yin abin da karfin sa ko kuma yanayin lafiyar sa zata iya bashi dama har ya taimakawa kansa ba tare da ya roki wani ba.
0: Daga cikin irin ayyukan da kuke yi,
1: na'am,
0: akwai batun da ya shafi hadaka ta neman taimakon wayansu kungiyoyi?
1: Gaskiya ne.
0: Izuwa yanzu da wannan kungiya kuka hada kai kuke gudanar da irin wayannan koyar da sana'o'i a cikin jihar Kano?
1: To alhamdulillah, kusan zan iya cewa kaga shekara 11 na tafi da wannan harkar kungiya, kuma kama ita masu bukata ta musamman da sauran wanda ba su da karfin da ka fada suna son sana'ar amma ba su da karfin da lafi. Shekara ta 11 ina gudanar da wannan abu, kuma kyautan zan zo in koya muku tunda ta kai ni a karamar hukumar Nasarawa nake, kuma karamar hukumar Nasarawa tana da gurare da dama wanda suke da irin wannan laru masu larura din, wanda in muka ce su dinga zuwa gurin mu, wasu suna bukata amma ba dama,
0: amma ba za su iya tasowa su zo matsugunin wajen koyon ba.
1: Hakan ya ja hankalina yanzu a irin wani dabaru da muka fito da shi wanda muke so sakon ya kai ko ina, da su suke takowa yan gwala za su zo nan Nasarawa, yan Kumbotsa, yan waye su zo, amma sai na ga cewa to bari in fara da sample a gidana, sai na fara da kamazabu. Kowace mazaba za mu samu shugaban kungiya, sai mu tuntube ta domin abin sha'awa ne. Duk da suna da wannan abun, wata kungiyar bata san ma ana iya samun irin wannan kungiya da za ta iya taimaka musu ba tare da kudin su ba. Saboda haka mukan tuntube kungiyoyi, ya muna da wani idea da muke ganin cewa ya za a yi mu taimaki kanmu ko mu taimaka wanda muke ganin suna da bukatar taimako a tare da mu, kuma muna da karfin da za mu iya yin wannan. Saboda haka mukan tuntube kungiya, sai muka bi dukkanin mazabar da take Nasarawa. A yanzu haka aikin da muke ya shiga local government 11
0: a cikin jihar Kano.
1: A cikin jihar Kano, wanda kuma babu kwandalar wani wanda yake muke wannan hadakar da ina so in kai kan gabar hadakar da muke, babu wani wanda muka zo muka yi alaka da shi wajen wanda zamu zo mu ya bada wani kuɗi ko kuma kaza. A'a, ni da karan kaina daga ganna anan ni na fito da wasu hanyoyi da dabaru, wanda tunda ina da sana'a kaga amfanin sana'ar ke, misali kaga wanda da ban da sana'a ba zan iya taimaka wanda nake ganin ya kamata in taimaka, wanda dai muna ta kokari sai wannan gabobin da muke tsintar kanmu da irin sajiya masu kishi wanda suke
0: da ita ai misali samun ta watakila ya sake fada da kofar batun masu bukata ta musamman tunda watakila
1: gaskiya mun samu gudunma daga gurin ta sosai gurin karban ma abun. Dan ban taba ganin
0: ita ta san masu bukata ta musamman, ta san bukatun su
1: gabar da muke bukata. Idan mun kawo ma abun kar ka kashe mana gwiwa, kara mana gwiwa, ko da ba za ka ba mu kosisi ba, janyo mu tara mana su, mu muke zuwa da kayan aikin mu. Ni dan je in na san na dauko irin wannan za mu taimaka wa kungiyoyi irin haka, bana tashi sai na shiri
0: irin wannan dama ya kamata a ce ga mutane kaza ga kayan aikin su da za su ci ga komai da komai.
1: Wallahi ni nake tanada, wanda muna ta fatan kungiyoyin din da akwai su ba wai babu su ba, irin kungiyoyin saji akwai ire-iren su wanda kuma suna son su jima irin waɗanda za su shigo su taimaka su zai a taimaka waɗanda
0: da mutanen su.
1: So amma kawo yanzu dai akwai wasu abubuwa da muke ta ganin cewa mun samu mun kai takarda gurin yadda za a yi, ya za a yi masu shigo a gwamnatance ne a kungiya ne mu abu take kowaye inda za ka zo ka taimakawa al'umma mu muna tare da kai. So da haka a yanzu dai haka babu wani wanda ya dauki gabarar waya a samar da kayan aiki dan a shiga wannan portfolio local government ko muka dauka zami bi jayar rasulullah insha Allah kuma za mu ci gaba.
0: Ai tunda aka yi 11 fa ai an fara
1: yanzu haka ga 11 ce a gaba na.
0: Dr. Zamu Boyoki, kin san a can baya mun tsaya daidai gurbin da muke magana akan batun da ya shafi yadda za a wanda makwabta da suke zaune da masu irin wayannan, to su kuma malaman makarantu, tunda kin ce kamata yayi ya zama na duk wanda zai yi karatu ko zai koyar ya zama cewa ya samu damar koyan wani ilimi na masu bukata ta musamman, dan saboda ya san dabi'u da halayya da yadda ya kamata ya karantar da su. Ai da so da dama akan ce wai ilimin masu bukata ta musamman kawai yana jogana ne da masu larurar gani kawai da ji,
2: ba haka bane.
0: To ya abin yake
2: a cikin aji a matsayinka na malami, yara ne za a tara maka su daga bangare na al'umma
0: ba mu ma fara bada lambar waya ba magawan su nan sun fara shugaba ba ki cigaba da zamu bada lambar waya ba mu kawo kan gabar ba saura mun TV ko kaza
2: a cikin aji za a tara maka yara daga different backgrounds suka zuba waje ɗaya ba
0: bayan
2: kowa daban-daban to yayin da ka samu a ajin ka ka samu yaro wanda yake da wannan halayya ta autism
0: yanzu ka kamar shi wanda yake gifted din da aka ce shi bangaiwa ne
2: to zaka koyi
0: shi da garan cewa wani sai maganan ido ko kunne kawai ne in ka gansu sune kake ganin
2: to yayin da kake da wannan ilimin kana da wannan skills din me yanda zaka yi handling din sa so koya masa ba zai maka wahala ba dama an goya an gaya maka cewa a cikin aji zaka iya tadda wannan yara idan ka same shi me dai me ya kamata ka shirya
0: wato mutane ba sa ma iya gane cewa dabi'a ita kan kanta wata dabi'ar irin kamar dabi'an zafin rai fushi a dan taba ka kadan dalibi yazo aji yazo zai wuce ya dan kafarsa ta dan taba ka mutum ka ga ya kama fada bai san wannan ma wata dabi'a ce wadda dalibai suke da ita ba bai san dabi'ar rashin iya rubutu
2: a cikin dabi'un me autism bai san gatse ba
0: bai san gatse ba
2: eh gatse da
0: ke irin gatse da ake yi
2: bai san shi ba yanzu ya daga abu ce in ka buga zai buga ko in ka
0: to in ka buga sai na buga kar ka buga shi duk sai yayi
2: kar ka fasa abin nan
0: zai fasa ko zai fasa ya shi abin da ya sani kenan
2: san gatse ba
0: haka in ya tafi
2: ya daga alce a buga wa zaka to za mu ga ba za mu ba wallahi zai fasa shi ba san gatse
0: wato idan uwa tana so ta gane dan ta yana da wancan abin ta gara eh ta masa gatse kar ka buga in ka buga ni da kai ne dadi yake yanzu babu rasu ba
2: amma ya sras
0: eh babu rasu
2: a mu goma ta talabijin
0: in dai ya daga kika ce to
2: da mu buga za to buga wala buga zai wata sai ki me san gatse
0: ne za su lalle za far da yake Allah ya ce baka yanzu ba a yin ba a cin abinci a farantin glass ne da kofin shan shayi ba a sha na glass ko sai dai ne na robobi ne da aka kuma ya buga roba roba ce amma dai kar a dinga yin wasa da masu wannan dabi'u dan wallahi duk abin da suka dauka ba sa fasawa
2: especially malamai zan yi kira gare su ma duk yayin da kai fahimci kana da yaro dan baiwa ko me irin wannan autism din daga shi yake fito da basirar su to me mukun kama ya kaga kaman ya dame ka a aji ai kai a matsayin ka na malami sai ka samu wani abu da zaka dauke masa hankali na wajen ya ba da gaba ɗaya hankalin sa akan koyarwa
0: wannan ya bani gabar cewa
2: yanzu wani abu ka ce dan tattara mu lissafa mu wannan hada mu wannan
0: wannan yasa muka zo kan gabar batun da ya shafi canje tsarin koyo da koyarwa na ƙasa da aka yi baki daya wanda wajibi ne kowane dalibi sai ya dauki wani abun sana'a guda ɗaya da zai fita da shi wanda wannan yake nuna cewa su ma sun yi la'akari da tunani da ɗabi'u
2: ba tsantsan karatu
0: ba wai tsantsan wai rashin aikin yi ba kawai ne suka lura da shi yara suna gama karatu ba su da aikin yi ba magana kuma tsantsan karatu ne kawai yaro ya kwashe shi a kansa ba akwai wanda iyayen da kai da shi ya kwashi karatun ba zai kwasa ba amma idan zaka koya masa wata sana'a da ɗabi'a kenan za su yi irin abin da ake bukata kuma sun tashi fita za su fita da gagarumar nasara
2: dai sun fi son kirkire-kirkire
0: na gane
2: koya masa sana'a dai
0: tun da shi ana maganar har da hada abin solar nan
2: a cikin wannan sana'a sai kaga ya fitar maka da wajen kaloli nawa
0: tun daga ga abin sana'ar solar ga abin wutar lantarki ga abubuwan gyare-gyare na wayoyi
2: ga zane-zane
0: ga zane-zane to tun da idan dabi'un nan ta yi wannan abin zai taimake su kwarai da gaske to malam Yusuf watakila a gefe guda kuna tallafa wa gwamnati kenan idan yara sun koyo wancan abin a cikin makaranta yanzu tun daga kuma wani sabon yanayi ya zo na dabi'an makarantu yanzu za a canja musu fasalin cewa kowane yaro dole sai ya koyi wata sana'a guda daya to ya za ku ko kuma a gefe guda da ku da iyayensu su ga cewa sun ci gaba da koyon wannan abin kuma har an samu bunƙasar sa misali idan har haka ta faru
1: ani alhamdulillah wannan abin fa ne na ga ma kamar ko san tattaba mu ko ina yake
0: wato ana caccakulo a wani
1: yanzu haka maganar da ake yi na fito da wani tsari kuma a yanzu haka na kai makarantu takarda akan su sahale mana ba da kudin su ba su sahale mana waɗanda suke primary na fara daga primary 6 to 5
0: naga
1: dukkanin wanda zakafin a ce ka je primary 6 enter zakai zaka tafi ta gaban sakandare to muna buƙatar ka zama kana da sana'a akalla wacce ba ta da wahala kuma zaka iya rike kanka
0: na gane
1: a bangare na primary tunda anan kaga har akwai primary akwai bangaren
0: primary
1: so idan muka zo magana sakandare kuma tunda kan SS JS duk akwai wani shiri wanda in ka fita kafin ka tafi ta gaban da sakandare to kuma menene wanda in ka je ba za ka jira sai an baka kudin handout da sauransu so kaga tunda
0: koda kudin nan mota nan da ake dan tafiya
1: to nasha alhamdulillah da kai wannan magana waɗanda muka dan farawa irin wannan samfulan abubuwa har yanzu suna jin dadi kuma ni a karan kaina ta faru da ni zan tashi tafiya makaranta zan je product din da yaran da aka koyawa muka ce kawo nan kai kawo physics kaza kai kawo physics kaza ai dama ba ma so su zauna ba da yawa masu irin wannan abubun ba sa so su yi ne saboda me su koya so
0: ba sa ba an za su sayar ba eh
1: to haka idan kai sai mu ce to kawo ni na sha sawa a jakata tana ganin cewa ita to ina ma ta je ba ma inda ta je ta kai to kawo in na je makaranta zan iya barawa ina so zan ce to wannan duniya kai ne kai kin samu sauki su kuma sun samu sauki wanda za su ƙara sarrafa su dosi ba sai ka sai handout ba in da za a siya ma yanzu sai dai ka siya wani wanda kuma mu a ƙasa ai kaga mun taimaki masu
0: bukata an taimaka masu bukata
1: ta musu su wajen yin hustling su je su siyar din
0: eh wani abu ne da ba amma idan sun yi za a kawo ana da inda za a je a tallata musu
1: mun sai mu je suna zaune su samu kuɗin da za su ƙara jiyo wani kaga wannan ba ai mun samu musu
0: da ga wanda yake buƙatar ba da gudunmawa cikin wannan shiri na mu zai iya samu akan 0707795239 kazalika akwai 0817478777 doctor wato malamai su kansu kalubalen nan fa yana kansu
2: gaskiya ne
0: domin wani lokaci su ya kamata su tallafa mu iyaye wajen ganin yaran nan sun ilmantar da iyayen cewa ni na fahimci wannan dan yana da kaza yana da kaza yana da kaza
2: wata kila a gida
0: matakin da za a iya dauka ko wata kila sun fara gani amma ba su gama fahimtar wannan dabi'ar ba amma idan malami yayi magana wata kila zai fi tasiri kwarai da gaske
2: to ai shine amfanin wannan taron da ake tsakanin iyayen yara da malamai saboda a tattauna ya za a yi a shawo in akwai matsala a shawo kanta in shawarwari ne da dabararrun dai to wata da uwa da uban duk su gane cewa ya especially ma yanzu da muke kai yaran da wurin makaranta
0: daga shekara uku amma baki ga wa'yansu daga cikin iyayen yara an yi magana da su wai Allah suke su kai yaran dan saboda su basu su huta su kawai ya sai su kai musu makaranta kawai saboda a bar su su huta
2: a bar su su huta to ke kaga
0: wayan zamani
2: a shekara uku ne dama na ga maka a lokacin alamomin
0: su alamomin za su fara bayyana
2: sauna da yaran mafa bare su ba alamomin
0: shine
2: Allah Allah suke gari ya waye su kai su dekiya
0: na fahimta
2: to su wa'annan masu rike su a dekiya ha a ce an shiga makaranta nursery ko pre-nursery to annan iyaye sun riga sun bakari din ranta bani wata kwata ma basu gane cewa ai ƴaƴan su na da wannan matsalar ba saboda haka in ma ya koma sai a rinka cewa a makarantar ma ya koyo ni ma kamar ana kai shi makarantar da ma ya koyo na kiriya
0: to ga wani akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah daga ina kake kiran mu
3: kuna tare da Mahmud mai waya daga garin Jogana karamar hukumar Gezawa
0: to mutanen Jogana ya suka wayi gari
3: alhamdulillah wato wannan bayanin da kuka dauko
0: na'am
3: da kuke a Jogana kuke yi ce da sunan dana ya sa kawai ne kuke faɗa sai kiran wannan bayanin da kuke faɗa eh dan wani lokacin idan na zo na tara an ce wai Yasir ne ya hawo wannan bishiyar mamaki da ke ya hawo
0: eh shi ba buri ba eh
3: kai da buri da wannan ka ba
2: haka ko tun
3: zuwa amma kuma sannan zaka samu kuma a makaranta yana da kokari tunda in ya tsawo da ba su zaka sai sai zo na kai ba to insha Allah zai zo ne
0: eh
3: irin wannan abubuwan to sai yanzu nan kuma da duk sai in ne kira ta hanya ce zuwa mun sai Allah sai ki wani lokacin ai karan kwasa kan nan da
0: a daina dukan kan mutum
2: to
3: an da kuke dawowa suna da matukar muhimmanci wallahi saboda wannan abubuwan wallahi mutane ba su sani ba kuma yana wakar da yayi a baya wani lokacin sai ai ka dora ma yaro maganin ka za ai sai rubutu ai ta
0: zo kun sha karbowa hayaki gaskiya ne
3: ku fata alkhairi da fatan za ku tafi lafiya
0: ba ya san aka kira mutanen Dogana an kira wa'ansu ba su dabi'a ne shi yasa wannan
2: lokaci abin da nake maka kenan nace maka abu na farko da al'umma zan su shine a fara waya musu da kai cewa ashe akwai akwai ga malam baban Yasir ya tabbatar mana
0: da akwai gaskiya ne da kuma wani lokaci iyaye gaskiya wato rashin halartar wa su iyayen malamai rashin halartar ko rashin fahimtar da iyaye irin daga cikin wayan abubuwan da suka koyo yana sa su ma iyayen su ƙara nisantar abubuwa gaskiya bare da ne eh ga wani ma shi ma wata kila kallai to ya sauka saboda matsalan network to daktar a gurguje bari mu kalli kamar kice ki mana hadaka ki mana wankin babban bargo da iyayen da bangaren gwamnati da kuma su malamai
2: to
0: ai ya kamata mu yi
2: gaba ɗaya abin da ya kamata ba mu yaro mai autism ba duka da yana da buƙatar iyaye su fara karantar sa
0: na fahince ki wannan shine ilimin gaske
2: akwai malamai da dama na shaji a radio irin wa'annan programs din suka yi programs akan ɗabi'un yaya to tun da Allah ya baka shi to ya kamata ka fara ma kai akan kanka a matsayin ka na uwa a matsayin ka na uba fara karanta danka mai san mutane mai ruwa ne mai cin zali ne
0: to eh
2: akwai ɗabi'u kala-kala karanta dan daga wannan stage in matakin farko daga gida to shi zai baka dama kaga
0: ta ina ka zo da labari daga waje
2: zaka
0: yi alakanta shi kace malamin yayi kaza ba shi ba sai dai wani
2: baka ci bai yace da a Jogana ne sai yace da ya sa ake
0: haka ne
2: to kamar haka yar ka san halin danka first kafin ma wani ya zo fara sanin ka ya fara sanin danka to tun daga nan zaka fara tunanin ya za a aikata maka masa to eh kuma su malamai ana kai musu irin wannan da kun riga kun karanta
0: an ba ku mata kuma in ma ba su karatu ba ko da yake ana zargin cewa kashi kusan 80 na malaman da suke koyarwa a private schools ba su san
2: irin wannan
0: ilimin masu bukata ta musamman ba da kuma ilimin hadaka na koyarwa da haka kenan har yanzu akwai kalubale a kan gwamnati
2: kuma an fi son mama ga makaranta sai a bar makaranta gwamnati a tafi ta masu kuɗin kuma su kawai dai yawancin iyaye kawai da ya shigo ya fara zubo turancin na aji shi kamar
0: haka to kuma akwai irin wannan ɗabi'an ba shi ba zai koyi turancin da suke so ya koya ba dan haka za su yi taɓata lokaci wajen koyon sai su dinga ce masa dole mun kuma a tsarin mu duk yaran da ka ce masa dole
2: ma makaranta
0: a ta canja masa makaranta wayannan ba su iya ba wannan ba su da alhali shi da ban ba ya kasa ma fahimtar
2: to ba riga ga magana
0: dan shi yaran shi da kansa zai ce shi baya san wannan makaranta na canja masa alhali yana da wancan element na ciwon ne shi ba su san cewa yana da shi ba kaga za su yi ta faman canja makaranta har a ƙarshe ba shi da tarihi a kansa yayi wannan makarantar yau shekara guda ya canza ya koma kuma su ba tashi suka koma wani gari ba suna nan a wannan wajen amma suna ta faman canje-canjen makaranta sun ɗauka malaman ne alhali da biyar
2: yaro ne to kuma muka je ga al'umma shine yayin da kuka fahimci kuna da irin wannan da a unguwarku ko a layi kwa community din ku to sai ku yi kokari ku samu masa abin da zai dauke masa hankali in an fahimci yana da kaifin basira sai a kai shi wajen masu kere-kere ko a kai shi carpentry yanzu da zaka ga ya hada kujerar da ba za a yi mamakin ta ba
0: ko wani sai zan masa sana'a da hanya
2: gashi zai samu
0: kudi din shi kun san inda za ku je ku same shi
2: kun kai shi inda zai amfana wa kansa ya amfana wa da al'umma kuma a rage tsangwama a rage tsangwama da ba da reference wani
0: dan eh to na gane ga abu ya faru sai ta mun yi abu kamar wani
2: yawa to al'umma a rage wannan malam jasa a jika
0: a gurguje wani shiri kuke da shi kenan a yanzu ga masu bukata ta musamman
1: shirye-shirye to shirye-shiryen da yawa
0: to
1: wasu sun yi nisa wasu kuma yanzu haka ma za a fara
0: na'am
1: a shiri yanzu na farko wanda yake gaban mu akwai na yayi wasu
0: to
1: nan kuma da iban wasu wanda mu ci gaba da iba domin ci gaba abin yanzu aka fara
0: na gani
1: saboda haka yanzu aka muna da wanda zamu yayi mutum 500 wanda kuma a cikin sa akwai masu larura ta musamman
0: na gani
1: da kuma wanda ma dai wanda suke bukatar taimako duk haka sun samu horo akan bangaren sana'o'i daban-daban wanda muke ganin yadda za a kiyaye wasu shaye-shaye da kuma harkar daba da aka tsinci kai da sauransu matasa da mata duk suna ciki saboda haka yanzu kuma zamu fara raba form ko in ce form ma ya dan fara nisa ga wasu kungiyoyin wanda za su karba su zo su kuka karbo horo akan wanda za su zama sun
0: sama to ga wanda kuma suke bukata su kuma suna ne sai ya zai da su
1: idan makan ba da damar su zo su karba ko idan har mutun ya kai kungiyar ta kai za su iya tara mana mutun 50 ko 100 a karamar kuma ka za mu je ka saman mana su ka tara su mu kuma za mu zo da kayan aikin mu domin mu zo mu koyar da su su amfana daga abin da Allah ya hore
0: ya daga yaushe za a rufe lokacin karban wannan fa
1: yanzu wannan watan daga wannan farkon wannan watan zuwa karshen sa insha Allah
0: ana tabayarwa
1: ana tabayarwa
0: kuma kyauta ne kamar yadda kace
1: kyauta ne
0: yawa
1: kyauta ne
0: to to idan mutun ya gama ka ce wani kukan karbi kayayyakin su musamman masu bukata ta musamman dan a tallata musu kuma ba a sama ma wa'ansu abun yi ne misali a ce su wa iya ganin su a guri guda suna zaune domin wanda yake bukatar ya je ya gansu ya je ya gansu
1: kwarai da gaske ko a mu nan karamar hukumar nasara akwai akwai ungugu akwai a kusan kulostocin mu duk in muka kamar ungugu ko yanzu suna dai suna biyan wannan shirin ne suna saurara za su san da su ma kusan yara mu ne members ne kuma su ma masu iya taimaka wa su ne
0: to malamin shehu saboda yanayi na lokaci dole muna ganin sai dai mu daga aya a daidai wannan lokaci doctor sallama kawai zaki
2: a bazan sallama ba sai na fadi kokarin da yayi mana yanzu haka kungiyata mun hada mata 100
0: to
2: wanda nan gaba sati ne kamawa ina gani za mu kaddamar da shirin za a fara koyawa sati 5 a ciki akwai mata masu bukata ta musamman akwai masu autism din nan da gaba da akwai kuma masu larura su mata musamman
0: da kuma
2: mata ne guda 100 a isar mana da godiya mu wajen
0: muna godiya alaji to sai ayo masu sauraron musallama tare da fadin ofishin da za a je a karbi wannan form din a takeice
1: to na assalamu alaikum inda za a karbi wannan form nan karamar hukumar nasarawa daidai sai quotas abisai quotas kawun kudu duwan da yazo yace shagon dan small ko kazo gidan kallo duk da inda kazo nan zai sai quotas insha Allah kace wurin yu show abisai take nema inda ake koyar da horar da mata da matasa insha Allah za a kai ka gurin
0: to muna godiya kure da gaske dole saboda yanayi na lokaci mu diga aya a daidai wannan lokaci muna godiya kure da gaske da hukumar talabijin da radio ta rahama wadda ta ba mu dama domin tattauna wannan shiri kazalika da kuma ku da muka tattauna da ku Dr. Binta Bala kazalika da kuma shi Malam Yusha Usai sai kuma wace ta shirya ta sada mu da ku kuka je mu ringa daddau Amutu Muizu Rahman da kuma ni da shirya na gabatar Nasir Yakubu shi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.

da shi labarin namu na wannan lokaci za ku ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya ce samar da gidaje ga bangaren shari'a na wini da rata ya auyan gwamnati yanda za ku ji cewa kamitin tarayya ta ce Najeriya ta kubuta daga durƙushewar tattalin arziki a gefe guda ko yayin Najeriya na koka kan tsadar siminti wanda farashin sa ya ninka na wasu kasashen daga sassan duniya an fara gudanar da jana'izar kamenia a birnin Qom wadannan har ma da karimin su sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan rana ta Talata, sannan mu da sake kasancewa da ku ta ce shirin labarai da rahotanni daga nan gidan Radio Rama Francis Halma, wanda a yau muke shirin da 1 ga watan Al-Muharram na shekara ta 1447 bayan hijirar halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwarah da kuma ta daidai da 7 ga watan Yuli na shekara ta 2026. Kanin labarin yanzu da fara yanzu kuma sai ga zama da mun ji cikakkun su dake dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai. Shugaban kasa Bola Mutunbi ya ce samar da gidaje ga bangaren shirya na bini da kundin tsarin mulkin kasa ya dora bangaren sartarwa. Shugaban kasa Bola Tinubu, wanda sakataren gwamnatin tarayya ta Jakume wakilta, ya bayyana haka ne a yayin kadamar da sabon ofishin ma'aikatan shari'a a Abuja. A cewar sa, bangaren shari'a na daga cikin ginshikan da ke tallafa da mulkin demokradiyya, wanda kuma gwamnati tana da alhakin samar da yanayi mai kyau ga alƙalan kotuna na shari'a. Shugaban kasa Bola Mutunbi ya ce gidaje da kuma ofisoshi da gwamnatin sa ta samar ga bangaren shari'a wata yarmanuniya ce akan kudurin gwamnatin sa na kyautata shugabanci mai bin doka da oda a Najeriya. Anan kuma gwamnatin tarayya ta ce Najeriya ta kubuta daga durƙushewar tattalin arziki bayan da ta yi nasara a sauya fasalin tattalin arzikinta. Ministan kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki ta Yoyo Dele ya bayyana haka ne a wurin taron ƙungiyar tuntuɓa da ke ɗaukar ma'aikata ta ƙasa wanda aka shirya na shekarar 2026 a Abuja. A cewar sa, manufofin da gwamnatin shugaban kasa Bola Mutunbi ta ɓullo da su sun haifar da matsi, sai dai ya ce sun zama wajibi wajen ceto ƙasar nan. Ya ce kafin aiwatar da manufofin ginshiƙan hada-hadar kuɗaɗe na Najeriya ya kammala rushewa, ya ce hatta kuɗaɗen da ake samu a ɓangaren mai duk sun tafi a biyan tallafin man fetur. Wayidil ya ce babban aikin da ya rage halin yanzu shine kyautata nasarorin da aka samu tare da haɓaka bunƙasar tattalin arzikin Najeriya domin kyautata walwalar ƴan ƙasa. Babban hafsar rundunar sojojin Najeriya Laftanar Janar Wadi Shabi ya ce rundunar ta bankaɗo shirin da masu ƙirarin jadi suke a kan iyakokin Najeriya, sai dai ya ba da tabbacin cewa dakarun sojojin na Najeriya za su tankari kowace irin barazana da ƙarfin sojoji. Ya bayyana haka ne a rufe bikin ranar dakarun sojojin Najeriya wanda ya gudana a birnin Port Harcourt na jihar Rivers, wanda ya samu halartar shugaban kasa Bola Mutunbi a bisa wakilcin mataimakinsa Kashi Shatima. Bikin ranar mai taken kare ƙasa da kuma hidimtawa al'umma ya fito da shirye-shiryen da 'yan ta'adda suke a wasu daga cikin iyakokin ƙasar nan. A cewar sa, akwai hare-haren da 'yan ta'adda suka riƙa kaiwa ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya, musamman harin baya-bayan da ƙungiyar JNIM ta kai a jamhuriyar Nijar, wanda ya sanadiyar rasa rayuka. Hakanan babban hafsan ya ce akwai kokari da kungiyar ISWAP take na yin kutse ga sansanin dakarun sojojin ƙasar nan, inda kuma suke haduwa da turjiya daga dakarun sojojin na Najeriya. Babban hafsan rundunar sojin Najeriya ya ce dakarun sojojin ƙasar nan za su gaba da daura damarar kare ƙasar nan tare da nuna kwarewa a ayyukansu. A wani labarin na daban kuwa, shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa Femi Bajabiyamila ya yi barazanar maka adiniya DME a gaban kotu tare da neman diya naira biliyan 10 a saboda ɓata masa suna da kuma alaƙanta shi da kisan kai da kuma cin hanci da rashawa. Bayanin hakan na kunshe ne a wata wasiƙa da lauyan shugaban ma'aikatan na fadar shugaban ƙasa Kemi Fiyanure ta bawa hannu kuma ya fitar a ranar 6 ga watan Yuli na shekarar nan ta 2026. Wasiƙar ta ce tun a ranar 25 ga watan Yuni a DME, wanda yake fuskantar tuhume-tuhume akan rawar da ya taka wajen gudanar da hukumar kula da harkokin zuba jari daga ƙetare, wadda kuma fadar shugaban ƙasa ta ce hukumar ta bogi, ya gudanar da taron manema labarai inda ya kalubalanci shugaban ma'aikatar na fadar shugaban ƙasa da neman kasansa kuɗaɗen da aka ware wa hukumar na gudanar da ayyukan nata. Hakanan lauyan na Bajabiyamila ya koka da yadda DME ya bayyana wanda yake karewa a matsayin mai kisan gilla. wasikar shugaban ma'aikatar fadar ta shugaban kasa Fahim Bajabi Amila ta buƙaci a daye mi da yake dukkanin fefan bidiyo da ya bayyana da wallafa dukkan shafukan sadarwa tare da wallafa sanarwar bada hakuri da kuma janye kalamansa a manyan jaridun kasar nan guda biyar da kuma dukkanin kafofin sadarwar da ake da su a dandalin sada zumunta na zamani wasikar ta ci gaba da cewa shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa Fahim Bajabi Amila ya maka daye mi wato Adeniya daye mi gaban babbar kotun sarayya dake Abuja a bisa zarginsa da shirya takardun ƙarya da kwaikwayon taba hannu na shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa da kwaikwayon takardar mai dauke da tambarin ofishin shugaban kasa da kuma bayyana kansa matsayin jami'in gwamnati A cikin jihar Bauchi kuwa babbar kotun jihar ta buƙaci asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta fawo balewa dake a jihar Bauchi da ya biya tare naira biliyan wato naira miliyan 10,200 ga Adamu Misau wanda matarsa Zaliya Muhammad ta rasa ranta a sakamakon sakacin jami'in asibitin a cikin watan Agusta na shekarar 2020 Zaliha wadda lokacin take dauke da juna biyu an fara kaita asibitin kula da lafiya a matakin farko a cikin birnin Bauchi kafin daga bisani a maidaita babban asibitin domin samun kulawa ta musamman Lauyin da ke kare masu shigar da ƙara Awwal Ibrahim ya ci an yi wa Margayyar Zaliya aiki a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta fawo balewa kafin daga bisani wani ma'aikacin asibitin ya faɗa wa iyalan Margayyar cewa likitan da yake duba ta ya gaza dinke wurin da aka mata aiki saboda rashin kayan aiki a da haka suka tura shi zuwa wani asibitin na daban mai gabatar da ƙarar ya mika wa kotu shaidar rubutaccen takardar da asibitin ya basu na tura ta wani asibitin na daban sai da koka da yadda a lokacin aka yi watsi da Margayyar ba tare da samun kula likita ba duk da mawuyacin halin da take ciki sai dai kuma lauyan asibitin barista David Kausu ya danganta rasuwar Zaliha da jinkirin da iyalanta suka yi wajen biyan kudaden aiki ya sabanin suka ci likitocin asibitin da ake ta irari a hukuncin da ya zartar mai shari'a Kunaza Hamidu ya dora laki mutuwar Zaliya kan sukaci da kuma rashin kwarewar likitoci a asibitin tare da umartar asibitin Jami'ar Abubakar ta fawo balewa dake a jihar Bauchi da biya mai shigar da ƙara da naira miliyan 10 akalla mutane 15 ne suka kone kurmisa cikin wani gida mai dakuna biyu yayin da aka harba wasu mutum uku har layira sakamakon rikicin mallakar kasa a jihar ta Niger lamarin ya faru ne bayan wasu maharan da ba tantance ko suwaye ba suka kai hari gidan da mutanen ke zaune inda suka banka musu wuta lamarin da ya sanadiyar mutuwar duk wanda ke a cikin gidan wasu shaidan gani da ido sun ce lamarin ya faru ne a ƙauyukan Mararbar Gwadaro da tashar Bako dake karamar hukumar Rafi inda rikicin mallakar kasa ke ci gaba da ta'azzara rahotanni sun nuna cewa rikicin ya fara ne a daren ranar 29 ga watan Yuni da misalin karfe 11:30 na dare a ƙauyen Gudaru lokacin da wasu da yake zargin bindiga ne suka rube wani matashi mai shekaru 25 mai suna Ibrahim Musa wanda ya rasu nan take bayan mutuwar Ibrahim Musa wasu fusatattun matasa da suka fita daukar fansa sun tare wata babbar hanya inda suka kashe wani mai shekaru 28 mai suna Bashir Mazi wannan zargin harin yana da alaka da tsohon rikicin mallakar kasa tsakanin al'ummomin biyu wata majiya daga ɗaya daga cikin al'ummomin wadda ta nemi a sake sunanta ta ce rikicin ya barke ne a tsakanin Fulani da Kamuku a karamar hukumar ta Rafi shugaban karamar hukumar Rafi yayi ba katako ya tabbatar da faruwar lamarin sai dai ba bayyana adadin mutanen da suka mutu ba ya kuma yi kira ga al'ummar yankunan da su bi hanyoyin maslaha domin tabbatar da tsaro a yankunan baki daya Hukumar kula da yanayi ta Najeriya ne mai tsayi gargadin cewa ruwa mai karfi na barazana fari da ambaliyar ruwa a jihar kasar nan da dama daga farkon watan Yuli zuwa goma ga watan a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar hukumar ta ce ruwan sama da aka samu a sassan kasar nan cikin watan Yuni ya sa kasa ta dori ruwa sosai kamar hakan zai rage yadda kasa ke tsotse ruwan sama da zai ci gaba da sauka a wannan wata hukumar ta ce saboda haka yankunan da ke a wuri mai kauri wato kwari da burani da wuraren da ke kusa da rafuka da kuma wuraren da babu isassun magudanar ruwa za su fuskantar ambaliyar ruwa cikin kwanaki masu zuwa A birnin Kano shara da kuma tsugunuwa bainar jama'a na ci gaba da yin barazana ga kokarin tabbatar da tsaftar muhalli musamman a wuraren da ke makabtaka da kasuwanni irin su kasuwar El Limo da kuma Fage Shin kowace gudunmawa al'umma za su bayar wajen tsaftace magudanar ruwa daga shara domin tabbatar da tsaftar muhalli da kuma rigakafin ambaliyar ruwa a daminar bana ga dai Usman Ibrahim Dutti da ya hada mana rahoto na musamman akan hakan.
1: Kanan daba kenan mai mata mai mota kuma cibiyar kasuwanci a arewacin Najeriya. Sai dai kuma ga duk bakon da ya shigo Kano ta kan titin Zaria Road, warin fitsari da tarin sharar leda fiyo wata za su fara yi masa maraba tun daga tashar Rami har zuwa kasuwar El Limo. A wani lokacin ma a zahiri za a hangi tarin katti da yara suna tsuguno a sararin Allah Ta'ala.
2: Nana Aminu Jakara, mu dai a yanzu matsalar sharar leda a jihar Kano ita ce da waɗanda suke shan ruwan da waɗanda suke siyan ruwan, ya kamata a ce muna dan dustbin ne, ko da ka sha ko aljihu ne ka saka ta sai ka zo ka saka a cikin wannan abu. Kuma a daina ɗebo shara daga cikin gida ana zuba a kwalbatin kan hanya magudanar ruwa, inda ruwa zai rika toshewa. Ina cewa mutane kantina da gidaje dubo sauran da ke da mutane mun rasa ta inda sauran yake fitowa. Da Allah a duba, to Allah mu kyautata kanmu kafin wasu su zo su kyauta mana.
1: A daidai lokacin da damuna ke dada matsowa, haka nan ake cigaba da toshe magudanar ruwa da sharar leda fiyowata a kowane sashi na birnin Kano, cikin sa har da Fage. Ibrahim Usman Fage wani magidanci ne ya koka ga yadda ake zuba shara a magudanar ruwa.
3: Amma gwamnati ta dau wannan matashin ta bangaren wannan fitsarin ko wani kashin, to gaskiya daidai ne, ba wai rahin adalci bane ba. Amma kaje nan Fage ya gani wannan babban kwalbatin na wanda ya zo ya wuce ta cikin kwari, to akwai inda naje na gani ma asali wajen ma gaba daya an toshe shi da shara. Me toka ne, me ne dalilodi da komai, wallahi ko yanzu ai ruwa mai karfi Allah wajen nan ba zai shige ba, ruwan bai sai shige ba, sai dai bi ta sama. To me aka yi kenan, ambaliya ne zai faru ko ba wani abu bane ba. Kaga me ne ya kai, kowa yana ganin hire shiru a zuwa juya, kuma wajen nan babu wala bane ba, hanyar ruwa ne magudana ne.
1: Shekara da shekaru sharar leda da yin tsuguno a bainar jama'a na gurbata muhalli a jihar Kano, tare da haifar da yaduwar cututtuka irin su zazzabin cizon sauro da amai da gudawa da makamantansu. Sunusi Datti babban jami'in kula da tsaftar muhalli ne.
4: Ya kamata gwamnati aikinta ne ta samar da dokoki masu ƙarfi wajen hukunta masu gurɓata muhallin. Kuma mutane ko tara ma kai musu ko a kotu za ka ga ka tara ba ta kara ta karya ba. To ya kamata gwamnati ya hoɓasa da kuma masana wanda suke musamman masu kula da harkar tsaftar muhalli din nan. Duk suna da dokokin ne, ya kamata su tabbatar sun yi aikinsu. Kuma akwai hukumomi da yawa a ƙarƙashin wani da na gwamnati tarayya da kuma na gwamnatin jiha.
1: Ƙarshen rahoton kenan. Usman Aidati, Alabar Rahama.
0: Tumadala, duk da cewa Najeriya na da ƙarfin samar da siminti sama da tan miliyan 60 a duk shekara, wanda ya kasance ɗaya daga cikin mafi girma a nahiyar Afirka, har yanzu al'ummar ƙasar nan na ci gaba da sayan siminti a farashi mai tsada, inda farashin ya kai kusan ninki biyu na matsakaicin farashin da ake sayar da shi a wasu ƙasashen. Rahotanni sun nuna cewa kamfanoni uku ne suka fi rinjaye a harkar samar da siminti a Najeriya. Waɗannan kamfanoni ne sun haɗa da kamfanin siminti na Dangote da kamfanin siminti na Buwa da kuma Lafarge Africa, wanda baya-bayan nan ya sauya suna zuwa HBM Nigeria Plus. An kiyasta cewa waɗannan kamfanoni na da ƙarfin samar da siminti tsakanin 10 miliyan 60 zuwa 65 a duk shekara. Haka kuma ana sarin da zarar sababbin masana'antun da ake gina suka fara aiki, ƙarfin samun da siminti a faɗin Najeriya zai ƙaru zuwa kusan 10 miliyan 85 a duk cikin shekaru masu zuwa. To ga dai ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa ta cikin wannan rahoton.
5: Gwamnatin tarayya ta gargaɗi dillalan man fetur da suke yi neman riba da ta fice kima akan man fetur ɗin da suka sayo da tsada, inda ta ce ya zama wajibi a sauƙaƙa farashi a duk lokacin da aka samu rangwame a farashin man fetur a kasuwannin duniya. Gwamnatin tarayyar ta ce bambancin da ake ci gaba da samu a tsakanin farashin albarkatun mai a kasuwar duniya da kuma farashin litar man fetur a cikin gida yana haifar mata da damuwa, inda ta ce ya zama wajibi 'yan Najeriya su ci gajiyar rangwamen da aka samu a farashin man fetur a kasuwannin duniya. Kamfanin mai na ƙasa NNPCL ya samu gagarumin riba bayan cire harajin naira trillion 1 da biliyan 740 daga jimillar harajin naira trillion 17 da biliyan 330 da ya tattara a cikin watanni biyar kacal daga watan Janairu zuwa watan Mayu na shekarar 2026 da muke ciki. Hakana a cikin waɗannan watanni biyar, kamfanin mai na ƙasa NNPCL ya tura wa asusun gwamnatin tarayya jimillar naira trillion 4 da biliyan 858. Daga babban bankin Najeriya sun nuna cewa naira ta fara da kafar dama a farkon makon nan inda aka sauya kowace dala 1 akan naira 1368 da kobo 26 a ranar Juma'ar da ta gabata a kasuwar musayar kudi ta kasa an sauya kowace dala 1 akan naira 1370 da kobo 19 ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin kasa kenan tare da ni Amatul Mu'izzu Abdulrahman
0: Labarai da Rautar ne suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu da labarai da al'amura da kullum na gidan rediyon Rama Farinciki al'umma mai yada sharshen nata akan mita 97.5 kan sangon FM Rama Radio dake da matsuniya nan bayan dogon maki a gida mai lamba 125.27 a tsakiyar birnin Kanan Dabar Najeriya za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin mu dake da www.ramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka dauka Facebook YouTube Instagram TikTok da kuma X duk akan Rama Radio da kuma TV. A dakace mu nan gaba kaɗan muna dawa labaran za su dora.

0: Musa, Musa, kwane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwalikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lami, me ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa? Wato Ara dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwallon take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da kasancewa da ku a kashi na biyu na labarin namu wato shirin sharhin bayan labarai shirin da a bisa al'ada yake zo muku a dukkanin bayan labarin namu na karfe 12 inda muke dauko maudu'an da suke da jibi da ku al'umma domin ta zo da tsifa da kuma gano bakin zaron ruwaye duka da maudu'in da muka dauko muku wanda a yau kuma za mu tattauna kan wani muhimmin batu da ya shafi rayuwar kowane dan Najeriya batu ne da ya shafi kuɗin shiga farashin kayan abinci kasuwanci aikin yi walwala da kuma makamar ƙasa na ita kanta baki daya wanda labarin da ya ji hankali da mu ta labarin da makarantu muku na karfe 12 shi ne furucin da gwamnatin tarayya ta yi cewa Najeriya ta kubuta daga durƙushewar tattalin arziki bayan sauye-sauyen da ta aiwatar wanda ministan kuɗi da tsare-tsare da kuma tattalin arziki Dr. Tayo Edele bayyana cewa kafin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da fara aiwatar da wasu manyan sauye-sauyen tattalin arziki a Najeriya da ya kusa rugujewa ya ce makudan kuɗaɗen shiga kamar daga man fetur suna ƙarewa ne wajen biyan talafin man fetur wanda hakan ya ce yana hana gwamnati samun su kansu isassun kuɗaɗen gudanar da ayyukan da ake yi na cigaban rayuwa sai dai kuma ya ƙara da cadida walhalin da jama'a suka shiga sakamakon waɗannan sauye-sauyen da aka gudanar sun kasance wajibi domin ceto ƙasar nan daga wata babbar matsala ta tattalin arziki. To amma tambayar ita ce shin da gaske Najeriya ta kubuta daga durƙushewar tattalin arziki? Idan ta kubuta me yasa har yanzu mutane da dama suke kokawa kan isakar da tsadar rayuwar? Me yasa farashin kayan abinci bai sauka ba? Me yasa wasu kamfanoni suka rage yawan ma'aikata? Me yasa darajar kuɗin Najeriya ta yi ƙasa a wani lokaci? Waɗannan tambayoyi ne da za ku iya shigowa kuma ku ba da amsarku masu sauraro ta kan 0700 775 2939 ko kuma 0817 475 7777. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na barka da kai tsirewa muke tare kuma daga ina.
1: Alhamdulillah masha Allah. Ta wani gaba haka. Kira tare a fara la ba jin
0: sallah. To masha Allah mala Ahmad fatan dai ka ji madu da muke tattauna a daidai wannan lokaci.
1: Ya haka ne sai watan da wuce dai Allah dai ba mu shi ga wani nazari kuma Allah ya kawo ka san da ta mu Allah
0: shi ga wani nazari. To na'am. To amin amin. Muna matuƙar godiya da shugaba da kai Ahmad ka bada taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
2: Amin alaikum salam.
0: Na'am barka dai.
2: Barka da rana barka dai.
0: Na'am barka dai baba to dan mutan gaba sa muna tare da kai.
2: To malama Fatima na da hukunci kika ta ko wanda yake kama ki cewa a zahirin gaskiya sau da yawa idan aka ce hukumomi suna irin faɗan waɗannan mu dai kullum addu'a muke Allah ya kawo mana canji amma inda kamar yadda kike tambayar cewa wayya aka yi abubuwa suke a haka to ai gaskiya za ka ga cewar kenan ba gaskiya ba ne hakan domin ba zai yiwu a ce inda so samu ne a ce ka yi noma musamman kamar mu misalka da manoma a ce ka yi noma ka samayya iya samun kaka kuma izo ya zama da cewa in dai ba tsabon mugunta da kin Allah ba kuma a ce wai gidanka da yunwa da matsala abinci in dai da so samu ne in gaske ne ka yi noman ka samu to gaskiya ya zama da cewa iyalanka su huta a ce ba su da matsala abinci a gani to an ce ka san nan arzikin tattalinta ya haɓaka yanda ya kamata amma kuma kullum gashi nan fama ake da in ka hau midiya in ka saurari rediyo za ka ji kullum ana kokawa matsalar abinci matsalar tsaro matsalar magani a asibiti abubuwa ga hannun kullum cewa ake an ci gaba inda da ci gaban su kansu ai ban taɓa jin kamar sau da yawa irin ƙasashen waje suna haurowa ma nan irin ƙasashen mu suna neman lafiya ba sakamakon su komai nasu can ya inganta amma mu kullum nan ya kanta ana cewa a haura a shigo da wato abinci a haura a tafi a je a nemi lafiya to ya za ya ce wai kasan nan gaba an ci gaba su kansu wanda suke da madafan ikon amma talakawa dai har kullum gaskiya ana nan jiya yau wani lokacin ma sai a ce wai garajiyan domin an ce wai kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba so da yawa abinda jama'a muke hangewa kenan kullum sai ka ji ana tuna shugabannin baya kullum inda da cigaba ai ba za ka ji ana tuna su ba ko da za a tuna su dai ba irin tunawar da ake ba domin sau da yawa gashi nan addu'a ake ba a ce wai a koma irin abin da ya wuce baya na mulki to haka ko ina dadin haka fatan da muke har a kullum ubangiji Allah ya hiriya mana shugabanni har mu kanmu ubangiji Allah ya zaba mana shugabanni na gari Allah kuma ya bukatun mu gari Allah shirye da mu shirye da zuriyarmu malama Fatima muna tare da ke ne kafafannu dan gaba za a karama hukumar cikin wada
0: to amina min muna matsakar godiya babannu dan mutan gaba sawan gwamna da shugaba da kai ka kuma bada taka gudunmawar a cikin wannan lokaci assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: na'am barka dai
3: mun ta mun ga aiki
0: barka alhamdulillah
3: to Allah ya tabbata alkhairi a kina tare da Khalid Musa dan Hassan mai gunjiwa karama hukumar kula daga gunjiya
0: na muna sarrafa
3: eh wannan mutum ko inda gwamnati Nigeria ta kubuta daga ainihin fasuwarin mai na tattalin tattalin arziki ne?
0: Na'am.
3: To, idan dai wannan abu da ta faɗa gaskiya ne, ya kamata a ce talaka ne, ya kamata a ce ya faɗi wani farcin ba wani tarayya ba. Saboda me? Saboda ake ga Hajiya Fatima, shi tattalin arziki yana wanzuwa ne musamman a ce ƙasa ta dogara da kanta ba ta cin bashi.
0: Na'am.
3: Din mutumin da yake cin bashi kin ga magana ce ya dogi mutumin musamman a ce shi ya haɓaka da tattalin arziki kuma ma yana cin bashi kin ga akwai ƙalubale ko akwai ayar tambaya a kan lamarin har idan kana da wadata me kai ka cin bashi sannan kuma maganan da take dan gaskiya ne dan shi tattalin arziki yana wanzuwa ne ta nutsuwa da kwanciyar hankali kin ga idan musamman a joshin nan mana arewacin Najeriya akwai joshin da zasu noma sakamakon da babu nutsuwa babu zaman lafiya idan har idan akwai cikakken nutsuwa akwai abin da ke magana da cewa ita ta dogara ma'ana ta samu ta kubuta daga ainihin wato faduwar ko kuma faduwar tattalin arziki ya aka jawo shi da dama suke faman gudun hijira suke barin gidajensu kin ga akwai ayar tambaya kuma ya talakawa suke kukan cewa taki yana nema a hana su noma a ƙasar kuma a ce kuma ce kuma kasa ta dogara tana ita arfan alfari ne mace ta kuma daga ainihin faɗin tattalin arziki to kin ga gaskiya wannan ayar tambaya ce musamman ga talaka ya kamata shi magwan tarayya ya kamata da ita yi waiwai a dan baya waiwai an ce tafiya an ce ga waiwai a dan tafiya idan dai har abin da ke faɗa gaskiya ne haka to a ce talaka ne ya kamata su yi wannan furcin ba kuma tarayya ba saboda har yanzu a ƙasar nan tamu musamman arewacin Najeriya akwai mutanen da suke gudu suke barin gidajensu da iyalansu da dukiyarsu sakamakon babu zama lafiya wannan kalubale talakawa suna kuka da cewa taki da man fetur da ainihin maganin feshi yana kawo musu barazana a harkar nomansu wannan gaskiya hakan wata zaman tarayya ta yi waiwai nan tafiya wannan gafurci da ta yi ina ganin cewa inuwa jirinya ne da nesa ka sha daɗi amma na jiddin ta kawai yana fama da rana Allah ya ba mu shugabanni na gari
0: To amin amin muna matukar godiya Khalid Musa dan Hassan Bai Gonjo daga karamar hukumar kura mai idan Allah da shirwa da kai ka kuma bada taka gudunmawar a daidai wani lokaci kamar yadda dai dukkan wanda suka shigo suke bada ta su gudunmawar Hassan Hussein yan gaban waki kai ma mun ga sabonka kuma muna matukar godiya masu raro idan muka duba ta salon arziki ba wai kai batu ne na gwamnati ita kadai ba ya shafi rayuwar kowa idan farashin shinkafa ya tashi muka duba shi kashi tattalin arziki ne idan man fetur ya karu shi ma tattalin arziki ne idan matashi rasa aikin yi tabbas shi ma tattalin arziki ne wanda idan gwamnati ta gina hanyoyi makarantu da asibitoci duka tattalin arziki ne saboda haka ya dace mu fahimci abin da gwamnati ke nufi idan ta ce ta ce ci tattalin arzikin ita kanta Najeriya assalamu alaikum
4: wa alaikum
0: na'am barka dai
4: eh barkan ku dai ina gajiya
0: na'am muna tare da kai
4: masha Allah sunana da ci isa gwale
0: Masha Allah wadace isa gwale fatan kaji maruin da muke tattauna a daidai wannan lokaci
4: alhamdulillah ina tare da ku wato a gaskiya wannan ma yaudara ce na gaske a ce wai Najeriya an samu ci gaba ta fannin tattalin arziki da karyewar tattalin arziki wannan ba gaskiya bane domin me dan me yasa ƙasa tana tare da cin hanci da rashawa ya kira guwa amma a ce wai wannan magana ita za ta zo a yawo da ita a kasa an samu ci gaban tattalin arziki wannan yaudara ce ba gaskiya bane cin hanci da rashawa kasar da yawa ka tutu to ko a kashe shi ko ya kashe kasa wannan shine batun da ya kamata ku ga a kai da masu sauraro na duk labar ku wannan zo ku tattauna akai mu ji me ra'ayi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Tana muna matsakar godiya da mutanen Gwale da shigowa da kai. Kai kuma bada ta ka gudu muradi ta yi wani lokaci. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Fatima barka da
0: barka. Na'am barka dai barka da shigowa a lajin
5: jaka. Masha Allah. Wannan ake ki da daga cikin bakwai na jahar Kano.
0: Na'am muna tare da kai.
5: Wannan batu kuma an dade ana lallasa shi a irin wannan shirye shirye ku Fatima. Magana ga gaskiya idan aka kalli zahiri su ai su ne a halin zikir bangaren sanin arzikin ya karu ko kuma a'a ya tabarbare. Da suka kudu baki suka ce arzikin ya haɓako. To ai za mu yadda za mu gamsu to sai dai mu ce kamar bangaren talaka abin bai amfani ba. Domin har kullun ta kare ne da aka ce ya labuci a gidansu ya ce ya gani haka. Mun kinga bangaren talaka gaba ɗaya ba mu san arzikin kasar ya haɓaka ba domin duk wani bangare da ake waiwai bangaren da ake so a ji daɗi to waiwai ake a ciki yan tun daga kan matsala irin ta tsaro harkar ilimi hanyoyi kowane bangare sai dai kiji ana ba ga uwa uba mu nan yankin arewa harka ta noma to har kullum dai abin da muke kira yana da kyau su gane cewa ba faɗa abu a baki ne zai gamsar da al'umma ba a aikace yanzu ko da ba a ce tattalin arzikin ƙasa ya haɓaka ba to idan a ce talaka yana jin daɗi yana farin ciki ai bai damu ma a ce arziki ya haɓaka ba kuma yanzu yadda aka kai da cewa ya haɓaka kuma shi talaka yana waiwai to kin ga bai da wani amfani kuma yanzu na san hatta ƙasashen duniya da waɗanda suke masana a irin waɗannan harkoki ana son sai dai su yi tofin alaski ne dangane da batun arzikin ƙasa ya haɓaka tunda dai ga talakawan ƙasa suna kuka to har kullun dai fatanmu dai mu talaka zai abin da ya kamata musamman a harkokinmu ya zama to mun sa gaskiya. Mun rike abubuwan da muke kananu da muhimmanci domin ko da a ce ta gwamnati ba ta yi nata ba to za mu samu sauki ta nan bangaren sannan kuma uwa uba ga hanyarmu nan wacce ita ce mafi girma ta kawo canji harka ta ƙuri'ar zaɓe da mutum ya kyautata mana sai mu ƙara taimakar sai ya ƙara gaba ya ci gaba da ɗora a inda ya tsaya idan kuma bai taimaki al'umma ba a wani yanayi ya sa su to shi kenan sai su yi amfani da damar su ta katin zaɓe su canja shi su kawo wanda suke sa rai ko suke tunanin zai iya kawo musu cigaba. Muna fata Allah ya kawo mana yantar jaran a kasar alajin jakara muna tare da ku Fatima.
0: To amin amin muna matsakar godiya alajin jakara da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmura da wani lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
0: Na'am assalamu alaikum assalamu wa rahmatullah.
6: Fatima barka da aiki barka da rana a sunana a fasar tare
0: shekara. To masha Allah Bakar Salih dan mutanen sheka fatan kana tare da mu a daidai wani lokaci.
6: Gaskiya dai na ji wannan abu da ake tattauna a kai kuma abinda zan iya cewa a kai shi ne gaskiya ne kamar yadda suke faɗa tattalin arzikin ƙasa yana bunƙasa alhamdulillah kuma muna roƙon ubangiji Allah ya sa ya bunƙasa haka har ki zo ga man talaka duba da zaki gaskiya Fatima kici ko irin kudaden da ake warewa gwamnoni
0: na'am
6: in muka dubi irin kudaden da ake warewa gwamnoni za mu ga cewa tabbas akwai tattalin arziki da yake bunƙasa amma daga sama to ni ganin da nake shine kawai bai kam abinda ake da kuɗi ne bai kamata ba ai bai dace ba duba da zaki gaskiya yanzu duk wani gwamna in aka tura masa kuɗi ba su daga kokarin yin wasu abubuwa na raya yan kasar irin kasar da dan kasar yake da gine-gine da wasu abubuwa su aka mai da hankali maimakon a mai da hankali wajen me zai kawo kuɗi misali a ce gada ko wani abu haka ita in ka ita ba wani abu za ta kama ba kawai dai za ta baka tsawata ne ka tsawata gari ba laifi ba ne amma kuma me zai hana a bunƙasa masana an duba hanyoyin samun kuɗi wanda akwai masana wanda sun san wannan bangaren ga su nan bila adadin wanda in gwamnoni suka zo suka nemi shawarar su wallahi talakan Najeriya zai ji daɗi amma kin ga an mai da hankali wajen narka kuɗin a ƙasa to kin ga tattalin arziki ya zo a ƙasa kuma ya tafi a ƙasa saboda haka mun kira da muke a nan shine kuma sannan muka ɗauko bangare na shine ki duba wannan abubuwan da suke ta faruwa a ƙasar nan idan da a ce babu tattalin arziki a shekara biyu a sai akwai ma'aikata ta boge ana zuba mata kuɗi idan da a ce babu tattalin arzikin ta ina za a samu wannan damar har a samu irin wannan ma'aikatar a ce suna nan suna raye kuma ana biyan su kuɗi ba tare da wani tsaiko ba kuma kuɗin da ake biyan su ba ƙananu ba ne kin ga tattalin arziki yana haɓaka amma ko ba daga ƙasa ba to kin ga aka samu hanyoyi waɗanda za a gudanar da hanyoyin tattalin arzikin daga ƙasa abin da ba zai ta ban da kira su za a samu ɗan ƙasa zai yi amfani da shi to amma kuma iya su ne ƙalilan ɗin mutane ne wanda in kuɗin ya zo ake a ciki amfanar su wanda shi sa su zaki ga in kukan ma da ake an ce ana kuka a kai a ciwo ba ce a yi waye.
0: Na'am.
6: Kukan ɗaya ne zuwa in sun ciwo su suke amfani da shi in an ma an yi an ciwo ɗin an yi abin da ya dace da shi to ba kowa ne ke amfana da shi ba to kin ga sai ɗan ƙasa ya ce in an ce masa tattalin arziki na bunƙasa sai ce a'a kuma al'a zahirin haƙiƙa ina bunƙasa amma abun su ne kaɗai da a ce za a yi abin da ya dace kowa zai amfana kuma kowa zai ji daɗi kuma a ce ana samun cigaba fatan ba ta ki lafiya.
0: tuna muna matukar godiya bakar sale shekara shigowa da kai ka kuma bada taka gudun mu radio wani lokaci masauraro su da idan ka ce tattalin arziki mutane da dama suna tunanin bankuna ne kawai ko kuma kudaden gwamnati amma a zahiri shi kanshi tattalin arziki ya faka nisa domin tattalin arziki shine da ƙasa ita kanta take samar da arzikin da yadda ake kasuwanci da gwamnati take samun su kansu kudaden shiga da yadda ake biyan albashin har ma da yadda ake samar da ayyukan yi da kuma yadda jama'a ke iya biyan bukatun su na yau da kullum a saboda haka idan farashin shinkafa ya tashi tattalin arziki ne idan farashin mai ya karu tattalin arziki ne idan darajar naira ta ragu ita ma tattalin arziki ne idan matasa sun samu ayyukan yi wannan ma tattalin arziki ne idan gwamnati ta gina hanyoyi asibitoci da makarantu saboda ta samu kudaden shiga wannan ma tattalin arziki ne wanda a takaice zamu iya cewa shi kanshi tattalin arziki yana shafar rayuwar kowanne mutum ko ma aikaci ne ko dan kasuwa ne kuma manomi ne ko kuma dalibi duka yana shafar su wanda durkushe tattalin arziki takan haifar da abubuwa da yawa kamar hawar farashin kaya raguwar darajar kudin kasa da kuma yawaitar rashin aikin yi har ma da rushewar masana'antu da raguwar jarin ga masu zuba jari da kuma karancin kudaden shiga ga ita kanta gwamnatin. Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Na'am, amma alaikum assalam warahmatullahi kai tsaye da wa muke tare?
7: Barka da rana.
0: Na'am, barka dai muna tare da kai.
7: Ina tare da Awwalu Mashaura dan kankan dan kungiyar Aidan Allah.
0: To masha Allah mala Awwalu Mashaura fatan
7: gaskiya mu kuma abin da zamu ce wannan magana ke da tattalin arzikin Najeriya to amma shirin wannan in tattalin ya samu
0: na
7: ga karancin tsaro ga kuma karancin doka ga kuma kwanan nan ma aka ce mai ya sa ko kai amma har ta da karshen ba to dukkan wannan ina faruwa a ce a Najeriya ta samu kaza ko tana bakin kaza to sai ka bai san ani ba ya kamata muna roƙa ga shugabanni duk abin da ya kamata a ce ya samu kasan nan da a ce ta daga ya sani in kari ne ya sani in raki ne ya sani to amma ba zuwa gun ta daga dawo mu dai fatan mu Allah ubangiji ba mu zaman lafiya a wannan kasa samu Allah ya kawo mana shugabanni da ya samu da ta dakawa komai ta ba kafan nan saboda yi azo da muke talaka su kiya shugaban namu da Allah sa suna samu to kai ana hakuri ne in ka da ka samu ma bai samu ba dai ina yin addu'a dai ba addu'a dai ba fasa zai ba in ya samu ma bai samu ba kenan amma ya kamata shugabanni a din kula talaka au wannan ya samu dama talaka ne mai zaben nan ki zabi shugaba Allah ya baki amma talaka sai amanta da shi sai lokacin zabi ya zo sai a je a same a dinga bai hakuri naira 1,200 a tana ba talaka ya kamata muna roƙo ga shugabanni don Allah din kula talaka
0: na'am to masha Allah muna matsar godiya a walli mashaura yan tantan kungiyar aidan Allah da shigowa da kai ka kuma bada taka gudun burade da wannan lokacin assalamu alaikum
8: assalamu alaikum warahmatullahi
0: na'am amma alaikum assalam warahmatullahi kai tsaye da muke tare
8: kuma da wannan lokaci barkan mu da rana
0: na'am barka dai muna tare da kai a daidai wannan lokaci
8: alhamdulillah kina tare da ubaydillah kubara tayin kwari madu
0: to masha Allah ubaydillah kubara fatan kaji madu da muke tattauna da dai wannan lokacin
8: eh ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi da wannan maudu'i mai albarka da kuka tabbo
0: na'am
8: magana harkar kasan mu Najeriya a ce maganan tattalin arzikin kasa
0: na'am
8: to tsakani ga Allah ai mu talakawa to ba mu san inda tattalin arzikin kasan ita so ba
0: na'am
8: na farko da shugaban da ya hau ina ce kasashen duniya da suke da tattalin arzikin kasa talakawan su ba sa kuka da shugabannin su amma mu har in kaga shugaba ya zo ce talaka talaka zabe ne izo ce yayi kuskure ina so a zabe shi zai gyara mun yi mun kuma yi ba ma ganin irin wannan gyara tattalin arzikin kasan nan muna da tarihi ta na fatara muka yi tattalin arziki kasa da ita yanzu ina take ya ci gaban ta take ya mu kuma Najeriya take bashin da ake ci da wahala a yi wata 6 wata 7 sai an da ana cin biliyoyi yanzu an koma tiriliyan sai na gana cin hanci da rashawa a kasan mu Najeriya har kullum ku dauko irin wannan maudu'i malama Fatiya ba ina cewa an fi karfin cin hanci da rashawa ai an huce cin hanci da dakuri da kuma su da mukamuki da gwiwa har jinya ce ake a yanzu a Najeriya sai kaga an ce an kama wancan a'a ana tunanin ana nazarin ya tsaye bukuri
9: an rasa gane a ce wani ne sai a ki fadi haka tattalin arzikin kasar yake a ce an ciwo bashi mun rasa me ake yi an janye mana tallafin mai mun shiga wani hali noma ya gagara wani gun noman in ka je ma tattalin arzikin kasar ne ya hana wannan bangaren da ba a ce babu wannan bangaren na magana kai mun wuce ma inda ake tunani akan fitsaro ya ga talaka noma a yanzu da wannan da ta zo akwai fashin da yake ba a noman kuma guraren noman ne kuma talaka ne a gurin ya fi karfin su haka tattalin arzikin kasa yake duniya da take ci gaba haka take saboda Allah yana da kyau shugabannin mu zafi mu koma ga Allah kullum kuka dauko irin wannan maudu'i malama Fatima ina cewa da ni da ke da ke da masu sauraro ko kansu shugabanni kowa ya miƙe hannun shi sai bangon zaka ga siriri ne sai bangon zaka ga mai kauri ne a tsakiya zaka ga dogo ana samun malaman mu za su fasarta mana daidai gwargwado abu Allah ke hukunci kuma ce fata Allah to amma ne ana kai mutum duk wannan da ni da ke da ku duk wannan za a rufe fa ba a rufe mutum da doguwar mota ba a rufe mutum da tiriliyoyi ba a rufe mutum da miliyoyi ba a rufe mutum inna za a rufe ni da farin yaji haka ba a rufe wannan yake shugaban kasa a dan majalisa a gwamna a waye kai duk wani wannan yake da wani mukami dukka aramin nan dai ai ba a haka na zinari ko Allah ya daga ganar da mu na san da kuma akan layi ubangillahi ku fara ta hayin kwari made bushuwa gabanin mu Allah ya zabo mana shugabannin da yake kaface a gaban su tattalin arzikin kasan mu da kai waɗanda suka kafa kasan an ne ana so a dauko constitution mu na Najeriya kafa kasan da akai da muka samu kasan mu aka ce tsaran ya ilahi ina za a kai mu yanzu irin su muke samu a Kano fa mun yi dan majalisa wannan irkin mai da kadule ka fata zuwa nan sai da izama ba shi da kudin da zai so dan madda wannan yake minista na mai Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa amma a yanzu kansila shi sai hau mulki sai ka rasa inda yake amma yanzu sai ka game anguwa ba shi da komai kuma su ne kusa da talakawa Allah ya daga ganar da mu shugabannin mu malaman mu dattawan mu Allah ubangiji Allah addu'o'in da aramu mana suke yi mana a kasan mu da limaman mu na masallatan juma'a na kamsar salawati a kasan mu to Allah ya babo mana shugabanni na gari mu kuma Allah ya daga ganar da mu
10: lokacin
9: ya to mu kuma talaka mu dane ubaydillahi kubara ta yin kwari madubi da jama'a kan layi nagode sai wani lokaci
10: to amin muna matukar godiya ubaydillahi kubara ai madubi da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudumar a daidai wani lokaci kada yake da yake raye sana ta shigowa sai dai masu sauraro za a yi mana afuwa saboda lokaci masu sauraro babu shakka Najeriya ƙasa ce mai albarkatu masu yawa wanda muna da ƙasar noma mai faɗi sannan kuma muna da matasa su kansu masu ƙwazo muna da ma'adanai muna da man fetur da ita iska gars muna da manyan kasuwanni kuma muna da masana da kuma ƙwararru a fannoni daban-daban amma duk da waɗannan albarkatu ba za su wadatar ba idan har ba yi amfani da su cikin tsari mai kyau ba idan gwamnatin tarayya ta ce ta ce tattalin arziki to mataki na gaba shine tabbatar da cewa shi wannan ceto ya bayyana a rayuwar talaka domin ko talaka yana sanya gafarashin kayan abinci yana sakowa ko akalla yana daidaituwa sannan ayyukan yi suna karuwa wutar lantarki tana inganta manoma suna samun tallafi kananan ƴan kasuwa suna samun sauƙin shi kan shi jarin wanda matasa suna samun damar yin sana'a da ita kanta kasuwanci idan waɗannan suka tabbata mutane za su fara jin cewa gyaran tattalin arziki yana kaiwa gare su baya ga haka mu ma matsayin mu na ƴan ƙasa muna da rawar da zamu taka mu ƙarfafa noma mu rungume sana'o'i sannan mu guji almabzaranci mu biya haraji yadda doka ta tanada sannan mu kula da dukiyar al'umma mu guji cin hanci da rashawa domin tasalin arziki baya bunƙasa da gwamnati kaɗai idan sai da haɗin kan gwamnati da jama'a shine yake fara da cigaba mai ɗorewa masu sauraro idan muka kalli abin da gwamnati ta faɗa da kuma abin da jama'a suke gani a rayuwarsu zamu fahimci cewa akwai bambanci tsakanin al'umma wato alamun babban kasar shi kan tattalin arzikin da majin dadin rayuwa wata ƙasa na iya samun ƙarin kuɗaɗen shiga, amma idan ba a mai da su zuwa ayyukan da za su amfani jama'a ba, talaka ba zai ji sauƙin hakan ba. A gefe guda kuma gyaran tattalin arziki yana iya ɗaukar lokaci kafin amfanin sa ya bayyana sosai, saboda haka bai kamata ya saurin yanke hukunci cewa komai ya iya lalacewa ba ko kuma komai ya daidaita. Abin da yafi muhimmanci shine ci gaba da auna manufofi da shi kanshi sakamakon ta hanyar abin da suke yi wa rayuwar ɗan ƙasa. Lokacin namu ya riga da ya ƙare, a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rama Farinciki Al'umma da mawaɗanda suka talafa, don mun ganin labaran ya iso gare ku da kuma kashi na biyu na labaran namu, wato shirin sharhin bayan labarai. Sunana Fatima Kabiru Labarai, yanka sanike ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio Farinciki Al'umma. Jama'a bisalam.

0: tama Baba Sadu be gimol magol be tef be entinen jogi tan pla ko men a lele hande gimol ma mi amanti ko ayimdi fulbe Niger be fulbe Nigeria andi fulfulde man do mari chanji ko febia fulbe Niger fulbe Nigeria a tawa dum fu dum a tawa padwal hono wotel e kar pullo hono fu pullo wala ko sanjala pullo pullo hono fu pullo a pullo Nigeria pullo Niger pullo Burkina pullo Mali pullo Cameroon pullo fu pullo a jamaa salaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barka mel hawti ki han kurande do no kurande yetere duniyaru fulbe taskara do tan nadaraje fulbe fere fere e daga mataki la zikano a Nigeria harina ge Nigeria Nigeria Africa jona ka ba da maru a alhamdulillah am wonde bi rahama radio kanu demir chapanje na jeridi we to to la FM kaise se kaise bon do wonde bi rahama radio Abuja wonde Abuja na sarawa Naija ani tan do mi temere be wore be to be mi temere be nayi be to wore la FM misalan jamdi gotel ya ki jamdi jidi be Mustafa Sheikh Abubakar Pullo hanjer taskaram do hanjer jolore ndudo e sudu ndudo wonde be jagor be teddube cilimbe min do wonde be ko mbeta auto likita bokanture ba asan amutu ba asan alay ko min don debbo e jagordo on debbo baabo rawo haajino wo fuube andi tekko matsalaaje fuude fere fere wato ko mbiite Modibbo Jajere Modibbo jaba won
1: Abubakar Jajere assalamu alaikum
0: ay Abubakar hindi baabo rawo kanyo na fuude be
1: na mo Abubakar Mamadou Jajere
0: to jaba boddum laale boddum
1: ndimi
0: ay do ko min yetta hado Modibbo baabo rawo Jajere ko Modibbo Abubakar Jajere o wi min fuddan be ko laarani jam gam hausa biyo to lafiya uwar jiki go babu mai fishi dake to kuna fu furbe don warwabe asibiti a tawo be fere fere a tawo neddo wala asibiti o anda ko dimi a tawo neddo fere wi asibiti man ma e mo jodi e ya dental asibiti yasi a tawo e fere wala zangobe a tawo goddo fere ma o wari gam wala ko yetti pulmo majjum go cede ha hunde jebi ay ko laara den jam e ko laara den sharia ko kita pulmo kam yerdo majjum go cede tan to mi anda likita arande kama dum na afurta kilo de rafu iman do goddo mataki o ummi daga nyaw ko yawre ko wonde wonde fe'i daga e karkara mabbe o wari birni ataw e fere manana fulbe ma Kano bo fere fu Nigeria ma amma to min gadi ataw be wa fulbe den turanci ngam be wata hausa be wata turanci ataw e fere ngam to bi neddo bon se dina ji tayo dikita hokkuma cede hokkuma cede
2: to alhamdulillah gaskiya ira fulbe garebe tafa asibitaji gollane iga dumani to gaskiya idu heba matsalaji ira don hon neddo warai anda kowa kuma gi a nanta hausare nanta turanci nanta kudumani go so gaskiya ini neddo dillinoi asibiti inni yahi to jabu hukka ko wace da mu ya ha direct to dumani wa dum mabbe sana on file mu wa dumani wa mutum durara on ko mabbe tan on file ana kam hokkata cede wuto ya ta hokka cede fere mabbe ta fere sanan kuma to neddo hokkata cede fere kuma foto ko kuma cede hokkata cede a ayubi amma neddo warai umma kawai hokki cede yuma kawai ko kawon cede non kan dum ata to gaskiya i wodi bara kurbi jama'are latibe kawai be jabai cede ne do kuma dan dama daga an ta on komi kuma be cukkata komi
0: don misalu neddo to ummi ki wari o wodi o wardi be nyawdo mako ha na et neddo wari yumi milikita tan o kadam cede kian
2: ha a dum ata ko inni wana private hospital mun dum jada amma kanko gollanta mai hore makko don a wawi ko goma cede makko to amma ira ni kawai asibiti gwamnati to na do hokkata cede
0: to cede jama ta hokka cede asa to mataki hokkata wani irin hokkata ko do
2: wai derewol cede ayubi cede dum hokkata derewol
0: ko larani test ko larani mabbiti ki fayel ko hunde wonde
3: to jarrabe fuli on do nana min wondi e modon burna fu min de heba wato
0: wato worafi ko complain to irin wobbe don be gara asibiti wodo fiba be nya asibiti mabbe wala kusin lebbi idi mabbe nge hay be heba yeki likita
2: eh tumbo dumani ona neddo e asibiti kam insha Allah na e likita hala yigo ha wayi lebbi didi ya e likita dum wata ko sai ni neddo e hay to hani amma indi neddo e hito hani kam insha Allah don to yahi dum rar yiri dum mabbe tana on fayl dum mabbe ti fayl insha Allah o e likita
0: a irin don mun bari asibiti gonga wobbe wari mi fulbe neja imani matsala ko laani mi yaji on gidda sai amma dala iye eh gorko gori ko ye bengadi kusan kwana 40 e asibiti idan da bengadi to dum e rishin ganta dum en barata dum wodi wa be jiba haya 3000 kullum wodi mata jiba cede ma 3000 bengi be lawal ma yiki digita mabbe mai dum sai ba tun wadi bincike min tabbiki ni hani wadi bi hakila kila hani yake kuma asibiti dum hani nangi wato dum da boken
2: so hana to ayi hauri jungo bongo kenan so gaskiya dun wana huduma nan hukuma asibiti wala na wata wata jungo mun der asibiti ma anda kai ni kambe ga anta ben hen jaba be cede kambe ga dibare hore ma amma wana dibare asibiti no asibiti in ni gida neddo dun jabi cede mun to sai hokka ma leso to kowai
0: an din magani ko hunde wanda
2: ko hala magani hala wala fulikita gare do jaba cede e jungo sai ni ayi hayo uka yahu yo uka da yahu yo uka da den nan sai dum ra dum gollan ma amma wala ye do mo wayno jaban ta cede kawai non non tan kawai
0: to dir rabu ndo ndi be rahmare dio mi dum kano do mi ta panje na jelli be rahmare dio abuja do mi ta ngere be na be porore pour la bi fm ndo ndi be docteur amin wato modi bo jam docteur amin en lortan ha ko lara ni jam e jotta joni a ko min hota dum gal hausa wal ay ay ko taskan dum hausa plani to plani hausa hausa plani dum dan jumai misalu akwai plani mu da yawa wanda ba sa jin ma harshen fulancin sosai sai zaman to harshen hausa to in wayannan mutanen da suke zuwa asibiti kaga mutun ya taho da karkara sun zo asibiti ba su iya hausa sosai ba kuma ba su iya turanci ba to in ba isa ba wani lokaci ana haduwa da bata gari da suke karban wani abu na goro kafin su hasara su ga likitan wannan abun wani jan hankali za ku yi wa wa'annan
2: a zahirin gaskiya likitoci zuwa wasu ma wani ya karɓi kuɗin ka ko wani
0: kamar a wasu a hito awon igiya kenan
2: wannan duk irin dama a kasuwanci ko a wani abu
0: akwai ba ta bai
2: igiya in ka hada yan sari za ka ga
0: yan mutum sari kenan
2: amma dai a zahirin gaskiya shi likita ina ruwan sama ina ya ga lokacin da zai tsaya kula patient a waje ba shi da wannan lokacin shi in aka kawo patient ya bude folder shi akai abin nan akai ya hadu da nurses aka dauki vital akai komai da komai sannan fa za a kawo patient gurin likita ko ba yadda za a yi likita a ce yana zaune zaman patient din yake me zai sa ya ke ganin patient in aka kawo file gaban sa dole zai ganshi amma maganar a ce mutum ya kwana 40 bai ga likita ba kuma yana cikin asibiti abin da kamar wuya so kawai mutane ne suke ganin kamar wani abu ne in ka zo ka bude idanka ka je duk abin da ake yi ba yadda za a yi ka je ka zauna mutum ba zai zo ya ce wani me kake so ba dole sai ka je ko da ka je asibitin sai ka je gurin da ya kamata mataki ne
0: to ayyanci matsalar wasu mutanen mu 'yan uwanmu da suke zuwa karkara wani bai da ilimin da zai a gane wannan bangare na kaza ne wannan bangare na ganin likita ne na bangaren bude file ne wannan bangaren kaza wata shawara za ka yi ba su idan sun zo ko harkan tambaya daga ma'aikata ko security ko kaza kaza kaza
2: duk lokacin da mutum ya zo dole ya nemi waɗanda suke ahalin abu
0: kamar suwa
2: kamar ciki tun zai shiga ya nemi ina nurses ko ina air reception wa'annan su zai bincika ya tambaya
0: masu kula da wato gurin karban baki kenan
2: ko kuma Savicon su ma suna aikin su Savicon shi amfaninsa aikin sa asibitin duk kamar haƙƙin mai saye da mai sayarwa ne shi aikin sa kawai duk wanda aka yi laifi in
0: mai ga su ba
2: kawai laifi shi zai kai wa kara in patient aka laifi shi zai kai wa kara kuma duk zai bibiya ya ga menene
3: matsalar ya za a gyara
2: to duk wa'annan su suke da haƙi da wannan abubuwan bayan da za a yi ka kai ƙara gurin su ko su bi ma haƙinka ba
3: to idan muka dawo akan musamman ma zamantakewa na gida da kula da tsafta da kula da lafiya yawancin mutanen makarkara kaga mace tun farko tun da kai aure tana da juna biyu tun yana karami ba su yadda da zuwa asibiti ba kuma in ba isa ba abun yana jawo wasu matsaloli sosai in aka zo haihuwa wata shawara zaka
2: gaskiya dai a zahirin gaskiya a wannan yanayin da mutum ya zauna matarsa ta samu ciki har tsawon wata 9 bai je asibiti ba akwai kuskure to so irin wannan ne sai abu ya mace ta gama galabaita a kawata asibiti mai ba ta da jini ba waye
3: ba yasa kuma dinga korafi akan likitoci a ce masu kula da su
2: karshe abu a zo raye halinsa kuma kan likitoci za a dawo to wannan ba daidai ba ne alal aƙalli kana samun abin nan jini asibiti akwai magungunan da ake sha kullum suna taimakawa da ɗan da za a haifa da ita kanta mahaifiyar mutum drugs ɗin nan kullum ana son mace ta sha saboda akwai abubuwan da suke faruwa za a ga an haifi ɗaya ya zo incomplete akwai wani
3: bai gama cika ba
2: akwai abin da ake ce a nan kifali sai ga yaro ya zo ko kwakwalwa bai gama halittarsa ba ta gama cika ba so nan duk akwai lack of shan drugs kamar folic acid persoline da sauran dai azas abubuwa suna taimakawa sosai suna taimakawa wajen kula da lafiyar
3: mai juna ya kamata dai mace in tana da juna biyu tun yana dan kwana 40 din na kafin ya fara zuwa asibiti daga likita kafin a zo mataki na zuwa awo ko sauran su
2: fara awo wasu suna fara awo wata hudu wasu wata biyar so kafin wannan ma ta fara shan magungunan ta so insha Allah zai taimaka mata za a
3: to ya muhimmancin haihuwa wasu kuma suke cewa haihuwa ma ai wata ba sai an je asibiti ba tunda komai abu za a iya faru ai
2: haihuwa tana zuwa da complication kala-kala akwai haɗarurruka kala-kala da haihuwa take zuwa da su so almuhim mace in za ta haihu ta je asibiti ta haihu na fi kwanciyar hankali ya fi zaman lafiya
3: ko da wata matsala za ta faru
2: akwai matsala za ta faru
3: agajin gaggawa da za
2: a yi ake insha Allah za ta taimake ta amma ta zauna a gida ta haihu karshe matsala ta biyo baya sai ka ga mace an kawo ta tana kumbura ko kuma wasu abubuwa haka ko kuma shi kanshi jaririn bai samu karɓuwa mai kyau ba sai ga a madadin ka zo ai abu dan minti kaɗan ka jawo kanka wahala shekaru zo yaro ana ta fama ana ta abu so mutanen mu su gane su goge da harkar asibiti abu ne ba abu ne mai wahala taimakon kai da kai ne in ka je asibiti ka taimaki kanka kuma ka sauƙaƙawa kanka dole abu wanda ya san abu da bambanci da wanda bai sani ba ba wayewa ba ce mutanen mai kamata su
3: kare to yanzu ya yanayin
2: karkara ya zo asibiti sai abin ya ci tira sai ka zo ka rasa ma ya za ka yi da shi musamman yanzu harkar kansan nan ta yi yawa sai ga mutum wai gashi zahiri abu yana damunsa amma sai ga yana tafiya ya je a yi wannan a yi wannan karshe yin abu ya gama ci har ku yadda za ka dole kana ji kana gani da za ka haƙura da mutum sai ya ba sa sai ya zo yi mutum yana da kansa amma yana shan magani gargajiya ko na to karshe yin abu ya gama ci sai a kawo asibiti kuma yin abu ya kai state inda zai kai kana ji kana gani sai dai ka iyali ba yadda za ka yi
3: to amma rangaye mai likita ya ake gane ita alamar kamuwa da kansar ko kuma ga data ake ko kuma wani ne ake gane mutum misali musamman mata ya ake gane an kamu da wannan cutar
2: ai yanzu kan kansa ta zama
3: wannan dare
2: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma kansa kan kowa yanzu karamin yaro ma sana fito
3: subhanallah
2: karamin yaro sai ga ido sotrot makogoro ko ba inda ba ta fito manyan mutane su kuma za a ga suna samun cervical cancer kamar cancer ta mahaifa a mata maza kuma ka ga cancer ta mafitsara irin wannan abubuwan nan duk sai ga tun mutum ana yi har ya zo ya daina tashi har ba yadda za a wani mutum na bleeding lokacin menstruation ɗinta ya yi ta bleeding karshe a zo a yi tunanin kamar wani abu ne so irin wannan abubuwan gaskiya abu ne da za a overlooking ka duba ga da kaje abu kaje asibiti a bincika so insha Allah ana
0: so ita wannan na farko to wanda mallam yake ita cancer da ake magana akan hadarin ta da ake cewa yara su me ake gane alamu akwai matsala a jikin mutum da zai fara zuwa asibiti kamar ita cancer
2: ya danganta da ta ina ce kawai da za a ga kamar ta mata ita dama su wasu matan sun fi samun breast cancer so yanzu mata daga lokacin da suna wannan izgu ta ringa palpating tana dubawa da kanta ta ringa binciken cikin breast ɗinta in ta ji wani kulutu ko abin da ba ta yadda da shi ba ta je asibiti a bincika mata so duk wa'annan su ne primary abubuwa kafin a je a ga alamu to in abu yana farko ne za a iya
0: attacking ne shi a yi rigakafi
2: sai a san mene ne musamman ma kuma in mutum yana da history
0: a kakannin sa ko wanda ke ko a yakin
2: iyayen sa ko kuma cikin family
0: su ko mai ita
2: ko to nan dole ya ringa yin taka tsantsan akan kar a zo a samu da wani
0: to su yara kanana fa ake gane sun kamu da ita
2: ai to yara kanana gaskiya su majority za a yanci abin lokaci ɗaya yake ko a ido
0: ina kwantsa ko
2: normal za a ga dai abin ya fara da kamar ciwon ido so in ga ga ciwon ido gaskiya a je asibiti a je a ga halin abu bincika in ka ga in ba komai ba ne ba sai a ba da magani
0: to dan doctor kafin na je han je gurin wato shi mai girma chairman Alhaji Jajere Ajeje barkar zuwa
1: na kande
0: yawa na kan bakin kan yana da rawa
1: akwai abu da kake son tambayar likita akwai wani abu da suke cewa ko gaskiya ne nake so likita ya ga mun cewa wai ita kansa ba ta san allura amma ka je aka yi allura za ta zama problem a wajen mutum to abun yana damuna kullum na son tambaya sai ga insha Allah kawo likita kuma na tambaya kan gaba
2: a zahirin gaskiya ba gaskiya bane wannan a zahirin gaskiya ba gaskiya bane maganar da ake cewa kansa ba ta san allura
1: to
2: ba wanda zai ce ma wai kansa ba ta san allura so gaskiya ana yin allura kuma normally allurorin kansa ba in kaga an yi allura a kansa ma sai ta kai wani stage din da akwai chemotherapy da ake yi da radiotherapy wannan in kaga an fara mutum ya je stage din da ma ba a so wannan kawai

0: ta biyu akwai fulani mun yadda ake cewa fulani mun suna zuwa daga maybe kauyuka suna zuwa ganin likitoci wani sa'in wani su kwana 40 wani su kuma a ce su kwana 20 wani su kuma suna nan dai suna daukan kudin su suna ba wa'ansu wani mataki ya kamata likitoci su dauka game da wannan abu saboda akwai yan bata gari duk inda ka sani duk ma'aikatan da ka sani akwai yan bata gari akwai yan mun gani ba za mu bari ba saboda ka mai ya kamata ko likitoci ku dau mataki akwai wanda za su tsaya masu jin fulatanci ko kuma mutum mai jin turanci wanda sun zo ba sa jin Hausa ba sa jin turanci ya kamata a dauki mataki akan wannan abu
1: zai ya kace akan wannan ba likitoci bane ba wannan lamarin
0: gaskiya ne
1: in kaga ana karɓar kuɗin mutum a waje ko wani abu nan bai ma zo ya bude file ba barantana ma kai likita kai tunanin ka ganshi ko kuma ka yi wata alaka da shi ba ruwanka da shi hostile wani likitan ba za ku haɗu ba ma sai a tiyata wani kuma maybe in ya bude file a nan zai zo maybe kawai sai dai a kawo mai folder already an gama yin abubuwa an ɗauki vital ɗinsa an yi abu nan za a kawo mai folder sa a nan za ka gan shi ka ga menene daga nan ka tura in ma lab ne in ma menene sai ka tura request ya je ya yo ma ya dawo so kaga likita ba shi da alaka wannan management ce ta asibiti ita za ta dauki mataki
2: kuma hukumar zartar bana wannan asibitin kenan da yawanci tun a bakin akwai security tun a bakin kofar ita ce asibitin to wannan security sun ya kamata su bibi wa'annan masu wannan kayayyakin na fararen kaya a matsayin likitoci suke idan bako ya zo kuma su dinga bibiya in an gano har wasu ma suke
0: ciwo ni ma wannan nake nufi kenan
2: akwai gara uku akwai wanda suke dan kankan gida ake yi asibiti kaza fulani sun fi zuwa asibiti kaza ya kamata mu je mu duba wa'annan ina ga ya kamata ku shugabannin fulani da kuma hukumar asibitin ya kamata ku zauna ku kai wannan complaint ko wannan korafin da kuke da shi wanda kuma su daga wannan lokacin za a dinga bibiya duk inda wanda wata ta zo musamman iyayen mata ko wannan tsofaffi yawanci za a ga wasu fulani da suke zakarkar wasu tsofaffi ne ma wanda wasu sun haura shekara 70 80 to ba sa ga wasu ma ina makwatoci musu a zuwa cikin gari ba to wa'annan ko kuma ku ungiyoyin ya kamata ku hada karfi da karfi da shugabannin hukumomi na wannan asibitin ku aje wakilanku duk fulatani in ya zo ko fulatani in sun zo asibiti inda da gwamnati ne suka zo ga wakilanku ku zauna kuma da asibitoci na masu zaman kansu wa'annan ga wakilanku mutum biyu ko uku ko kuma musamman ya zamanto ko akwai dan wani abu da za a yi musu isani idan mutum ya zo ba fulatani ne to in an zo mai matsalar sa matsala ce ta kashi matsala ce ta haihuwa matsala ce kaza to ga wa'annan da ya kamata a je a duba darakin in an zo ba sai an yi bibi wani bangaren ba ga inda za a je a duba ina ga in an samu wannan za a samu sauki ga mutanen da suke ake zargi wasu bata gari suna amfani da wannan kamar da shi likita yake faɗa wasu ma da yawa ma su hukumar asibitin kwayoyin likitocin ba san ma ana yi
0: ba sani
1: ba ruwan
0: to yanzu me za ka ce a fulanin mu da suke ba sa jin Hausa me za ka gaya musu da fulatanci akan su kiyaye wannan abubuwan da yake faruwa da su ba ma wai fulanin mu kadai ba yawanci ai mutane ka san yawanci ko da ba fulanin ba suna jahiltar wani abu daban
1: to gaskiya ku hani fulbe ga fulogi da dumaniyo hana naunan da ko fure ko dumaniyo ne idan ina rekodo kuto hanni to gaskiya ji ha asibiti ne duwa kokari ha asibiti to jodoro no han a duya ai ladde non ladde tufat ladde dun tufanta ladde dun ata dum ne to gaskiya wannan gonga no han ja asibiti in dun itta dun ma daga arande dun itta insha Allah dun heba dama ne dun hatila
0: to
1: nam sai duggal jama'a ne sai tun nyau arti nyandi ne to dan nan jiya war
0: dan nan ya hato
1: dan nan ya hato kuma dan ba ne do wata komi
0: kuma da kakkilana in be dan be ta wata dola be be anda ona non ton der on anda hande wa be gari be tay wa be be mere en be gari be jabi ce da mabbe mere to to be zaba be nan be jaha be nan daga rarugo in be ben onon me jaha be daro da o gondo wodi goddo toggore iri de sheida ra toggore makko o tabu asibiti da on tay bona am toggore makko mo ram jam ma min ay tum wari asibiti sey tum hebi likitaje goddo ko ko mo jimi

0: yetima sosai wato mazan fullo da gimin mangalon gaina ko lallai gaina ko wala ko timai rugo bune yawa in yutta lurta hado doctor doctor mi anda irin nai misalu atawan wa fiere don da ko wala fi ne mabutu irin diyan di daren diyan e asibi e wato ni yadan dilata banadam musamman ba Thomas wani wa ifadu ko wani ba Thomas ndiyam dan batta to nayi yari dum wodi matsala to to nan jama ta yadda hebe matsala nan jama heba matsala en kin inyan kusal ko yar ndiyam fu ko san fada matsala
1: to ai mi an dana nagge amma ni kan da wala mi likita lagge
0: eh a likita ya da
2: eh likita biya da
0: wato kusan garge wodi matsala ko san wodi matsala kan yafu
1: ai ku bisa in yari ndiyam sai ni kanin sai ni diyan dan nyauna bisa amma in ni a defi ai hita kanin no ware nyau
2: no ware
1: komi yodi ni bisa hon latiko in ai bisa nyawi sosai amma andi ni gel nyama tako amma gam bisa dan nyami ko goddon ko guba go tampi in ata in ai in a hirsi a defi a nyami ai wala fa matsala ba dira dan dan ma ai dan wala komi in dan defa ma amma in dan defa ka kan wani gacce amma in dan defa ka to kan nan nan mun biroro dan idan dan wani dum ne
0: majalla dan
1: wana kosa na andi kosa yudi in dan da nike kenan
2: in dan da nike an zuwa kosa
1: in take tumul in madumo
2: irana ya ke tumul mu ayo ba ga nan da ke tumul dan da an yi ba ta gani Mustafa ya nuna kittumar
0: wannan yabon ai
2: kittumar wannan gangan gangan da ta malaka jawon kittumar an da mun kila
0: na musamman mai uwan ta da kin jira maka da kittan kudi
2: kittumar da wan nabban da ko nabban sai ta jamfi da nabban la tuto nan ba amma kittumar ta itti mu hangal gon bande kusan ja ta mun wa rajji choi dan da goje amali bolle wadi baledi hangol mabbi ba hanjum wurdo mai dan jata kittumar malaka jawru na jawru fa wa ta mun ko na ne
1: to in ni itti kittumar kawai ni kosan a haku biradan da tudum itto daga nagge da tudum biroi kawai dun yi wadanda hite
2: yana ta ga mun yara dun nan mai sai ni
0: ai biradan mi an yi biri ai
2: sawa ni mun fakki na gai
0: in bi a fakki na gai mun wadin haba andi kida tiji dum wadde ko sa wi ka dum ko san na ko sa dan wodi ayi da ko san babbe ya ngi de yani
2: gona
0: da mi yete so sai yete kam lorta wakati ho siki ko rabro ha mi lorta do Fatima to kya min gimol gotto te mi lorta sai mi jokka ha do ho siki waya Fatima bismillah

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ما سرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da kasancewa da ku cikin shirin Barka da Rana. Kuma kai tsaye a cikin shirin Barka da Rana a wannan lokaci muna tare da Dr. Abbati Bako, Dr. Amadadin hukumar wannan gida da masu sauraro mu ne maka barka da zuwa.
1: To jama'a assalamu alaikum.
0: To masu sauraron mu, kamar yadda aka sani, shi shirin Barka da Rana shiri ne da kan tattauna batutuwa muhimmai waɗanda kuma suke da jibi da rayuwar al'umma kai tsaye. A cikin shirin yau mawdu'in da zamu tattauna akai, dakta, wani mawdu'i ne mai matukar muhimmanci wanda kuma daga lokacin da al'amarin ya bullo an tattauna ana ta muhawara. To amma dai har yanzu masana da masu bibiyar yadda al'amura ke murginawa a ƙasa na ci gaba da wato nazarce-nazarce da kuma tofa albarkacin bakin su duk dai dan a sami mafita. Batu ne na kirkirar ɗan sandan jihohi din nan, dakta, wanda kudiri tuni al'amari ma dai ma iya cewa an amince a kafa wannan ko a kirkiri ɗan sandan jihohin nan. Na san an yi batutuwa na muhimmanci ko kuma akasin hakan, amma hanga irin taku ta masu bibiyar al'amura na siyasa na mulki da zamantakewa, wannan batu wani kallon kurilla ko kallon tsanaki ko kai mai, duk da mataimakin shugaban majalisar dattawa ma na iya cewa ko jiya ko yau yayi wani batu wanda nan gaba kadan zamu kalli batun. Wani kallo kuke yi wa wannan tsari? Magana ce dai ake ta a gaji a jihohin ƙasa tsaro ya inganta.
1: To a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da annabil ummi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbatihi wa man wala bi isanin ila yawmiddin. To malawli hakika wannan magana ce wacce take ta ake ta fama da ita a cikin ƴan makonnin nan, kuma za mu kalle ta ne ni a matsayina na mai bincike da yadda siyasar duniya take tafiya da siyasar ƙasata. Wannan mahangar za mu kalla, ban san komai game da tsaro ba, ban san komai game da abin da ya shafi loba lauyanci kenan ko kuma shari'a, amma za mu masa kallon siyasa. Ma'anar siyasa shine mun sha faɗa mutane tun da Allah halicci duniya ake siyasa, ita tun daga gida
0: ake fara ta
1: mutum yana da iyali har zuwa duniyar, ma'ana akwai masu tafi da ita. Ta kunshi dokoki, ta kunshi wakilci, ta kunshi komai na rayuwa, kuma akan hadafinta ake da yake duniya take tafiya akai, tafi da mulki, abin da ya shafi tattalin arziki, ya shafi wato ilimi, ya shafi lafiyar al'umma, ya shafi noma, ya shafi komai game da rayuwar dan adam. Shi yasa muke kallon siyasa ko tafiyar da mulki a wani abu wanda yake ina da muhimmanci ko kuma koya ma fi komai muhimmanci kware-kware
0: da tunda sai da shi din rayuwa,
1: sai da manufofi ai da tsare-tsare daga wajen shugabanni da akan abin da ya shafi komai. To kaga wannan magana ko tambayar da kai magana ce mai matukar muhimmanci, saboda magana ce da take wato ake la'akari da maganar zamantakewa al'umma da zaman lafiya na al'umma a kowace ƙasa a duniya. Za ga cewar akwai 'yan sanda a ko'ina, amma idan muka dubi wato ƙasarmu Najeriya za mu ga cewar a alhaƙiƙa wato yawan al'ummar ƙasar da arzikin ƙasar da yadda ake tafi da shugabanci ko demokuraɗiyya a ƙasar Najeriya wato ba ta kai tsaikon da za a yi mata wato 'yan sanda na jihohi ba. ko Amurka da suka shekara 250 suna mulkin demokradiya, kwanan nan ma suke ta yin murnar cikar wato shekara 250 na wato yin karban mulki daga kasar Burtaniya. To ba wai lokaci ɗaya suka fara yin maganar ko abin da ya shafi ayi yan sanda na jihohi ba, saboda abubuwa ne masu matukar muhimmanci a rayuwa. Idan muka duba za mu ga cewar a kasashe da yawa akwai yan sanda na gwamnatin tarayya, akwai kuma yan sanda na jihohi, ma'ana wanda suke karkashin jihohi, musamman inda irin tafi da mulki ko demokradiyyar da muke irin ta kasa Amurka ce wacce ake ce mata presidential system of government, ma'ana tsari na shugaba mai cikakken ego. A hakika idan muka duba za mu ga cewar kirkiro yan sandan jihohi, idan ka dubi wato yadda yake, to za ga cewar kin yin sa yafi fiye da a ce ahi, saboda abubuwa da yawa da abubuwa da dama. Idan muka duba za mu ga cewar wato ita majalisar dinkin duniya abinda take faɗa shine a kowace ƙasa a duniya i zamanto akwai ɗan sanda guda ɗaya wanda zai ringa lura da mutum 450
0: a kowace ƙasa,
1: a kowace ƙasa a duniya, kada ya gaza haka,
0: ɗan sanda guda ɗaya
1: da
0: zai lura da mutum
1: 450
0: shi kadai.
1: Idan muka duba a Najeriya za ga cewar yan sanda a yanzu ma ratio din su suna lura da mutum 648 ne,
0: duk dan sanda guda daya,
1: duk dan sanda guda
0: yana kula da mutum 600
1: da wato 648
0: shi kadai.
1: Amma ita majalisar dinkin duniya abin da take nunawa shine mutum daya ya kula da mutum 400, yan sanda daya ya kula da mutum 450. Saboda haka akwai bambanci tsakanin wasu kasashen da mu, ma'ana akwai rara da zamu iya cewa na mutum 1000 ai na mutum muna da yan sanda guda, kamar yanda bincike ya nuna muna da yan sanda da suke lura da wato mutum 1000 mutum 1000 mutum 1016 rara shot, ma'ana da ya kamata a ce yanzu idan muna da yan sanda kimanin mutane kamar kusan 300,000, zaka to kamata a ce akalla muna da 600 ko na abu makamancin haka na tarayya. Idan aka yi nisa, to idan ita demokradiyya ta zauna daram ba ta giriza, ba ta rarrafe, ba kuma tatata take ba, to a wannan lokacin za ga cewa za a iya kirkiro da yan sanda na jihohi. Amma a yanzu idan aka ce a kirkiro da yan sanda na jihohi zai gurɓata tafiyar da demokradiyyar Najeriya.
0: Ta wace fuska kenan?
1: Ta fuskoki da yawa, ka gane, saboda a har yanzu ilimin demokradiyyar bai ratsa shugabanninmu.
0: Amma magana ake ta shekaru 20 da doriya ba,
1: kwarai da gaske.
0: Har yanzu tatata ake
1: wallahi, har yanzu kullum fa a cikin nazari muke maloli.
0: To dakta, tunda ka ce kamata yi a ce sai demokradiyyar ta daina tatata ko rarrafe,
1: ta tafiya da
0: kafafuwanta, ya kamata a ce an kirkiri su yan sandan jihohi. To ka ce za a iya samun nakasu, kuma ka ce ta fuskoki da dama, na saboda mai sauraro akwai bukatar a dan yi fashin baki a warware ta inda nakasin zai iya zuwa da kuke ganin bai kamata a ce an yi ba.
1: To nakasin zai iya zuwa ta hanyoyi da yawa. Nakasin shine misali yanzu idan gwamna da yan sanda suna karkashin sa, sannan kuma akwai yan sanda na gwamnatin tarayya, a rashin koshi da bami da ka'idodin demokradiyya ba, wannan zai zo ya sabbaba wa Najeriya matsala na yadda demokradiyya za ta tafi. Za a zo a samu ja in ja duk da dai mun san akwai dokokin da za a iya yi wanda za su nuna cewar ga aiki da kaidoji na jaha ga aiki da kaidoji na tarayya. Amma idan ka duba mun sha fada ka hukun yada labarai duk abin da ka gani wani ilimi ne yake tafi da shi a wannan duniyar. In ko ba ilimin wannan abin za a samu kurakurai da yawa ko kuma za ga abin ba zai ci gaba ba ko kuma za ga abin zai iya dakilewa. Mun sha fada abu duk kaidodin demokradiyya da duniya kasashen duniya suke bi kaidodinta na sha fada a kafofin yada labarin nan kuma kowanne dai idan ka daga shi a kasan nan zaga an bastardizing din sa mana an abusing din sa mana an kuskure ko an kaucewa
0: hanyar da ya kamata a ce
1: hanyar da ya kamata a ce an bi. Ka dubi zaben cikin gida, ka dubi zabe na kasa gaba daya. Ina commissioner zabe lokacin Malam Ibrahim Shekarau a daya daga cikin kananan hukumomin ana randa ake zabe an kusa hatta mazabe wajen karfe biyu wani yaro irugo a gujerin rungumi akwatin je fada cikin rijiya
0: lillahi
1: wallahi sai waya aka yi maka ce ai aka da karma ko ba da ni ana ci ba an kusa fara kidaya wallahi ba irunguma bin je fada cikin rijiya da shi da akwatin da qur'un izazzage su a ciki kuma yayin ruwa daga baya aka fito da shi. To kabaran a duniyar da za a yi hakan an kware da yin da yin demokradiya
0: wannan sakamako dai ba magana sa
1: wannan babu magana sa ka gani. Sannan kuma a lokaci wanda yake ana buƙatar mutane su fahimci mato

0: iya tana da manufa akan kowane abu na rayuwar dan adam. Zamantakewa ne, tsaro ne, kiwon lafiya ne, ilimi ne, aikin noma ne, kome da ka sani. Kowace jam'iyya idan wani jam'iyyar ta ci zabe tana gabatar da manufofinta da tsare-tsarenta, to 'yan ƙasa za su ji a jikinsu. Tattalin arziki ne, kan shekara hudu ta dawo za ka ga cewar ya kai da iyalinka ci da sha da kiwon lafiya da ilimi da sutura da kaza da kaza da zaman lafiya da kaza da kaza da kaza, sai ka auna in ya karu sai ka ga cewar eh hakika wannan tsarin na jam'iyyar da manufofin sun burin kasa arziki na sun kyautata rayuwa, sun kyautata tsaro, sun kaza sun kaza sun kaza. Idan kwanaki 1260 sun zagayo na zabe, sai ka sake zabarta. Haka wanda suka ce gaba suke. Ina kaga a ƙasar Burtaniya ai tsohon prime minister da ya sauka nan bai fusa TV ba a kesta ma, ai kaga fiye da kashi 64 cikin 100 na 'yan ƙasar Burtaniya suka ce kai wannan mutumin da yanda tafiyar da mulkin nan nasa yake. Gaskiya ba mu gamsu da shi ba.
1: Yana bi da su ta gargada.
0: Mallam Sauka yau yana bi da su ta gargada. Ce Mallam Sauka ka ba mu waje. Su 'yan jam'iyyar da kuma sakamakon bincike da aka yi. Dole ya Sauka ba ja in ja ba. Ka gane? Ba zancen wai ija ya ce a'a shi sai ya yi shi sai ya kai ma lokacin
1: da. Ba dole.
0: Ba dole. Ba dole.
1: Ba yadda zan koda duk mutane za su kare.
0: Ya su kare.
1: Sai na yi.
0: Eh ko sai samar ƙasa za ta haɗe. To samar ƙasa za ta ba haɗewa ne balanta na ka ce kai ko za a yi haka sai ka ci gaba ko sai ka an zaɓe ka. Ko sai ka kashe kuɗi ko sai ka yi ba da cin hanci da rashawa sai kai. To saboda haka idan ka duba za ka cewar masana sun ittifaki idan hamidin aka kirkiro jami'an tsaro na jihohi zai iya kawo rudani da la'alla samun matsaloli a cikin tafiyar da mulkin demokradiya na Najeriya. Ita kanta ƙasa Amurka take tsari suke muke tsari irin nasu, sai da suka shekaru masu yawa ba su kirkiro 'yan sanda na jihohi ba, sai da demokradiyyar ta zauna daram a shekara 232 da suke suna demokradiyya za ga cewar wato ba da jam'iyya ɗaya ce ita ce jam'iyyar Republican wacce take mulki yanzu ta Donald Trump, amma da lokaci tafi ya suka ji to mu ƙara wata jam'iyyar mu ta ringa hamayya sai aka ƙara Democrat. Shikenan sai wannan su karba su yi wannan su karba su yi kowanne ya faɗi manufofinsa da abubuwan da yake ganin zai wa al'umma.
1: In ka zo kai mulkin in an gamsu
0: sai a sake
1: ba ku dama
0: ba
1: idan ba a sauya ba
0: sai a sauya ku. Akwai shugabanni da dama da ƙasar Amurka ba su yi zango ne biyu ba, irin su Jimmy Carter, irin su George Bush babban ba karamin ba karamin shi da yazo ya yi sau biyu, irin su Joe Biden wanda yake shi Donald Trump ya kare yanzu shi ma ya kaga zango ɗaya. To irin wannan abubuwan sun faru da yawa kuma duka ita sakamakon bin ka'idodin demokuraɗiyya shi yasa har yanzu demokuraɗiyyar take tafiya. Kaga ai da shi kansa shugaba Donald Trump yazo yake mulki yake magana cewar a kori baki da suka shiga Amurka ba tare da bin ka'idodi ba da shauransu. Ka gane ko? Sai aka ɗebi akwai sojoji akwai 'yan sanda na jihohi akwai na tarayya misali, sai aka ce to bari mu ɗibi wanda za su kara boda ma'ana iyakoki na ƙasa a hana baƙi shigowa wanda suke yankowa ta rashin ƙa'ida da shauransu. To ai kaga da aka kirkiro su suna zuwa da aka fara ja in ja da kai komo har sai suka fara harbi 'yan Amerika mutum ɗaya biyu uku ɗi biyar da aka sai 'yan ƙasa suka tashi tsaye suka ce ba ɗaya kuro wa'annan a kai su daji can a kai su boda su yi gadi amma ba su shigo gari
1: su 'yan sandan jihohin kenan
0: ba 'yan sandan jihohin
1: na tarayya
0: ne amma kuma da ba su kamar an yi kamar yadda muka kirkiri kamar yadda aka kirkiri wanda aka ce wanda za su 'yan gadin daji da akwai su yanzu a jihohi 'yan kakula akwai su a jihohi
1: su kawai daji za su je
0: su kawai yawwa
1: idan ba ruwansu da cikin jama'a
0: kwarai da gaske. To saboda haka idan muka dubi inda yanayin demokuraɗiyya ke tafiya za mu ga cewa

0: al hakika akwai gyare-gyare. Sannan kuma na uku zaka duba zaka cewar wato idan ka dubi kasafin kudin da ake wa su jami'an tsaro na tarayya. Ai kaga misali zaga a shekara ta 2024 kasafin su ya kai kimanin naira biliyan 169 kusan trillion ɗaya kenan. Amma kuma in ka duba zaga cewar bai wuce kashi 4 cikin 100 na kasafin kudin Najeriya ba. Kaga magana albashi, magana pensho, magana makamai, magana abubuwa da yawa
1: suka
0: da jibi da sha'anin tsaro. Kaga duk ba zai yi ba, ka gani. Sannan kuma ga magana wato abubuwa na zamani da suka fito wanda yake an kirkire su na kula da zabe da yan sanda za su ringa amfani da su a duniya, wanda yake ko kabarka ka motsa akan titi in ana so a ganka kowa ya kai a hankoka, akwai irin wannan abubuwan saboda kudaden da ake. Kuma ba ga cewar hatta albashin da ake biyan su da pension da ake biyan su da shauran haƙoƙin su za ga cewar ba za ka iya kwatanta shi da wato shauran kasashen duniya masu mata sowa ba tukunna. Ka gane yanzu idan ka dubi kamar kasar Masar, kasar Egypt, kaga su kusan miliyan 100 ne yawan al'ummar su, amma suna da yan sanda na tarayya kimanin ko kwatankwacin miliyan 2. Yaushe zaka kwatanta su da yawan wato yan sandanmu na tarayya? Kaga ba abu ne mai sauki ba ko kadan.
1: To amma dakta, wannan abubuwan da kake faɗa musamman batun shi kasafin kuɗi da suka shafi yadda za a yi tasarrufin su jami'an tsaron, ka sani ko ita gwamnatin tarayya ta tanadi wannan? Shi yasa ma aka yi kudirin har majalisa ta amince da cewa ya kamata, tunda dai matsalar tsaron nan ana ganin tana kokarin gagarar kundila a baiwa jihohin dama su yi yan sandan su.
0: To ka san manazarta suna ta tunani da lissafin cewar abun gudu kada a ce za a yi amfani da su a jihohi wajen yin zaɓe da wajen wato faɗa albarkacin baki na baiwa 'yan ƙasa dama a musguna mutane da shauransu. Shi ne abin da ake gudu. Saboda me? Saboda hakan zai iya faruwa, saboda har yanzu ita kanta shi kansa ilimin demokuraɗiyyar da gogewa a tafi da demokuraɗiyyar bai ratsa mu ba tukunna. Balantana hamu fara tunanin irin waɗannan abubuwan da ake cewa a kirkiri 'yan sanda na jihohi.
1: To ka zo
0: ga abin da masana suke faɗa shi ne ka burin ƙasa waɗanda yanzu su ne suke kula da tsaron. Idan bajet ɗinsu kusan trillion ɗaya ne ba kaɗan a shekara 2024, to shi kenan
1: yanzu ana 2026
0: ne Bahaushe yake cewa mai ne in bai ji ba ko
1: dambu
0: dambun bai ji ba in galan ɗaya ka zuba to samu diran guda ko rabin diran
1: dambu in ya yawa baya jima
0: to ka zuba masa mundiya. Saboda haka duk abin da ya shafi haƙoƙin su na rayuwa, ya shafi makaman da suke amfani da shi, ya shafi sirrukan su, ya shafi kayayyaki na zamani da komai.
1: Kana ga in har an tanadi wannan
0: in ka ninka bajet din su sau uku, tunda yanzu in ka kula zaka ga cewa zaka motocin su a lalace, zaka salarin su ba wani na ku zo ku gani bane, zaka allowance din su, pension su, haka akwai wani retire din su da na gani yana complain na jin a news channels ne na ga bana ne ma farko-farkon wannan shekarar yake kuka da cewar ya shekara 35 amma gashi abinda aka bashi ko miliyan 1,700 ne wani abu dai kwatankwacin haka yake faɗa a labarai aka hira da shi na gani. Yanzu wannan idan ka bashi miliyan 20 ai rayuwar sa ita canja da ta iyalinsa, misali maimakon abinda bai kai miliyan 2. Idan misali albashinsa 300,000 ne, ka kawo miliyan 2 ka bashi ba zai cin hanci da rashawa ba. Ba wanda yake so ƙasarsa ko al'ummarsa ta lalace, babu shi, musamman duk wanda yake yayi ilimi an ɗauke shi aiki an biya ana biyan sa haƙƙin sa ina ga bai da wata matsala a rayuwa shi da iyalin sa na ilimi da ci da sha da sutura da komai ka gane so irin wannan abun ire-iren wannan policies din su ya kamata a tsaya a duba
1: a gyara
0: su amma idan ka ce zakai tafi abin da waɗansu tunisun fi shekara 200 suna yi sun samu ci gaba akan abun
1: bace zakai koyi da su
0: kai kuma zakai koyi da su
1: ra'a kuikan kankan
0: kaga hankali ma ba zai dauka ba ilimi ma ba zai dauka ba to saboda haka kullum mun sha fada a cikin nazari muke kullum muna fada cewa da abin da ake so a yi a kasan nan ayi comparative analysis da wasu kasashen ma'ana ai kwatancecenia yanda na baka misali nake cewa in ka je kasar Egypt zaka in zaka yi lissafi zaka miliyoyin masu tsaro al'umma su sun miliyan 100 ba nan kana magana kusan miliyan 240 yawan al'umman Najeriya bisa kirdado na majalisar dinkin duniya to kaga duk abin da ka sani a rayuwa mallam wali lissafi ne in baka lissafin ka daidai ba amsar ka ba ta zama daidai ba so muna ganin wato gwamma a zauna a yi lissafi a fito da manufofi da tsare-tsare da za a je a yi studying dinsu a wasu kasashe a ga ya suke tafi da abubuwan ya maganar tsaransu ya makamai ya maganar albashi ya maganar fenshu ya maganar kaza ya maganar kaza na masu tsaron nan ai wanda zai tsaranka ai dole ka bashi muhimmanci kuma kaga ka'idodin majalisar dinkin duniya ai gashi na faɗa maka kwatankwacin abinda ita majalisar dinkin duniyar ta ce ya kamata kaga ai kamar likitoci ne ma ai zaka cewa ana magana cewa kamata a yi likitoci a ce kowane ɗan ƙasa yana da likita 700 a kowane likita yana da ƴan ƙasa kamar 700 da yake lura da su amma kana maganar Najeriya in ka yi lissafi sai ga likitocin su fi 40,000 da wani abu mafi yawa duk sun gudu sun bar ƙasar ba a nan suke aiki ba ƙwararru ne kuma in ka ji abin da ake biyansu a can abin da za su karɓa a wata a shekara ma mu anan za ka ga ba za a biya likita ba to majalisar ɗinkin duniya ita ce kowane kowace al'umma kowace ƙasa a duniya ga adadin dubunnan da likita ɗaya shi zai lura da guda 100 kaza zai lura da su amma mun nan sai ga lissafin wajen mutum 10,000 da wani abu ko fiye ma za ka gani wai shi ne likita ɗaya zai lura da su
1: ba za a samu abin da ake so ba
0: kwarai da gaske ba za a samu abin da ake so ba
1: to dakta bari mu koma can kamar yadda tun da farko nake cewa mataimakin shugaban majalisar dattawa ya yi wani batu kuma sai gashi ka dauko maganar zargin da ake na cewa ko gwamnoni ko su musamman gwamnonin dai ana zargin za su iya yin amfani da wannan yan sandan jihohi domin biyan bukatun kansu ko kuma musgunawa ma masu hamayya da su to amma shi ya warware ya ce akwai tanade-tanade da akai wanda ba za su ba da damar ai hakan ba ku ya kuka kalli al'amar
0: to idan akwai tanade-tanade da aka yi akan haka ka gane ko sai a fito da su karara
1: a ga yau
0: da yan kasa akwai masana a kasan nan billahi la ilaha illa Allah ga cewa kai yan Najeriya likitoci su amma kasar Afirka na yanzu sun fi 30,000 bare a turai mun yi mahar da yayana so idan ka ce ba za ka ringa comparative analysis ba ma'ana kwatancecenia da wasu kasashen dole ne a ta samun matsaloli malam wali ka fahimci abin da nake nufi so saboda haka in ka lura za ka ga cewa wato a farkon shekara 4 na shekara 2026 da muke ciki jihohi guda 21 har yanzu suna da matsaloli na biyan albashi da arrears na malaman makaranta da na likitoci da ma'aikata da shauransu wanda ba za su iya biya ba a cikin jihohi 26 ba ai 36 21 irin su Kogi su Abia su Plateau da shauransu gashi nan ka gane to wannan idan ka ce ka jabga musu su dauki
1: ƴan sanda
0: guda 20,000 ta ina za su samu kuɗin da su iya biyan su su sai kayan aiki su kaza ita duniyar na lissafi ce kuma karin kudinci shine da yadda duniya take. In ka kula zaka cewar waɗanda suka ci gaba a duniya zaka cewar suna da ƙwararru akan kowace ƙasa a duniya. Ka fahimci abin da nake nufi? Misali za a yi training din Malam Wali. Kawai abin da muke so shine imana nazari akan ƙasar Ghana ko kan ƙasar Egypt ko kan ƙasar Brazil ko India. Kawai kai aje a kai ka kai ilimi kai nazari ka fahimci yadda ƙasa kaza take tafiya da mutananta. Ka gane abin da ke nufi? To haka ake yi a duniya. Amma ni mu nan bana zaton muna da wannan bana manta kusan shekara 25 ko 30 muna biyu ke ɗaya daga cikin malaman mu kun san shi nan na ga wannan Allah ƙara mana lafiya zaka ya ta faɗa mana yake cewa sun je aiki Israel yana aiki a wannan New Nigerian newspaper ka gane sun je aiki ishi sai ga wani a jami'ar Tel Aviv wani professor a wheelchair ma ake tura shi
1: tun a lokacin
0: tun wajen irin nake ga wajen farkon alifdaita da kusan 90 ko wani abu ka gane ice suka ga gaisa da shi sai ice ai shi yayi babban digirin sa ne akan Najeriya
1: wannan professor
0: ice shi kurin shi gogagge ne mai ilimi ne da iliminsa a digirorin da yi duka akan Najeriya yi su ya ringa faɗa musu su Ali Aminu ɗan tata a Kano irin su wani a jiha kaza in ka je Plateau akwai kaza in ka je Enugu kaza Lagos Kano in ka zo haka haka suka dinga mamaki ya kware ya san duk masu kuɗin da suke loko da sako na Najeriya ya san masu ilimi ya san jami'o'inmu ya san yanda yanayin tafi da mulkinmu da shugabanninmu da dukkanin abin da ya shafi to idan kaga idan akwai ƙwararru duk abin da ya taso da ya shafi ƙasa kaza za a ce wani zo kai masani ne akan kaza haka ma a America an taba haka ina ji lokacin mulkin ko ɗaya daga cikin dai wanda suka yi mulkin demokradiyya nan ina ji lokacin ko Obasanjo ne ko lokacin Malam Musa Yar'adu Allah ya gafarta masa. So wani abu ya taso akan Najeriya sai aka ce ai wani za a nema na jami'a kaza sai ya zo White House ya ringa faɗa musu meye Najeriya su waye Najeriya ya mutanensu suke ya shugabancinsu yake ya tattalin arzikinsu yake ya kaza ya kaza bana zaton muna da wani abu kwatankwacin irin wannan. So saboda haka abu ne gaskiya mai sauki ba in ka ce sai ka yi musu bariki barik sai ka yi musu ofisoshi a kowace ward ko a kowace ba ba zai local government sai dai kowace ward misali aka ga muna da mazabu guda na 848 ko to kusan mu ce kowane waje sai ka masa ofishin yan sanda indai abin da gaske ne haka yake
1: ba a ƙananan hukumomi ba
0: kowane waje sai ka sai musu motoci
1: da za su sati
0: da za su aiki duk sati da za a sai mai za a yi menene za a yi wannan za a yi sabis za a yi gyara ba a canja tayoyi za a yi kaza ba a yi kaza ba a yi kaza ba fa ba karaman magana ba ce sai ka ji an training din su na yadda za su yi da makamai na tsaro duk sai ka ji an musu wannan ba abu ne mai sauki da zai ja kuɗi ba na wasa ba.
1: To doctor batun jan kuɗi ko kashe kuɗi da za a yi idan har abin za a yi shi kuke kallo koko gabaki ɗaya ba a ganin wani alfanu a yin su din?
0: Ban gane ba sake ƙara tambayarka.
1: Kuɗin da za a kashe kuke tunani kuke ganin bai kamata a ce an kashe irin wannan kuɗi wajen yin su din ba koko kuna ganin in an yi su ba su da wani alfanu da za su iya yi gara dai a inganta na tarayyar?
0: Ai ba ma kuɗin
1: a ƙasa
0: ba kuɗin da za ka ce a ƙasan nan da za ka ce jihohi suna da su ka gane da za ka ce za su iya yin 'yan sandan jihohi su biya su albashi da allowances da barkoki da za a yi musu da makamai da training da za a ba su ka gani da duk abin da ya kamata ba kasar da mafi karancin albashi kana maganar naira 70 jihohin da wasu ma har yanzu 70 din ba iya biya suke ba akwai jihohin da sun dogara ne kudin da kudaden gwamnatin tare to kaga in ba su da hanyoyi na shiga na kudi ai kaga maganar ana baka misali na Plato Abia Kogi ina ne da shauran wasu jihohin zaka cewar ba za su salary da wani allowances da na abun nan na ma'aikatan su ma zaka cewar ana ta takaddama da shauran su in kace in dai kuma daga gwamnatin tarayya ne kake cewa ba a ba su wasu kudade
1: dan yin wannan
0: aikin to me zai hana suna tarayyar ba za a yi musu ba suna tarayyar sai su baka lissafi na yadda za a yi inganta barukokinsu da makamansu da dukkanin abin da ya shafi kayan aikinsu da motoci na shauransu aje Afirka ta kudu aje a ga suya suke polisinsu tafi Brazil tafi India da suka fi kowa yawan al'umma a duniya tafi China je ka Egypt duka ga sample din ya suke tafi da yan sandansu na tarayya wani irin ilimi ake ba su ina ake kai su training ya batun albashinsu da allowances dinsu da kuma hazard allowance misali idan wani abu ya faru wanda yake za a biya su ko za a biya iyalinsu idan wani abu ya faru na ba daidai ba ko ajali ya zo da shauransu duk irin wannan abubuwan sai kai nazari akan su kaga a kasashe ya suke yi amma a gabar da ana maganar a yan watanni irage za a yi zabe a kasa kace za a kirkiro yan sandan jihohi
1: akwai
0: masana dole su ce akwai wani abu
1: a kasa
0: a karkashin kasa so mun gudun da muke yi shine kada
1: garin neman gira
0: to ido izo inji ba shi yace garin neman gira ido ya tsaye ya kamata shugabanni su ringa nazari kuma su dinga duban Allah su dinga duban ƴan ƙasa da halin da ƴan ƙasa suke ciki
1: na'am
0: ka gani shine muhimmin abu ba wai su abin da suke so ba
1: na'am
0: kuma su yi nazari su ga cewar da aka ce za a kirkiro ƴan sandan jihohi kowace jiha a je a yi nazari a ga ƴan sanda nawa take bukata
1: na'am
0: kuma a kowace shekara da za a yi kasafin kuɗi kowace jiha nawa za ta bukata saboda abubuwan sun yawa kana maganar ilimi kana maganar kai ko yaran da suke Kano suke secondary school yanzu da primary ina jin sun kusan miliyan 8 ko 10 ka duba malamai allowance salary kaza kaza kaza kullun duk wata ba karamin magana bace ka duba kiwon lafiya asibitocin jihar Kano a 1960 da kiro Kano 1967 asibitocin gaba ɗaya ba su kai 20 ba likitoci guda 125 'yan gida uku 'yan waje 21 Murtala Nasarawa shikenan Hadejia General Hospital Gumel haka yanzu kana magana dubunnan asibitoci ne ɗaruruwan likitoci ɗaruruwa in ka duba duk wa'in abubuwan magana noma magana tsaro magana kaza magana kaza to duk inda ka tafi da wa'innan abubuwan zamanto lissafin ka ba daidai ba ya amsa ka za ta kasance
1: za a samu amsa ba daidai ba
0: to haka kara
1: to dakta bari mu je ga masu sauraro tunda ka yi sukuwa ka yi izamiya za a iya samun mu akan lamba 0707 7 9 2 9 wato 3 ko kuma 0781 7 5 7 7 7 a waɗannan lambobin za a iya samun mu domin ba da gudunmuwa cikin shirin barka da rana inda muke tare da Dr. Bati Bako kuma muke tattaunawa akan batun kirkirar 'yan sandan jihohi. Salamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
1: Na'am, da wa muke tare? Malam Bashir Coach, me ya gudun muwarka?
2: Gaskiya ba gun gudun muwarka ni ke na goyi bayan dakta.
1: Na'am, muna jin ka.
2: sakamakon an zaɓi ya zo gaskiya ni ba a tunanin da yake gwamnoni za su yi amfani da wannan sanda ne da gani.
1: To Malam Bashir.
2: To
1: madalla. Dakta Kaji.
0: To ai ina ga fahimci. A gane. Abin da muke faɗa yanzu misali.
1: Hello. Hello, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Na'am, da wa muke tare?
2: Na tare da Hassan Shatima da
1: Naiba. Malam Hassan Shatima, akwai tambaya ne ko gudunmuwa za a bayar?
2: To
1: masha Allah. To masha Allah. Muna godiya. To Dr. Kaji shi Bashir coach kan wace shi ba goyon baya.
0: A gudunmawa tun jazu.
1: Tun daga zabiya
0: to ita kanta kasar Ingila, ai kasar India, ai ta taba kokarin yin kirkiro wayannan nan jihohi. Amma daga bayan na ga sai suka kangarar da abin suka bisa cigaba da shi saboda abu ne da zai ja kuɗi da yawa masu nauyi ka gani. Amma idan ka gina na tarayya duk abin da suke bukata a ne musu, wallahi tallahi za a samu cigaba kwarai da gaske kan abin da ya shafi tsaro. Abin da ya shafi haƙoƙinsu, alawansu ɗinsu, ya shafi albashinsu, kayan aikinsu,
1: komai an ba da cikakkiyar kulawa.
0: Kana kashe biliyan 900 da ƴan kai ko nan ka su koma maimakon kashi 4 cikin 100 na kasafin kuɗi a shekara. Ka kai kashi 10 mun ka gani.
1: Assalamu alaikum. Ga waya ta shigo.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
1: Amin da wa muke tare.
2: Muhammad ne daga Fage.
1: Allah Muhammad Fage. Menene gudun moka?
2: Da nake son in yanzu wannan tambarwa da ta tsunta ƴan sandan jihohi. Shin umarnin wa za su bi? Umarnin gwamna za su bi ko umarnin duba da a baya akwai jagoran da ya ba da umarni ƴan sanda suka gidi. To shin zai yiwu a yi misali sarki biyu a gari ɗaya? Allah ya saka muku da alkhairi.
1: To amin Malam Muhammad Kaji.
0: To ina ɗaya daga cikin abubuwan da su masana suke nazari a kansa. Ka gane? Duk dai tsoron da masana suke yi da masu nazari yau da kullum shine kada demokuraɗiyar ta shiga cikin niyyarsu.
1: To
0: ka gane dan me dan it's a competing values, interest and ambition. Ita demokuraɗiyar kamar yadda masana irin su Professor Azmanova take faɗa, tace ita siyasa a bace ta wannan gasa da buri da kuma abinda kai ko ni ko mu muke so. Ka gane? Duk abin da ya tsallake wannan to ba siyasa bane. To in ku har middin a inda ilimin demokuraɗiyar da gogewar demokuraɗiyar
1: bai kai ya kawo
0: ba, kace za ka yi amfani da wani wanda zai zamanto wannan gasar da wannan burin da abin da kake so din zai zama kalubale tsakanin kai da wani, ma'ana kamar tare da ja za a iya samun matsala. Shi yasa kwanan nan a wannan satin da muka shigo ai kaga ita ƙasar Amurka tana maganar cewar da Ingila, ƙasar da Ingila da Amurka da shauran ƙasashe da suke da ruwa da tsaki akan kowace ƙasa a yayin demokuraɗiyya suna maganar za su zo su sa ido a zaben shekara ta 2027.
1: Tabbas
0: na fata gane. To idan su masu ruwa da tsaki na waje
1: suna faɗa haka
0: to akwai abin da suka shinshuno ko abin da suka
1: saka hango
0: kwarai da gaske.
1: Da salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da wa muke tare? Sadiq Mallam Sadiq Murtala, me ya tambayar ka ko gudunmuwar ka cikin shirin Barka da Rana?
2: Yawa, to
1: sai ka dan sake mai.

0: maimaitawa ta dan yi rawa bamu ji ba.
1: Akan state police ne gaskiya ba mu san state police sai ATM ya sauri tara. Torewa kasa.
0: To wai tasa dai tana dan rawa amma dai an fahimci abin da yake magana ba sa goyen bayan kirkirar su yan sandan juri duk da bai karasa ba tana rawa
2: to hakan maybe shi ma kaga ya fahimta sa kenan da iya ra'ayin sa saboda lalle yana ganin cewar kamar yanda na bai fada umarnin wa za a bi kada ma zo ana clash tsakanin na tare
0: da cewa wani umarnin CP za a bi ko na gwamna
2: yana ganin wato ya kamata su Fabio su Barau Jibrin da shauran duwayen da suke Senate din nan da
0: shi sake kallon lamarin
2: dan me dan da abin da bai nuna ba in dai bai nuna ba to ba zai shawo ba inna ma'ana demokuraɗiyyar ta tamu fa bata nuna ba
0: ka ce yanzu tana tatata
2: wallahi nan yi nake faɗa to ai nazarin da muke kenan a jami'o'i ka gane kuma ƙasar mu ce kuma mun kai shekarun da yanzu za mu faɗa wa shugabanni gaskiya za mu faɗa wa al'umma gaskiya me yasa aka biya mana muka tafi har waje muka je muka yi karatu a jami'o'in su ai mu koyi yadda ake nazari mu koyi yadda ake fasa shi ilimin a faɗa wa al'umma da shugabanni
0: mai amfani
2: ko rashin amfanin sa dan shi ilimi shine kadai abin da yake tafi da duniya in kaga ba daidai ba ba abu ilimin abin daidai ba in kaga daidai to an bi ilimin abin an hau kan hadafin sa sai ba da sakamako na daidai ina fata ka gane so ni a ra'ayina da fahimtata da nazari da nayi da kuma abubuwa da na jijji da yawa
0: daga mutane
2: daga al'umma
0: da su kansu malazarta da masana
2: to gwamma a gina wato a masu tsaro na ƙasa tunda har yanzu ina jin ba su kai bana tun sun ko da za su wuce 300 ba zai wuce da yawa ba to amma ina faɗa muka cewa ga ƙasa mai tasowa kwatankwacin irin ta irin su Egypt suna da 'yan sanda fiye da miliyan 2 a ɗebi miliyan 1 da ko miliyan 2 ka ɗebi inda yake a zauna a fasali kowace jiha ga yawan 'yan sanda da yawan police station da za a yi musu da kayan aikin da za a ba su jihohi guda 36 Abuja ka gane maimakon a ce a ƙirƙiri na jihohi idan aka yi nisa bayan wasu shekaru a yi mu da jikokin mu nan gaba idan suka zo in ka dasa waɗannan komai ya tafi inda demokuraɗiyyar ta ɗore in suka zo sai su ɗora
0: shikenan
2: haka Amurka suka yi
0: to Dokta nan ya kamata dai mu ja akala shirin tunda na ga minti ɗaya ne rage mana sai a yi sallama ga masu sauraro kuma muna godiya da wannan gudunmuwa da aka bayar
2: to alhamdulillah ni wa'annan abubuwa da bayanai da na yi su ne bisa nazari na ilimi da nazari na masana da kuma alƙalma da na yi duka na yi nazari a kansu so shine fahimtata ina fata Allah isa a fahimci fahimtata a yi amfani da abin da na faɗa cewar a gina jami'an tsaro na tarayya a ninninka na jihohi a bari sai da Allah nan gaba bayan wasu shekaru demokuraɗiyyar Najeriya ta inganta
0: masarar wayar da ta kaya kenan cikin shirin barka da rana inda muka kasance da Dr. Abati Bako wanda kuma muka kalli batun kirkirar 'yan sandan jihohi da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu a madadin Dr. Abati Bako da Amatullah da Sadamu da ku Abdullahi Muhammad Wali nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

sai yake gaya masa abin da ya sani yana samun annabawa duk sanda aka ce sun zo cikin al'ummar su da wannan gyaran na su tabbatar da tauhidi ko su tabbatar da gaskiya a cikin al'umma suna gamuwa da kalubale ga kuma irin kalubale da suke gamuwa da shi za a ƙaryata su za a cutar da su za a kuma kore su daga garuruwan su shi ne sai yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da matarsa Khadija ki sha babu wani da ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi face an nuna masa kiyayya an ƙaryata shi an fitar da shi daga garin su lokacin da ya ambaci ƙaryatawa da ya ambaci cutarwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna wani abu amma yana cewa kuma za a raba shi daga garin su nan take annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya a cikin mamaki a cikin wato wato damuwa annabi ya ce awa mukhrijiyahum yanzu su ne za su fitar da ni daga garina ka duba an ambaci kisa abin an ambaci ƙaryatawa an ambaci cutarwa kamar yadda Suhaili yake faɗa a cikin Rawdul Unuf ya ce dukka annabi sallallahu alaihi wasallama bai ɗaga hankalinsa ba amma ana ambatan fitar da shi daga garinsu to sanan ne hankalinsa ya tashi ya yi tambayar da take nuna yana cike da mamaki saboda sigar da ya sanya tambayar a larabci tana ɗauke da nuna abin mamaki yadda ya ka hamzatul istifham bayan tawau suka ce duk sanda aka shigo da irin wannan siga a larabci tana nuna mai tambayar yana mamakin faruwar abin ci awa mukhrijiyahum yanzu su ɗin ne za su fitar da ni ya ce maka to wannan yana nuna maka yadda girman san ƙasa da kishin ƙasa yake a zuciyar mutum saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mamakinsa ka duba lokacin da ya je madina ta zama masa gari ta zama masa ƙasarsa aka kafa gwamnati da iyalansa da danginsa da masoyansa da sahabbansa duk kowa suka yi hijira suka da nan ta zama nan ce ƙasarsu Annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannu yayi addu'a ce Allahumma barik fi muddina Allahumma barik fi sa'ina Allahumma barik fi madinatina Allahumma inna ibrahima khaliluka wa nabiyyuka wa innahu da'a li makkata wa ana ad'u li madinata bi mithli ma da'a bihi ibrahim li makkah wa mithlihi wa bi mithlihi yace ya Allah ka sanya albarka a cikin mudu mu ka sanya albarka a cikin sa'in mu to kwanan awan mu ka sa masa albarka ya Allah ka sanya wa madinar mu albarka yace ya Allah annabinka Ibrahim annabinka ne sannan khalilinka ne badadayinka ne yace yayuwa makka addu'a da yace Allah ka sanya mata albarka yace to ni ma ina maka ina addu'a da irin abinda Annabi Ibrahim yayi wa Makka addu'a ni ko ina yi wa Madina irin wannan addu'a da wani kwatan kwacin sa. Da wannan waya yake cewa Allahumma barik li Madinatina bi du'afai ma barakta li Makka. Allah ka sanya albarka ninkin biyu a Madina akan wanda ka sanya a Makka. Saboda me saboda nan ne garin sa. Nan ne mahajir din sa nan yayi gidansa da iyalinsa da danginsa da masoyansa duk an taru ana. Ya zama ƙasarsa sun haka yana kishinta duk da can ne mahaifarsa amma kuma yanzu nan ne ƙasarsa sun haka ya yi mata addu’a irin addu’ar da bai ma wani gari irinsa ba saboda kishin ƙasarsa kishin al’ummarsa kishin jama’arsa ka duba me ya sa muhajiru na suka zama sun samu ɗaukaka fiye da kowa saboda nan kalmar ta muhajiru sun yi haƙuri sun bar ƙasarsu saboda su kiyaye addininsu ma’ana sun yi wata bagararrumar sadaukarwa kamar mutum ne ba da ransa a kan wani abu za ce ya yi sadaukarwa ba ƙarama ba to haka suka yi sadaukarwar haƙuri da ƙasarsu su dawo wata ƙasar da ba tasu ba su dawo cikin wata al’ummar da ba ‘yan uwansu ba ba danginsu ba su zauna saboda tsira da addininsu wannan ta sa muhajiru da suka zama sun samu ɗaukaka ashe kishin ƙasa wani abu ne a rai wani abu ne a cikin zuciya wani abu ne da ake halittar mutum wanda yake kan daidaitacciyar halitta da shi in kaga mutum ya rasa kishin ƙasarsa
to zuciyarsa ta gurbace, halittarsa ta lalace, ya kauce tsarin halittar asali da Allah ya masa. Shi ba karamar illa bace za ta samu dan Adam, ba karamar illa bace da ta fice ma baya, ci ma baya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan sahabbai sun yi hijira, lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rashin lafiya a Makka, har yake jin kamar wato ba ma zai tashi ba, yake jin kamar ba zai tashi ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa zai tashi ma har zai hayayyafa ma nan gaba lokacin isa da, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa isharar cewa zai ma hayayyafi yaya, innaka antadhara wasrataka aghniya khairu min antadharahum yataqalatun yatakaffafuna an-nas, kabar magadanka. A lokacin da yake magana mai gadan sa mace ci guda daya isa, amma Annabi ya nuna masa za ka yi tsawon rai kuma za ka bar magada, to ka bar su da abin da za su kula da kansu, ya fi a kanka ka bar su babu komai tare da su suna bin mutane suna roƙo. To kuma haka aka yi, ya yi tsawon rai ya bar ƴaƴa wanda su suka zo suka gaji dukiyarsa. To a daidai wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu yana cewa Allahumma amli li ashabi hijratahum, ya Ubangiji ka zartar wa da sahabbaina hijrarsu. Anan malamai suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan addu'a saboda ya san irin yadda sahabbansa suke mararin ƙasarsu da suka bari. Inda an yi fatho Makka, wasu za su so su duwar Madina su dawo Makka, saboda san ƙasarsu har yanzu yana cikin zuciyarsu. Nan ka taso, nan aka haife ka, wakila iyayenka kakanninka duk ana aka haife su, nan ka yi wasan ƙasa, nan ka girma, nan ka san komai, ce lokaci guda ka bar shi ka tafi wani gari da ba ka san ko abun ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sauri ya yi wannan addu'ar saboda kada wannan kishin ƙasar ya sa su baro Madina su dawo Makka. Ya ce ya Allah ka zartar musu da hijirarsu, na ka tabbatar musu da hijirarsu, su zauna a nan garin Madina kada su dawo ƙasarsu. Wannan yana nuna maka cewa san ƙasarka da kishin ƙasarka wani abu ne wanda yake fitra ce, halitta ce da Allah subhanahu wataala yake dasa ta a cikin lafiyayyen gangan jiki ta mutum. In ka ga mutum baya kishin ƙasarsa, ba ruwansa sai maslaharsa ce kawai a gabansa, to ka tabbata cewa wato zuciyarsa ta lalace. Kyakkyawar halittar da Allah ya ce ya yi wa ɗan Adam shi tashi ta lalace, cuta ce take kama zuciya, ta sa zuciya ta mace kawai tunaninta ya za ta gina kanta, tunanin shi ya zai gina kansa, ya zai gina ‘yan uwansa, ya zai gina ‘ya’yansa, shi ke nan. In ma wajen garin gina kansa da ‘ya’yansa ƙasar ma za ta rushe shi ma ruwansa, bai damu ba. Wannan kuma za ka ga cewa mutum mai hankali, ko da ana cutarsa a ƙasarsa, mutanensa suna cutarsa, ba zai manta cewa ƙasarsa ce ba. Ba zai manta cewa mutanen nan ba, ko da sun cuce shi mutanensa ne, ba zai manta da wannan ba. Sa'ani mai hikima yake cewa biladi wa in jaratatu wa qaumi wa in dharamu, ƙasa ta hulunci, izza ana da mutunci da ɗaukaka da daraja. Mutane na ko da sun zalunce ni, ni a gurina mutane ne masu daraja. Wannan idan akwai lafiyayyen zuciya kenan. Zaluncin da za a yi maka a ƙasar ka ba zai shi zai sa ka haɗa kai da wasu maƙiya a rusa ƙasar ka ba. Kamar yadda za ka ga wasu saboda biyan buƙatar su za su iya zuwa su haɗa kai da wasu ƙasashe ma a kawo ƙasar su hari, a yaƙi ƙasar su, a rusa ƙasar su, a rusa komai na ci gaba na ƙasar saboda kawai biyan buƙatarsu. Mai lafiyayyen hankali da lafiyayyar zuciya da lafiyayyar halitta ba zai yi wannan ba.

wata kasar kasuwanci ne ya kai shi ko neman ilimi ko wani abu dalili ne yasa ya bar kasarsa amma halinin sa alhinin sa yana can kasarsa saboda nan ya taso nan ya hima amma wannan shuurin filin din wannan a tare da mu kusan an ruguza shi an lalata shi daga sama har kasa wanda duk wani abu da muke kuka da shi wannan ne ummul awaisa duk wani wanda ya samu madafan iko ka ba shi wani shugabanci kawai tunanin sa ya zai gina kansa shi ko da kasa za ta rushe tun daga sama kuma har kasa yadda za ka ga shugabannin ba kishin kasa haka nan suna talakawan ba kishin kasa suke ba inda za ka fahimci cewa talaka bai san kishin kasa ba ba a gina wannan a zuciyarsa ba wanda duk aka ce ko wani gwamnati ta bata musu rai ko ta yi wani abin da baya so haka za a fito zuga a shiga gari a yi ta kakkarya falafalai a yi ta lalata kadarorin gwamnati kadarorin gwamnati na al'umma ne ba na gwamna ba ne ba na ciyaman ba ne ba na shugaban kasa ba ne ba na sanatoci ba ne ko 'yan majalisu wataƙila ma ba su suka yi shi wataƙila da mancan sun zo sun samu abu kuma haka su su tafi tuba shi a zo a lalata komai saboda wai an bata masa rai ba rashin hankali yau da hauka abin da aka yi saboda amfaninka da kai wataƙila da 'ya'yanka ma da jikokinka saboda wai an bata maka rai ka zo ka lalata da kuɗinka aka yi shi da kuɗin da aka tanada saboda a taimaka maka aka yi shi maka zo ka lalata saboda baka san wani abu kishin ƙasa ba baka san wani abu kishin ƙasa ba ko a zo a wawashi kowa ya ɗauka ganima ganima ina aka taɓa haka to in muna son mu ga gyara a al'umma mu sai an farfaɗo da kishin ƙasa a cikin zukatan al'umma su san muhimmancin ƙasarsu su san darajar ƙasarsu su tsaya su yi aiki tukuru saboda ƙasarsu su bar kyakkyawan baya kyakkyawan tarihi su yi wa ƙasarsu kyakkyawan fata in ba wannan aka assasa a cikin zukatanmu ba to duk wani abin da za mu yi na hankulan gyara ba za mu iya ba saboda ku kuna yana gini ne akan ruwa gini da ba zai tsaya ba yadda aka ɗauko mutum ka zo ka ce ga wani a zo a zaɓe shi ko a ba shi muƙami kaza ko a ba shi kamar da tunaninsa kawai kansa tunaninsa ya zai gina kansa ya zai gina na gindinsa ya zai gina ko garinsu ba zai tunanin gina ba tun nawa ne ya yi shugabanci ya riƙe wata wani matsayi mai girma a ƙasar nan amma ya tafi in ka je garinsu sai kai kuka ba kyakkyawan titina babu asibitoci babu makarantu babu wani abu da za ka iya cewa wannan abin ya bari don ya taimaki al'ummarsa babu kawai kansa ya ta ginawa kansa ya ta ginawa ya ma fita daga cikin ƴan'uwansa ya gudu ya koma can inda ba ganinsa suke ba to ga irin wannan taya za ku gina ƙasa to za ka jima kana yawo a ƙasashe a duniya ba ka samu irin ɗan Najeriya wajen rashin kishin ƙasarsa ba wannan abu ne sananne za ka yi yawo a ko'ina ka je ka samu mutane kowa yana son ƙasarsa kuma zai iya sadaukar da komai nashi akan ƙasarsa ta zauna lafiya ƙasarsa ta ci gaba ƙasarsa su samu ilimi ƴan ƙasarsa su samu kyakkyawan kula ta lafiya da sauransu amma ba Najeriya duk wani abin da za a kawo na ci gaban al'umma wasu ne za su yi maƙarƙashi da za su kwashe abin su wawashe abin su sace abin ko da ba za su amfana da abin ba su amma a fasa ko ya rasa so in dai ana son a farfaɗo da ƙasa ta ci gaba ina ga kyakkyawan sakamako kowane irin mulki yake to sai an fito an dasawa al'umma kishin ƙasa kuma abin dole ya fara daga sama domin idan ya zanto na saman su kansu ba kishin ƙasa to ta ina na ƙasan za su yi kishin ƙasa idan mai gida ya ɗauko dindufa yana bugawa da ba zai hana 'yan gidan taka rawa ga ya kada ganga su kuma za su shiga da taka rawa ne don haka dole ne a tashi ayi wannan kuma abubuwan da yake da tushe a tarihin dan adam a tarihin addinai gaba daya lantana ko musulunci wanda ya zo don ya gina al'umma ya gina ƙasa ya gina dan adam Allah ya samu dace.

0: sami akan kallahu da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallau da sauraronmu sai a biyo mu kai tsaye zamu shiga domin fara karanto tambayoyin naku a daidai wannan lokaci bayan da malam ya gabatar da wannan shimfiɗa akan kallahu a cikin shirin namu na yau mai tambaya ta farko yake cewa shin mace za ta iya yin dawafi da sa'ayi tana sanye da niqabi kuma menene hukuncin kitso da sanya lalle yayin haji ko umra
1: asali mace annabi sallallahu alaihi wasallam ihraminta yana cewa la tantaqib al mar'atu kada mace sa niqabi shi yana daga cikin ihramin mace ba za ta sa niqabi ba san niqabi shine abin da za a rufe fuska a bar idanuwa ana ganin abin ana gani da shi wannan bai ce ka ta sa niqabi wannan shine al aslu mace ba sai ta sa niqabi kuma ba a buƙatar ta sai dai malami suna cewa idan ya kasance a gurin akwai abin da take ganin barin fuskar ta ta abuɗe zai zama wata fitina tana iya sa wani abu daga sama ta rufe fuskar ta ba niqabi ba kamar in tana da lilibi haka ta ja lilibin ya sauko ta sauko da shi ƙasa kamar yadda nana Aisha ta ce a hajji sun kasance suna ɗage fuskar su amma idan suka shigo cikin mutane haka maza da ba nasu mutu suna sako lilibin su ya rufe fuskar su wannan babu laifi idan mace ta yi wannan amma dai al'asul shine mace za ta sa niqabi ba a ihramin ta na umra ko na hajji
0: to mala akwai batun kitso da sanya lalle yayin haji ko umra
1: kitso za su iya yin kitso lalle idan ya zanto babu turare a cikinsa in babu turare a cikinsa ba hana mace yin kitso ba hana abin da aka hana shi ne kawar da wani abu na gashi ce za ta tsige gashin ta ko za ta sa wani abu ta yanke ko ta aske wannan an hana mai ihrami ba zai yi wannan ba amma don ta yi kitso wannan za ta iya kitso haka nan sa lalle za ta yi sa lalle amma da sharaɗin ya zanto babu turare a cikinsa amma in akwai turare a cikin lallen ba za ta yi amfani da shi ba.
0: To akan makallau ne wannan tambaya kuma cewa yake idan mace ta yi allurar tsarin iyali sannan jini yana rikice mata ta yaya za ta gudanar da sallolinta.
1: To da yawanci allurar sa abin tsarin iyali da allura ko ƙwayoyi da ake sha na tsarin iyali sukan jawo irin wannan sa jini ba zai fita lokaci ɗaya ba kamar yadda ya saba fita kafin a fara wannan allurori zai zama yana fita a hankali a hankali wannan shi zai sa kuma abin ɗin nata ya dinga zuwa ya ɗauki ya zanto jinin shi ne dai jinin da ta saba gani ya ɗauki zuwa wani lokaci ta ga tsarki za ta iya yin wanka ta ci gaba da ibadata amma da zarar zai dawo za ta dakata da ibada har sai ya ɗauki saboda haka zai iya ɗaukan kwanaki fiye da yadda da ya saba yi saboda baya zuwa lokaci guda baya zuwa abin nan a karo na farko gaba ɗaya ya fita saboda haka zai iya zuwa ya yanke kwana ɗaya biyu kuma dawowa in ya yanke za ta ci gaba da ibadar ta bayan ta yi wanka sannan in ya dawo kuma za ta dakata da sallah har sai ya kuma ɗaukewa.
0: To malam wannan tambaya kuma cewa take wani mai gyaran mota yana karɓar kuɗin kayan gyara daga wurin kwastoma bisa farashin kasuwa amma idan ya je siyan kayan sai a bashi rangwame saboda sun saba da masu shago shin ya halatta ya riƙe kuɗin rangwamen da yake samu.
1: Kuɗin rangwamen ba nashi ba ne na masu kuɗin ne na masu wato kwastomomin nasa ne ba nashi ba ne aka baya halatta ya riƙe aikenka suka yi ka soyo musu abin da ka gaya musu farashinsa amma kai ba sayar musu kai ba inda ba ka da shi abin da kake da shi kake sayar wa mutum amma yanzu kai ba ka da shi ka gaya musu ga abin da ake sayar da abin a kasuwa suka baka kuɗin ka je ka sayo musu in ka samu rage za ka dawo musu da canjin da aka samu na rage sai dai in su suka bar maka wannan kuma nasu ne da mun suna damar su baka ya halatta ka ci in sun bar maka domin da za ka ji kuma ka ga ya ƙara kuɗi ba dawo musu za ka yi ba sai ai abin nan da na gaya muku kuɗin sai yanzu ashe ya tashi ban sani ba ƙarshe za su cika maka kuɗin ne ka je ka su saboda ka kai ɗan aiki ne ba kaya ka sayar musu ba bare ka ce ka ci riba ko da waɗancan su yi maka rage su waɗannan masu kayan akan rigi ba, kayan akan rigi ba, tunda ba da kuɗinka aka saya ba. Saboda haka wannan shi ne asali, kada ka karɓi kuɗin mutane, kai ba kayan gare ka ba ka sayar musu, da yau kana da kayan ne a aje sai ka sayar musu. Shikenan rigar da ka ɗora a kai, haka ce ya halatta ka ci, amma ba kayanka ba, kaya yana kasuwa, kai zuwa za ka yi ka sayo, amma da kuɗinsu ba za ka sayo, kuma da kuɗinsu za ka ci riba. Wannan ba ya halatta, wanda sun yi maka rigi ko masu kayan aka yi wa rigi ba kai ba. Saboda haka za ka kai musu ka ci, to an samu rigi rangwame in sun ce riƙe. Kuma shi ke nan ba ya zama halal malal kana iya ci, amma ba haka ba muka cika ci haƙƙin da ba naka ba.
0: To akan muka lahu wannan tambaya kuma cewa take, menene hukuncin kuɗin ruwa da banki ke ƙara wa mutum? Shin ya halatta a yi wa iyaye ko ‘yan uwa kyauta da irin waɗannan kuɗaɗe?
1: Hukuncin sarai kamar da kowa ya sani, waɗannan conventional banks da ake da su bankuna ne na riba, ma'aunin bankuna ne da aka assasa su a kan mu'amala da riba, ba ka bashi su ƙara maka, kai ma in kuma ka yi ajiya wanda sunansa ajiya amma bashi ne ka ba su, su juya su ma kuma su baka, in sun tashi biyan ka su baka riba. Akan haka aka gina tsarin bankuna, saboda haka abinda suke mu'amala da shi da riba ce, sabon kai za a bawa ko kai za ka bayar da sunanta riba. Ba halatta ka ci, ba halatta ka yi wani abu da shi na amfani. In aka ce ka ci, ba ana nufin wai dole sai abinda za ka ci abinci da shi ba, a'a, da sutura da mota, duk wani amfani da za ka yi da shi sunan shi cin riba. Kalmar ci ba tana nufin sai in abinci ba ne, to haka duk wani amfanin da za ka yi ka amfana da shi bai halatta ba. Akwai wani nauyi a kanka ta hanyar kuɗi da baka ci, bari ka je ka sauke wannan nauyin. Akwai mutanen da kake taimakawa a dukiyarka, sai kuɗin riba su zo ka ci, to shikenan bari in taimaka masu da kuɗin riba. Wannan duk baya halatta, saboda in kai haka kanka ka amfana, maimakon ka ɗauka daga asalin dukiyarka, ka ɗauka daga cikin riban ne, ka sauke wa kanka wani nauyi, saboda kai ka amfana da abin, don haka wannan ma cin riban ne. Saboda haka kai ba za ka amfana da komai daga ciki ba, sai dai ka sadaukar da shi a wani wuri can daban, amma ba a wajen sauke wata buƙatar ka ba, ko wani nauyin da yake kanka, ko wata damuwa da take gabanka. In kai wannan to ka ci riba. Saboda haka in akwai ‘yan uwanka da ka saba taimakawa daga dukiyarka, sai ka ce to ka sauke su daga taimaka musu daga dukiyarka da kuɗin riba za ka riƙa taimaka musu. Waye ya amfana? Kai ma ka amfana, domin da da kuɗi da dukiyarka ke ɗauka kana ba su. Yanzu sai ka sauke nauyinsu daga kan dukiyarka ka ɗora kan dukiyar riba. Saboda haka ka amfana wannan shi ma cin riba ne, saboda haka baya halatta. Ma haka kawai ka wancan daban wanda shi bai masu wata iri ba, bai san ka ba, bai sa ran wani abu daga wajenka ba, sai ka ɗauki kuɗin sai ka bashi. Wannan kaga ba kanka ka sauke wani nauyi ba, ko kai wani aiki da al'umma za ta amfana, wani kwalbati da ya fashe da ya lalace ka gyara shi, wata kwata da ta lalace ka gyara ta, wata hanya da take da rami kai ciko, wata asibiti da ake buƙatar magunguna ka sai magunguna ka kai, duk wannan ya halatta. Wannan ya halatta, amma ka sauke wani nauyinka daga wannan dukiyar, ko wani haraji ne na gwamnati da ake karɓa a wajenka, sai ka ɗauki dukiyar ribar sai ka biya. Wannan ka amfana da ribar ne, ka rage wa kanka wani nauyi, duk baya halatta.
0: Tunanin wannan tambaya kuma cewa take, mutum yana da wuraren kasuwanci da yawa, idan shekara ta zagayo domin zakka, shin zai haɗa dukkan kadarorin ya ƙididdige zakka tare, ko kuma zai yi lissafin kowanne daban?
1: Idan duk dukiyar asalin ta ɗaya ne, tushen ta ɗaya ne, to ko da wa ya raba ta bai haɗe ta ne, ya yi lissafi ya fitar masa zakka mai ɗaya. Amma in tushen dukiyar daban-daban, wato misali mutum ne yana da dukiyarsa yana juyawa, sai aka yi masa wata gagarumar kyauta ta ma sai buɗe wata harka da ita, kaga dukiya ce wacce take da tushen ta daban, tushen ta shine kyautar da aka yi masa, amma ba wannan da yake juyawa ita ce ta haife ta ba. To in ya tashi zakkawo lissafin waccan daban, lissafin wannan daban, sai ka za ka iya samun lokacin zakkan ma ya bambanta. Waccan wannan yana da ita, dama yana juya dukiyarsa duk abin nan a watan Ramadan misali yake finna zakkarsa, sai kuma a cikin watan Shawwal sai ya mallaki wato wata dukiya ta hanyar kyauta da aka yi masa, ko ta hanyar gado da wani nashi ya rasu ya ci gadonsa, sai buɗe wata harka da wannan dukiyar ita kuma a Shawwal. Kaga ita zakkata ta dawo Shawwal, wannan kuma zakkata Ramadan ne, kowace za a yi mata lissafinta. amma idan dukiyar asalinta guda ne yana harkoki ne yana harkaɗe ne ƙarshe buɗe branch nan nan to dukiyar da ce ya tashi duk gaba ɗaya zai hada su yi musu lissafi da
0: to kan kallawo wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin yin ban daki a cikin ɗakin gida shin akwai hujja cewa hakan yana jawo aljanu cikin gida
1: yawanci ban daki na zamani aka samu ba irin banɗakuna na da ba banɗakuna na da inda aka shiga banɗakin anan ake yi ba haya da fitsarin da anan yake zubewa ba yanzu banɗakuna na zamani fita yake nan dai za ka shiga ne amma an kai ba hayar ko za ka yi fitsarin zai bar wannan gurin da zai yi wani guri ne daban saboda haka bambanci akwai bambanci tsakanin irin wancan banɗakuna saboda haka ba za a ce ya haramta ba ai da can su Laraba ba ai ba sa yin banɗakuna a gidaje asali daga baya ne suka dawo suna yin banɗakuna a gidaje in ka karanta hadisin nana Aisha da take ba da labarin ƙagira akai mata da ce lokacin da ta fita da daddare domin buƙatar ta ta ce a daidai lokacin wannan Laraba ba su gane su yi banɗakuna cikin gidajensu ba ba ma a ɗaki ba da a gidaje ma ba su yi sai dai sun fita amma daga baya aka bi ana a cikin gida ba za a ce an kawo aljanu a cikin gida ba to haka yanzu aka zo ana yin subcontents a ce an yi ɗaki cikinsa akwai banɗaki za ka samu banɗakin wani in ka shiga ƙanshi ma yake an sa masa kayan ƙansa sashi aka ji wani alamar bababi ko wari ba saboda duk abin da yake fita daga nan fita yake daga gidan gaba ɗaya yana fita can ya je sokawe baya zama a nan sai ka za ka same shi ƙalƙal za ka kaga maganar a ce ko bai halatta a yi ba saboda shaidanu ba shi ba ne sannan shaidani a inda kake ba kan gadonka sai na zuwa ba wai sai a banɗaki ba har a cikin kan gadonka shi yasa aka ce in za ka zo ku hanciya ka gara tayatul kursi don gara shaidan ya matse ka in ba ka yi ba wannan shaidan zai iya zuwa da nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan sai qada ahadukum min nawmihi falyastanthir thalathan fa inna ash-shaytana yabitu ala khayshumihi idan ɗayan ku yana ya tashi daga bacci ya shaƙa ruwa a hancinsa ya faci saboda shi ɗin yana kwana a kan karen hancinsa to karen hancinka nan ba ɗaki ce saboda karen da kake ma nan ma shi ɗin saboda ka maganar cewa sai ka yi ban ɗaki a cikin ɗaban ɗaki za ka jawo shi ɗan duk ba haka ba ne shi ɗan har masallaci yana gun mutane da bai ce in aka yi kiran sallah ya ruga a guje in aka gama kiran sallah ya dawo in aka yi iƙama ya fita a guje in aka gama iƙama ya dawo ya ci gaba da yin mutane su ba su ina ya shigo masallaci so ba wannan ba zai kana wai kai ban ɗakuna ba ce saboda in an yi shaidanu za a zayo su ko kai ko ba kai mu shaidanu za su shigo.
0: To kar maka lau wannan tambaya kuma cewa take idan mutum yana ganin shugabanninsa suna zaluntarsa shin ya halatta ya riƙa yi musu addu'a su faɗa cikin bala'i ko wata musifa saboda zaluncin da suka yi masa ko kuwa ya fi dacewa ya taƙaita ga kai ƙara ga Allah ba tare da takamaiman addu'ar musifa daga gare su ba.
1: Wato wanda yake shugaba rayuwarsa tana da alaƙa da taka ko kaƙi ko kasu za ka ce shugabanka ne to rayuwarsa tana da alaƙa da taka in ta yi kyau kai ma taka rayuwar ta yi kyau in ta lalace kai ma za ka ja jikinka abin da yake faruwa kenan rayuwar shugabannin da ta zama wata iliya ta rashin gaske abin da sai ya shafi kowa da kowa yanzu da za su gyaru su zama na Allah na gaske zama masu gaskiya masu adalci kowa zai ga alamun adalcin nasu da salahar tasu a jikinsa zai gani a abincinsa zai gani a tsaransa zai gani a ilimin ƴaƴansa da sauransu haka da in ta lalace shi ma tashi za ta lalace ashe kaga in kana da addu'ar da za ka yi shugaba shi ne kai masa addu'ar Allah ya gyara shi ba Allah ya tarwatsa shi ba in ya tarwatsa shi kai ma tarwatsa za ka yi ya roƙi Allah ya gyara shi ya zama na ƙwarai in ba na ƙwarai ba ne Allah ya canza maka da na ƙwarai shi da abin da za ka yi amma in ka ce Allah ya tarwatsa shi yana kan miki to tare za ku tarwatsi don duk abin da ya same shi ya same ka saboda haka shi ya sa Imam Ahmad alaihi rahmatullah yake cewa da ina da wata addu'a ka duba irin da ya wahalar da ya sha hannun mahukunta akan aƙidarsa ba wani abu ya taɓa nasu ba ba wani abin da rawar gaban hatsi ya hana su ba aƙidar sace ake so an canza masa ƙarfi da ya ce sai ya fito ya ce alƙur'ani ba maganar Allah ba ce halitta ce ta Allah kamar sauran halittunsa kawai wannan abin ake so sai an ƙaƙaba masa yace shi ko ba zai faɗa ba alqur'ani magana Allah ce fa ajiru hatta yasma kalam Allah alqur'ani ya kira Allah ya kira magana Allah kuma ba halitta ba ce ba wani yana ya halicce ta ba magana Allah sifa ce ta Allah sifar Allah qadimiyya ce azaliya akan haka ne akai ta azabtar da shi akai ta wahalar da shi aka sa shi a kurkuku akai ta masa bula da akai ta masa barazana da kisa amma ƙarshe bayan ya samu kansa ya fito daga kurkuku an sa masa takunkumi daurin talala an hana kowa shiga inda yake shi ma kuma an hana shi fitowa shiga cikin jama'a ya karantarwa kamar yadda ya saba amma duk da haka yake cewa da yana da wata addu'a wanda ya san idan yayi ta nan take Allah zai karba yana da wannan garantin to da wannan addu'ar shugabanni zai wa Allah gyara su kuma kaga mai tunanin wahalar da ya sha akan addinin sa ba mai daukar musu komai ba sun wahalar da shi wasu daga cikin ƴansa malamai ma sun kashe su wasu an musu bulala wasu an tirsasa su sun ce sun yadda wasu kuma an yanke albashin da ake ba su an dakatar an daina ba su albashi amma duk wannan bata sa shi ya ce inda yana da addu'a karɓar biya ba da sai ya addu'a Allah ya tarwatsa su ba sai ce da sai ya musu addu'a mai kyau ba haka ya kamata tunanin mu ya kasance ba tunanin Allah ya rugurgu da su ba Allah ya rugurgu da su to kai ba abin sai ya shafe ka ka roƙi Allah Allah ya gyara su idan ba masu gyaruwa ba ne Allah ya canza maka da wanda suka fi su alkhairi haka ya kamata ka abin nan kuma sannan kai ma ka kamanta da kanka yanzu duk maganar da za ka yi a taɓarɓarewar al'amuran ƙasar nan to shi kansa talakan yana da kaso mai tsoka wajen shi ma taɓarɓarewar al'amuran ƙasa in ka zo ka ga rashin gaskiya da shi kan talaka yake ka ga mutum ne kana tausayin sa ka jawo shi don ku yi wata mu'amala da zai ƙaru shi kuma zai fara tunani ya zai cuce kai gudu karamar sana'a ce da shi za ka ɗauke shi ka bashi aiki shi ko ƙoƙari zai ya zai zalunce ka ya cuce ka aikin da ka bashi taimakon sa kake so kai amma shi tunanin ki zai cuce ka kuma ga yadda yake din nan abin da zai cuce ka din nan ba zai furta shi daga talauci ba amma ya yadda ya cuce ka in ya so gobe ka kara mu'amala da shi to wannan ita ce rayuwar mu ita ce abin halin da muke ciki kuma a haka sai kuma gefe sai ce shugabanni suna zalunta sai wuri musu addu'a Allah ya tarwatsa su Allah ya abin nan amma shi ba duba shi nashi zaluncin da yake gurgurdan ikon da yake da shi
2: na'am to malami wannan tambaya kuma cewa yake na ji wani malami yana cewa duk wanda ya yi alwala ba tare da ya fara da bismillah ba to alwalarsa ba ta yi ba ni kuma ba koyaushe nake yin bismillah ba menene hukuncin haka
1: fahimta ce shi wannan ya yi wa hadisin Abu Huraira da kuma sauran sahabbai da suka rawaito hadisi ne mashhuri bisa Abu Huraira Ali ya rawaito shi Jabir Aisha Abu Sa'id al-Khudri ja laudu aliman lam yadhkur ismallahi ba alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba duk da cewa duk malamai ba su ɗauki ambatan sunan Allah a alwala a matsayin wajibi ba abinda suka fahimci waɗanda suka inganta hadisin ko suka ce hadisi ne hasan kyawa abinda suka fahimci hadisin shi ne yana nuna niyya wato niyya ya ce mutum ya yi alwala ba niyya ba halartu da niyya a zuciyarsa to ba da alwala wannan kuma duka ayyuka na ibada in ka yi su ba da niyya ba to babu su duk ayyuka na ibada suna buƙatar niyya ka halarta da aikin da zaka yi a ranka kuma ka halarta cewa aikin nan da zaka yi dan Allah zaka yi shi duk wani aiki yana da niyya shi ne mal amalu bin niyyat wa inna li kulli imrin ma nawa baka haka suka fassara hadisin ba ba su fassara shi a matsayin cewa in mutum alwala bai ce bismillah ba alwala shi ta lalace ba hak ba wannan
2: to mai tambaya ta gaba malamin cewa yake kama sau da
1: wai abin nan laifi kai ba kuma sallar ka ta yi fatiyar ka ta cika abin da za a ce ko ka bar wata sunna da inda za ka yi ta to ka samu wani ƙari na zuwa da wata sunna a cikin sallar ka duk sallar sallar yana yin bismillah ga mai karanta fatiha amma a sarce a bisa kauli mafi rinjaye a kowane da sun tafi akan bayyana bismillah kamar shi Imam Shafi'i da jama'arsa a cewa zai bayyana bismillah ne amma dai mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa zai yi ta a asirce yin ta mustahabbi ne abu ne mai kyau kuma akwai lada a ciki domin sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam rashin yin ta kuma baya nuna cewa fatiha sa bata cika ba domin a bisa kauli mafi rinjaye shi ita bismillah ba ta daga cikin fatiha ita bismillah aya ce da aka buɗe kowace sura da ita in bana suratul tauba amma ba ta daga cikin wannan sura in ba suratul Namli bane ta zo a tsakiyarta. Innahu min Sulaiman.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ana cikin suratul namli anan ne tazo tsakiyar cikin sura amma sauran da zaka ga farkon sura ne kuma an kawo ta ne domin ta nuna an fita daga wata sura za a shiga wata banda suratul anfakanin al-anfal suratul tauba nan ne babu bismilla wasu na daukan ta a matsayin duka kamar sura ɗaya ce saboda haka dan mutun ya karanta fatiha bai karanta bismillah ba waye na nuna cewa sa fatiha sa bata cika ba ballan tana a ce sallar sa bata yi ba inda mutun zai karanta aya shida kawai a cikin suratul fatiha ya bar ayar karshe ko ya fara daga arrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya fara daga arrahmanir rahim ya bar alhamdulillahi rabbil alamin sallar sa bata yi ba saboda bai kawo ayar farko ta fatiha ba amma bismillah bisa kauli sahihi kamar da hadisin Abu Huraira yake nuna wa qasamtu salata baini wa baina addini sayyidi wali abdi ma sa'al hadisin wannan yana nuna cewa bismillah bata daga cikin ayoyin suratul fatiha saboda ka babu abin da zai bata masa sallah dan bai bismillah ba
1: to malam me wannan tambaya kuma cewa take mace ce tana yin jinin al'ada na tsawon kwana hudu sai jinin ya tsaya tayi wanka tayi tsarki bayan haka sai jinin ya sake dawowa kadan menene hukuncin wankan da tayi kuma ya ibadar ta take
0: idan ya tsaya za ta yi wanka dan dai har ya tsaya ta ga alamar tsarki ta ga alamar bushewa za ta iya yin wanka ta ci gaba da ibada in ya dawo kuma shikenan sai ta dakata da ibada kamar yadda mun an sauti tambaya makamancin wannan a baya
1: to malam wannan tambaya kuma cewa take wace addu'a ce ake yi wa yaro da safe da kuma marece domin kariya
0: addu'a da ya kamata iyaye su riƙe wa ƴaƴansu shi ne irin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa Hassan da Hussein wa izukum bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma nabi yake yi wa Hassan da Hussein wannan addu'ar kana yi wa yaranki ki tara su wa izukum in suna da yawa uwi zuka in ɗaya ne uwi zuku ma in su biyu ne bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma shi ina nema muku tsarin Allah ina nema muku tsari daga Allah bi kalimatin lahi da kalmominsa a tamma cikakku min kulli shaitanin wa hamma daga dukkan wasu shaidanu da wasu ƙwanƙwamai da wasu ƙwari min kulli ainin lamma daga dukkan wani mai kamban baka saboda ka nema masa tsari daga dukkan wani shaidani na mutum ne ko na aljani ne ko wani ƙwaro ko wata dabba mai cutarwa Allah ya tsare shi daga wannan sannan kuma ya tsare shi daga dukkan wani mai kamban baka wanda zai masa baki ya zama wani abu dukkan ka sa a cikin wannan addu'a kana nema masa tsari daga wannan wannan ita ce addu'ar da Annabi yake wa Hassan da Hussein jikokinsa wa kowane lokaci mutum yana yi wa ƴaƴansa
1: to malam mai wannan tambaya yake cewa na ji karatuttukan malamai da dama suna magana akan amfani da sunan wani ba mahaifi ba ni kuma tun ina ƙarama Husainun mahaifina ne ya sanya ni a makaranta da sunansa yanzu abin yana damuna gashi kuma na yi aiki a haka har na kai ga matakin ritaya menene mafita
0: abinda ba a so shine mutum ya canza sunan mahaifinsa da sunan wani saboda baya son ana kiran shi da sunan mahaifinsa kuma yana jin kamar mahaifinsa watakila bai kai ba don haka shi ya fi son a kira shi da sunan wani nan daban ko yana ganin cewa kiransa da sunan wani zai kara masa daraja fiye da an kira shi da sunan mahaifinsa wani abu da irin wannan da zai sa ya guje wa mahaifinsa ya so a liƙa masa wani suna da ba na mahaifinsa ba wannan butulci ne kuma babban saɓo ne da Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man raghiba an abihi wanda duk zai yi kwaɗayin wato zai kyamaci a danganta shi da da wani ba babansa ba wanda zai kyamar a danganta shi da babansa to baya tare da mu ko a riƙa kiran shi da wani suna ba da ubansa ba baya tare da mu so haka dan haka asali kamar ma an ce uduhum bi abaihim ku kirawo sunayensu da iyayensu kira wane dan wane wane wane kalmar dan wane tana da kyau amma yawanci saboda bature baya sa dan shi yasa da sai zaman an tafi akan wane wane amma wane dan wane uduhum bi abaihim huwa aqsatu inda Allah lace ku kirawo su da sunan iyayensu shine yafi adalci a gurin Allah haka kira mutum da sunan mahaifinsa shine asali kira shi wani dan wani idan ya zanto ya shahara da wani suna da shi aka san shi in aka kira shi da sunan mahaifinsa mutane ba su gane shi ba to dan a gane wa ake nufi sai a kira shi da sunan da ya ka san shi to ba laifi wannan kamar yanzu ita da aka yi rota rijista tana karama ba ta san makomai ba da ya kai ta makaranta da watakila primary aka yi rijista da sunan wannan dan uwan mahaifinta Husaini kaga an san ta da wance Husaini to daga baya ko da wato an kira ta da sunan babanta ba za a gane ta ba dole sai dai an kira ta da wancan su wannan ba laifi da an kira ta da sunan da ba na babanta ba dan a yi bayani ita wace ce a gane ta ba an yi haka dan a fito da wace ce amma ba wai dan ita tana kyamar a kira ta da sunan mahaifinta ba inda za a zo ana tambayar ta interview za ta fito da mahaifinta ba ta jin komai tana daukan shi mahaifinta ne wannan babu komai amma dai al'asabu shi ne a kira mace da sunan mahaifinta abin da kuma muni wannan za su riƙa kiran sunayensu da sunan mazajensu na aure saboda haka in mace ta yi aure mijin ya rasu ta je sake wannan aure sai ka ji sunanta ya canza irin yadda turawa suke yi in za ta aure maza goma sunan zai canza sau goma yau tana wancewa ne gobe ka koma wancewa ne haka za ta yi ta jujjuyawa ba ta da wani madafa ba inda masu hankali da ƙaryar kishin yancin mace ya kamata su kowa ƙirƙirin wannan abin amma saboda bature haka yake yi to su ba su damu ba ai babu wani rashin zamanki da kima a ce duk sanda kike miji shine sunan shi zaki kira in aka yi saki kike canza kullum kina cikin kina available kina canza takardu ya an san ki kaza gobe an canza ka koma kaza dan haka sai ta je ta available ta saki a jaridu kuma duk asirin ta baya to wanda ba ba san cewa aurenta ya mutu ba yanzu na da labari sun ga suninta ya fito da wani ba wanda ta sani ba wannan cin mace ne ina da hankali amma inda Bature yana yin haka duk wannan ba zai zama matsala ba da dai musulmi ne suka zo da wannan da ziyara da ta fafatu abinda musulunci ya zo da shi da karrama mace zagi ake a kansa sai a koma da a ɗauko wani abin da cikinsa kuma a nan ne wulakanci mace yake saboda haka irin wannan baya dacewa mace ta dinga biya da ɗan sunan mijinta biya da ɗan sunan mahaifinta in ya mutu mahaifinta dai yana nan ba mutuwa ya mahaifinta dai yana nan a mahaifinta ba zai canza ba
1: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraron mu duka nan muka kawo ƙarshen shirin fatawar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayar naku ta hanyar da ake aiko da sakon wato hanyar rubutaccen sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawar rahama @yahoo.com da kuma shafinmu na sada zumunta da ke dandalin Facebook a madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Ribaya wadda ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammala wannan shiri sunana Mubarak Hamza Adam da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi

0: ku kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Wanda ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin, Rahma Radio, ike tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Daga waɗanda suke biye da mu a makon da ya gabata, mun kawo wakafi akan ɗaukar sakonni da muka ware kimanin makonni 7-8. Muna ɗaukar sakonni da tambayoyin da kuke aiko mana, hususan a ɓangaren kula da lafiyar iyaye mata, wanda ƙwararren likitan namu Dr. Mahmud Kawu Magashi na asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano ya ba ku amsoshin abubuwan da suka shige muku duhu, hususan a wannan ɓangare na kula da lafiyar iyaye mata. Kuma ga waɗanda suka aiko da saƙonnin nasu su gaba da bin wannan shiri, insha Allahu za mu ci gaba da ɗaukar su ɗaya da ɗaya. Mutuƙar yana da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, to za ku ji amsoshinku a cikin shirye-shiryenmu da za su ci gaba da zuwar muku, hususan a wannan rana ma da muka bawo. Don haka tuni daktan ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida, kunewa Dr. Mahmud Kawu Magashi Lale, marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah idan kuka biyo mu sannan a hankali kamar yadda daktar ya alƙawari, za mu shiga cikin maudu'i na gaba, inda a wannan mako za mu fara ne akan maudu'i dangane da wata larura da ake kira FIKOS, wadda yanzu a iya cewa an sauya mata suna, da za ku ji daga bakin lakta a cikin shirin. Bayan mun kammala ɗaukar maudu'in namu a kashin farko, daga bisani za mu shiga kashi na biyu da za mu sake wayar taku, hususan waɗanda ke da tambaya ko neman ƙarin haske akan wani abu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda kuke amfani da lambar waya ta 0800-2662-555, wato 0800-2662-555 ita ce lambar da za ku iya amfani da ita domin tuno da saƙo na karta kwana, wato SMS text message, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media, WhatsApp kenan, da za ku aiko ko rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya a taƙaice, hususan akan wani abu da ya shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Amma ba za mu je ga wannan ɓangare na biyu a cikin wannan shiri ba, sai mun kammala ɗaukar maudu'in namu kamar yadda na ambata muku a kashin farko, wanda za mu koma ga dakta domin ya fara mana shimfiɗa akan wannan maudu'i da za a fara shi a wannan rana a kuma wannan mako.
1: Kamar yadda ka sanar, insha Allah yau muna son za mu dubi wata larura da ake yawan yi mana tambaya a kai, duk da cewa a 'yan shekarun baya mun yi magana a kan wannan larura, amma muka kai saboda yawan tambayoyin da aka yi a kai, ya kamata mu ɗan sake duba wannan larura. Wannan larura ita ce larura ta PCOS, wanda akan ce PCOS a taƙaice, wanda haƙiƙa a yanzu an canja mata suna zuwa PMOS. ma'ana pios a takaice, pikos yana ana takaita sunanta ne a yaren likitanci da ake cewa polycystic ovarian syndrome, wanda yanzu aka canza shi zuwa pios wanda shine ke nufin polyendocrine metabolic ovarian syndrome, shine pios din. Wannan sunan kenan a likitanci, amma zahiri na kama shiga bayanin idan a fahimta musamman ga waɗanda ta gina ko sun taɓa sanin mai larura ko suke da larura. Canjin sunan ba wai ya biyo bayan ko wani abu aka gano na cuta ko wani abu daban ba, ita ce dai PCOS ɗin, amma yanzu an daɗa fahimtar ta ne ta tasirinta a jikin waɗanda suke da larurar, musamman kasancewar wannan kalmar ta polycystic. Wanda tana kwatanta ma'ana yawan cyst ɗin da ake samu a jikin shekakkun mace, wanda kuma cyst ɗin sun samu asali ne daga kwayakwayen da suke fara girma sun motsi suke ci gaba da girma, to sai zama ne kuma ana ganin mata da yawa wanda ba su da wannan. To shi yasa maimakon jirga abin a matsayin matsalar ta figa shekakkwai, to sai zama aka dubi larurar a yanda take taɓa jiki gaba ɗaya. Domin ne tana taɓa sassa na jiki kuma tana da alaƙa wajen samuwa da tsarin yanayin jikin, kuma sannan ta shafi sinadarai daban-daban. Domin ne ba sinadari ɗaya ne abin da ya shafa ba, shi yasa aka kira ta da polyendocrine, ma'ana ta shafi sinadarai daban-daban. Abin da ke endocrine system ta shafi sinadaran daban-daban, sannan kuma da aka kira ta da metabolic ɗin ne saboda ta shafi gaba ɗaya yanayin yadda jiki ke gudanar da al'amuransa, ma'ana sabata jiyata da ke faruwa tsakanin su waɗancan sinadarai da yadda kuma suke daidaita al'amura na jiki. Wannan ne dalilin da ya sa aka canja suna, ma'ana ƙarin fahimta na larurar da ƙarin ilimi da aka samu game da larurar shi ne da ya sa dalilin da ya sa aka canja mata suna. Amma ko a lafiyance har yanzu ana amfani da PCOS ɗin kafin PMOS ɗin ya bi jiki, da wani an saba da shi ko a hukumar lafiya ta duniya abin da aka gamsu da shi shi ne za a ci gaba da amfani da PCOS ɗin zuwa wani lokaci, tunda abu ne na ilimi kafin ya gama gari ba dan ɗauki lokaci. To ita dai wannan larura da ake magana ta PCOS ko PMOS, kamar yadda aka sani ta shafi musamman ga mata, ta shafi yanayin al'adunsu, ta shafi yanayin samuwar juna biyu, ta shafi yanayin yadda shi kansa yanayin jikinsu yake, sannan takan shafi yanayin ko kuma takan jaza musu wasu matsaloli bayan shekaru sun ja. Ma'ana akwai illoli da larura takan zo da su na dogon zango wanda sai bayan shekaru sun ja akan gansu. To amma muna son mu fahimci larura kamar yadda muka saba, mukan so mu koma da baya mu ga yaya lafiya al'adar mace take, domin abin yana da tushe ko kuma yana fara bayyana ta hanyar yanda al'adar mace take. To yanda lafiya al'adar mace take, kamar yadda muka sha faɗa kusan a gaɓoɓi da dama, domin ita kodayaushe rayuwar mace ana jingina ta da abin da ke shafi ginuwar lokacin da ta kai manzilin balaga, wanda kuma yana fara bayyana ne da lokacin da ta fara al'ada. To ranar da mace ta fara al'ada a ranar farko, a ranar akan zaɓi kwakwayen da za su girma a wannan wata. Wannan zaɓi kuma zaɓi ne da Ubangiji cikin ikon sa da rahama sa yakan yi ta hanyar sinadaran da kwakwalwa takan samar. To sai zama na waɗannan gwamman kwakwayen, na ce gwamnai a nan ina nufin wanda ba su kai ɗari ba, wannan gwamman kwakwayen za su fara girma. Idan suna girman nan, wanda ya fi girma a cikinsu sai ya zama ya taushe sauran sai su motsi sai ya ci gaba da girma. Idan ya kai cikan muddin girmansa sai ƙwansan ya tsage sai ƙwan ya fito. Saboda ba duka tun ciki kuma ba buƙatar sai mun ji bayanin me ke faruwa, sannan me ke faruwa daga wannan sai wannan har lokacin tsage ƙwan. Amma dai idan ƙwansan ƙwan ya tsage ƙwan ya fito, to sai hannun mahaifa ya ɗauki ƙwa. In ya ɗauke shi, tunda hannun mahaifa kamar yadda muka sha lalatawa kamar bututu ne a rarake yake, amma yana da yatsu da komai. To idan ya ɗauka sai ya gangara cikin bututun nan, farko bututun sai ya tsaya a nan wurin, a nan yana jiran zuwan kwakwan dan namiji ne wanda kwakwan dan namiji ne zai kenke shi ne wanda in ya kenke shi ne suka rankaya ta cikin wannan bututun na hannun mafa su fada cikin mafa in kenke shi shokon zai masa kansa zai ci gaba da girma a matsayin da to inda aka saki kwallon ba tare da ya kenke shi ba to kuma shi kwansan kwan da zarar an saki kwansan kwan sai fara canja sai zama kamar wani kitse mare mare haka wanda shi ke samar da wani sinadari da ake cewa progesterone shi hikimar wannan sinadari na progesterone shi ne ya gyara cikin mahaifa ya gyara ta ta inda za ta karɓi ɗa tun daga ƙwai yana jira a kyankyashe shi to saboda haka wannan sai ya zama cikin mahaifar ya yi taushi ya yi tsarin yadda zai karɓi ɗa ma'ana kamar mutum ne zai yi baki a gida ya kwashe tsoho shimfiɗa a kan sabuwar darduwa a share gida to saboda haka zai zama an yi wannan kitsin da ne za a karɓi ɗa to inda wannan kitsin ya ci gaba da samar da wannan sinadarin inda aka kwana shida zuwa kwana takwas in ya zama na ba a samu kwallon miji ya zo ya kyanke shi kwan mace ba to abin da zai biyo baya wannan kwansan da da ya zama kamar kitse sai ya bushe ya zama kamar tabo saboda haka sai ya daina samar da wancan sinadarin rashin samar da wancan sinadarin kuma sai ya sa da sanda ake samar da sinadarin kafofin jini sun buɗe jini na gudanawa sosai zuwa ga fatan mahaifa wannan ne yake gyara fatan mahaifa to kafofin jini nan tun da yanzu babu wancan sinadarin sai su gintse sai su mummurɗe to wannan gintsewar da za su mummurɗe din nan sai zama jini baya gudanawa ya kai ga fatan cikin mahaifa sai zama fatan cikin mahaifa kuma ba ta samun isasshen jini ta yadda ba ta samun isasshen iska da abinci to abinda zai biyo ba sai ta mutu to idan ta mutu wannan matacciyar fatar ita ce take zagayewa to amma tun da fata ta zagaye kafofin jinin da suke rashin da su ko sai su buɗe su dinga bulbular da jini saboda haka sai zama da wannan matacciyar fatar da wannan jinin da suke bulbulawa shi ake gani a matsayin jinin al'ada a mace to idan mun fahimci wannan to zai taimaka mana wajen fahimtar ita wacce larurar da za mu magana ma'ana wannan larura ta PCOS ko PMOS ga waɗanda suke da wannan larura babbar matsalarsu shine ba sa iya fidda ƙwai abin da ya jawo kuma ba sa iya fidda ƙwai shine idan ƙwaƙwayen nan suka fara girma kamar yadda muka faɗa maimakon wanda ya fi girma ya ci gaba da girma sauran su motsi to su ƙwaƙwayen gaba ɗaya duk sai su koma su motsi saboda haka wasu sai su fara girma sai su ma su koma su motsi wasu sai su fara girma su ma sai su koma su motsi to wannan fara girman da motsewar kaga dai ba a tsallaka an kai ga wancan matakin ba to su kuma ƙwaƙwayen nan da suke motsewa suna samar da wani sinadari da ake ce masa testosterone wanda shi wannan sinadari ya fi yawa a maza mata suna da shi daidai gwargwado shi yasa a wancan tsarin da muka faɗa na lafiyayyen al'ada wannan wanda za su motsa ɗin su suke samar da wannan sinadarin wannan yana da sabon da ke ƙara wa mata jin sha'awa musamman daidai lokacin da suka fitar da kwansu to sai ya zama su kullum wannan sai dai ƙwaƙwayen su fara girma sai su koma su motsa saboda haka wannan sai ya sa wannan sinadarin ya yi yawa a jikinsu shi ko mun ce ya fi yawa a maza to ko a maza shi ke taimakawa wajen fitowar gashi a haɓa da duk inda aka san dai namiji yana yin gashi to wannan shi ne abin da ya sa masu irin wannan lalura suke ganin gashi in suna dan ganin CD su cire har ya dinga dan yawa wasa sai sun dinga askewa idan suna da gashin baki idan suna da gashi a haɓa idan suna da gashi a kirji idan suna da gashi a damatsansu idan suna da gashi a saman cikinsu to duk wannan sakamakon wannan sinadarin ne na testosterone da dangoginsa da suke samuwa to wannan shi yake jawowa sai su dinga ganin wannan gashi to na biyu kuma tunda ka ga ƙwaƙwayen nan sun motse ba a kai ga wancan matakan ba ma'ana ba a kai ga wanda ya fi girma ya ci gaba da girma har ya kai cikin muddin girmansa ya saɓule ba to ka ga ba batun fidda ƙwai ballantana hannun mahaifa ya ɗauka ballantana ƙwan ɗa namiji ya zo ya kyankyashe shi to wannan sai ke sa suke samun wahala ko matsala wajen samun juna biyu sannan kuma ƙwansan ƙwan nan da aka ce yakan canja ya zama kamar kitse ya samar da wannan sinadari na progesterone da zai gyara cikin ƙwaƙwayen mahaifa to shi ma ba a kai ga sabili ko kuma babban da na samu da kwansan kwa to wannan shi kuma kaga shi ma bai sa cikin mahaifar ma ba zai kinsa ba babban da na dan bai zo ba fata cikin mahaifar ta mutu har su ga al'ada wannan kuma shi ne abin da yasa yana ba sa ganin al'ada su akai akai haka zalika kuma a yanayin ma inda misali ko suka samu a wasu lokutan aka samu wani kwan da ci gaba da girma ko ya sabu ne din tunda kwansan kwan ba ingantacce bane da zai kibi da zai iya samar da wannan sinadarin yanda ake bukata to abin da zai biyo ba ko cikin ya shiga kuma irin wannan sai ka ga kafin watanni uku cikin ya bare mana irin wancan lalurar da muke magana ta bari wacce take samuwa sakamakon rashin ingancin kwai ko rashin ingancin kwansan kwai to irin wannan sai ta biyo ba ko da cikin ya samu to wannan suna daga cikin abubuwan da yawanci masu irin wannan laruna sukan koka da shi sannan kuma an ji na ce ma'ana tun da kwansan kwai bai zama wannan kamar kitsen ya samar da wancan sinadarin da zai gyara cikin mahaifa ba to ba za su ga al'ada ba wataƙila wani zai ce a to ai ba za su yi al'adar ne kwata-kwata ba al'adar ce dai ba ta zuwa kai a kai eh kwarai da gaske abin da ke faruwa shi ne wannan al'adar da ake gani to ba ta bi wannan tsarin ko wannan tsarin da Ubangiji ya tsara mata to su kuma yanda tasu al'adar takan zo da ake ganin jini fatar cikin mahaifar ce saboda babu wancan kwansan kwan da zai samar da wannan sinadarin na progesterone kwakwayon kuma da suke girma suna samar da wani sinadari ake ce masa estrogen wanda wannan shi ne sinadarin da yake mai da yamace to shi kuma wannan sinadarin na estrogen yana sa fata cikin mahaifa dama ta tofo ne bayan an gama al'ada mana bayan tsohuwar fata ta mutu ta zubanye to sabuwa kuma ta tofo to wannan kwakwayon da suke girma su suke samar da sinadarin da ke taimakawa wajen tofowarta to tunda ko da yaushe yana samun kwakwai su fara girma su motsi to kaga akwai isasshen sinadarin estrogen to fata cikin mahaifa ne sai ta tofowa ta tofowa sai ta kai matakin da ba za ta iya rike kanta ba da kanta to sai ta fara zagonewa da kanta to wannan shi ne abin da yake jawowa sai su ga idan jinin ya tashi zuwa sai ya zo wani lokacin kwana ɗaya biyu sai kuma kamar ya ɗauki sai kuma daga baya sake dawowa mai kun jinin al'ada da aka san in zai zuba ranar farkon nan ko da bai zuba da yawa rana ta biyu shi ne zuban su sosai domin yawanci rana ta ɗaya zuwa ta biyu za a ganin ne kusan kashi 60 zuwa 70 na jinin gaba ɗaya yake zuba mai kun haka sai su rinka ganin jinin yana zuwa ya zo ya tafi zuwa tafi sai ya ɗan lokaci mai tsawo a wasu lokutan in zai zo sai ya zo da farko da yawa kuma sai ya zo da wani butaci-butaci saboda wannan kakkauran fatar ta zagonyo to irin wannan shine sai a ga kamar wani da kakken nama a ciki wanda irin wannan ne ake musu bugi a ce musu al'ada mai datti to bayan nan kuma sai mace ta ga kamar jini ya janye ko kuma jini ya janye kuma ya zama duk abin da ya zo kamar ɗauraya ne sai kuma ta ga sabon jini ya sake zuwa to abin da yake jawo haka shine wancan abin da muka faɗa idan fata za ta mutu gaba ɗaya za ta zagonye ne lokaci guda wannan ko abin da ke faruwa ƙarfin kaurin fatan ne yawa to idan nan bangaren yau ya zagonye to sai jini ya yi kamar ya tafi sai nan bangaren ma kuma ya sake zagonyewa sai can bangaren ma ya sake zagonyewa to irin wani suka ji mace ta ce tana zubar jini kwana 14 tana zubar jini kwana 21 to wannan shi ne abin da ke faruwa shi ne abin da yasa suke ganin al'ada shi ya sa wasu sai su ga al'ada misali duk bayan kwana 50 ko 60 ma'ana wata biyu wasu sai ka gama za su ga al'ada ba sai bayan wata uku ma'ana bai fi su yi sau hudu ba a shekara wasu sai ka ga al'ada bai fi su yi ta sau biyu ba a shekara wata ma muka ce maka ita a shekara sau ɗaya ta yi wannan shi ne abin da ke faru domin in ba fatar ce ta yi wannan kaurin da ba za ta iya riƙe kanta ba to ba za su ga jinin ba kuma wannan ne dalilin da ya sa sai ya zama da cewar mace ta ga ba ta da wani lissafi na wani wata ma'ana jini yana iya ɗaukar lokaci bai zo ba kuma kawai ya zo lokacin da ya zo shi kuma al'ada duk macen da za ta yi al'ada ƙasa da sau takwas a watanni 12 to al'adar ta ba daidai take ba ta ɓangaren kewa ma'ana ba ta isa mana ba ta yin al'adar da ya kamata a shekara. Ibn Ibn tana amince kwana 21 zuwa 35 cewar duk al'ada da ta wuce kwana 35 ba lafiya ba ce. To in ku har mace za ta wuce kwana 35 kafin kewa al'adarta, to ku ba za ta yi al'ada sau 8 a shekara ba. To wannan shi ne a takaice ɗan shimfiɗar da za mu yi. Idan Allah ya kai mako na gaba, za kuma mu buɗe ma'ana yanayin yanda masu lamarin da dai mun faɗa a yanda abubuwan suke faruwa. Ga matsala kaza, ga matsala kaza, to amma za mu faɗi a yayayyanci suka tsinci kansu menene abubuwan da sukan dame su wani lokacin har su kai su zuwa asibiti ko kuma ga neman magani, sannan kuma menene tasirin waɗannan abubuwan da sukan ji.
0: To amma misali dokta ba a samun wanda ita tana da wannan PCOS din, kuma amma za ta zo ta yi al'adarta kamar yadda misali shauran matan da ba su da wannan larura suke yi duk wata kenan, kwata-kwata ba a samun irin haka?
1: Ana samun matan da ba sa fidda ƙwai sakamakon wasu dalilai, amma ba za ka jingina musu larurar kai tsaye ba sai idan suna da alamomi. Ma'ana ai ka ga dalilai da dama da sukan ja mace ba ta fidda ƙwai ko kuma ya zama ba za ta yi al'ada ba. Misali in ka ɗauka ai idan da sinadarin na prolactin mun ce in yi yawa ai yakan iya jawo babu za a fidda ƙwai ba za a yi al'ada ba, wanda ka ga shi ma yana iya zama kamar wannan yanayin. Amma kuma misali yana iya zuwa ba tare da mace tana da wata larurar ta PCOS ɗin ba, kuma ana iya samun mace take da PCOS ɗin kuma tana tare da wannan, shi yasa ɗin nace mun tashi dora za mu faɗi irin wannan, tana kuma tare da wannan matsalar da yau wasu daga cikin masu PCOS ɗin sukan zo da irin wannan larurar ta fitar da ruwa daga mamansu su ma.

sai al'adar yanda ya kamata din. To amma kuma wasu daga cikin matsalolin da in Allah da bamu dogara kai kuma sukan zama su bananne sun zo da su ba. Shin sai ya zama a ilimance, a kimiyance, akwai ka'idoji da muddin mace ta cika waɗannan sharuɗin to shine za a ce tana da ficus. Amma in ba ta cika waɗannan sharuɗin ba, ko da ta zo da wasu daga cikin waɗannan abubuwan da muka faɗa ko za mu faɗa nan gaba, to za ka kiranta cewa tana da ficus. Kamar yanda misali, yanda ba ba ka misali, yanzu wacce kawai matsalarta tana wurin ruwa da mai fita daga mama, amma kuma wannan ya sa ba ta yin al'ada yanda ya kamata. Ko kuma ba ta suka ta gaza samun juna biyu, ta yi wannan ba za a ce lallai tana da nauyin ficus ba. Duk da cewa suna nuna ficus kuma suna iya zuwa da matsalar fitar ruwa daga mama.

0: 0790. Call Purosakum WhatsApp 0909713340.
1: Kwani ang banana connect ko buwan de sa hanya.

0: yung One Gary Mix na isikik aru ako ay kajidating ka. Gary
1: Mix. Lo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne yake zuwar muku daga nan Rahma Talabijin Rahma Radio wanda kamar yadda tun da faru kuka ji a wannan mako Dr. Muhammad Kawu Magashi kwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya fara mana maudu'i akan larurar ficus wadda kun ji irin sauyin sunan da ta samu da kuma wasu daga cikin abubuwan da suke alamta ko tabbatar da ita wannan larura bayan misali likitoci sun kammala bincike wa kuma abubuwan da mace ta ga alamomi ta je asibiti kashin farko kenan kuka kalla kuma kuka ji a cikin wannan shiri kai tsaye ba tare da na jamu da nisa ba zamu shiga kashi na biyu wanda zamu dawo gare ku domin daukar sakonnin ku da kuke aiko mana akan abin da ya shige wanda kuke ambuwa 0806-2662-5555 ita ce lambar da za ku iya turo da sakon karta kwana na SMS text message ko kuma a dandalin na sada zumunta a WhatsApp ko rubutacce ko kuma sakon murya a takaice domin yin tambaya akan abin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Bari mu fara da daukar sakon farko da ke cewa assalamu alaikum da Allah likita. Tambaya ta ita ce PID tana hana al'ada zuwa bayan mutum ya warke daga cutar PID hakan baya nufin da matsala nagode Allah mai da likita gida lafiya
2: to idan ma'ana PID ne don PID kamar da muka shana da ta ba wata kwayar cuta ce PID ba kamar da wasu daga cikin nau'ikan ciwon sanyi ko kuma wasu matsaloli da kan jawo kwayoyin cutar su kai ga shiga cikin kwaryar mahaifa har su yaɗu ya zama da sun kai ga cikin kwaryar mahaifar hannun mahaifa shi ake ciwo PID shi sa muke mamaki yadda har gobe za a yi hoton sukanin kawai a ce mace tana da PID domin mu a dukkanin littattafan mu ba inda aka ce PID ana gano shi ta hanyar sukanin to idan PID da kike nufi na hakika PID ne domin ko da huwar kashi a wani nau'i ne na PID da huwar kashi da mata suka yi sakamakon yaɗo kwayar cuta cikin kwaryar mahaifarsu bayan sun yi wa shi ma wani nau'i ne na PID domin preferred sepsis idan kwayar cuta suka yi sama daga cikin kwaryar mahaifa suka shafi hannun mahaifa suka jawo abin da ke ce PID. PID ba na daga cikin kalmar ce pelvic inflammatory disease to idan PID kike nufi na hakika da aka tabbatar da PID yana iya jawo matsala al'ada domin ne ai kwayoyin cutar nan sun yaɗu cikin kwaryar mahaifar nan sukan jawo bangwayen mahaifar su haɗu su manne to idan aka yi rashin sa'a sai suka warke a haka a manne to ai babu fata cikin mahaifa da za ta zagwanye kamar yadda muka yi bayanin nan ɗazu saboda haka abin da zai biyo baya ɗan inda ya rage to shi ne kawai zai dinga zagwanyewa lokacin al'ada shi sa wanda suka yi samu da ruwa PID ta hakika na PID ba irin wanda ake ganin ruwa a bayan mahaifa a ce PID ba ai su shi yana daga cikin abin da suka fuskanta daga baya sai su ga al'adar su tana janyewa mana da ta saba ta kwana 4 5 tana jini sai ta ga ya dawo kwana 3 sai ta ga ya dawo kwana 1 ma wani lokacin ko lokacin ma dan wani dizo za ta gani kawai na jini shi kenan ya tafi to amma ne bangaren mahaifar nan babu fata na fiya da za ta tuhu da kuma zagwanye lokacin zagwanyewa kamar yadda muka yi bayanin can ɗazu to ne na iya jawo su dinga fuskantar wannan matsala na su yi ganin kamar al'ada tana janyewa haka zalika idan da zai manne gaba ɗaya bangon mahaifar to amma za su daina al'adar shi abin da muke ce masa Asherman syndrome to irin wannan haka zalika idan kwayoyin cutar suka yaɗu suka kai ga hannun cikin kwarin ma'ana makarɗa da hannayen mahaifa tunda mun ce a rarakeke abin da zai biyo ba suna iya dagula tsarin gurin ta yadda zai zama akwai gashi a ciki wanda yana taimakawa wajen kaɗo ma'ana ƙinƙishasshen ƙwai zuwa cikin ƙwayar mahaifa to wannan gashin duk sai ya daddankare saboda ruwan ɗiwa da ya taru a cikin makarɗaɗar hannun mahaifa haka zalika wannan ruwan ɗiwa da kuma da ya daddankare da gashin nan yana iya gaba ɗaya ya haɗe ya toshe hannun mahaifa wanda wannan zai iya jawo mace ba za ta iya samun haihuwa ba sannan yana iya kasancewa bai toshe gaba ɗaya ba amma ya tsuke makarɗaɗar saboda tarin da cikin abin nan wannan daskararren gashin da wannan ruwan abin nan ruwan iwar da ya taru sai ya zama ya bar yar hanya yar kadan makardada yar kadan to irin wannan shine kwan namiji zai iya zuwa ya wuce saboda bai da girma in ya je kenke shi kwan mace to sun tuhu ba hanyar da za su wuce to shi kuma sai a samu ciki a bayan mahaifa saboda haka wannan duk larura ta ina ga ya kamata mu dauke shi a matsayin maudu'i sosai PID nan mu tattauna shi ajiya yake shi kansa PID da kaji mukan ce acute mukan ce chronic akwai wadanda nasu lokaci guda ne da ya same su ya aji duk alamomin sa akwai wadanda da sun taba yi kuma kwayoyin cutar da suka jawo nan suna sun zaune musu a jiki lokaci zuwa lokaci tasirin wannan yakan tashi to shi ne lokacin su chronic PID to ina ga akwai lokacin da ya kamata mu tsaya mu duba mu tattauna shi a matsayin maudu'i ta yadda za a fuskanta mu kuma ana jin muna cewa ai ba a ganin PID a scan to ya kamata mu fito da ta yaya ake gane PID din sai mu dawo gida su fahimci to ashe kenan domin in ka tara mace 100 da za ta je a wata irin wannan scan din musamman idan ba ta da wata larura aka rasa da abin da abin sai a ce akwai ruwa a bayan mahaifa saboda ka PID saboda ka sai ka tara a cikin ɗarin nan kusan 90 haka za a ga musu goma ne sun yi sa'a za a ce ba abin da aka gani
1: to bari mu je ga wannan tambaya da ke cewa assalamu alaikum likitan rabona da haihuwa wajen shekara uku kenan ina ganin likitan gani an yi min gwajin PAP na bakin mahaifa aka ce akwai infection a bakin mahaifa to ta rubuta sunayen magungunan da aka bata wai ta ce shi kenan sai tambayar ta ta biyu da take cewa assalamu alaikum dan Allah likita idan mace ta fidda kwai awa nawa yake kafin ya fadi idan ya fadi suka mu'amala to za ta samu juna biyu
2: to wanda farko dai gwaji da aka yi miki na pap smear ba ban jin an yi miki wannan gwaji ne da sunan dan me yasa miki samu juna biyu ba gwaji na pap smear mun yi bayani a nan sun da muka yi magana akan larurar daji na bakin mahaifa a madadin ciwo ɗaya daga cikin gwaji ne da akan gano matsalolin da kan shafi fatar bakin mahaifa na share fagen zama daji wanda kuma ana iya magance su shi ne ganin da sa ake ta ƙarfafar mata da su dinga zuwa su yi wannan gwajin domin idan har akwai matsala ta kamuwa da wannan ƙwayar cuta wanda kuma ta fara jawo canje-canje a fatar bakin mahaifa za a iya ganewa a fahimta da wuri kuma a yi maganin abin tun bai zama daji ba saboda haka wannan abu ne mai kyau yin su ba wai sai mace tana da lalura ba kuma sannan ba an yi miki ne wannan ma tabbata a tunani na ba an yi miki ne da su dan me yasa miki samu juna biyu da mun ne bai shafi batun samu juna biyu ba amma batun tambayar ki ta biyu kwan ya mace yana zama ne a cikin hannun mahaifan da muka gama magana ɗansu mudda ta awa 48 bayan awa 48 ba wai faduwa yake ba nan inda yake a nan yake mutuwa kuma jiki ya tsotse shi tunda ai duk da cewar kwayar halitta yana da irin cikin kwayar halitta mafi girma amma ba abu ne wanda wai da ido haka zaki gani shi gashi kwan yana zaune da ya fadi ya cikin wani abu kwarai da gaske tsotsewa jiki yake kamar yanda kwan da namiji duk kwakwannin da suka shiga cikin mahaifa da miliyoyin nan da karshe dai in sun mutu jiki ne zai tsotse su tunda ba wai abu ne da zaki gani shi a zahiri ko ke dauka ko kuma kwan kaza da za a ce ko ya fadi ba saboda haka batun kuma bai zai faru bayan ai dama abinda kan faru yawanci bayan ya mutu jiki ya tsotse to ai ba wani batun kuma yiwuwar samun juna biyu shine hikimar da akan mukan yi magana akan batun yin mu'amala musamman ga wadanda suke son samun juna biyu yin mu'amala bisa lissafi abinda muke kira time coitus a likitanci ana yin mu'amala bisa lissafin kwanaki idan ana son irin wannan samun juna biyu za a ga kamar waɗancan kwanakin da muke akan yi lissafin kalanda don kar a samu juna biyu to irin waɗannan kwanakin su kuma a su ne ya kamata a matsa wajen kusanta juna matsawa amma kuma ba na nufin kullum kamar yadda muka yi bayani zan da muka yi bayani a ƙarshen samun juna biyu shi ne yau in an yi gobe a huta yau an yi gobe a huta domin yi kullum shi ma yana da tasa matsalar musamman game da shi ɗan namiji yi kullum yakan rage kwayakwayen haihuwa wanda suka kosa suka girma saboda haka sai zama kuma ana ta samu waɗanda suke bus girma ba bus abin da wannan ko ba lallai si abin da ake bukata ba saboda haka in shi wannan irin wannan yin mu'amalar bisa lissafi din mukan so a yi shi ya zama misali in yau an yi gobe a huta in yau an yi gobe a huta
1: to masu cewa back to back din nan fa zaka ji sai yanzu aka bar sada zumunta bibini sai kaje an ce ai yake na neman haihuwa sai kaje sun sa ko rigar ko ta likitoci
2: ne wannan na ba ku suna faɗa da iya ra'ayinsu ne amma a likitanci ko da shi idan ana magana time coitus ba nan shi irin wannan yin mu'amalar bisa kididdigar lokaci dan samun hakan ce ne in yau an yi gobe a huta in yau an yi gobe a huta ai idan aka ce ma kullun ne sai ne za a kai matakin da take shi ne mun mai jima ba da ra'ayi ko kuma ba zai ma iya yi ba misali saboda haka idan wani abu ne kawai bisa ra'ayin mutum shi yana yi kullun wani abu ne daban amma dai ga wanda yake neman haihuwa ba a ba da shawara cewa kullun a yanda ake cewa in yau an yi gobe a huta shi yasa za ka ga kwanakin idan aka lissafa su misali sai aka samu kwana 10 ko ga abin da ake bukata mu'amala sau biyar bayan nan kuma ni da abin da sai ga ba shi ni kullun sai ga ba shi ni ko ma bazai sake yi gata ba amma dai wannan lokacin yana da matukar muhimmanci ga wanda kamar yanda wanda ba su san su samu juna biyu sukan kauracewa wannan lokacin ko kuma su yi amfani da karin shinge ta amfani da misali kamar kwaroro to haka kuma su kuma masu san bukatar samun juna biyu su kuma yake da muhimmanci wannan lokacin ya zama in yau an yi gobe a huta har a fita daga da'irar waɗannan kwanakin ina jin haida ba tambayar ta kenan
1: ko cewa bi ce dai
2: tambayar yawa
1: da tsaye magana akan
2: kwanakin da kwai ke zama wato shi ne muka ce mata awa 48
1: na'am
2: sai kuma misali idan mu ce kwana biyu in ga lissafi irin mun yi na Hausawa ka ga in a yanzu ta fidda kwai misali mu kadara wannan lokacin ka ga gobe za a ce kwana daya ko da ko bi kai 24 jibi ka ga da Allah yake da sai a ce kwana biyu amma a zahiri ana magana muddar awa 48 ne ma'ana ka ga yana iya shiga har gata kenan
1: to bari mu je ga wannan tambayar da take cewa assalamu alaikum da Allah likita me yake kawo yawan tashin zuciya da jin zafi a cikin mara yayin mu'amala Allah mai da likita gida lafiya
2: to jin ciwo zafi da kai amfani da kalmar zafi wasu sai su sa kalmar zafi a gurin ciwo jin ciwo ba mu sani ba ke sabon aure ce ko kuwa a'a ba sabon aure ce kuma da ba kiya ji yanzu ke ji idan mace za ta ji ciwo yayin mu'amala daga can cikin marata wanda ita ba sabon aure ba kuma ta ji ciwo to kuma musamman ma a ce da ba ta ji take jin ciwo to wannan yana alamta akwai matsala abinda ya sa na zare sabon aure saboda sabon aure mutum ma riga ta fahimci musamman mutum riga ta fahimci ma'ana yaya yanayin daɗin mu'amalar yake ba saboda wataƙila a lokacin ma ƙoƙarin kawar da budurcinta da sauransu ya jawo tana jin ciwo to ita ko da yaushe za ta ce ciwo take ji shi yasa wannan sai a hankali amma ga wacce da ba ciwon take ji ba ko da tana jin ciwo a can cikin marata wannan wani abu ya kamata a duba a bincika haka zalika irin wanda za su rinka cewa su suna ji ana dogaron musu wani abu suna jin sa cikin mara zuwa nan mun sha lalatawa bakin mahaifa ne shigo bakin mahaifa nan mata sun kasu kashi kashi wasu suna da bakin mahaifa da ɗan tsayi sosai wanda wannan zai sa san da aka zo ba mun da dinga dogaron bakin mahaifa nan wasu kuma ba wai bakin mahaifa ne da ɗan tsayi ba wataƙila shi mai gidan ne gaban nashi yana da tsayi sosai da sai ya ji har ya tokare da inda bakin mahaifa yake to wannan sai yasa su rinka jin irin wannan amma idan sabon aure ce to akwai buƙatar a hankali fa kuma ta fahimci dole za mu ita za ta

0: ci wati ko kai da zafi din da wata kila gurin bai riga ya gama sabawa ba ko ya dasa shi ba amma batun tashin zuciya ya danganta babu wani dalili da zai sa ci idan kawai ana mu'amala da mutum sai zuciya zai tashi to amma idan ke ce misali kike jin tashin zuciya ko dan saboda kina jin wannan ciwon a gurin ku ana dogora ki ko wani abu to wani kuma wani abu ne wanda kike jin sa haka saboda haka in kin ga abin ya dami ki ya zo asibiti wato kila kawai bayani kike bukata shi zai warware miki komai bayan kin faɗi menene dalilin da yasa kike jin tashin zuciya ba wai dan abin da akwai matan da za su ce idan ana mu'amala idan suka ji an dunguri mahaifan nan sai su ji kamar har wuyansu aka ake cirkuɗa musu abu to irin wannan kaga dan ta ce wani gina ta ji kamar ko tashin zuciya ko wani abu ba abu mamaki ba
1: to bari mu je ga wannan tambayar ita kuma dake cewa assalamu alaikum doctor ya aiki da Allah likita shekaru na 6 rabona da haihuwa ina da yara 4 nayi allurar fulani amma tun yarinyar na da shekaru 3 na daina yi yanzu ina son na ƙara haihuwa amma shiru kuma al'adar ta ƙi daidaituwa asali kwana 5 nake yi sai ta koma 10 8 wani lokacin ma 7 har clomid na sha amma shiru kuma idan na zo sai ta fara zuwa kaɗan sai an kwana 4 zai zo sosai na je asibiti har tsakanin an yi an ce lafiya ƙalau don Allah likita ina buƙatar shawara na gode
0: dan shawara shi ne sai ki tafi babban asibiti domin wannan magana ba magana ce ta tsakanin ba babban abin da ya fi mamaki shi ne da kika daina kika ga al'ada ki bi da daidaita ba da ya kamata ki je asibiti a dinga ganewa duk masu surutun ciwon ɗin nan allura tana mai ta kanta mun faɗa makon da ya gabata ba gaskiya ba ne ba dalilin da zai sa misali kin daina kuma ki ga al'ada ki ba daidai take ba ki kuce waɗannan watanni da muka faɗa 4-8 ne ki ga ba tare da abubuwa sun daidaita ba wannan shi ne abin da a ilimance aka fahimci cewar jinkirin da allurar nan ta kan jawo na abin da ya shafi musamman wanda al'ada ta ɗauke amma ba ma wanda al'ada take ba saboda al'ada tana da samun sai ki je ki nemi ki je asibiti domin ne allurar ba nan ne ta zama ita ta ja miki wasa ba al'adar ba idan ya kamata ki je asibiti saboda ƙoƙarin daidaito al'adar ki amma ba za ki nuna har shekara 6 al'adar ki ba ta daidai ba da sunan danki ya allura domin a to ko kin bi waɗancan din masu cewa tana mai ta kanta kin shekara 2 ai kamata ya ki shekara 4 ba shekara 6 ba wanda ko ba shi ma din ba haka bane abu mafi kyau gare ki shine farko ya kamata ki je batun daidaito al'adar ki kuma kina da zara al'adar ki ta daidaita ki kin samu juna biyu amma kuma akwai buƙatar misali a ci gaba kuma daga wannan na kina iya zuwa ko kuma ki je ma da sunan baki samu juna biyu ba shi ma ya kamata sai a duba mutum al'ada ki daidaituwa ta da kuma yanda za a yi ki samu ciki amma irin wannan abin da kike irin na fahimci irin yau a ce miki kaza gobe a ce miki sha kaza to ai sha maganin da kika ce ki sha ya kamata a samu dalili dalili na hujja a kimiyyance cewa a'a kina buƙatar shan magani domin idan ya zama na kuma ba wannan magani ne matsalar ki ba fa idan ya zama misali ba fata miki ba sai zama na hannun mahaifarki ne a tushe kin ga wannan maganin da ke sha kina ta wani da kanki
1: ita kuma wannan wacewa take yi dan Allah likita tambaya ta me yake jawo tumbi bayan mace ta haihu
0: to eh nan dabaran ta makala da haihuwa da cewa kike jin jati ne sai ci wannan ba tambaya ta bace amma mutum ina son ki gane cewar a duk lokacin da mace ta samu ciki akwai abubuwa da dama da suka karu a jikinta wanda kuma wasu ba sa komawa yanda suke da ba wani wurin zai zai bi taruwa kitse ne a ciki akwai waɗanda wasu za ki ga sai su hangi 4-5 amma ki ga cikin sa a ɗani wani ga dima suka haihu ɗaya biyu za ki ga ciki ya taru to an kika lura ai gaba ɗaya ke kan kin kika kalli ki za ki ga duk haihuwa ai ba ki komawa yanda kike da sai dai a cikin wani matsi kike ko larura ko takura na rashin walwala ko rashin lafiya ko na ba amma dai mace tana sama wanda kike samu a za ka ga duk sanda ta haihu ki tana ƙara wani abu wanda kuma ba zai koma baya ba ma'ana bayan ki duk wannan kumburin da karuwar lokacin cikin ki ne wannan kiba cikin zaki ga kuma kokin haihu zaki sadi amma dai ba zai koma yanda kike ba dole za a bar wani abu to da haka ne wannan mutum kuma sai abin ya ta taruwa shi yasa irin wanda suke yi dab dab din sai ganin da sun fita hayye cinsu sai an nan gansu sai ga ya kwatanta su da yan uwansu sai ga kamar su sun haife su ko wani abu kamar haka. Saboda haka wannan shine dalili ba wani abu ba wai wata cuta bace take jawo tumbi mun ta duba ko a kawayen ta take da zata ga ko wasu sun take da sun fita yawa ba amma kuma cikin su bayan zama yana nan dafulful ba tare da yayi tare irin wannan tumbi sannan kuma shi kansa yi wa tare tumbi ya danganta da jiki ne wani koka ga ya samu ko da ba da ciki ba wata koka ga ta samu jin daɗi za a ga nan da nan jikin ta zai nuna wata kuma a to wacce take dama da yiwuwar ta samu tumbin to nan da nan kitse zai taru a gurin da sauransu to kuma bayan jiki ya janye ko bayan hin to shi ne ko sai a ga cikin da za a gan shi kamar yadda yake sanda take da ciki ba amma kuma sai a gan shi ya zazzago ya saki ana wannan dai shi ne kawai abin da zan iya gaya mata ba wani abu ba amma ya danganta da jiki.
1: So bari mu ji wannan ko tambayar za ta jiyo.
2: Assalamu alaikum. Barka da yamma dokta. Da fatan an wuni lafiya. Don Allah don Annabi dokta tambaya gare ni. Yau shekara mu uku kenan da yin aure amma har yau Allah bai ba mu rabo ba. Don Allah dokta ko akwai wani magani da za ka ba mu wanda zai ba mu samun ciki da wuri don Allah ka taimaka mana dokta. Tun lokacin da muka shiga shekara ta farko da yin aure mun je asibiti an dudduba mu to an ce mana ba mu da wata matsala to sai daga bayi da muka je babban asibiti shi ne ake cewa wai hannun mahaifata ne suke a rarrafe to a lokacin da an babba mu magunguna kusan 70 haka muka kashe ya ce bayan wani lokaci mu koma to gaskiya mu da muka sha maganin nan dokta bai mana amfanin komai ba zan iya cewa don ban ji maganin ya mu komai ba saboda ina matsanancin ciwon mara da ciwon baya duk lokacin da zan yi al'ada. Daga bayan again muka ƙara komawa wani likitan muka kuma ganin sa na kuma sai cewa yayi wai muna da matsalar lospa saboda gaskiya dokta duk lokacin da wata mu'amala ta shiga tsakanina da mai gidana gaskiya kwata-kwata ba maganin mani na fita da kanawa har nashi to sai muka kai wa likitan muka faɗa mai kasu ya ba mu magani ya ce gashi nan in Allah ya yarda to gaskiya mun kwatanta magungunan wurin kasu uku muna sha mun sha na likitan mun sha na maganin Hausa amma har yanzu dai Allah bai kawo makari ba shi yasa na ce bari in kira ka in gaya maka. Sannan kuma dokta da muka je ɗaya asibitin shi ne aka ba ni gidana wannan testin ya yi to an ba shi allura ce ce duk bayan sati uku zai dinga zuwa a nemi 10,000 da take allurar to wata uku dai aka yi mai amma kuma gashi na har yanzu dai duk sanda wata mu'amala ta shiga tsakanin mu dokta ba maganin wani alamu wani abu yana fitowa kwata-kwata. Wannan shi ne hoton da aka ce mijina ya je ya yi wannan to ya yo shi ne aka ba shi allura nan da nake faɗa maka.
0: To da farko dai ki gane ai ba anan mu ba zama muke kawai faɗi magani ne ce amfani da magani kaza ba sannan na biyu ina son ki gane matsalar da aka faɗa misali a hoton da kika yi in har gwaji akai aka gani mun a ciki in banda scanning da wani ta faɗi cewa an yi wani gwaji ba sai na mai gidanta da aka yi daga baya amma idan gwaji ne ba wai kawai daga bayani ne aka ce domin duk ana yin irin wannan bugin a ce ai matsala kaza ce da ke sai an miki flushing sai an miki waye to in gwaji aka yi gwaji ya ce hannayen mahaifa a toshe suke to akwai buƙatar a tabbatar da toshewar ta hanyar yin gwaji na gaba da shi shine wanda muke cewa laparoscopy and diatest. Idan tabbas ya tabbata cewar hannayen mahaifa a toshe suke to nan yar uwa shawara da zan baki sai dai ku ɗauki mataki na gaba shine na zuwa a miki da shanda domin samun juna biyun da kanki zai yi wahala amma ba daga wannan gwajin ake tabbatarwa ba. In ka tuna sanda muka yi magana akan wannan ina kyautar zaton fa idan an mata HSG ne aka ce haka ka tuna sanda muka faɗa mun ce HSG yana iya cewa hannun mahaifa a toshe ko ba a toshe ba kuma mun faɗi dalilai har hawa uku da yasa akan da haka shi yasa akan tafi mataki na gaba na yin wannan gwajin na laparoscopy and diatest domin wannan shi ne cut wajen tabbatarwa tunda shi abu ne wanda ana gani zahiri a lokacin da ake yin gwajin za a gani hannun mahaifan nan a toshe yake ko a buɗe yake saboda idan a toshe yake to gaskiya kin ga samun juna biyu zai yi wahala. Idan kuma misali magana da aka faɗa shi ma na low sperm kawai idan kin faɗa ne kin ce in kun kwanta ba ku ganin ruwan alamar ruwan na namiji to ai wannan ba shi zai tabbatar da ma'ana yana da karancin ruwan inzali ba abin da zai tabbatar da yana karancin ruwan inzali shine ta hanyar daukar ruwan inzali a je a kai dakin gwaji na farko za a duba yawan ruwan inzali za a duba kuma yawan kwayayen haihuwar da suke cikin ruwan inzali sannan za a duba karsashin kwayayen haihuwar da suke cikin ruwan inzali waɗannan abubuwan da na faɗa duka hatta yanayin narkewar ruwan inzali domin na sha faɗa musamman ga wasu tsinkakken mani cewa ai shi dama ruwan inzali ba a dunkule yake zuwa ba amma da zarar ya zuba kamar yadda muka san ruwan kendir in ya zuba yana curewa shi ma sai ya cure bayan wani lokaci sai ya tsinke shi ma wannan yana da tasiri wajen yiwuwar samun juna biyu mace domin in ya fiye yanki

0: Da saboda haka wannan shine shawarar da zan baki. Ku yi kokari ku tafi babban asibiti duk ku tarkata duk abin da aka yi muku. Ku daina wannan yau ku je nan gobe ku je nan ku kace za ku yi kaza ku ta bata lokaci. Duk da cewa ko ina kuka je sai san da Allah ya yanki to amma gara ku san ina kuka dosa da ku dinga yin abu a matsayin malibi a cikin duhu. Wannan kuma zai rage muku bata lokaci. Yanzu shekara ku da aure wataƙila kina ganin har yanzu da kuruce ki. Amma da irin haka ne yanzu sai ki ji sun kwashi shekara 10 shekara 20 har kuma akai lokacin da abin da za a iya yi ne yanda zai zama na cewar an tallafa din Allah ya sa an dace a samu nasara sai ya zama kuma ya yi wahala. Domin kamar yadda muka sha nana ta biyu da mace ta wuce shekara 35 to yiwuwar nasarar shi kansa wannan da shan ɗan raguwa take. In ta kai shekara 40 kuma abin wahala yake shi sa za a ga ko kuɗin da akan caza wajen wannan da shan ɗan. Na ƙasa da shekara 40 daban na sama da shekara 40 daban.
1: Gama masu gama matsalar da ta ce sun kashe 70,000.
0: Yau to kaga wannan kuma ci aka ce wai allura ake to gaskiya ban gane wace allura ce wacce aka ce ana yi masa ba domin ban san menene larurar da aka gano ba domin dan ta ce yanzu ita a turance ta ce lospa. To amma abin da ban gane ba a ruwan inzalin ne domin akwai abin da muke cewa ƙarancin ruwan inzalin. Akwai kuma abin da ya shafi ƙarancin ƙwayayen da suke cikin ruwan inzalin. In ka tuna sun da muka bayani ainihin bayanin cewa mafi ƙarancin ruwa karya gaza mil 1.5. Mil 1.5 ka kaddara kamar cokalin cin shinkafa. Gobe ne kai cokalin shan shayi ake cewa ko. Shine shine wannan
1: ne. Teaspoon.
0: Shi kawai teaspoon shine ma duka wani mil 2. To kaddara kamar wannan. Na ka samu kamar wannan ma ya wadatar shine mafi ƙaranci. Amma mafi yawa yana iya kaiwa hannun 5 hannun 7. Wasu nasu yana iya fin haka ma. To amma mafi ƙaranci shine mil 1.5. To yanzu a mil 1.5 ne za ki ga ya fito. Amma abin da za ki ga ya fito idan mahaifa tana aikin ta yanda ya kamata lokacin da ake mu'amala da ruwan inzali ya zuba tafi zuke shi sai dan abin da ba a rasa ba wanda zai dan mamalle a jikin bangon gwamnati. Zuwa da kuma wani ciwon nan ki tashi ki ga kwaban din shi ba wannan matsala ce ba wai ruwan inzali ba ba kuma irin wanda sun yi suke tunani su ce a ruwan inzali ne yake da wani su yi ita tun da an ce mata haka ko ba ta ganin ko yana fitowa ita a ganin ta kawai ruwan inzalin ba ma ya fita ko kuma ya yi karancin da ba zai zubo ba. Ba a yanke hukunci a kan ruwan inzalin in ba gwaji aka yi aka tabbatar ba.
1: To dakta lokacin namu ya kai.
0: To insha Allah ba ku na gaba za mu fara da bayani a kan wani shurɗa ne sai mace ta cika idan ta zo da irin waɗannan alamun sannan za a ce tana da wannan larura ta PCOS ko PMOS sannan kuma da menene matsalolin da suka yi koka da su sannan kuma sai mu duba da ma ta yi hudu da mu duba mu ga matsalolin da ka je baya da dogon zango insha Allah da fata wannan wani zai samu dace.
1: To amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro dole a daidai wannan gaba mu haɗa namu ya namu domin barwa masu shirye-shirye na gaba damar shigowa su dora daga inda muka yi wakafi a cikin shirin lafiya babbar ni'ima da ganin farin cikin al'ummar Hamar Radio.

0: do a sera da baba mbasha
1: sare da na baba da wale ne ka ka

快点，按开始。

0: Masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mace mai tallafawa gida, wanda ni Hafsat Lawan Shekarun zan kasance tare da ku a wannan shiri da yake haskaka irin gudunmuwar da mata ke bayarwa wajen tallafawa iyalansu ta hanyar sana'o'i da kasuwanci. A yau muna tare da baƙuwa ta musamman wadda take sana'ar saye da siyar, wadda take sana'ar. A yau muna tare da baƙuwa ta musamman wadda ta kasance yar kasuwa kuma ne sana'o'i. Masu kallonmu da sauraronmu suna miki barka da shigowa wannan shiri.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka ka dai.
0: To masu kallonmu da sauraronmu za su so su ji sunanki sannan tare da ɗan takaitaccen tarihi.
1: Sunana Amina Sare. Ina zaune a unguwar Sheka.
0: To Hajiya Amina, kamar wacce iya sana'a kike?
1: Ina yin wainar shinkafa.
0: To ya aka kika fara sana'ar wainar shinkafa?
1: Gaskiya na daɗe ina fara yin wainar shinkafa. Na tsinci kaina ina so in yi sana'a don na tallafa kaina. To kawai dai ina tunanin me zan yi sai Allah ya taimake ni. Na yi tunanin kawai dai in fara yin wainar shinkafa. Shine na fara.
0: To tun daga fara sana'ar wainar ki zuwa yanzu za ta kai kimanin kamar shekara nawa?
1: Gaskiya zan zai shekara 18 ina yin wainar.
0: To tun daga lokacin zuwa yanzu a matsayin ki na mata aure, ta ya ke tafiya da sana'ar ki?
1: Gaskiya ina yin sana'a ta a cikin gida.
0: Ta ya ake kike tafiya da sana'ar ta ki? Ya ke kina da aure sannan kuma kina sana'ar wainar?
1: Oh, rage hana sana'a ba, ina yin sana'a ta ne a gida, inda ba fita ake da ita ba a gida nake yi. Mutane suna shigowa a sassaya daga cikin daga unguwanni, maƙota na kusan da mu da ɗan waina suke nesa ma, duk Allah ne wanda Allah ya nufa yana shigowa ya zo ya ci a bashi.
0: Kamar awara an waina ta kimanin kwano nawa kike yi daga safiya zuwa rana?
1: Ina yin waina ba na yi da rana, iya safe ne, amma ina yin kwano hudu.
0: To kamar masu kallonmu da sauraronmu za su to taya ma ake a gudanar da sana'ar waina, idan mutum yana so ya fara sana'ar waina kamar ta wace hanya ya kamata ya bi?
1: Yadda zai yi waina, in yi shinkafa zai siya, zai samu shinkafa, yeast, ko da suga. Sai ɗan gishiri ya jiƙa ta ya wanke ya bayar a kai masa markaɗe.
0: To a matsayin ki na mata aure, tun daga lokacin da kika fara gudanar da sana'ar waina zuwa yanzu a lokacin suwaye suka fi baki ƙarfin gwiwa ki fara sana'a, a matsayin ki na mata aure ki fara sana'a gudanar da sana'ar waina?
1: Kamar masu saye ko
0: a cikin gida? Nisan akwai lokacin da zaka ce zaka fara sana'a kuma sai ka ga kamar baka samu wayan baya ko ka samu wayan baya, to ke a wannan lokacin waye ƙarfafa miki gwiwa?
1: Wasu yan gidana da yara na sun nisa ƙarfafa min gwiwa na yi, tun da dai a cikin gida ne sana'a tana da daɗi, zama haka ba shi da amfani. Sun nisa ƙarfafa min gwiwa na yi, na ce zan yi, suka bani goyon bayan na yi, na gwada na gani, kuma Allah ya sa aka gwada a sa aka fara yi.
0: To kamar misali tun da kika fara waina zuwa yanzu, shin akwai wanda kika taɓa koyawa waina?
1: Gaskiya da akwai da yawa.
0: To kamar za su yi kimanin mutum nawa?
1: To kin ga wasu nawa ta siyarwa za su yi ta cice a gida, za su zo tambaye ni, za su na zan su yi waina ta ci, don Allah ya dani dai za su ya za su yi, sai na koya musu yadda za su yi su je su yi. Wasu kuma so suke su fara sana'a da ita, su ma an gaya musu ga yadda za a yi su je kuma su yi. Na koya mutane da dama ba ne.
0: To kamar misali wuri kike warewa na koya wa mutane, ko kuma kawai dai kowane lokacin mutum yana iya zuwa ya koyi sana'ar waina?
1: Kowane lokacin mutum zai zo ya koya, gani da wani ba a lokacin wani ya fi son sai an yi ya gani. To wannan ne zan ba shi damar lokacin da nake yin nawa ya zo ya gani. Wani kuma zan gaya masa kawai da baki. Wata ma za ta yi a haɗa kayan a gida na, ta yi markaɗen a haɗa a yi komai, sannan ta ɗauka da tafi gidan da ta yi, idan ta ce take so ta yi.
0: To kamar irin wannan yawanci za ki ga masu koyar da irin sana'o'i kamar misalin kai abu zaka koya zaki ga cewa yawanci sai ka biya ko kuma ka bi wani mataki shin kai ma sai an biya ke koyarwa ko kuma har yanzu baki fara ware irin wannan ta biyan ba
1: gaskiya ba a biya na inda koyawa ne ba a biya na ko sisi
0: to tun daga wannan lokacin zuwa yanzu da sana'ar ki ta wannan ta bunƙasa ki kare kike gudanar da ta ko kuma akwai wa'inda irin kamar yara ne masu tallafa miki kuma su kuka gudanar da sana'ar zuwa yanzu ka yaye su kuma suka kama sana'ar su
1: sai dai yara na dai a cikin gida su ne masu taimaka mu
0: kaje ta ba wanda ya taba zuwa kike gudanar da
1: aikin waina tare ba babu sai dai a cikin gida na ni kadai da yara na su taimaka min mu yi abin da za mu kuma san makaranta
0: yawanci irin waina masu sana'o'in da ake ga cewa suna da yara wasu suna dorawa yara talla ko kuma a gida to ki a gida ke siyarwa ko kuma kina dorawa yara talla
1: siya ba a fita talla saboda yara suna tafiya makaranta ina goyen bayan su yi karatu ni kuma in sana'ata ba na son a fasa zuwa makaranta
0: to yawanci ai zaki ga irin wannan mutane ba su fiye shuwa ba ko kuma dama tun da suka fara ta haka ke gudanar da ita a cikin gida
1: gaskiya tun da na fara a cikin gida nake ba a ɗaukar talla tun ina yi kaɗan kaɗan wannan ya gaya wannan wannan gaya wannan har Allah ya sa dan da rangwani kuɗi ma na fara kuma har Allah ya sa na zo inda nake
0: to zuwa yanzu kamar a rana kina yin kamar ta kwano nawa
1: kwano huɗu nake tun da iya safa ne ba na yi da rana
0: akwai irin wa'inda za ka ga kuma suna zuwa su ɗauki nauyin irin su a rabawa mabuƙata ko dai makamancin haka ko ta biki ko suna to ke ma kina yin irin wannan ko kuma ba ki yin irin wannan
1: ina yin ta biki ko suna ko sallah da sallah ma mutane za ka ga aya ta zo ana ce min zan musu waina za su kawo na yi musu aikata ɗinta in suna ne in biki ne da za a kawo mini masu sadaka kuma in suka faɗa a tawo ne an mutum ya zo ya ce ana so a yi masa ta sadaka to sai na ƙara a kan yadda nake yi sai ya zo ya karɓa yau wasu in gara ce ma a raba wa yaran sadaka kuma kuma ya karɓa ya tafi da shi ya raba
0: to a irin wanda suke kawo miki irin wannan aikatan akwai wanda aka taɓa samun irin wata ƴan matsala da shi
1: gaskiya ba mu taɓa samu ba ta samu ba saboda mutum zai zo ya kawo kayansa da zan masa in faɗi haƙƙi na ya biya ne ya ɗauki kayansa
0: to kamar wanda suke kawo miki aikatau ya matakin kawo miki aikatau mutum zuwa yake ya bukin ɗin ranar da zai kawo miki ko kuma kawai ko da yaushe yana iya kawowa sannan kuma ya tsarin biyan kamar misali idan mutum zai baje masa kwano ɗaya kamar nawa kike karɓa kuɗin aikatau sannan kuma kamar irin idan mutum da yawa zai yi dai fasa ta kike fasa yin ta kike yi su yi ta aikatan ko kuma ya kike tafiyar da su
1: ba na fasa tawa sai da in na fasa tawa kuma jama'a da suka saba su yi za su zo a ce babu ba daɗi zan yi ta wata sayarwa kuma na yi tasa zan zo shi kuma maganar kuɗi biya mutum yake yi lokacin abin da yake karuwa in ga da kowa zai kawo komai nasa ne har a yanzu ma haka ne idan ka kawo kayan da za a ake bukata na gaya maka ka kawo to a da lada na 200 da kwano ɗaya lada na 200
0: a da zuwa yanzu ka ko ya ce ya tashi shi kenan
1: shi ma ya tashi wasu ko ka gaya musu ya danganta wani idan kunya ne wani ma ba za ka karba ba wani kuma za ka zai ka wajen zai baka 400 wani ma 500 ya danganta
0: wani kenan ba ka yanke masa
1: yau wani ba za ka yanke masa wani ba za ka karɓa ba
0: to kamar misali da kika ce irin kowa daki-daki yake bi akwai wanda za ki ga yawanci idan za ka yi masa irin wannan aikata hudu sai su zo su siya kayayyakin a gurin ka kai ma kina sayar da irin kayayyakin waina ko kuma kawai idan mutum ko ya zo ya ce miki yana bukata ki masa ta aikata sai ki ce je su siyo kayan sa
1: idan mutum ya na ga da fahimtar ya ai hakan tunda ina siyan komai da yawa wani lokacin na ajiye kamar sai yi su go da to shi kenan in kuma mutum zan lissafa masa ne a kamar adadin da za a siyo kawai to zan gaya masa ga ta yanda zai siyo ga abin da ake bukata, ga abin da ake bukata, sai ya kawo sai ne masa.
0: Yawanci zaka ga akwai irin wata kungiyoyi ta masu sana'o'i, kuma masu kananan sana'o'i. Shin kun taba shiga irin wannan kungiya? Irin kungiyoyin matan da zaka ga yawanci suna hadawa, sai kamar yanzu ake kamar kungiyar masu wani kungiya an gegeta ne saboda masu masu sai da waina. Shin kin taba haduwa da irin wannan kungiyar?
1: A'a.
0: Baki taba ba? Baki taba shiga ba, ko kuma baki taba jin ta ba?
1: Ban taba haduwa da ita ba.
0: Yanzu misali yanzu ka samu ta rake shiga.
1: Da zan same ta ai haka ta ci gaba, inda komai a kungiyar ta ai yafi. Yana da muhimmanci yin kungiya.
0: To alal misali akwai wani abu ne bi da masu sana'ar sai da waina suke yi. Irin wanda yake cikin fitowa kwariya. A matsayin ku na masu sana'ar waina.
1: Akwai.
0: Shin menene wannan abu?
1: Sani da wasu yanzu kamar misali kin gani ina yin wainar shinkafa. To wasu kuma za su yi ta ba iya shinkafar ba ce. Kuma za su faɗa mutane ba haɗi suka yi za su nauka shinkafa ce. To da mu da su duka za a ɗauka ɗaya. Kin ga za a iya ragewa wani lokacin dole sai an samu bambanci. Wani zai sa garin tuwo, wani zai haɗa da masara da shinkafa, ɗan shi masara ma tafi yawa. Kin ga kuɗin akwai bambanci. To idan kai ta haka, in dai ba mutum ci ya gane ba, wanda bai sani ba zai ɗauka kamar ai ta wance ta fi arha, ta wance ta fi, to kuma alhali akwai bambanci. Kai kuma tsakaninka da Allah kana yin iya dai shinkafar nan da kake da ita kake.
0: To kusan me yake jawo irin wa'innan a haɗa wainar da wani abu?
1: Hauki suke nema da tsadar shinkafa ta yi yawa tun lokacin da shinkafar nan ta yi tsada. To shi ne suka fara yin wannan algus ne kin ga. A addinance ma ba shi da kyau. Shi ne abin da isa suke yi saboda su sami sauƙin kuɗin shinkafa.
0: To kamar waɗanda da kika yi maganar wannan kusan ƙalubalen da kuke fuskanta a ɓangaren sai da waina na list da wani abu. A irin waɗanda suke kawo miki aikatau, akwai wanda ya taɓa ce miki yana buƙatar ki masa irin wannan abu?
1: Me miss ɗin ko? Na taɓa samu ta biki ce ma. Amma su sun ce na haɗa da masara ne da shinkafa ta dafawa. Sai nuna mata ban iya ba, ban taɓa yin haka ba. Ta ce ita kuma tana yi. Ana yi a garinsu a haɗa. A yi. Na gaya mata ban iya ba. Ta ce yadda nake waina haka zan yi ta. Na haɗa. Saboda kar a je a mata a samu matsala ta gaba ta yi mata kyau kamar yadda ake yi. Bai isa nana ta ba da ta ce a yi haka mai to shi kenan. Laila ta kuma ba ta yi kyau kamar da ta yi dai abin ba ta yi kyau ba ta yi ta wuri ba kamar yadda dai aka saba yin wannan ba.
0: To kamar misali ta iya kamar sauran masu kallon mu da sauraron mu za su iya cewa ta yaya za su iya bambance wannan wainar da aka yi mata mis da masara da kuma wanda aka yi jarjan na shinkafa.
1: Gaskiya ko a bakin ma akwai bambanci. Sannan kuma ko buɗa ta aka yi ban ko da ni bai iya wancan din ba ne. Ba na tunanin za ta tashi ta saka kamar yadda ta zallar shinkafa take. Amma kuma mutum in ya iya in san abu iyawa ne.
0: In an iya shi nan za a bi ta da daɗi kamar ta asalin shinkafa?
1: To kin ga za ta iya yiwuwa.
0: Amma ki ne a matsayin ki ne wanda kika daɗi kina sana'a.
1: Eh ni dai gaskiya.
0: Kina ganin cewa kuma za ta yi daɗi kamar yadda ta shinkafa take. Ni
1: gaskiya ban gane na yi wannan haɗin ba. Amma wasu sun ce ana yin ta masara ma kuma ba za ka gane ba.
0: To kamar ita kin ga waina ta kai so kashi kashi. Ke iya zalla za ka ga waɗansu za su yi ga lokacin da suke sana'a suna yi da ta shinkafa sannan kuma suna ɗan saka yawa da irin tamu ta gargajiya ta datan asali ta gero. Ke ma kina haɗa ku kuma zalla ta shinkafa kawai.
1: Shinkafa kawai ne.
0: To masu kallon mu da sauraron mu kada jefu sha'afa kuna tare da shirin mace mai tallafawa gida. Za mu je mu ɗan sha ruwa alabashi da muka dawo sai mu ɗora.

0: To masu kallon mu da sauraron mu barkanku da dawowa. To kowace iriyar sana'a da za a gudanar tana da nasarori kuma tana da kalubale. A sana'ar wannan wani irin kalubale kika fuskanta?
1: To kalubale ba za a ce duk abin da yake a rayuwa komai aka tashi dole dai akwai nasara akwai kalubale.
0: To kalubale nake so ki fara faɗa min kafin mu je ga nasarori.
1: To kalubalen dai ba zai wuce rashin ciniki ba wani lokacin. Shi ne dai mutum ya yi abu bai kare ba shi ne ya yi babban kalubale. Kuma shi ma ba sosai ba alhamdulillah.
0: To ba ki taɓa irin wannan abun ba yawanci za ka ga idan an ƙulla in an zo an haɓa irin ƙullin nan ya lalace ko ya samu matsala bai taɓa haɗuwa da irin wannan kalubalen ba.
1: Gaskiya sai dai farko-farkon yi na. Tunda lokacin ba wai iyawa ne sosai ba. Na fara da farko na tashi sanda zan hada ta cikin dare in ana zafi to sai na hada da sis da hoda gaba ɗaya na hada a wannan lokacin to wannan hadawar da zan yi kafin safiya ta kumbar zaki ga duk ta zube in ga an yi asara to wannan ne dai kalubalen
0: to a lokacin
1: ba za ta taba yin kyau ba sai kiga duk sanda ka saka ta sai kiga ba ta yi kyau ba tsani mata yawa.
0: To a lokacin da kika fara kawai sama ta kashi sai ko zuwa cikin kika koya.
1: Gaskiya da baki dai aka kwatanta min yanda ake. Matar yayana ce take yi take min ba unguwarmu ɗaya ba na gwada ina neman ina son na yi sana'a ta ce na fara yin waina. Na ce za a siya kuma unguwarmu ba mai yi ta ce ki yi. Ki gwada ki rinta ita kan gaya min duk yadda abubuwan da nake buƙata da yadda zan yi. To shi ne na je na fara.
0: To kowace ibi kowane kalubale yana tare da nasara. A sana'ar waina wace ibiyar nasara kika samu wadda ko kina zaune kika tana za ki ji farin ciki irin nasarorin da kika cimma da sana'ar waina.
1: Gaskiya alhamdulillah an samu nasara. Tunda dai nasara sana'a da rahinta da babu ita akwai bambanci. Sanda ba na sana'a komai sai na dogara an yi min. Da na kuma so mu sana'a kafin a yi min na yi wani abin ma na gida ne. Ni zan yi sai dai a ga kawai na yi. Wani hidimar ta yara ce da abin da na samu kafin su tambayi mahaifinsu kawai ni abin da bai fi ƙarfi na ba zan ɗauka na yi. To kin ga ku ai an samu nasara. Kuma na aurar da 'ya'yana akan sana'a waina kin ga ku alhamdulillah an samu nasara.
0: To a ɓangaren kyauta akwai irin kamar misali masu sa aikata ko kuma akwai wanda ya taɓa miki kyautar da ba za ki taɓa mantawa da ita ba?
1: Ni to ba za a rasa ba gaskiya. Akwai.
0: To kamar ni.
1: Tunda akwai waɗanda na yi musu aikin waina ta biki ce. Da na yi musu sun ga wannan waina ta yi kyau. Abin da ida ce a bayani sai aka bani sama da shi ga yadda na faɗa. To amma sai suka bani sama da abin kusan ninkin ma abin kuɗin da na faɗa sannan duk ragowar kayan aiki duk abin da iya ragowa don gaskiya mai da yawa suka ɗauko a fastar suka ɗauko suka kawo mini na yi amfani da shi komai nasu a wadatun da in abu ya ragu zan ɗauka in bai mutum ragowar kayansa to ina kai musu kai suka ce a damu da shi an ban mu sannan aka bani kuɗi sama da wanda ya kamata a bani. To har yanzu na tana ina ganin kyautatawar da suka yi min kuma ina jin daɗin ta alhamdulillah. Allah ya saka musu da alkhairi.
0: Amin summa amin. Akwai yawanci matan da zaki ga za su idan suna da aure musamman in suna da mazaje ba za su yi sana'a ba. Ba da irin yadda kika ba mu tarin yadda kika fara waina da irin 'yan asarorin da kika samu kafin ma a ce sana'ar ta yi ƙarfi. Har zuwa yanzu. To irin wannan mata idan aka ce ki ba su shawara wace irin shawara za ki ba su?
1: Gaskiya zan ba su shawara akan su miƙe su nemi na kansu. Duk wadata da mijinka yake da shi ko zai maka kai ma kana neman lada ka ɗan kyautata kai ma ka shiga cikin ladan ko ɗanka kai wa abu mai kuma mahaifinsa yi masa kai ma ka samu lada kuma ɗan nan zai ta farin kai taimaka kai masa ba zai manta da kai ba. Ko wani za ka yi wa ɗan uwa abokin arziki shi kansa mijin dan haka zama haka ai balla ne zama ba sana'a kwata-kwata ina jin hankalin mata 'yan uwa za su dage su nemi kansu duk wadatar mazajensu.
0: To mata mata matasa fa irin yan mata wanda suke gida wanda yawanci zaki ga sun raina irin wannan ƙananan sana'o'i.
1: Ai ba a raina sana'a duk kankanta. Har yara ƙanana yarinyar ta riga ta saba ma da ta nemi na kanta. To ko gidan miji ta je an ba zai mata wahala ba.
0: To da sana'ar wannan. Wani irin buri kike so ki samu a rayuwarki?
1: To da sana'ar waina ina fatan na je na sauke farali insha Allah.
0: To Allah Ubangiji ya amince ya bada iko ya bada buɗi.
1: Amin amin.
0: Idan aka ce gwamnati za ta shiga lamari ko kuma irin za ta yi duba ta bawa masu irin waɗannan ƙananan sana'o'in tallafi. Wani irin tallafi ke gani masu sana'ar waina sun fi buƙata?
1: Gaskiya abin da muka fi buƙata tallafi na kaya ko kuɗi?
0: Duka za ki iya faɗar na kaya sannan kuma ki zo ki faɗa a ɓangaren kaya da menene ku buƙata, in kuma kamar jari za a ba ku kamar kimanin ta yaya ke so a tallafa wa masu dai sana'awar da masu sauran ƙananan sana'o'i.
1: Sana'ar waina? Gaskiya kayan za a ba su suna buƙatar shinkafa mai shine da fi sai itace ko gawayi. Idan kuma kuɗi ne shi ma duk bai ɓaci ba tunda an ba mutum kuɗin sai zai. Muna neman wannan tallafi Allah Ubangiji ya samu samu.
0: To da kusan gashi ne mun ɗauko zance lokaci na ta ci mana, amma kafin mu je ga ƙarƙarewa akwai ƙananan mata masu ƙananan sana'o'i yawanci su ma da za ki ga sai sun ɗauko dai sana'ar ganga kuma sai ki ga sun zo irin idan suka fara ba su samu riba ba, idan suka fara abu ya lalace musu za su daina su kuma irin wannan wani irin ƙarfin gwiwa za ki ba su.
1: Ai ba a karaya ita asara duk ƙanƙanta duk sana'a dole mutum ba a samu za kuma a yi asara. To haƙuri ake a ci gaba da yi. Idan an samu riba komai ƙanƙanta ta albarka ake nema ba yawa ba. In mutum ya samu yawa ya sa mata albarka, in mutum kaɗan ya samu ya sa mata albarka. Abin da ake buƙata kenan. Kuma don an yi asara goma a maimaita. In an kuma yi a maimaita komai ƙanƙanta ta Allah iya da Allah zai sa a dace wata rana. Ita sana'a ai dole sai an yi haƙuri. Ba za a cimma nasara ba har sai an yi haƙuri.
0: To mata na gida kun ji dai irin shawarwarin da Hajiya Amina ta bayar ga musamman ga waɗanda suke shirin fara sana'o'i, akan su jajirce su mai da hankali kuma su yi haƙuri. An ce duk abin da za ka samu nasara to tabbas ka sai ta sha
1: wahala.
0: To Hajiya Amina menene saƙonki ga ƴan uwa mata ga lokacin saƙonki ne na ƙarshe da zaki?
1: To saƙona dai mata ba su ya su daina zaman kawai. Su miƙe su nemi na kansu. Su yi sana'a Allah ya taimaka wa kowa shi ne saƙona. Dan zama haka ba daɗi. Su kansu mazan sun fi so su ga mata sun miƙe suna yin sana'a.
0: To Hajiya Amina muna godiya da fatan Allah Ubangiji ya maida ki gida lafiya.
1: Sannan gode ne ma Allah ya saka da alheri.
0: To masu kallon mu da sauraron mu duka anan mun kawo shirin mace mai tallafawa gida. Sai kuma idan Allah ya kai mu wata makon mai zuwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar baƙon mu. Sunana Hafsat Lawan Sheka nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio da kuma TV.
2: Tumadallan gai da Hafsat Lawan Sheka a cikin wannan shiri na mace mai tallafawa gida, da fatan masu sauraro sun ji daɗin kasancewa tare da mu. Sai a tara wani makon domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin na mace mai tallafawa gida. Agogon mu ke nuni da ƙarfe 7 saura mintuna 6 da misalin ƙarfe 7 za mu kawo muku shirin nan na daulolin musulunci. Amma kafin nan bari mu ɗauki waɗannan saƙonni daga sashenmu na tallafawa.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. أما بعد ما سورة ولا شري نا دولة المسلمين وندا جدار يدي الرحمة من البركة يكي دوك النوين جبات الدوان الشري قليكو إنا مكو سلما إلين تأدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Idan masu sauraron wannan shiri basu manta ba a shirinmu da ya gabata na ƙarshe, muna dai cikin tattaunawa kan yanda aka samu kafuwar daular musulunci bayan ƙare ko bayan faduwar dauloli ko gwamnatoci na sarakunan ƙasar Hausa, wanda jihadin da Sheikh Usman bin Fodi ya jagoranta. Bayan faduwar gwamnatin sarakuna ta ƙasar Hausa, abin da ya biyo bayan ta, kamar yanda shirin da ya gabata ya nuna, cewa gwamnatin musulunci ita ce ta mai gurbinta a bisa ƙa'ida da tsari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda dukkaninmu muka sani, annabi ya faɗa cewa zan bar ku akan abubuwa guda biyu, matukar kun yi riko da su har abada ba za ku bata ba. Annabi ya ce su ne kitaballahi wa sunnati, littafin Allah da sunnata, wanda su ne abubuwa guda biyu kacal da annabi ya bar al'ummarsa a kai. Su kuwa littafin Allah da sunnar manzon Allah suna kunshe ne da umarni da hani, suna kunshe ne da dokoki da wato hukunce-hukunce da suka shafi wannan addini namu kai tsaye. Shi sa wato a shirin da ya gabata mun ga cewa muna bayani akan yanda shi Sheikh Usman da almajiransa suka yi kokarin dora gwamnatin da za ta jagoranci al'ummar kasar Hausa da kewayenta akan tsarin kitabu da sunna. Abu na farko, kamar yanda aka yi bayani, shehu da aka gama wato bayan an cinye alƙalawa ko an cinye kasashen Hausa, to Sheikh Usman ya bai riki shugabancin ƙasa ba, sai ya raba ƙasar gida biyu kamar yadda muka faɗa a baya, da yankin abin da ya shafi ɓangaren gabas da kuma abin da ya shafi ɓangaren yamma. Ɓangaren gabas ya saka Muhammadu Bello a matsayin shi ne shugaba mai kula da wannan yanki na faɗin, wato ainihin ita wannan yanki na gabas na daular, wato ainihin Sheikh Usman. Muhammadu Sheikh Abdullahi Gwandu kuma ya zama shi ne wanda yake shugabantar da kula da dukkanin abin da ya shafi yammacin wannan daula ta daular Usman bin Fodi. Waɗannan mutane biyu, kamar yanda aka sani, su suka bayan Sheikh Usman babu wanda ya kai su a mataki na ilimi. Abu na farko kenan, babu wanda ya kai su a mataki na fahimtar gwagwarmaya daga inda aka taso da inda aka taho da kuma inda ake yanzu, kuma babu wanda ya fi su fahimtar ƙasar Hausa da al'ummar da take cikinta da al'adunta da ɗabi'unta. Babban shaida, an kuka duba za ku ga rubutun shi Shehu Muhammadu Bello Infaqul Maisur, wanda madogara ce babba ga marubuta wajen sanin mecece ƙasar Hausa, ƙabilun da suke cikinta da kuma irin ɗabi'unsu da halayensu. Kuma Shehu Usman da kansa ya musu shaida cewa idan kana so ka san harkokin siyasa da gwamnati, to ka lazimci karatun littattafan Muhammadu Bello. In kuma kana son ka san menene shari'a ta addini, to ka lazimci karatun littattafan Shehu Abdullahi Gondo. Wannan haka Shehu Usman ya kawo cikin littafinsa na Jami'ul Ikhwani, don haka kaga ba su shugabancin wannan kasa. Aba Muhammadu Bello bangaren gabas, aba Muhammadu Abdullahi Gondo a bashi bangaren yamma, to wannan yana nuna an ajiye kwarya a gurbinta. Wato masana siyasa ne, masana shari'a ne, kuma wanda suka san kasar da halayen mutanen kasar, don haka gwamnati za ta yi kyau kenan. Don haka shi Shehu Abdullahi Shehu Usmanu sai ya koma rubuce-rubuce na littattafai da kuma karantarwa da kuma kawai nusar da shugabanni ne ya kamata su yi, amma shi bai tsoma hannunsa cikin mulkin gwamnatin musulunci ta wannan daula ba. To kamar yadda muka faɗa asasi, kamar yadda manzon Allah ya nuna cewa ya bar mu ne akan littafin Allah, don haka tsarin shari'ar musulunci har abada al'ummar da duk ta jingine gwamnati irin ta musulunci, to har abada ba za ta ci nasara ba, har abada ba za ta ci nasara ba. In dai musulma ce ta jingine alqur'ani da sunnar manzon Allah, to har abada ba za ta ci nasara ba a komai, sai da ta zama koma baya. Makiyanta za su haukanta, za ta zama kaskantacciyar al'umma. Wannan kuma shine abin da mu muke gani a yau, saboda Allah ta'ala ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka, duk wanda ya bijire wa littafina shine azzikiru. Abinda muka aiko manzon Allah da shi ka bijire masa, to kana da rayuwa mai kunci a nan duniya. A ranar alkiyama kuma Allah zai tashi mutane makafi, kuma makomarsu za ta zama wuta. Saboda shi wannan littafi, shi alqur'ani manual ne na dan adam, ya kamata ka rayu yanda Allah ya tsara. Kamar ababen hawa ne da muke amfani da su da sauran injina, suna da manual, wanda ya yi su shi ya rubuta manual din su, ka'idoji da dokokin da za a yi amfani da wannan abun. In mota ce, in mashin ne, in radio ne, in television ce, in ka saba ma ka'idojin wannan manual din, kai amfani da wannan abun yanda kai kake so, to wannan abun ba za ka more shi yanda ya kamata ba. To haka dan adam in ya jingine manual din da Allah ya aiko masa da shi, cewa ga yanda nake so ka rayu, saboda ni na halicce ka, ni na san yanda kake, don haka nema manual wanda za ka dora rayuwarka gaba dayanta, ba wani bangare ba, akan wannan manual din. Shine alqur'ani, shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sa in ka ajiye wannan abin, to ka ajiye ingantuwar rayuwarka, ka shiga cikin matsala. Allah ta'ala yana cewa da manzon Allah ya gaya wa mushrikan Makka da Yahudu da Nasara, afa ghayra Allahi abtaghi hakaman wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala wallazina atainahum alkitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bilhaqqi fala takun min almumtarin. Allah ta'ala yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mushrikai da kuma ahlul kitabi kafiran Yahudu da Nasara, cewa yanzu wani Allah kuke so in gamsu da hukuncinsa a kaina, wani Allah kuke so in nemi hukuncinsa bayan ni Ubangiji na ya saukar min da littafin da ike yin bayanin hukuncin komai dalla-dalla mufassala. Anzala ilaykum alkitaba mufassala, shine wanda ya sauka mana da littafi, shine wannan alqur'anin a hannun mu har yanzu, shi aka saukarwa da manzon Allah, yana kuma bayanin duk wani hukunci da dan adam zai bukata a rayuwarsa to qur'ani ya kunshi wannan hukuncin kuma hukuncin mufassala daki daki babu wato cudawa babu rashin ganewa bayani ne dalla dalla da kowa zai gane hukuncin abu kaza kaza ne hukuncin abu kaza kaza ne a wajen Allah ba a wajen mutane ba Allah yace wallazina atainahumul kitaba wadanda muka ba littafi gabanin ka ya rasulullahi sunan yahudawa ga sunan suna tare da kai da kristoci ga sunan suna tare da kai ya alamuna sun san annahu munazzalun min rabbika bil haqqi sun san wannan littafin alqur'anin nan da muka saukar maka littafi ne wanda daga Allah aka saukar da shi ba wai kai ka kirkire shi ba kamar yanda mushrikai suke zato suke zargi daga ubangijinka aka saukar maka da shi bil haqqi kuma da gaskiya ba dan wasa ba dan ai aiki da shi ne ba wai dan kawai mutane su dinga rera shi wajen karatu sun iya kalkala kubura da sukura da maharijin hurufi kowanne za a fitar da harafi da tajwidin sa a wannan ba shine kadai manufar saukar da alqur'ani ba babbar manufa ta kan gaba shine dan ai aiki da shi dan haka fala takunanna minal muntarin kada ka zama cikin masu shakka da kokonto game da shi wannan littafin a sa maka shakka a kansa ko a sa maka kokonto a kansa a littafi ne wanda yake daga wajen Allah yake da gaske babu kokonto a ci Musa su su shehu ba su yadda sun bu sabon sarakunan Hausa da suka gabace su a wajen tafiyar da gwamnatocinsu ba wanda sarakuna sun gina gwamnatocinsu sun tafiyar da su akan san zuciya da ra'ayinsu babu wata shari'a daga Allah duk da cewa akwai manyan sarakuna kamar yanda abshirin da ya gabata muka fada a baya waɗanda suka tafiyar da sarauta akan littafin Allah kamar anan Kano irin su sarkin Kano Muhammadu Rumfa Allah ya kara masa rahama babban malami sarki wanda yayi gwagwarmayar tabbatar da addinin Allah da shari'ar Allah wanda har Sheikh Usmanu ya kawo bayani a cikin littafin sa na Sirajul Ikhwani irin yanda wato ainihin manyan malamai na musulunci suka bada gudunmuwarsu a wajen tafiyar da gwamnatin Kano musamman Abdulkarim Muhammad bin Abdulkarim Al-Majili rahmatullahi alayhi wanda ya Sheikh Usman ya kawo wasiƙar sa da ya rubuto wa sarkin Kano Muhammad bin Yaqubu wajen kokarin dora shi akan ya tsaya akan shari'ar Allah kai ya kuskure ya sauka daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Usman ya kawo kofin wasiƙar a littafin sa Sirajul Ikhwan to dan haka su irin waɗannan akwai ɗaiɗaikun sarakuna na musulunci wanda suka bi tsarin Allah amma mafi yawa sarakunan da suka zo sun tafiyar da tsarin sarautar su ne akan son zuciya akan al'ada dan haka da yawan su ba su nisanci shirka ba sai zama da yawa daga cikin sarakunan kasar Hausa mafi yawa daga cikin su mushrikai ne saboda suna shirka suna harkar bori suna mu'amala da aljanu suna tsafi da sauransu wannan nau'i ne da yake warware imani mai imani shi sa Sheikh Usman ya samu da dama ma sarakunan kasar Hausa suna da'awar musulunci amma kuma sun fita daga musulunci ba su sani ba in ka duba littafin sa ya suna tambihul ikhwani ala ahwali ardi sudani za ka ga ya kawo wannan in ka duba littafin sa nurul albabi za ka ga ya kawo matsalolin da ya fi samu a kasar Hausa nan ga musulmi yana sallah amma kuma shi bai ma san ya warwa da kalmar shahadar sa ba, wanda ita kalmar shahada kamar alwala ce. Idan ka san alwala, akwai abin da yake warware alwala, to haka nan ma akwai abin da yake warware kalmar shahada, ma'ana akwai abin da yake warware imani. Kuma in yawan nan warwarewar ko ka yi la ilaha illallah sau miliyan kullun kake karantawa, in baka yi niyya ta dakacewa ka tuba ka dawo musulunci ba, to wannan la ilaha illallah ba za ta amfane ka ba. Dan haka malamai suka fitar da babar ridda, musulmi shi yake yin ridda, shine musulmi ya bar musulunci, shine ridda. To akwai kalman da zaka faɗa ko akwai aikin da gabarka za ta aikata, kana yin waɗannan abubuwan ko magana ko aikin, ka fita daga musulunci, sai ka sake sabon musulunci. To in mutum bai sani ba, sai ya ci gaba da rayuwa a haka, ya yi ridda bai san yayi ba, don haka har ya mutu yana murtaddi bai sani ba. Haka wannan yana nuna cewa su sun gina gwamnatin su sabanin yanda sarakunan Hausa a baya, kafin su karbi mulki daga hannun sarakunan kasar Hausa, to su sun gina akan Qur'ani da Sunna. Wanda da yawa a yau irin akwai kamanceceniya tsakanin al'ummar kasar Hausa ko arewacin Najeriya a yau da sarakuna lokacin mulkin sarakunan kasar Hausa kafin jihadi, a wajen siyasa da tafiyar da gwamnati akwai kamanceceniya kwarai. Yanda sarakunan kasar Hausa suka jingine maganar Allah da ta manzon Allah a cikin gwamnatinsu, haka yau musulman arewacin Najeriya suka jingine maganar Allah da ta manzon Allah a cikin harkar gwamnatinsu. Kaga kenan, ashe babu mamaki irin abinda sarakunan kasar Hausa suka fada, shugabannin wannan zamani na arewacin Najeriya su ma su fada. Tana iya mutum ya ridda bai sani ba, amma kuma gashi musulmi ne, yana sallah yana azumi, amma bai san ya fita daga musulunci ba, sai a alkiyama za ta bayyana. Zai tsinci kansa yana mamaki. Isa Shehu Usmanu a littafinsa Tamyizul Muslimina minal Kafirina ya ce wasu sai ranar alkiyama za su gane ma su kafirai ne, domin Allah zai tashe su a cikin kungiyar kafirai. Ba su san sun bar musulunci ba. To a yau da yawa akwai irin wannan yanayin, mutane na barin musulunci ba su san sun bar shi ba. Kamar yadda manzon Allah ya ce zamani zai zo mutum zai yammata yana musulmi kafin wayewar gari ya koma kafiri, bai sani ba. Ko ya wayi gari yana musulmi kafin yamma ya bar musulunci, bai sani ba. Wannan shi ne halin da muke ciki a yau. Don haka akwai kamanceceniya kwarai gaske tsakanin gwamnatocinmu ko al'ummar musulmi na arewacin Najeriya a yau da kuma zamanin Shehu Usmanu kafin jihadi, yanda sarakunan Hausa da al'ummar musulmi kasar Hausa suke a wancan zamani. Don haka wannan ya zama akwai kalubale mai girma a gaban sabuwar gwamnati da ta zo da sunan musulunci. Wannan ya bayu ga kamar yadda zamu ga a yau, muna da'awar mu masu aqida ne, aqida sahihiya. To a irin wannan zamani da musulmi suka tsinci kansu kuma suka zama dirshan, ba wani aiki da Allah da mutane suka tashi suna yi don su canja abin da tura mulkin mallaka suka kawo, kake magana wata aqida sahihiya? Mutane ba sa kan Alkur'ani da Sunna a rayuwarsu, a shari'arsu, a siyasarsu, a mu'amalarsu, ba sa tuntubar Allah, ba sa tuntubar manzon Allah, sai dai son zuciya? Kake magana wata ingantacciyar aqida? Gashi Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima.
1: ina maganar ingantacciyar aqida a wannan zamani an jingine alqur'ani an jingine sunnar manzon Allah a tafiyar da rayuwar al'umma ba ruwan Allah ba ruwan manzon Allah a cikin gudanar da rayuwar mutane manual din da ya ba mu mun jingine shi kuma kace kana tare da ingantacciyar aqida ai babu ingantacciyar aqidar da ta wuce Allah ne zai ce kai shi kadai kuma shi zai ce ka bari wannan ita ce aqida Allah ya ce kai kai ya ce ka bari wannan sa ya ce kai ka ce a'a sai in ya dace da abin da ubangiji na yace in bai je dace da abin da ubangiji na yace ba to kai baka isa ka sani ba dan ba kai ka halice ni ba wannan ita ce aqida a musulunci akan ta manzon Allah ya tsaya ita ce ma'anar la ilaha illa Allah ita ce maganar aqida sahihiya babu wani wanda ya isa tace ma'anar la ilaha illa Allah babu wani wanda zai ce ai ko a bari sai Allah illa Allah sai Allah kawai ba kawai a babun bauta ne kawai Allah yake da hurumin shi kadai za a bauta ba ai duk rayuwar mutane bauta ce a wajen Allah duk rayuwa gaba dayanta bauta ce kuma shi kadai in ka bi shine kake da ingantacciyar aqida mun ji Allah ta'ala yana ce mana alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin Allah ya ce ya ku mutane ƴaƴan adam mun dauki alƙawari gare ku ba tun kuna cikin alamin zarri ban dau alƙawarin cewa kar ku kuskura ku bauta wa shaytan ba ni kadai za ku bauta wa innahu lakum aduwwun mubin shaytan haƙiƙan maƙiyi ne gare ku mai bayyana ƙiyayarsa gare ku ka taba ganin wanda yake wa shaytan sallah ko yake mara azumi amma me yasa Allah ya kira cewa Allah ta abudu shaytan kada ku bauta wa shaytan saboda idan shaytan ya baka umarnin ka yi abu abin nan kuma ya ci karo da abin da Allah ta'ala ya ce kar ai ka bi shi ka bauta masa domin ai ita bauta shine ittisalul awamiri wal jinabun nawahi shine bautar Allah ka bi abin da yace kai ka bar abin da yace ka bari shine ibada a wajen Allah

0: sake. Ya sa ina matar ka kullun naje gidan biki sai naga kowa fesfes sun yi cikin tufafi masu kyau da nagarta, kama daga leska material atamfofi da shaddodi, wallahi har kunya nake ji.
1: Ta morike kenan.

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake haduwa tare da ku cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma a yau dai muna talata 21 ga watan al-Muharram shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wadda kuma ta daidai da 7 ga watan Yulin shekara 2026 miladiya sunana Mubarak Hamza Adam ga kuma cikakkun labaran Majalisar Dattawa ta yi gargadin cewa Najeriya za ta sake duba dangantakar diplomasiyyar ta da Afirka ta Kudu idan aka ci gaba da kai hare-haren kyamar baki dake shafar ƴan Najeriya dake zauna a ƙasar. Majalisar ta yi Allah wadai da rahotannin dake nuna cewa ana ci gaba da cin zarafin da kuma kai hare-hare kan ƴan Najeriya da sana'o'insu a Afirka ta Kudu. Wannan matsaya ta biyo bayan kudirin da Sanata Asoko Efen ya gabatar inda ya ja hankalin majalisar kan wa'adin da aka rawaito an baiwa ƴan Najeriya mazauna Afirka ta Kudu zuwa ranar 30 ga watan Yuni shekarar 2026 lamarin da ya bayyana a matsayin babbar barazana ga rayukansu da hanyoyin neman abincinsu. A yayin zaman majalisar sanatoci sun buƙaci gwamnatin tarayya ta tabbatar ta samu tabbaci da kuma alƙawura daga gwamnatin Afirka ta Kudu na kare rayuka da dukiyoyin ƴan Najeriya dake zauna a ƙasar. Haka kuma sun buƙaci a ƙara ƙaimi wajen amfani da hanyoyin diplomasiyya domin hana sake aukuwar irin waɗannan hare-hare a nan gaba. Mataimakin kakakin majalisar wakilai Benjamin Kalu ya yi kokarin kwantar da hankalin masu nuna damuwa kan shirin kafa rundunar ƴan sandan jihohi. Yana mai cewa kudirin gyaran kundin tsarin mulkin da ke gaban majalisar dokoki ta ƙasa ya tanadi isassun matakan kariya domin hana amfani da rundunar ta hanyar siyasa tare da tabbatar da gaskiya da riƙon amana. Kalu wanda shine shugaban kwamitin majalisa akan gyaran fuska ga kundin tsarin mulkin ƙasa ya bayyana haka ne a wani taron liyafa da jakadan kungiyar tarayyar Turai a Najeriya da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ya shirya Abuja inda ya nemi goyon bayan shugaban ofisoshin jakadancin kasashen tarayyar Turai ga shirin gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya. A cewar sa damuwar da ake yi cewa gwamnonin jihohi za su yi amfani da rundunar ƴan sandan jihohi wajen musgunawa abokan hamayya su na siyasa. Sa an yi mata cikakken tanin di a cikin kudur wato kudurin dokar ta hanyar saka matakan doka da tsarin sa ido da za su hana fice gona da iri. Shirin kafa rundunar ƴan sandan jihohi na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin batutuwan da suka haifar da muhawara a cikin na shirin gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya. Masu goyon bayan shirin na cewa tsarin rundunar ƴan sandan da ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya kaɗai baya iya fuskantar matsalolin tsaro da ke ƙara ta'azzara a ƙasar nan. To anan kuma babbar jojin Najeriya mai shari'a Kudrat Kekere Ekun ta gargaɗi sabbin alƙalan ƙananan kotuna da su guji karɓar kyaututtukan ba gaira ba dalili, inda ta ce yin hakan ka iya jefa su cikin matsala tare da kawo cikas ga mutuncinsu da aikin shari'a. Mai shari'a Kudrat Kekere Ekun wadda ta samu wakilcin mai shari'a Babatunde Adejumu ta buƙaci sabbin alƙalan da su yi aiki tare da jami'an kotuna musamman magatakarda da masu kula da shaidu da kuma kayayyakin hujja domin tabbatar da gudanar da shari'a cikin inganci da gaskiya. Hakanan babban jojin ta buƙace su da su tabbatar da suna yanke shari'o'i cikin gaggawa da adalci da kuma bin doka domin kyautata amincewar jama'a da tsarin shari'a. Ta kuma gargaɗi sabbin alƙalai su nisanci shirya bukukuwan zagayowar ranar haihuwa da basu da wata buƙata inda cire waɗannan lokuta kan bawa su damar kawo kyaututtukan da ba a nema ba, lamarin da ka iya haifar da koke-koke da zarge-zarge a kansu. Rundunar Operation Haɗin Kai ta sanar da miƙa wuya da wasu manyan kwamandoji ƴan ta'addabi suka yi ga dakarunta da ke gaidam a jihar Borno. Makaddashin jami'an yaɗa labarai na rundunar Operation Haɗin Kai mai hedkwata a birnin Maiduguri ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar. Rundunar Sojin Najeriya ta bayyana cewa mutanen biyu da suka miƙa wuya na daga cikin manyan jagororin ƴan ta'adda da ake wa laƙabi da Monzeus a tsarin shugabancin ƙungiyar. Sanarwar ta ce sun isa Maiduguri da misalin ƙarfe 7:30 na yammacin ranar 5 ga watan Yulin da muke ciki, kuma a halin yanzu suna hannun rundunar soji inda ake tantance su tare da yi musu tambayoyi da kuma tattara muhimman bayanan sirri da za su taimaka wajen yaƙi da ta'addanci. Hukumar kula da ayyukan ma'aikatan shari'a ta jihar Kano ta umarci wani alƙalin kotun shari'a da kuma muƙaddashin daraktan yada labarai da ƙididdiga na kotun ɗaukaka ƙara ta shari'a da su aje yan ayyukan su akan dole kuma anan take. Hakan na kunshi cikin wata sanarwa da kakakin ma'aikatar shari'a ta jihar Kano Babajiba Ibrahim ya fitar a yau Talata. Sanarwar ta ce an samu jami'an biyu da laifin karbar rashawa da cin hanci biyan wato bayan binciken da kwamitin karbar korafe-korafen jama'a na ma'aikatar shari'a ya gudanar. Sanarwar ta bayyana cewa hukumar ta umarci alƙalin kotun shari'a ta Bebeji Aliyu Muhammad da ya ajiye aikinsa akan dole bayan da kwamitin karbar korafe-korafen jama'a na ma'aikatar shari'a ya tabbatar da zargin karbar sharar rashawa da cin hanci a wata shari'a da ke tsakanin Talatu Ibrahim da Muntari Abubakar Baguda. Hukumar ta kuma umarce shi da ya mayar da kuɗi naira 250,000 da ya karba a matsayin cin hanci. Hukumar ta kuma amince da dakatar da magatakardar kotun shari'a ta Bebeji Ibrahim daga aiki na tsawon watanni 4 ba tare da albashi ba bayan da ya amsa cewa ya karbi wani bangare na kuɗin da aka karba a matsayin cin hanci a shari'ar da aka ambata. Hukumar ta kuma umarci muƙaddashin daraktan yada labarai da ƙididdiga na kotun ɗaukaka ƙarar da shari'a Mozambique Ado da ya retire dole a nan take bayan da kwamitin kula da ma'aikata ya tabbatar da samun manyan kurakurai a takardun karatunsa. Hukumar ta kuma ba da umarni a mika rahoton Spetan Shehu Adamu ga kwamishinan 'yan sandan jihar Kano domin gudanar da bincike tare da ɗaukar matakin ladabtarwa da ya dace a kansa. Hukumar ta ce an same shi da laifin yaudarar kotu bayan da ya tabbatar wa alkali cewa an cika dukkan sharuɗan beli, lamarin da ya sa aka saki waɗanda ake tuhuma alhali ba a cika sharuɗan ba. To a dai bangaren na tsaro a nan jihar Kano, rundunar 'yan sandan jihar ta kama motoci 72 saboda karya dokokin amfani da lambobin rijistar ababen hawa a wani sabon samami da takaddamar mai suna Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Ibrahim Adamu Bakori ya bayyana hakan yayin tattaunawa da kafafen yada labarai a jihar Kano. A cewar sa, an kaddamar da samaman ne domin ɗaukar mataki kan motocin da ke amfani da lambobin rijista da aka rufe ko aka lalata ko kuma ba su da lambobin rijistar kwata-kwata, inda ya bayyana hakan a matsayin babbar barazana ga tsaron jihar Kano. Ya ƙara da cewa kafin ƙaddamar da wannan samamiyar rundunar ta gudanar da wayar da kan jama'a ta kafafen rediyo da talabijin da kuma kafafen sada zumunta domin sanar da masu ababen hawa muhimmancin bin dokokin amfani da lambobin rijistar. Kwamishinan 'yan sandan ya ce ana ci gaba da gudanar da wannan samami na kama motocin da suke ɓoye lambar motarsu ko suka lalata lambar motarsu a dukkan ƙananan hukumomin Kano 44. Hukumar kula da yanayi ta Najeriya NEMET ta yi gargaɗin cewa ruwa mai ƙarfi na barazanar haifar da ambaliyar ruwa a jihohi ƙasar nan da dama daga farkon watan Yuli zuwa 10 ga wata. A cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar, hukumar ta ce ruwan sama da aka samu a sassan ƙasar nan cikin watan Yuni ya sa ƙasa ta ɗuri ruwa sosai, kuma hakan zai rage yadda ƙasa ke tsotsa ruwan sama da zai ci gaba da sauka a wannan wata. Hukumar ta ce saboda haka ne yankunan da ke a wuri mai wato kwari da birane da wuraren da ke kusa da rafuka da kuma wuraren da babu isassun magudanar ruwa za su iya fuskantar ambaliyar ruwa a cikin kwanaki masu zuwa. A birnin Kano, shara da kuma tsuguno a bainar jama'a na ci gaba da yin barazana ga kokarin tabbatar da tsaftar muhalli musamman a wuraren da ke makwabtaka da kasuwanni irin su kasuwar 'yan lemo da kuma fage. Shin kowace gudunmawa al'umma za su bayar wajen tsaftace magudanar ruwa daga shara domin tabbatar da tsaftar muhalli da kuma rigakafin ambaliyar ruwa a damunar bana? Ga rahoto na musamman da Usman Ibrahim Datti ya haɗa mana.
1: Kanan daba kenan mai mata mai mota kuma cibiyar kasuwanci a arewacin Najeriya. Sai dai kuma ga duk bakon da ya shigo Kano ta kan titin Zaria Road, warin fitsari da tarin sharar leda fiye wata za su fara yi masa maraba tun daga tashar rami har izuwa kasuwar 'yan lemo. A wani lokacin ma a zahiri za a hangi tarin ƙatti da yara suna tsuguno a sararin Allah Ta'ala.
2: Sunana Aminu Jakara. Mu dai a yanzu matsalar sharar leda a jihar Kano ita ce da waɗanda suke shan ruwan da waɗanda suke siyan ruwan ya kamata a ce muna ɗan dasfin ne, ko da ka sha ko aliyu ne ka saka ta sai ka zo ka saka a cikin wannan abu. Kuma a daina ɗebo shara daga cikin gida ana zuba a kwalbatin kan hanya magudanar ruwa, inda ruwa zai rika toshewa. Ina cewa mutane kantina da gidaje, duba sauran da ke da mutane, mun rasa ta inda sauran yake fitowa. Da Allah a duba do Allah mu kyautata kanmu kafin wasu su zo su kyauta mana
1: a daidai lokacin da damuna ke da matsowa haka nan ake cigaba da toshe magudanar ruwa da sharar leda fiwata a kowane sashi na birnin Kano cikin sa har da fage Ibrahim Usman Fage wani magidanci ne ya koka ga yadda ake zuba shara a magudanar ruwa
3: amma gwamnati ta dau wannan madashi ta bangaren wannan fularin ko wani kashin to gaskiya daidai ne ba wai rashin adalci bane ba amma ka je nan fage ya gani wannan kwalbabban kwalbatin nan wanda yazo ya wuce ta cikin kwari to akwai inda naje na gani ma asali wajen ma gaba daya an toshe shi da shara me to kane me ne dalilodi da komai wallahi ko yanzu ai ruwa mai karfi Allah wajen nan ba zai shige ba ruwan bai sai shige ba dai bi ta sama to ne haka yake nan ambaliya ne zai faru ko ba wani abu bane ba to kaga me ne ya kai kowa yana gani hire shiru a za a juya kuma wajen nan ba bola bane ba hanyar ruwa ne magudana ne
1: shekara da shekaru sharar leda da yin sugunu a bainar jama'a na gurbata muhalli a jihar Kano tare da haifar da yaduwar cututtuka irin su zazzabin cizon sauro da amai da gudawa da makamantansu Sunusi Datti babban jami'in kula da tsaftar muhalli ne
4: ya kamata gwamnati aikin ta ne ta samar da dokoki masu karfi wajen hukunta masu gurbata muhallin kuma mutane ko tara ma kai musu ko a kotu zaka ga ka tarar ba ta karata kariya ba to ya kamata gwamnati ta hubbasa da kuma masana wanda suke musamman masu kula da harkar tsaftar muhalli din nan duk suna da dokokin da ya kamata su tabbatar sun yi aikin su kuma akwai hukumomi da yawa a karkashin wani da na gwamnati tarayya da kuma na gwamnatin jiha
1: karshen rahoton kenan Usman Aidati Alabar Rahama
0: Tuma Dallange da Usman Ibrahim Datti da wannan rahoto yanzu kuma zamu je ga rahoton tattalin arzikin kasa duk da cewa Najeriya na da karfin samar da siminti sama da tan miliyan 60 a duk shekara wanda ya kasance ɗaya daga cikin mafi girma a nahiyar Afrika har yanzu al'ummar kasar nan na ci gaba da sayan siminti a farashi mai tsada inda farashin sai kai kusan ninkin biyu na matsakaicin farashin da ake sayar da shi a wasu kasashen rahotanni sun nuna cewa kamfanoni uku ne suka furin jaye a harkar samar da siminti a Najeriya waɗannan kamfanoni sun hada da kamfanin simintin Dangote da kamfanin simintin Buwa da kuma Lafarge Africa wanda a baya bayan nan ya sauya suna zuwa HBM Nigerian PLC an kiyasta cewa waɗannan kamfanoni na da ƙarfin samar da siminti tsakanin 10 miliyan 60 zuwa 65 a duk shekara haka kuma ana sa ran da zarar sabbin masana'antu da ake ginawa suka fara aiki ƙarfin samar da siminti a fadin Najeriya zai karu zuwa kusan 10 miliyan 85 a duk shekara cikin shekaru masu zuwa to ga ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa tare da Amatul Muiz Abdulrahman
5: Gwamnatin tarayya ta gargadi dillalan man fetur da suke yi neman riba da ta fice kima akan man fetur din da suka sayo da tsada inda tace ya zama wajibi a sauƙaƙa farashi a duk lokacin da aka samu rangwame a farashin man fetur a kasuwannin duniya Gwamnatin tarayyar ta ce bambancin da ake ci gaba da samu a tsakanin farashin albarkatun mai a kasuwar duniya da kuma farashin litar man fetur a cikin gida yana haifar mata da damuwa inda tace ya zama wajibi ɗan Najeriya su ci gajiyar rangwamen da aka samu a farashin man fetur a kasuwannin duniya na kasa NNPCL ya samu gagarumin riba bayan cire harajin naira trillion 1 da biliyan 740 daga jimillar harajin naira trillion 17 da biliyan 330 da ya tattara a cikin watanni biyar kacal daga watan Janairu zuwa watan Mayu na shekarar 2026 da muke ciki haka na a cikin waɗannan watanni biyar kamfanin mai na kasa NNPCL ya tura wa asusun gwamnatin tarayya jimillar naira trillion 4 da biliyan 858 Alƙalma daga babban bankin Najeriya sun nuna cewa naira ta fara da kafar dama a farkon makon nan inda aka sauya kowace dala ɗaya akan naira 1,368.26 a ranar Juma'ar da ta gabata a kasuwar musayar kuɗi ta ƙasa an sauya kowace dala ɗaya akan naira 1,370.19 Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni Amatul Muiz Abdulrahman.
0: Labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma ne ya da shirye-shirye kan mita 97.3 Zango na FM labarin zai dora a dakace mu.

0: To madalla barkanmu da dawowa yanzu kuma labarin zai dora idan muka je ga maudu'in da muka wallafa a shafin mu na sada zumunta da ke kan Facebook mun wallafa cewa gwamnatin tarayya ta kalubalanci masu sukarta akan karbo bashi da su rika kallon sa ta mahangar tsarin kudi da tattalin arziki na zamani Ministan kudi Tayo Oyedele ya ce a duk lokacin da gwamnati ta ci bashi ana zarginta da jinginar da makomar kasa maimakon a fahimci cewa hakan wata ingantacciyar dabara ce ta tafiyar da harkokin kudi domin ci gaba da bunƙasa tattalin arziki ya ce bashin da Najeriya take karbowa zai rage wa marasa karfi da masu karamin karfi matsin tattalin arziki ofishin kula da bashin da ake bin kasan nan ya ce jimillar bashin da ake bin Najeriya ya kai naira trillion 159 da biliyan 280 wanda shekaru uku bashin da shugaban kasa Bola Tinubu ya karbo ya rubanya na shekara 8 a gwamnatin da ta gabata sai dai ga manazarta ƴan Najeriya na da rawar takawa wajen haɓakar tattalin arzikin kasa wace gudunmawa za ku bayar wajen haɓakar tattalin arzikin Najeriya don ta rage karbo bashi daga ketare ga wasu daga cikin sakonnin rayuwarku da kuka tafka muhawara a dandalin mu na sada zumunta dake Facebook tare da Usman Ibrahim da T
1: Sakon namu nonin lokaci zai fara da sakon Abubakar Sani inda yake cewa zan yi iya iyawa ta wajen taimakawa tattalin arzikin kasa wajen bunƙasa sana'ata domin wata rana ni ma mun ba wasu aikin yi muna roƙon Allah ya sanya mana albarka a cikin kasuwancin mu alfarma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rayin Abban Nasir kutama cewa yi ni ba mu ga wani amfanin haɓaka tattalin arzikin kasar nan ba domin duk lissafin da za a yi na durƙusar da talakawan Najeriya ne shi kuwa Abdulmajid Lawan ai samu cewa yayi a gaskiya bamu da wata gudunmuwa da zamu iya ba wa tattalin arzikin Najeriya mu ba da halin da muke ciki na matsin rayuwa ko mu taimaka ko ba mu taimaka ba shugabannin Najeriya ba za su taba daina a ciwo bashi ba a bankin duniya abin takeici da bakin ciki shine ana bin kasar mu ta Najeriya naira trillion 159 hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ubangije ka kawo mana dauki na gaggawa saboda alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ana sa ra'ayin awal mai shayi ikara cin waye a gaskiya cin bashi ba laifi bane idan har za a yi abin da ya dace yawancin kasashen da suka fi mu ci gaba suna ciwo bashi amma su idan suka ciwo suna yin abin da ya kamata maimakon kasa ta Najeriya muna fatan ƴan majalisu su daina zama ƴan amshin shata Allah ya ba mu shugabanni na gari zamu karkare sakonin namu da ra'ayin mu na Isyaku Limawa da kuma Sultan Yahuza Gagarawa dake gidan inda suke cewa cin bashi bashi da wata illa duba da yadda ake kara kudin ruwa a cikin bashin da fatan gwamnati za ta sake sabon nazari kuma a rige karbo bashin Sultan Yahuza ko cewa babu shakka cin bashi bashi da wata illa idan bai ba kudin ruwa da kuma in za a aiwatar da abin da aka karbo bashi da shi sai dai kasa ta Najeriya ƴan kasa ba sa ganin abin da ake da kuɗi da ake karbowa kadan kenan daga cikin sakon rayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci kuna rada mu tafka muhawara akan wannan maudu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto su a labaran mu na gaba Usman Ibrahim Dati a labaran Rahma
0: To yanzu kuma ga rahoton ababen tarihi da suka fara na makamanci ta yau tare da Fatima Kabir labaran ya kasai
2: bakai ga watan Yuli shekara ta 1898 kasar Amurka ta haɗe tsibirin Hawaii a hukumance bayan amincewar majalisar dokokinta lamarin da ya zama wani muhimmin sauya tarihi faɗaɗa ikon ta a yankin tekun Pacific Teoliya shekara ta 1981 shugaban Amurka Ronald Reagan ya zaɓi Sandra Day Okano a matsayin mace ta farko da za ta yi aiki a kotun ƙoli ta Amurka abin da ya zama tarihi a harkar shari'a da shugabanci a ƙasar Wasanni kuwa a shekarar 1985 Boris Becker ɗan ƙasar Jamus ya zama mafi ƙarancin shekaru da ya taɓa lashe gasar Wimbledon ta maza yana da shekaru 17 kacal wannan nasara ta sanya sunansa a cikin tarihin wasan ƙwallon tennis na duniya idan muka dana wannan kasa Najeriya shekara ta 1998 fitaccen dan siyasa kuma wanda aka yi imanin ya lace zaben shugaban kasa na ranar 12 ga watan Yuni a shekarar 1993 marigayi Bashir Rashid Kashmawu Olawale Abiola wanda aka fi sani da MKO Abiola ya rasu yayin da yake tsare a hannun gwamnatin mulkin soja A shekarar 2005 kuma birnin London na kasar Britania ya fuskanci jerin hare-haren bama-bamai a hanyoyin jirgin kasa da motoci na bus inda mutane sama da 50 suka rasa rayukansu yayin da daruruwan wasu suka jikkata wannan hari ya kasance ɗaya daga cikin mafi muni a tarihin kasar ta Britania Rahoton namu sai kammala ne da shekara ta 2011 hukumomi a Maiduguri babban birnin jihar Borno suka haramta amfani da babura a fadin birnin inda aka dauki wannan mataki a matsayin wani bangare na kokarin daƙile hare-haren masu sai da ƙarfi baya waɗanda ke amfani da babura wajen kai farmaki Rahoton ababen tarihi Fatima Kabir Labarinya kan sai a labarin Rahma
0: To madalla da wannan kuma labarin zai tsallaka zuwa kasashen ketare. Ana sa ran za a tafi da gawar marigayi Ayatullah Ali Khamenei zuwa birnin Najaf na kasar Iraki bayan kammala jana'izar da ake yi masa a birnin Qom na Iran. Kamfanin dillancin labarai na Meher ya rawaito cewa babban dan marigayi Mustafa Khamenei da shugaban Iran Masoud Pezeshkian da kakakin majalisar dokokin kasar Muhammad Bakir Ghalibaf za su halarci jana'izar da za a gudanar a Najaf. Rahotanni sun ce za a gudanar da bukukuwan jana'izar Khamenei a ranar wato gobe Laraba a biranen Karbala da Najaf na kasar Iraki. Bayan kammala jana'izar a Iraki ana sa ran za a mayar da gawarsa Iran domin binne ta a ranar Alhamis mai zuwa a harabar hubbaren Imam Reza dake garin su na haihuwa Mashhad. To don nan kuma za mu je ga rahoton hasashen masana yanayi.
3: Garin Faki da ke karamin hukumar Ikara a jihar Kaduna da yardar Allah ruwan sama ake sa ran samu a wani yanayi na 23 daga bisani yanayin ka iya koma cikin gajimare da iska bisa ma'auni na 35 haka zalika babban birnin tarayya Abuja ruwan sama ake sa ran samu a wani yanayi na 35 Sule jari ke jihar Niger da yardar Allah makamancin yanayin za a samu bisa ma'auni yanayi na 35 daga bisani yanayin ka iya canza zuwa ma'auni na 23 Jos da ke jihar Plateau da yardar Allah ruwan sama ake sa ran samu ma'auni yanayi na 21 Mararaba da ke jihar Nasarawa da makurdi da ke jihar Benue da yardar Allah ruwan sama ake sa ran samu ma'auni yanayi na 21 Lakkwaja da ke jihar Kogi da yadda Allah yayyafi ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 29 daga kudancin kasar nan kuwa Fatakwal babban birnin jihar Rivers da Ogbomoso da ke jihar Oyo da Abeokuta babban birnin jihar Ogun ruwan sama mai ƙarfi tare da tsawa ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 31 Ikeja da ke babban birnin Lagos da yardar Allah yayyafi ruwan sama ake sa ran samu a ma'auni na 29 Ibadan makamancin yanayin ake sa ran samu bisa ma'auni na 29 daga kasashen ketare kuwa Niamey da ke jamhuriyar Niger rana ake sa ran samu bisa ma'auni na 38 yawun da babban birnin kasar Kamaru da Injimiya da ke kasar Chadi ga jimare tare da kadawar iska ake sa ran samu a ma'auni na 28 Rahoton namu zai kammala ne da Dubai da ke haɗaɗɗiyar daular Laraba da yadda Allah rana ake sa ran samu a ma'auni na 36 daga bisani yanayin ka iya koma ma'auni na 33 ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare Umar Ma'aruf ɗalibi mai neman sannin makama aiki a labaran Rahama
0: da rahoton na hasashen masana yanayi ne muka kawo ƙarshen labaran na wannan lokaci sai dai kafin mu sallama ga tishin mai mankanin labaran da kuka saurara tun da fari a cikin labaran kun ji cewa majalisar dattawa ta kudura aniyar bibiyar dangantakar Najeriya da kasar Afirka ta kudu wasu manyan jagororin yan ta'addabi sun miƙa wuya ga rundunar operation haɗin kai a jihar Borno hukumar shari'a ta jihar Kano ta tilasta wa wani alkali da wani babban jami'i ajiya aiki nan take daga kasashen ketare kun ji cewa za a kai gawar alkamini zuwa Najaf bayan kammala jana'izarsa a birnin Qom sakon hikimar mu na wannan rana yake cewa kalma ɗaya mai kyau tana iya warkar da zuciya kamar yadda kalma ɗaya maras kyau take iya bakanta zuciya dan haka kasance mai furta kalma mai kyau domin magana mai kyau sadaka ce da fatan Allah ya samu dace a madadin kowa da kowa da suka tallafa musamman Rabiu Sadoki Kura da ya tace labaran sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa ci gaba da sauraro lafiya

0: Poetry in One Gary Mix. Me say ka kararuwa kawai ka ji dadin ka. Gary Mix.
1: Mita 97.3 Zanguna FM Rahama Radio kuke ci gaba da sauraro inda kafin waɗannan sakonni daga sashen mu na talaka saurari labari da rahotanni daga sashen mu na labari na wannan gida mai albarka inda gogon mutuni ke nuni da karfe 8 lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin na karkada kunnuwa ku sha labari da fatan za a yi sauraro lafiya.
2: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari shirin da ke zakulo muku rahotanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi a gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin ku. A cikin shirin namu na yau za ku ji wani Kirista da ake zargi mai suna Thomas Gideon da yake kwaye-kwayen muryar Fulani yana garkuwa da mutane.
3: Kana magana da masu kidnap ne dan Iburo, munan muke kira an ba mu namba ne muna kusa da kai, zaka ba mu kuɗi ko mu zo mu kwashe ka da yaranka ko mu zo mu kashe ka
2: dan kari. Sannan za ku ji illa da take tattare da yawan shan farar kasa.
4: Yawancin ta yana janyo karancin jini wato anemia wanda ita uwa mai dauke da juna biyu za ta zamto cewa ko da shi babu jini a jikinta.
2: Duka a cikin shirin za ku ji kauyen Shagogo da ke a karamar hukumar Gaya inda suka haɗu maza da mata, manya da yara har da dabbobi a wani kata farin fili domin roƙar ruwan sama.
5: Jama'an mu da matan mu da dabbobin mu da ƙananan yara wanda su sama sanin Ubangiji Allah ya kawo ruwan sama.
2: Wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan har da majin al'ummar garin Kazodi da ke a karamar hukumar Kabo inda suke roƙon a samar musu da ruwan sha da wutar lantarki har da ma makabarta.
6: Magana ta gaskiya mu gidan makiran Kazodi mu ba abu ne na cin mun tuwa ƙwarya. Magana ta gaskiya muna neman dauki
7: Allah muke diba muke amfani da shi tuwa za a tunda babu takama a sha ya girki da shi tuwa za a tunda babu.
2: Sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu a dakace mu.
8: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
9: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
8: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
9: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store.
8: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
9: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
8: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
9: Uwar gida ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
8: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
9: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 0806-364-85 ko 0806-87-22-22.
8: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.
10: Hajiya an sha hidiman biki fa, ya ko ɗakin ƴar baba?
11: An sai ce na je kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gwangwaje ta da katifar uniform.
10: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauƙi ga kuma ƙara lafiya.
11: Har da lafiya mai gida?
10: Ƙwarai kuwa, domin bayan ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta 'yan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso dan kafintoci masu son bin sahun kira inganci
11: to ni ma mai gida fa gaskiya
10: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
11: ina godiya mai gida
10: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
12: amboda amarya ku so ku sai mai gida da mutaci
2: Mai sauraro za ku iya sauraron shirin duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com Mai sauraro bari mu bude labulan shirin namu na yau da batun rayuwar yankunan karkara Kowa dai ya san cewa mafi yawan abincin da ake ci a Najeriya daga karkara yake fitowa amma tambayar ita ce Shin al'ummomin karkara suna samun kulawa da ta dace daga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki
13: Sunana Ilyasu Umar Kaba Za mu zo mu ba da shawarwari ga wannan gwamnati domin irin ayyukan da take malala a cikin gari mu ma na kananan hukumomi mu amfana dan ba dan komai ba kananan hukumomi an ba mu a baya wajen aikace aikace dan haka muke da bukatun mai girma gwamna ya kallaci kananan hukumomi domin gudanar da ayyukan raya kasa dan birni da kauye mun birni an zabe a kauye ma an zabe dan haka kaga in yi raya birni kuma sai ya koma ya kallace mu kuma kananan wani har gwamnati tun mata kare ba ma zai shigo birnin ba ballantana ya san ana yin ayyuka a kauye yake rayuwa a haka yake rayuwarsa bai san me cikin birni ba ballantana ya zo ya kallaci ayyukan da ake in ku aka gudanar da aiki je ya taba shi kaga zai tabbatar da cewa gwamnati tana aiki
14: sunana Luisa Zakaria daga Falgore local government Kano state akwai hanyoyi waɗanda ya kamata a lunguna da kauye haka a gigyara suna kokarin su amma bai kai gyaran da ake yi a cikin gari kamar yadda za a fitar da hanya sosai akwai kauyuka waɗanda yanzu haka idan damuna ta zo ba sa shigowa saboda rashin hanyoyi
2: ci gaban karkara yana da matukar tasiri wajen bunƙasa tattalin arziki da samar da abinci sai dai bincike ya nuna cewa karancin hanyoyi rashin ingantacciyar wutar lantarki matsalolin kiwon lafiya da ilimi na ci gaba da hada wasu yankunan karkara samun ci gaban da ake bukata to da fatan hukumomi za a dinga yin sara ana duban bakin gatai a nan kuma a cikin rahotonmu na abincinka maganinka mun yi duba akan shan farar kasa inda aka bayyana cewa farar kasa na daga cikin ɗabi'u da masana lafiya ke ci gaba da gargaɗin al'umma a kai saboda irin illolin da take haifarwa ga lafiyar ɗan adam duk da cewa wasu na ganin ba wata matsala ba ce masana sun bayyana cewa yawan shan farar kasa na iya janyo karancin jini matsalolin narkewar abinci kamuwa da kwayoyin cuta da kuma hana jiki shan wasu muhimman sinadarai masu gina jiki domin karin bayani akan wannan batu masanin kiwon lafiya da Aminu Ibrahim Shehu Garkuwa ya bayyana cewa
4: farar kasa wanda ake kiranta da limestone a turanci wani nau'in dutse ne wanda yake dauke da wani sinadari wanda muke kira calcium carbonate wanda a al'adance ana amfani da shi ne wajen gine-gine ko kuma hada fenti ko kuma hada siminti haka kuma a sassan wasu kasashe wanda suke a Afrika kamar irin Ghana da Najeriya mata masu dauke da juna biyu sukan yi amfani da ita a matsayin abinci wanda masana kiwon lafiya na duniya suna gargadi kan ta'ammuli da ita saboda hatsarin da yake dauke da ita wannan farar kasa to saboda haka dole sai mutun ya kula kwarai da gaske
2: shin ta yaya ake samun farar kasa Dr. Aminu Ibrahim Garkuwa yayi mana ƙarin bayani akan yadda ake samun farar kasa
4: da a cikin ruwa kashin kifi ne yake taruwa da sauran halittun ruwa in suka hadu suka danyi shekaru to shine suke foaming sai zama to cewa ya hade guri ya zama kamar wasu duwatsu to shine ake amfani da ita aka sa yanda ita farar kasa ta samu kenan
2: Dr. Aminu Ibrahim Garkuwa ya faɗi illolin da farar kasa ke dauke da su ga lafiyar dan adam
4: na farko abinda take haifarwa akwai cinkushewar ciki wanda idan ya kasance cikin mutun ya zama wannan gahanji ne zai toshi zai zama tocewa duk wani abu da mutun ya ci ba zai samu damar da zai narki ba sannan haka zalika tana dauke da guba wanda kusan jiki yana da matukar muhimmanci ya kula wannan guba ita ce shine idan mace mai juna biyu dole sai ta kula kan cewa idan tana ta'ammuni da wannan aba danta da kuma lafiyarta za ta zama tocewa tana dauke da hatsari kwarai da gaske sannan yawancin ta yana janyo karancin jini wato anemia wanda ita uwa mai dauke da juna biyu za ta zama tocewa ko da shi babu jini a jikinta dole sai mutun ya kula kwarai da gaske gurin ta'ammuni da ita a wannan mataki
2: masanin kiwon lafiya da Aminu Ibrahim Shehu Garkuwa ya bayyana cewa idan mutun yana so ya daina ko magance dabi'ar shan farar kasa ga hanyar da zai bi.
4: Akwai abin da yake baka jikin ne yake da buƙatar iron da calcium a daidai wannan mataki. To saboda haka idan kika ji ran appetite ɗinki ya canja na baki, kina da sha'awar ki sha wannan farar ƙasa, to ba wannan farar ƙasa ya kamata a ce kin mai da hankali akai ba. Yana da kyau a kalli kwai a ci, sannan a kalli ganyayyaki kamar irin su alayyahu da sauransu. Sannan a nemi kifi ko nama, to waɗannan su ne za su taimaka sai kuma a tabbatar da cewa ana shan ruwa wadatacce akai akai. To idan ya kasance mata masu juna biyu sun yi wannan, to babu buƙatar ki sha farar ƙasar da za ta iya cutar da lafiyarki da kuma ɗanda ke ɗauke da shi.
2: A ƙarshe, masana lafiya na ci gaba da jan hankalin al'umma da su kula da lafiyarsu, domin lafiya ita ce ginshiƙin rayuwa. Hausawa na cewa lafiya uwar jiki. A nan kuma al'ummar yankin Fanshekara sun zuba ruwa ƙasa sun sha sakamakon wani bawan Allah mamallakin kamfanin lemo mai suna Pop Cola da ya ba su tallafin kuɗin siyan transformer har naira miliyan 10. Idris Kasim Hausawa ya ziyarci wannan guri.
15: Mazauna unguwar Fanshekara cikin gari sun nuna matukar farin cikin su ga wani bawan Allah mamallakin kamfanin nan na Pop Cola mai suna Hassan Hamum wato Mamuda, bisa share musu hawaye da yayi da wata dankarariyar sabuwar transformer inda suka shafe wata 7 ba su da wutar lantarki a yankin. Jim kadan bayan koken da ya ji na matsalar wutar lantarkin da ke damun yankin Fanshekarar cikin gari, yayi musu alƙawarin sabuwar transformer maimakon a gyara waccan. Alhaji Ibrahim Lawan shi ne daga cinna Fanshekara ya nuna farin cikinsa a fili gami da matukar godiya ga mamallakin kamfanin nan na Pop Cola wato Mamuda.
16: Wannan kamfani Hassan Mahaza da kamfanin Mamuda
17: Mamuda
16: Pop Cola da duk wani masana'antu suke yana area ba kamar su a gurin mu. Shi number 1. Dan jama'a. Bayan haka mun kawo takarda mun same shi yau da bidiyo ya tura mai gida, mai gida ya ba mu kudi naira miliyan 10 kamar da kamar a baya. Haka ne. Da kamar ce in mun so transformer da kebur da wasu abubuwa za mu zo mu nuna. Na kai muka shigo mu kai taba mahallinta ba, muka ce mu fara kata gidan Hassan da mu za su duk a wannan zashalawa ba shi.
15: Shi ma wanda ya uwaye makarbiya wannan abu ya tabbata. Nuhu Uthman, admin manager na rukunin kamfanonin Mamuda Group, ya karbi wannan gagarumar godiya, ya tabbatar wa al'umar yankin duk wani abu da ya taso na taimako a shirye suke da su taimaka.
18: Jama'ar Fanshekara duka mu ɗaya ne da ku, kuma shi MD ya alƙawari cewa ba zai yi a samu amfani a wuri-wuri kuma community ba su ji daɗin kamfanin ba. Yasa a kwanakin baya da shi muka yi magana aka ce ya ce zai gina musu abu mai suke so, suka ce asibiti. Aka je kuligar Sani can aka gina asibiti ba a riga da akadumar ba. To shi ne da ba zo da kuka na ce to zuwa ba za a ji ya je ga MD ba bari yi video tura masa. Ina gaya masa na ce sun zo da bukata guda biyu, ko a gyara transformer miliyan 4 ko a sayi musu sabo. Ya ce idan aka gyara zai lalace.
19: Gaskiya ne.
18: A je a kawo musu. MD yana nan a shirye for next future zai yi abin da ya fi wannan. Muna so Ubangiji ba mu zaman lafiya a nan jihar Kano da Fanshekara da Najeriya gaba daya.
15: To ai daman idan za ka yi taimako ka fara da makotanka, kuma amfanin arziki taimakawa mabukata alkhairi dai baya faduwa ƙasa banza. Idris Kasim Hausawa, ku karkada kunnuwanku ku sha labari.
20: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Domin suna da katifar a wala huce ta kanci da Queen a wala. Awala mai lakafin haihuwa goma, sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus karko da nagarta da kibari ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takeici masu jiga da jiki a daura aure da katifa a wala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci jiki ya kasance cikin aminci yanzu saura da ni iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamma jefe petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma tuntube su lambar waya 081 06 58 33 86 ko kuma 07 08 75 21 a tuna katifar awala da inganci suka dara saura.

0: Gambau Balimawa da na Malam Rabiu Ibrahim gidan Halu Limawa
1: da na Malam Mukhtar Abdullahi unguwar Gabas Limawa da Alhaji Mukhtar Jibrin Madabo Limawa
0: suna farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa gagarumin daurin auren ƴaƴan su
1: amarya sha kamshi Aishatu Gambau Balimawa da zanka dan angonta Muhammad Sani Rabiu Ibrahim
0: zinariyar amarya Maimuna Gambau Balimawa da angonta Musubawa ƴan Mukhtar Jinjiri
1: da kuma amarya mai maganar siga Hajara Gambau Balimawa da Arushin Angu Musubawa Mukhtar Madabu
0: za a daura auren ne ranar Lahadi 12 ga watan Yuli na shekara ta 2026 a babban masallacin Juma'a na Limawa da misalin karfe 10 da rabi na safe ango da amarya Allah ya bada zaman lafiya
2: To madalla barkamu da dawowa a nan gaba kadan a cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji wani matashi za ku ji wani Kirista mai suna Thomas Gideon dan kabila Adara daga jihar Neja wanda ake zargi da garkuwa da mutare tare da kwaikwayon muryar Fulani amma kafin nan bari mu je zuwa ƙauyen Shagogo dake a karamar hukumar Gaya inda maza da mata yara da manya har ma da dabbobi suka fito domin gudanar da addu'o'i na musamman suna roƙon Allah ya saukar da ruwan sama mutanen ƙauyen sun bayyana cewa rashin ruwan sama ya fara yin tasiri ga amfanin gonakinsu lamarin da ya jefa su cikin damuwa da fargabar asarar abin da suka shuka dubban mutanen ƙauyen sun taru cikin tawali'u da ƙanƙan da kai suna daga hannayensu sama tare da neman taimakon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya kawo musu ruwan sama ga tattaunawarsu da Salisu Gamuji
3: babu ruwa amfanin mu yana gushewa yana yankwalewa babu wata in na kamar da suna kallo kuma suna sallah sallah zaman annabi yana fita in wata mutane kai wannan ya jagoranta mutane ana sallah raka'a biyu ta salatul isbi kai sun san da ruwa to wani koyi da wannan sura ta wannan sallah yin yanzu da mazan mu da matan mu da dabbobin mu da kananan yara mun da sallah ta nan Ubangiji Allah ya ba mu sama
4: za ku kai kwana nawa mun ku da ruwa
3: kai kuma kwana 20 kuma mun da ruwa ni mun zai taso ana hadin amma kuma wata ce zaki kowa ya tona mu kuma ba mu danganta shi da wani haruniyo mai ban ba sai ne Allah ke nan halin mu
4: to ne yake na fito da kuwa da dabbobi a ciki
3: na ga maka wannan suna da wannan sun da
4: na
3: ba mu ne fa ya fito da kuwa da maza da mata da dabbobi
4: na
3: sai ne kuma Allah ya bada ruwa kuma
4: na na
3: kowa mun koyi shi ko ta kana kana kana yayi mun halin to wani shi ne da gurin mu koyi
2: malaman addinin da suka jagoranci addu'ar sun yi kira ga al'umma da su ƙara yawaita istighfari da addu'o'i tare da neman taimakon Allah akan wannan kalubale a nan ma dai ruwa wutar lantarki da kuma makabarta na daga cikin muhimman abubuwan da ke sauƙaƙa rayuwa al'umma sai dai mazauna garin Kazo da dake a karamar hukumar Kabo sun ce suna fuskantar kalubale da dama da suka hada da rashin isasshen ruwan sha matsalar wutar lantarki da kuma rashin makabbatar da za su rinka binne mamatansu al'ummar yankin sun bayyana cewa wannan matsaloli na cigaba da shafar rayuwarsu ta yau da kullum labarin da yasa suke kira ga hukumomin da abin ya shafa da su kawo musu dauki domin jin ta bakin al'ummar yankin ga tattaunawarsu da Shamsu Muhammad Kundila
5: sunana shi ta afantama Kazo ne ni ina kira ga shugaban karamin hukumar mu ta Kabo lawan na jin abubuwan nan guda biyu da ruwa da makabarta magana ta gaskiya mu gidan makiran Kazo ne mu ba abu ne na cin mana tuwa kwarya magana ta gaskiya muna neman dauki
6: maku da ruwa ne a garin
5: a gaskiya region na ita kenan muke da ita Ayuba Labaran dan majalisar mu na jiha shi ya haka mana ita wannan dabaran ya haka mana mu kusan mun ce bogenje domin ba ruwa kuwa gaskiya ba to amma an ba samu ruwa ba to amma muna kira da shi ma barau din ba fushi muka yi ba ma kuma raina shi muka yi ba muna roƙon arziki izo ya sake haka mana wuta muna roƙon su azu iya zuwa taimaka haka mana wata
6: naga wasu dabbobi suna zuwa suna shan abubuwan agwagi da sauransu a hakan kuma kuke diba kuke amfani
7: a haka muke diba muna ya to ya zamu tunda babu yanzu ka gani shi an haka mana babu ruwa to ko shine muke yunkurin cewa in Allah ya kawo mana wani ci gaban Allah ya dafa mana gwamnati ta taimake mu da jama'a annabi
6: to ina ga ruwan yayi wata kala fa to haka ake sha ko kuma ne ana samun sa wani abu
7: haka muke ya zamu tunda ba ka da shi ai sai ka sha a bisa abin da ka saba kana sha idan Allah ya kawo mana ci gaban kaga sai mu canza sai mu batsin tsayan su ta sha mu ma mun samu ci gaba
6: to yan siyasa ba sa zuwa wannan garin naku ne kuna musu korafin cewa ba ku da ruwa ba ku da sauran abubuwa
7: yan siyasa suna zuwa muna kawo musu korafi amma har yanzu Allah bai kawo mana dauki Allah ya duba zuciyarsu sun zo sun gyara mana sun yi mana hakan burzadi ba tunda ko ina dai ana samun ci gaba amma mu ne nan dai kawai har yanzu Allah bai kawo mana wannan ba ko muna ana iya bakin kokari yawa wannan makabarta tamu ta cika can ba mun kai kuka amma har yanzu Allah bai mana kwata ba har ce akai za a zo a sai mana amma har yanzu ko ba a zo an sai mana ba
8: zan tafi san tafiye yayin suka yi nisa to a shine ba a yin fadan kan sun je suke samuwa suke zuwa gida to ai nan din ma an zauna din ba ya samuwa da yawa sosai sai an zauna an jira sannan ya gudalo sannan ya diba haka yake to bari shi sa ba ruwan ba ya cika isa sosai kana jikin ni ba ruwa famfo ba abu amma sai a ce sai san da aka jira tukuna sai ka zauna kai jira suna ta ya lebutu kamar yalka uku hudu sannan kuma tashi kuma zauna ba ya kare
6: ita shi wannan rafi din na ga ruwan ba shi da kyau haka kuke diba kuke amfani
8: haka nan muke diba muke amfani da shi to za a tunda babu takama a sha ya girki da shi to za a tunda babu sai ta yawa kawai sai sa wallahi kowa ma kai masa yake ji wannan ruwa amma haka nan dai ake aikin da shi na dole
6: to yanzu me kuke so a yi muku
8: in so samu ne dai a yi mana famfa in so sa eh ya kama tuga inda so samu ne ruwan dai shi kadai ne fita mu ko za ka samu wani abin da ya bala ke ba ruwa mun ga ruwan samu shi kenan
6: to ya batun asibiti fa wani asibiti kuke zuwa
8: asibiti ga yayan an yi mana ba bude ba mu da muke ma yawo ungozo man sai a ce da mun je mun yi ungozo man in zo mun fada ne rika cewa an yi to an yi kai asibiti ba bude an samu inda za a ta zuba kwaye magungunan gaba da a ciki ba to kaga mun je mun zauna a nan gurin to me za mu dora an yi mana shi sabo ga ina amma ba zo an yi bikin bude shi ba
2: Hausawa na cewa ruwa baya tsami banza ma'ana duk abin da aka korafi to akwai dalilin yin sa don haka al'ummar na fatan za a surari kokensu domin inganta rayuwa da walwalarsu a yankin nasu.

0: Islamiya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai
1: ko jin ga dole ne mun yi ki bada adreshi
0: tana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu Rimi Kamal Zaria Madkano za ku iya tuntubar daraktocin makarantar Alhaji Wada Irani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803261112 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
2: a nan kuma Wani matashi mai suna Thomas Gideon dan kabila Adara daga jihar Neja wanda ake zargi da garkuwa da mutare tare da mallakar makamai wanda yake kwaikwayon muryar Fulani yayin kiran wanda zai garkuwa da shi
3: I use Fulani tongue to confuse people
2: a cewar sa idan yayi amfani da muryar Fulani hakan yana sa mutane su biya kudin fansar da wuri
3: Assalamu alaikum wa alaikum salam Assalamu alaikum wa alaikum salam kana magana da Basukin Nafi ne dan Iburo muna muke kira an ba mu number ne muna kusa da kai zaka ba mu kudi ko mu zo mu kwashe ka da yaranka ko mu zo mu kashe ka saboda mun kashe mutane da dama da polishawa da shojoji dole ka biya mu kudin nan ko kuma mu biyo ka mu kashe ka a gidanka kuma za mu baka lokaci kuma in baka ba mu kudin nan ba duk abin da ya shame ka kaka ja mu kanka kai kana kallo yanzu nan zaka biya mu kudin nan ne ko ya ne yanzu nan zaka yi shauri ne ka biya mu wannan kudin saboda muna kashe mutane in ba su ba mu wannan kudin ba sannan kuma in ka ba mu wannan kudin duk lokacin da za a shigo gari za mu ce wai ba da kai bane za mu zo wurinka za mu kira ka mu gaya maka da cewa kai guru ba wurinka ne za mu zo ba
2: matashin ya yi ikirarin cewa bai samu wani horo daga wani mutum ba kafin ya shiga wannan aika-aika ya ce ilimin da yake da shi a fannin fasahar bayanai da sadarwa shi ya taimaka masa wajen gudanar da ayyukansa Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu amin wanda kuma da shi za mu ja labulan shirin namu a daidai wannan lokaci a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ka fatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da ma abokan aiki na tukur s tukur salisu Usman

0: itace 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Kullum kana fama da karuwar talauci, kana fama da rashin kwanciyar hankali a fasaka ko kai ya fito da abin da zai rige talaka waɗannan abubuwan ba kuma zabe yana saura ɗan watanni, wannan dole a fito a gyara. Idan kuma talaka bai samu haka ba, to ci da kansa zai yi wa kansa alƙalanci domin za a hada a filin zabe.
2: 30 gwamnatin tarayya ta bayar da kashin Bola Ahmed Tinubu a dauki matasa aiki, ba wata ma'aikata ko kuma lokaci da wata gwamnati ta dauka mutane 30 a lokaci guda. Saboda haka wannan wani abu ne na alfahari ga wannan gwamnati.
3: A wannan jam'iyya babu bayan launin fata, cewa APC da ta sama an ƙasa, ba a so a ce wane ya ce zai zaɓi ɗan majalisar jiha amma ba zai zaɓi nan tarayya ba, ko zan zaɓi gwamna zan zaɓi shugaban ƙasa ba, ko zan zaɓi shugaban ƙasa ba zan zaɓi gwamna ba. Dole ne ya zama wajibi in dai mutum na cikin jam'iyya sannan ya yarda da wannan tsari da muke kira jam'iyyar tamu APC mai albarka, dole ne mutum ya zaɓi wannan jam'iyya daga sama har ƙasa.
4: Lokaci yayi da zamu goda jami'ar ABC, bata taimake mu ba ko babu wanda ya sai mana dole a jami'ar ABC, da mun abas mu ba ƴan ku bane. Me je table lantana yau, wannan karin ba wake da shinkafa ba, wake da murguza murguzan dutsuna zamu dangwala mu ci domin daukar sokari ba zai yi ba.
5: Idan kuka biyo mu sanna hankali, za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci. Su sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka, shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana. Amma fa bisa doka, kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi, sunana Abbas Salisu Soran ɗinki da ke riga da akalar shirin halin yanzu. Jam'iyyar ADC mai hamayya ta ɗora alhakin matsananciyar yunwar da al'ummar Najeriya kimanin miliyan 17 ke fuskanta a wuyan gwamnatin APC ta shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wadda ta ce kan tafi da gwamnatin ke yi da rayuwar al'ummar ƙasa ce ta jawo wannan matsala ke ƙara ta'azzara, da har ta kai jallin wasu ma na rasa rayukansu a sakamakon hakan. Jami'ar ADC na wannan magana ne ta bakin sakataren yaɗa labaranta na ƙasa Malam Bolaji Abdullahi, biyo bayan wani rahoto da kwamitin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar, wanda ya bayyana cewa sama da 'yan Najeriya miliyan 17 ne ke cikin wannan mawuyacin yanayi na yunwa a cikin jihohi 9 na arewacin wannan ƙasa, waɗanda ke fuskantar matsalar rashin tsaro, inda jam'iyyar ADC ke ganin ba wani abu ne ya haifar da hakan ba. Face sakacin da gwamnatin APC ta yi, ana ci gaba da kaiwa manoma harhare, al'umma da dama kuma na tserewa daga gidajensu, duka sakamakon rashin kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaron da ya ɗauki tsawon lokaci ana fuskanta a arewacin wannan ƙasa. Koda yake Malam Bolaji Abdullahi ya ƙara da cewa wannan matsala dama tuntuni an riga an yi kirda don faruwarta, amma sakamakon gazawar gwamnatin APC na kare rayuka da dukiyoyin al'umma har sai da ta kai jallin hakan na faruwa ba tare da ɗaukar matakan da suka kamata ba na ceto al'umma daga faɗawa wannan matsanancin yanayi, wanda a cewarsa gwamnatin mai ci ce ta haddasa shi ba wai daga Allah yake ba. Ba wai ga jam'iyyar ADC da ke wannan ƙalubale ba, hatta ga su ma 'yan gwagwarmaya irin su Comrade Ishaq Gandun Albasa ya shigo yana ɗorawa da bayyana takaicin yadda ya ji wannan rahoto, wanda kuma ga mamakinsa ya zo ne a daidai lokacin da sautari 'yan siyasa kan yi wani abu ko da na yaudara ne domin ribatar ƙuri'un al'umma a lokacin buƙata na zaɓe da ke tunkarowa.
1: In ka kallawa ta gaba wai daga gwamnatin tarayya ba ko gwamnatocin jihohi ko gwamnatocin local government da yake da su ko kuma a wakilai da yake da su tamkar sun manta cewa fa kakar zabe za a shiga fa wannan talakan da yake cikin wannan yanayi na kunci da damuwa shi fa za a ƙara zuwa ƙara neman kuri'ar sa duk siyasar da ake yi idan aka zo shekarar kakar zabe zaka ga ana sassautawa talakan ƙasa ko da sassauci ne irin na dara amma idan ka kalli wannan gabar da ake ciki kamar talaka ma zaka ce ya rasa wani duk wasu tsare-tsare da ba su sassauta masa ya iya rike kansa ya iya fitowa ma yayi sahihin zaben zaka ga har yanzu tayi karanci fiye da yanda kake tunani to dan haka dole sai an koma an kalli halin da talaka yake ciki yanzu abin da kake bukata shine ka taimaka wa talaka ba wai tsari wanda zai tafi bangaren yan siyasa ba ko kuma bangaren shafafu da mai a tsari wanda zai iya fitar da talaka daga halin da yake ciki na fatara da talauci ai sun fito da tsare-tsare sai ka tambayi kanka tsare-tsaren ba su aiki bane ko kuma a'a ina tsarin yake har yanzu talaka yake fita daga cikin talaucin da yake ciki har yanzu talaka ya kasa samun tsaren da zai fita ya je yayi noma kai kasuwanci ya samu abin da yake so ya ci yau da kullum kullum kana fama da karuwar talauci kana fama da rashin kwanciyar hankali a kasarka kuma kana tinkarar zabe baka iya fito da abin da zai rige talaka waɗannan abubuwan ba talaka ya fito ya yi rayuwarsa a matsayinsa na ɗan ƙasa ka kare masa dukiya da rayukansa kuma zaɓe yana saura 'yan watanni wannan dole a fito a gyara idan kuma talaka bai samu haka ba to shi da kansa zai yi wa kansa alƙalanci domin lokaci yana nan zuwa za a haɗu a filin zaɓe.
5: Kwamradi sa gandun albasa kenan ɗan gwagwarmaya da ke koke da muryar talaka. Amma yayin wata ziyara da Major General Abdulmalik Jibril mai ritaya sakataren hukumar kula da gidajen gyaran hali da kashe gobara game da hukumar kula da shige da fice na ƙasa ya kawo wannan jiha domin duba yadda ake ɗaukar ma'aikata a hukumomin mun ji shi a yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai na bayyana gamsuwa ga yadda aikin ɗaukar ma'aikata a hukumomin ke tafiya.
2: Wannan tantance lafiyar wanda ake sa ɗauke su aiki yana da muhimmanci a aikin soja da kuma aikin paramilitary wanda su ne kaman mataimakan sojoji domin in akwai emergency zai fi sauki da ba su bindigogi su yi abin da soja ya kamata maimakon aje a ɗauki ordinary civilian wanda bisa an ji an training na shi saboda haka ta da muhimmanci mu tabbatar da cewa duk wanda za a ɗauke shi mutum ne mai cikakken lafiya idan mutum yana da hawan jini ba za a sa shi ya gudu ba kada zo faɗi ya shiga wani hali sannan kuma ana duba ainihin cancantan mutum wajen tsawo girman jiki da nauyi da yanda ya dure kafansa tana baka ne ko a'a ta haɗe ta gwiwa duk waɗannan nau'i ne na siffan jikin ɗan adam wanda ba sa dacewa da aikin soja ko kuma aikin mataimakan soja irin wannan kaga da in ana irin wannan abun ana samun cunkoso har ma ana samun rasa rayuka amma tun da muka ɗauki darasi da abin da ya faru da yanzu 30,000 gwamnatin tarayya ta bayar ƙarƙashin Bola Ahmed Tinubu a ɗauki matasa aiki ba wata ma'aikata ko kuma lokaci da wata gwamnati ta ɗauka mutane 30,000 a lokaci guda saboda haka wannan wani abu ne na alfahari ga wannan gwamnati da gare mu kuma matasa lalle su ɗauki wannan cewa wata dama ce da aka ba su su nuna majibtansu da kuma cancantansu su ɗauki wannan dama don shiga wannan aiki da ba amfani da kwamfuta amma yanzu kwamfuta ke amfani da ita application ma ta kwamfuta a yi jaraba ta kwamfuta in ka je dubawa ma ta kwamfuta za ka duba so ba wani cunkoso da ake samu kuma inda ake buƙatar cewa a taru a zahiri sai muka rarraba wuraren daban yanzu muna da santa wajen 14 a ƙasar nan gaba ɗaya shi ne nake zagayawa in ga abubuwan da suke faruwa bara mutum 24,000 aka yi wa promotion bana kuma 38,000 suna rubuta jarabawa kuma duk wanda ya ce insha Allahu za mu bashi wannan girma kuma da amincewar shugaban ƙasa za mu samu kuɗaɗen za a biya kowa da kuma arias.
5: Major General Abdulmalik mai ritaya kenan. Shi kuwa Dattijo Abubakar Ibrahim Gwarzo na jam'iyyar APC shigowa ya yana bayyana gamsuwa ga kamun ludayin gwamna Abba Kabir Yusuf wanda ya ce tun bayan gusawar tsohon gwamna Malam Ibrahim shekarau daga kujerar mulki ba a samu ya shi ba sai a yanzu da gwamna Abba Kabir din ya zo.
6: mun girma gwamna adalin gwamna tun daga lokacin da Mana Ibrahim Shekaru ya kauce daga gwamnati ba mu ƙara samun gwamna wanda kwantoti da taimakon al'umma da gine-gine wanda ya shafi al'umma da ilimi na addini da na boko wannan abubuwan su yasa muke ganin cewa a fito a zabe shi domin ya cancanta ya fito daga gidan girma ya fito daga gidan daraja ya fito daga gidan alfarma gidan manyan mutane wayanda gidan ilimi gidan addini saboda haka shi yasa muke ganin cewa yanzu ne muka ƙara samun gwamna cikakken gwamna mai alƙawari mai cika alƙawari in ya ce maka zai in ya ce maka ba zai ba ba zai ba
7: to amma wasu suka ce kuma balle ɗaya gwamnatin tasa za ta yi su ba su ga wani abun a zo a gani irin wanda kuke faɗa din ba
6: wanda suka faɗa din ai bakin ciki ne yasa suke faɗa wannan sakamakon sun hana shi gudanar da ayyuka wa jama'a ayyuka shi kuma ce shi al'umma ne a gabansa ba wai ya tara wani kuɗi ba dan yayi wata takara ta su ta kashin kansa ba saboda haka shi yasa shi ce shi al'umma yake wa shi yasa ya ce shi ya bar wancan gurin ya dawo inda adalci yake inda jama'a suke son jama'a sannan kuma shi ya zo ya sake jawo Malam Ibrahim Shekaru ce Malam Ibrahim Shekaru kai ma ka zo domin dattijo ne dan da Malam Ibrahim Shekaru da mai girman gwamna aka haɗu dattijo sun haɗu dan Malam Ibrahim Shekaru dattijo ne yana da ilimin addini yana da ilimin boko sannan kuma ga kamala ga kuma cika magana sannan kuma ga Barau Jibrin duk wayannan mutane ne masu girma masu adalci wanda aka fito a gidan girma gidan daraja sannan ga Kawu Sumaila
7: to amma suka ce lokacin da malam din a baya aka bashi yayi sanatan Kano ta tsakiya ba a ga abun a zo a gani da ya ka ba
6: to ai shi kasan shi duk mutumin da yake da hasara yake da bakin ciki ba so ya ga wani yayi wani abu dole sai ya zo ya kushe sai ya ga cewa wani bai abin kirki ba malam Ibrahim Shekaru duk inda ake dattijo ya tantanta domin girmansa da darajarsa da addininsa ya tantanta jagoranci Kano
5: kalaman na Abubakar Ibrahim Gwarzo sun zo ne a gabar da shi kuma baba kofar mata ke shigowa da bangajiya ga waɗanda suka yi da fifin taya gwaninsa fata zango alhinin rashin mahaifiyarsa da yayi a baya-bayan nan
8: dan takararmu na sanata Dr. Muhammad Fata Musa Zango a bisa mu'amalarsa da kuma kokarinsa da jin kansa da hakurinsa da kyautata al'umma ganin yayi takara jama'a sun san shi sun yadda da shi sun yaga da ingancinsa mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa jama'a suka yi dandazo wajen nuna alhini da kuma da ya masa ta'aziyya da gaisuwa to muna godiya Allah ya saka da alkhairi wannan bawan Allah mu'amala ta yi kyau kuma mu'amala ta yi rana ga hakuri tun daga kan mazabu kan local gamman kan hakan arewacin Najeriya kan kasa baki da hadda bakin kasashe musamman mai girma His Excellency Abba Kabir Yusuf bisa wakilcin da aka samu Next Excellency Murtala Salagaro da jagoran karamar hukumar Birni Dr. Muntari Ishaq ya Kasai Director General Baffa Babba Dan Agundi da mai girma Sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau da kuma His Excellency AA Zaura da mai martaba Sarkin Kano da masu girma hakimai da masu unguwanni da yan kasuwa da shugabannin jam'iyya na mazabu da local government duk muna muku godiya kuma ba za mu manta da mai girma member engineer honorable Sagir Koki dan masa tarayya da kuma honorable member Labil Sarki Daneji da sauran waɗanda suka zo ga kuma dan takarar gwamna His Excellency Malam Ibrahim Khalid da mataimakinsa da shugabannin jam'iyyar ADC da kuma yan jam'iyyar NDC da yan jam'iyyar ADC dukkanin su da sauran jam'iyyu da na PDP da na APC duk muna muku godiya Allah ya saka da alkhairi saboda haka wannan bawan Allah suka Allah godiya bisa mu'amala da karamci da ta yi wannan mu'amala ta yi rana a madadin iyalinsa da 'yan uwansa da abokanansa da shi kansa muna godiya Allah ya saka da alkhairi.
5: Baba kofar mata na aikewa da wannan sakon bangajiya a yayin da shi kuma Awwal Shehu Isa daga jam'iyyar PDP ke murna ga yadda ya ce dan takararsu na sanatan Kano ta tsakiya na sake samun karbuwa hususan a wajen matasan Kano ta tsakiyar.
9: Farin ciki ga yanayin yadda aka karbi Dr. Comrade Nafiu Sankara. Ji hankalin matasa da su fito ayi wannan tafiya mai amfani to alhamdulillah ina zo ne mika sakon gaisuwa da farin ciki yadda muka ga al'umma sun karbi wannan tafiya 100%. Shin zan yi amfani da wannan dama mika farin ciki da godiya da isar da sako cikin farin ciki da fatan alkhairi.
10: Sarori su ji ne irin karba kai mai.
9: An yi mishi karba mai muhimmanci tunda shi mutashi ne wanda yake tafiya da kuduri masu amfani sosai saboda ainihin ita wannan tafiya tana buƙatar ainihin a ja hankalin matasa saboda shi matashi da alhar kullu halin dukin da yake ya san mutuncin matasa. Shi yasa akai amfani da wannan dama don wajen jami'o hankalin matasa a nuna musu tafiya nan mai muhimmanci ce kuma insha Allah wanda yazo akai wannan tafiya da shi 100% akwai amfani a ciki mai amfani.
10: Amma husus ce ya kuke kallon jami'a mai mulki irin shirin da ta yi wajen cin zaben shekarar 2027.
9: Ita yanayin siyasa yanzu kusan ce kan kuwa ya riga waye magana ake ta cancanta ba magana ake ta jam'iyya ba. Mutane suna cikin wani yanayi na firgici to dan haka janyo hankalin mutane don nuna musu yadda za a gode tare a tsira tare insha Allah. Ina ganin Allah da wannan ba wani abu ne wanda za a fuskanci kalubale wanda za a kai ruwa na duba da yadda mutane suke cikin yanayi na kalubale da firgici da matsatsalo daban-daban. In Allah ya yarda za mu amfani da wannan dama gurin janyo hankalin matasa. In Allah ya yarda ina da hope sosai na cin wannan zabi a Kano Central in Allah ya so yarda.
10: Wani abubuwa ya yi na alkhairi da suke alamta cewa da iya cin zabi
9: ai dama shi tun kafin ya shigo siyasa mahaifinsa mutum ne wanda ko ina an san shi wajen taimakon al'umma annabi kafin ma ya shigo bangaren siyasa kuma sannan kuma yanzu ya shiga wannan siyasa da manufa mai kyau wanda indai har ka zauna da shi in Allah ya so zaka fahimci inda ya fuskanta wajen samar da abubuwa masu amfani game da al'umma Kano Central.
5: Awalin Shehu Isa kenan daga jam'iyyar PDP. Kuma Rabiu Eme ya kasai kuwa ta shugaban jam'iyyar sa ta APC Honorable Umar Haruna Doguwa murnar samun matsayi a jam'iyyar ta kasa ya shigo yana yi wanda yace ko shakka babu an sanya ƙwarya a gurbin da ya dace da ita.
11: Yabawa shugabancin jam'iyya na ƙasa baki ɗayan su yadda suka zabo zakakuri jarumi chairman na jam'iyya na jihar Kano a matsayin deputy chairman na ƙasa na ciyamomi sannan kuma shine chairman na jahohin mu guda bakwai na Northwest na ciyamomi na jam'iyya. Hakika wannan an ajiye ƙwarya a gurbinta kuma sun yi duba da ƙwarewa da gugurmaya irin ta mai girma Umar Haruna Doguwa domin Umar Haruna Doguwa shine chairman na farko na ciyamomi na gaba ɗayan Najeriya na jam'iyyar APC a baya kuma yanzu aka sake saka alheri da alheri da muka dawo cikin wannan duba da irin gudunmuwar da zai bayar. Shi yasa muke godiya ga mai girma gwamnatin jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf da dukkanin waɗanda suka bada gudunmuwa wannan jarumi namu Umar Haruna Doguwa ya zama deputy chairman kuma chairman na Northwest na ciyamomin jam'iyya. Hakika muna murna mu ɗan jam'iyya kuma muna taya shi Umar Haruna Doguwa murna kuma muna sake kira da mai girma gwamna. Hakika jam'iyya tana yin aiki yadda ya dace a sake bawa jam'iyya dama ta sake shiga lungu da sako ta sake duba ƴan jam'iyya waɗanda suke a ƙasa ba a taimake su ba. Mai girma gwamna akwai sauransu
12: wai kana nufin ba a bawa jam'iyyar dama ba ta ce karanta babu babbaka idan na fahimce
11: shi a sake ba da dama inda an ba da wata damar a sake ba da dama kuma shi chairman din mu ai ƙwararre ne lungu da sako a wannan jahar ba mazabar da zaka gaya masa bai sani ba saboda haka ba burin ake yi ba fitowa za a yi taimaki al'umma kuma al'umman nan na tabbata mai girma gwamna yadda ya aikace da dar Allah 2027 mai girma gwamna zai koma kujerar sa al'ummar jihar Kano su ci gaba da ganin aikace na alkhairi.
5: Da yake Rabiu Eme ya ka sai sefa kai fa daga karamar hukumar birni da kewaye ya fito bari mu leƙa yankin inda muka jiyo shugaban karamar hukumar Honorable Salim Hashim Gwangwazo yayin da yake jawabi a wajen taron da masu ruwa da tsakin jam'iyyar APC yankin suka gudanar a baya-bayan nan yana mai cewa ba za su yarda da masu yin unguli da kan zabo ba a jam'iyyar.
13: Baka tunin abin da ya dama wannan waje obahiri mai girma gwamna ba kuma jam'iyya ta wanda aka ba da umarni cewa duk masu ruwa da tsaki na kowace kuma hukuma su dai sa da tsaro irin wannan saboda a samu haɗin kai jam'iyya da 'yan jam'iyya a yi aiki da shugabanni da jam'iyya a haɗe a yi aiki a wannan jam'iyya babu bayan launin fata. Magana ake yi a kan ba da umarni cewa APC daga sama har ƙasa ba a so a ce wane ya ce zai zaɓi ɗan majalisar jiha amma ba zai zaɓi ɗan tarayya ba ko zan zaɓi gwamna zan zaɓi shugaban ƙasa ba ko zan zaɓi shugaban ƙasa ba zan zaɓi gwamna ba. To dole ne ya zama wajibi in dai mutum na cikin jam'iyya sannan ya yarda da wannan tsari da muke kira jam'iyyar ta mu APC mai albarka dole ne mutum ya zabi wannan jam'iyya daga sama har ƙasa dole ne wajibi ne mu fito mu tallata manufofi na mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu mu dai a cikin wannan jam'iyyar ta mu a wannan alamar hukumar birni mun gida ce cewa ƴan majalisar mu dan majalisar mu dama shi mutum ne mai hazaka ko da yaushe yana kokari ya kawo mana abubuwa na ci gaba ga dan majalisar mu da ya sanar kuma da tawayen mu na sanata sannan ga uwa uba mai jama'a gwamna to shi ma shugaban kasa dole ne kowa ya ga cewa shi ne shugaban mu kuma shi ne wanda zamu zaba daga yanzu mu dole dan ba da tallan mai jama'a gwamna da mai jama'a shugaban kasa da dukkan ne daga kayan mu
5: sai da kwa da honorable Salim Hashin Gwangwazo ke wannan kalubale ga ƴaƴan jam'iyyar APC karamar hukumar ta birni da kewaye a bangare guda kuwa bakuncin tsohon SA Salisu dan Bacirawa Kawaji muka karba wanda shi kuma ke shaida cewa al'ummar kananan hukumomin ungwaggwa da mun jibir dai ba bayan jam'iyyar APC bane a dan haka a yayin wannan zabe halacci za su saka da halaccin da ƴaƴan jam'iyyar Hamayya suka yi musu
4: a madadin ƴan dangwale namu na jam'iyyar ABC na ungwaggwa da mun jibir suna wa mai girma right honorable Sani Adamu wakili Albishir ya zama dan majalisar tarayya Abbas baba jam'iyya zami ba siyasa muke dan talaka Bilala zai a 2023 duk mutumin da ya kai bantansa mu ma zamu dafa masa ya kai labari Abbas ka tabu majalisar jaha a ungwaggwo magana ce ta Jinaidu Katsinawa dan uwan mu ne dan gwagwarmu ne Abbas shekara 30 mun san Jinaidu tare muka kwallon kafa mutumin kirki ne da izinin Allah dangwalenmu na ABC na ungwaggwo za su zaɓi Jinaidu 2027 Jinaidu ka zama dan majalisar jaha wannan yaro ba zai iya ba
12: wato dai wake da shinkafa kenan ko
4: ai wannan karin ba wake da shinkafa ba wake da murguza murguzan dutsuna za mu dangwala mu ci domin daukar sokari ba zai yi ba zabami right honorable Sani Adamu wakili ɗan ABC na ungwaggwo ɗan ABC na Munjibur saboda mai girma right honorable Sani Adamu wakili ya bada mashina

0: wannan haka yake an gaida awwal lamari a cikin wakar rahama haske kanawa agogon muke nuni da karfe 9 ga kuma shirin daga mumbarin juma da fatan Allah ya amfanar da mu daga abin da zamu saurara
1: mai sauraro assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku a cikin shirin mumbarin juma'a shirin mumbarin juma'a shiri ne da yake kawo muku hudubobin sallar juma'a da malamai ke gabatarwa a masallatan juma'a daban-daban dake jihar Kano da nufin ilmantar da al'umma wazantar da su har ma da tunatar da su dangane da al'amuran da suka shafi addini da rayuwa Mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf shine ya dauki nauyin kawo muku shirin ta karkashin ofishin babban daraktan yada labarai da hulla da jama'a na gwamnan Kano Sanusi Bature da Wakin Tofa wanda muke du'a in Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin a madadin jagoran shirin Malam Muhammad Dauda Lokon Makira nake fatan za a yi sauraro lafiya
2: bai haka yan uwa muna yabo ga Allah muna gode masa ina yi wa kaina wasiya da ku da mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wasiya da taqwa ita ce mafi alherin wasiya da Allah ya yi wa mutanen farko da na ƙarshe walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah ya ku mu'minai lalle mu sani daga cikin mafi girman abin da wannan addini mai kace yazo da shi wato shine tabbatar da zaman lafiya da kiyaye jina ne da kare mutunci da kiyaye dukiya da yada soyayya da jin kai a tsakanin musulmai da haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da kalmomi takaitattu a lafazin su amma masu girma a cikin ma'ana wanda za su zama kundi na rayuwar mutane kyakkyawa a wannan rayuwar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace musulmi na kwarai shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa suka kubuta daga sharrin hannunsa mu kalli kalmomin musulmi na kwarai shine musulmin da musulmai suka kubuta daga cutarwar harshensa suka kuma kubuta daga cutarwar hannunsa Allah shine mai girma mu gani a wannan kalmomi manzon Allah bai yi fadi yawan sallah ba bai fadi yawan azumi ba balma sai ya sanya waɗannan kalmomi su zama alama daga cikin alamomi na addinin gaskiya shine mutane su kubuta su tsira su tsira daga cutarwar harshenka da kuma cutarwar hannunka yanzu mutane ba sa jin tsoronka a bayan gidanka ba sa jin tsoron zaluncinka ba sa jin tsoron ta'addancinka ba sa jin tsoron ƙaryarka a kansu ba sa jin tsoron ka zage su ba sa jin tsoron ka dake su ba sa jin tsoron ka ci dukiyoyinsu ba da dadin ransu ba kuma ba sa jin tsoron zaka sanya hannunsu wajen zalunci a kansu to idan ko mutane suka zama suna tsoron harshen mutum ko suna tsoron hannunsa to ya koma ya tambayi imaninsa ya tambayi kansa ya sani cewa lalle ya saba wa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku mu'minai zamu ga wannan hadisi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ambata shine harshe me yasa saboda illar da harshe yake da ita ta fita hannu domin lalle cutar wanda harshe yake da ita tabbatacciya ce tana da girma wajen tasiri tana da sauri wajen yaduwa a cikin mutane da yawa za a furta kalma daya amma sai ta lalata gida guda da yawa za a furta kalma daya ta yanke zumunci da yawa kalma daya za ta raba tsakanin yan uwa da kulla gaba da kiyaya da hasada a tsakaninsu da yawa kalma daya za ta iya rura wutar fitina wanda ba wanda ya san iyayen da za ta tsaya sai dai Allah dan haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya zama da mutane ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ku sani cewa babu wata kalma da za ku furta ko ni kankantar ta ko ni girmanta face raqibu da atid sun kiyaye muku ita dukkan kalma da ta fito daga bakinka ka sani cewa rubutacciya ce babu abin da zai tauye ta alheri ka faɗa ko aka san haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana umarni da cewa mu faɗi kyawawan maganganu wa qulu lin nasi husna da sanda za ka yi magana akan mutane ka faɗi maganganu masu kyau akan su. Lalle musulmi an umarce shi da daɗa ɗan kalmomi da kyawawan zantuttuka da kyawawan ɗabi'u da yanda zai zama bai zama ya saba da cutarwan mutane daga harshensa ba. Abu Huraira ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya bada gaskiya da Allah ya bada gaskiya da ranar lahira ya faɗi alkhairi in ku ba haka ba ya jabacin su shiru. Ya ku bayin Allah kafin mu magana ka tambayi kanka wannan maganar da zaka furta Allah ya yarda da ita? In ka furta ta zaka amfanar da mutane? In aka rubuta maka ita a littafin karantashin alkiyama ka ganta zaka yi farin ciki da ita? Kowa ya tambayi kanshi. Wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unuqihi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. Duk kalmar da zaka rubuta, duk kalmar da zaka furta, duk kalmar da zaka yada, tambayi kanka alheri ce ko aka santa? Zaka amfanar da jama'a ko ba ma wanda zaka amfanar na fade ta? To me amfanin fadar ta? Idan yanzu ran tashin alqiyama aka bani littafi na aikin alheri sai naga wannan kalmar da na yada ko na furta ko na rubuta zata faranta mai dai a ranar a gaban Allah ko zata zo baki ciki a gare ni da nadama? Ya ku yan uwa ku sani Allah tabaraka wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta mana cewa duk kalmar da zaka fada in dai ba alkhairi bace ba to ka sani shiruwa da sai a lokacin ibada kalmar duk da zaka fada in ka fade ta ba za ta zama alkhairi ba to in kai shiru shirun da kai ma ibada ne za a baka lada a kansa. Ya koyan uwa mu sani daga cikin mafiya girman hadarin harshe a kanmu ƙarya da giba da annamimanci da ta'addanci da kirkire da isgilanci da zagi da aibatawa da yada jita-jita a cikin mutane. Gashi ko Allah ta'ala yana cewa ya ku wanda kuka ba da gaskiya ku guji mafi yawan zato da mafiya shashin zato zunubi ne. Allah ya ce kar ɗayanku ya ci naman ɗayanku ashe sauke harshen. A wata aya Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fattabi'uhu. Duk lokacin da aka zo muku da magana ku tabbatar da ita kafin aiwatarwa ko kafin aiki da wannan kalma, domin sau da yawa za a faɗi kalma za a faɗi labari a yaɗa shi ba tare da an tabbatar ba ya zama sababi na tozartar da haƙin wani. Da yawa za a faɗi kalma ba tare da an tabbatar da ita ba ta zama ta watsa kan al'umma ko kuma ta yaɗa fitina a tsakaninsu. Ya koyan wa masu girma a wannan zamanin namu da muke ciki ba za mu ce iya harshe kadai shi ne hanyar halakarwa ga mutane ba, a'a wayoyi ma sun shigo ciki da dukkanin hanyoyi na sadarwa ta hanyar aika saƙonni ta hanyar aika hotuna da ƙananan bidiyo clip da za mu yi aikawa. Wannan duk sun shiga cikin zance. Duk abinda ka yaɗa daidai yake da ka faɗa, duk abinda ka tura daidai yake da ka karanta ko ka rubuta ko kai ka rubuta da kanka. Balma wayoyi a yanzu da suke hannunmu wallahi za ma su fi harshenmu illa, domin kalma ɗaya za ka rubuta mutane dubbai su ganta dubbai ta hanyar yaɗawa. Mu ji tsoron Allah a kan harshenmu, mu ji tsoron Allah a kan abin da za mu rubuta a WhatsApp a Facebook a ayyu manhaja ta chat, mu ji tsoron Allah a cikin abin da za mu yi sharing in wasu sun ɗora, mu ji tsoron Allah a cikin abin da za mu yi ta'aliki daga abin da mutane suka rubuta. Wallahi mu sani cewa duk abin da kai rubuta ko kai sharing ko kai posting ko kai reposting mas'ulun an dalika amama Allahi yawm al-qiyama. Wannan tabbas sai an tambaye ka a gaban Allah ran tashin al-qiyama. An dora wani labari a WhatsApp ba tare da ka tabbatar da shi ba kai ma ka dora a status kana ta sharing. An faɗi wata magana a Facebook ba tare da ka tabbatar da ita ba kana ta sharing kana yaɗa ta cikin al'umma, wallahi Allah sai ya tambaye ka ita a ran tashin al-qiyama. Ya koyan uwa masu girma mu sani cewa gaba ta biyu da manzo Allah ya yi magana a wannan hadisi shine hannu, hadarin hannu da shi ne ake kiyaye jinin al'umma, da hannu ake keta jinin al'umma, da hannu ake kiyaye dukiyoyi da mutunci, kuma da hannu ne ake keta dukiyoyi da mutunci. Idan harshe ya zam yana cutarwa ne da kalma, to shi ko yadi hannu cutarwa yake yi a aikace, bai halatta ga musulmi ba ya rika kokarin kai hari ga dan uwansa, bai halatta ga musulmi ba yayi kokarin zalunci ga dan uwansa, yayi kokarin yin ta'addanci a rayuwarsa ko a cikin dukiyarsa ko ya taba mutuntakarsa. Sani cewa lalle addinin musulunci ya sanya wato kariya mai girma ga rayuwar dan adam musulmi, bai halatta a ceta ta ba. An karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan musulmi, wato musulmi haramun ne jininsa, haramun ne dukiyarsa, haramun ne mutuncinsa. Allah tabaraka wa ta'ala yace kar ku ta'addanci, domin Allah ta'ala baya son ƴan ta'adda. A wata ayar Allah yace kar ku kasa rai ba tare da kar ku kashe rai wanda Allah ya haramta kashewa ba tare da haƙi ba, bal ma Allah ta'ala ya sanya kisan dan adam daya, kisan mummuni daya ba tare da haƙinsa ba, ya sanya shi kamar an kai shi mutane dukkaninsu. Inda Allah ta'ala yake cewa wanda bi ya kashe rai kwaya daya ba tare da haƙi ba, ko ya yada barna ko ya aikata barna akan ƙasa, kai ka ce kamar ya kashe dukkan mutane ne gabaki dayansu. Ya ku musulmi, idan muka yi duba za mu gani yaya Ubangiji ya bawa yake tunani wajen haɗuwarsa da Ubangijinsa matuƙar ya zalunci bayin Allah, ya yake dubawa ya zai zama halinsa, zai zama a gaban Allah in ya zama mai zaluntar mutane ta hanyar dukansu ba tare da haƙƙinsu ba, ko ta hanyar cin dukiyarsu ba tare da daɗin ransu ba, ko ta hanyar yi musu ƙazafi, ko ta hanyar tona musu asiri, ko ta dukkan yadda za ka cutar da su. Lallai mu sani cewa haƙƙoƙin Allah ba abin bari bane ba, Allah kuma al'adalu ne, shugaban masu adalci wanda baya zalunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara ya buga wasu sahabbai misali, yace atadaruna minal muflis, manil muflis, shin kuwa kun san wane ne al muflis fallatashe? Qalu, sahabbai sai suka ce al muflis fina man la dirham la wala mata, ai fallatashe a cikin mayin Allah shayar birhami bai da komi na rayuwa, talakan talak. Shi suka fahimta da fallasashe. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a, fallasashe daga cikin al'ummata shi ne wanda zai zo ran tashin alkiyama ya zo da tarin sallah mai yawa, ya zo da azumi mai yawa, ya zo da zakka mai tarin yawa, amma kuma sai a same shi ya yi wancan, ya yi wancan ƙarfi, ya ci dukiyar wancan, ya zubar da jinin wancan, ya doki wancan, sai a riƙa ɗiba daga kyawawan ayyukansa na wannan sallah da azumi da zakka, sai a fara biyan mutane. Domin ranar tashi alƙiyama rana ce da layin fa umalun wala banun, dukiya ba ta aiki, ƴaƴa ba sa amfana ma komi, biyan ƴaƴanka ba za su tsinana maka komai ba a gaban Allah, biyan tarin kuɗinka ba za su iya tsare maka komai ba a gaban Allah tabaraka wa ta'ala. Da aikinka na alheri za a ɗiba a biya su, a ƙarshe sai a zo ayyukanka na alheri wannan masu tarin yawa duk sun ƙare, kuma ga dandazon mutane da suke buƙata ka zalunce su a biya su, sai a fara ɗebo miyagun ayyukansu kuma ana loda maka daidai gwargwadon abin da za a ɗiba na lada sun ne zubabu, to su kuma sai a rage musu zunubansu sai a jibga mai. A ƙarshe Allah ta'ala mazala yake sai a je Allah ta'ala ku bayan Allah, mu sani cewa dan Allah tabaraka wa ta'ala mutanen da kake rayuwa da su sun amma, mutanen da kake da tare da su danninka sun aminta da kai akan dukiyoyinsu, sun aminta da kai akan mutuncinsu a gaban gidansu da a bayan gidansu. Idan jawabinka ya zama haka, to ka gode wa Allah, kai kokari ka tabbata akan wannan halin, wannan shaidar ka tabbata wa kanka da ita. Idan ko an samu akasin haka, to kai kokari izuwa Allah tabaraka wa ta'ala, kafin ranar da nadama ba za ta yi maka amfani ba, ma in ka yi ta zo maka. Yan uwa mu sani cewa musulmin kwarai, musulmin kwarai, musulmi na gaskiya shi ne wanda yake saka mu alheri da mummuna, in an masa mummuna shi kuma sai ya sakanta da alheri. baya maida mummuna da mummuna balma yana ta'addabantuwa da ta'addabanci na alqur'ani yana koyi da sunna ta shugaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah tabaraka wataala yake cewa wala tastawi alhasanatu wala sayi'a karka saka mummuna da mummuna idfa billati hiya ahsan abinda yake so shine in an maka mummuna ka saka da kyakkyawa fa ina alladhi bainaka wa bainahu adawa wanda yake da gaba da adawa tsakanin kai da shi ya iya dawo ya zama masoyinka ne kaunarka saboda me ya ma sharri ka sakanta masa da alkai Allah ta'ala yace a wata ayar yayi masu danne fushi da masu abuwa ga mutane yace Allah ta'ala yana son masu kyautatawa mu sani cewa danne fushi ba ragonta bane ba yin afuwa ba kaskanci bane ba balma yana daga cikin siffofi na masu ƙarfi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana daga cikin halaye na ɗabi'u na annabawa kamar yadda aka rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace laysa shadidu bis-sur'a ba ne ƙarfi a gurin Allah shine wanda zai duka ba da kaike da ƙarfin duka innama shadidul ladhi yamliku nafsuhu indal ghadab mai ƙarfi a gurin Allah shine wanda yake iya mallakar ransa yayin da ransa yake fushi nawa ne zaka faɗi kalma kwaya daya dan adam ya faɗi kalma daya cikin fushi yazo yayi ta nadama ta iya shekaru masu tarin yawa nene nawa ne zai yi duka cikin fushi a sa'a daya yayi dukan amma wannan sai ya zama sanadi ne na halakar sa duniya da lahira mu ji tsoron Allah a harshen mu mu ji tsoron Allah akan hannayen mu mu ji tsoron Allah akan dukiyoyin mutane mu ji tsoron Allah akan mutuntakan mutane mu ji tsoron Allah akan dukkanin haƙoƙi mu sani cewa Allah zai tambaye mu ran tashi alƙiyama lalle musulmi wanda yake musulunci cikakke shine wanda mutane suka kubuta daga sharrin harshensa suka kubuta daga sharrin hannunsa suka kubuta daga dukkan cutarwarsa suke fata da kwadayi na jin kai da rahama a gare shi ya Allah ka sanya mu zo masu taimakon musulmai Allah ka kare mana harshenmu Allah ka kare mana harshenmu Allah ka kare mana hannayenmu gaba da cutarwar musulmai ya ubangiji Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya marasa lafiyarmu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya wadannan rashin lafiyar su ba tashi za su ba Allah ka sa su cika da imani wanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ka yaye musu wanda suke cikin hali na zarafta na saba maka ubangiji Allah ka shirye su Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya kowa da buƙatar shi alkhairi Allah ka biya masa kowa da abubuwan sa da suka a gaban alkhairi Allah ka taimake shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم
3: اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام
4: إن شاء الله تكون شابوا كمان غدا أكو أبو نقرأ كوشيني شنكا يمعي da izinin ruwan dare a cikin al'umman mu shi abin da ake kira giya duk abin da zai gusar da hankali sunan sa giya ko ma menene ya bace sai giya ta kwalaba ba duk abin da zai gusar da hankali to sunan sa giya jama'ikin Allah sallallahu alaihi wasallam abin na kwaya ne ko na ruwa ne ko na abinci ne ko ma dai menene in dai in an ci ko an sha zai gusar da hankali to wannan abin sunan sa giya ijma'ikin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yayi mana nimar sa iyaka ya gaya mana abin da zai cuce mu idan zai cuce mu hadda shan kayan maye a Qur'ani Allah ya gaya mana ya hada shan kayan maye da caca da tabbatar gumaka da gumaka din ga baki daya a aya da Allah ya hada shan kayan maye da motar gumaka yi musu kudin goro kuma Allah ya gaya mana shan kayan maye abin da zai mu sakamako shine gaba da kiyayya shan kayan maye shine abin da zai ba mu sakamako akai shan kayan kiyayya da gaba zai hana mu ambaton Allah da yin sallah ita kuma sallah ita ce tana'anil anil fasha'i wal munkari kaga mutum ya zama mutum mai kirki na gari to kula da sallah ne don ba kula da sallah don zama mutum mai kirki ba tushen zama na gari shine kula da sallah to sai Allah ya ce mana shan kayan maye ina na yin sallah kuma sallan nan take hana abin tsiya to sai zama mutum shan kayan maye baya yi kuma sai aka ce kayan maye ne sai gaba da kiyayya a junan mu to saka shin ya bayyana a fili alqur'ani gaskiya ne ta bayyana ya sanya gabar da kiyayya a zakanin ummul muslimi alhamdu take asalin ta ita wannan al'umma sai da kaunar jiya take yi an yi rayuwar da mutum zai dan mata sai saka dan uwan sai ba dan uwan sai aura saboda kaunar juna mutum ba gidan sa bi ba bako haduwa a musulunci rabi duk wannan rayuwa an yi to ya uwa yi gari matasan mu an sa kayan maye a gaba ba dare ba rana shine kamar keda abinci ma to sai gaba da kiya ta fako mana a cikin al'umman mu to shi wannan shin kayan maye da aka sa a gaba akwai illa ga shi ne sha din da kuma al'ummarsa gabaki daya illa ta same shi shi Allah ya gaya mana shin kayan maye idan mutum ya sha kayan maye ko da ina sallah Allah ba zai karba ba har tsawon kwana 40 idan a kwana 40 ya kuma sha to za ta ci gaba da safi ka ko da ina sallah kenan to sunan sa ina ci wanda ba sa yi shi ita ko sallah an mutum baya yin ta ba shi ba musulunci ba rahmar Allah hadisin bukhari yana cewa bambanci tsakanin musulmi da kafiri shine yin sallah in kana sallah musulmi in baka yi to magana fa bambanci ka da musulmi to ko da yayi sallah saboda shan kayan maye ba da bukatar ta kuma Mazalla yace mana idan mutum yana shan kayan maye ina rashin lafiya kada ku gaishe shi kada ku je gaishe shi ijma'i jira sallama ku rabu da shi ya je karin shan kayan mayen sa haka nan in sun ɗan maye suna zaune kada ku musu sallama ita sallama aminci ce shi ku ɗan maye ba ka da shi da wani aminci tsakanin ka da shi bayan wani illo take kan suna da yawa illolin kadan aka faɗa a nan kuma ya zama ɗabi'ar su fidda makami da kashe junan su da kuma kashe wanda dan ba ruwana kaga wannan shi al'umma kenan gabaki ɗaya Qur'ani yana gaya mana wanda kashe mumini da gangan sakamakon sautar jahannama abinda goma wutar jahannama Allah ya fushi da shi Allah ya la'ance shi ya tsine masa kuma azaba mai girma ta tabbata gare shi wannan shine abinda masallama ya gaya mana kaga wannan ajanibin dan ba ruwa na kenan mai yiwa yana kofar gidansa ko ya zo shigewa an sha kayan maye an koshi a afka masa a halaka shi to wanda yi wannan Qur'ani ya gaya mana makomarsa kuma wannan musibar ana yin ta wani ma a cikin gidansa yake yi wani makota a garin lafin ne kashe iyaye an kashe iyaye an kashe kanne duk a sakamakon shan kayan maye ashe ya zama gaba kenan da kamar kamar Qur'ani ya faɗa masallama ina cewa idan musulmi bi suka ji da makami wannan ya dauko makaminsa kowa ina nufin eh kashe daya masallama sai yace wanda yake kisan da wannan aka ci duk yan wuta ne wanda kace a to ai masallafin wannan shi yake kisa ya zama dan wuta maye ne fa wanda aka kashe shi kuma sai yace ai wannan aka kashe shi ma yin masaniyarsa shine shi ma yake kisa wannan ne ta riskar da shi da wannan abin da aka yi ne yi masa kun wanda takaice ina komawa ne kan waɗanda suke laifukan kenan to sai mu kuma al'umma illa cikin musulmi ka samu kan ma ciki tare hanyoyin mu ba wani mai aminci a cikin al'umman mu wanne ku kuta gabarin yan shaye-shaye ta kai kana tafiya a ƙasa zara makami ai makwa ce ko a kashe ka kana gidanka ai maka kana kafin hawa ai maka a cikin unguwa zo ai amma nan da yake samu mu gabaki daya kusan ba ma wani yunkuri na gyara in ma ana yi kamar gishirin an dubin sa sha ruwa fu haka zamu kwa dai biyu uku mun watsar mun bari to mu sani ya yan uwa shi hana barna da kira zuwa ga gyara haƙƙi ne akan kowanne daga cikin mu akwai haƙƙi na uba da ƴaƴansa akwai haƙƙi na mutanen unguwa akwai haƙƙi na sarakuna tunda kan mai unguwa haka jini sarki akwai haƙƙi na shugaban local government karamar hukuma har zuwa kan gwamna zuwa kan shugaban ƙasa kowanne sai ya zare damtse ya furta nasa haƙƙin sannan za ku fita idan ɗaya ba ba za a yi nasara ba wajibi ne akan al'umma mutanen unguwa da mutanen gidaje a tashi tsaye a yaki maye

dan haka manzala sai yake cewa mafi nagartan mutane wanda yake amfanan mutane yace ni kowa sallah ba ko kowa azumi ko kowa zuwa aikin haji ba kairun nasu manyan faqul nasa shi mafi nagartan mutane wanda mutane suke amfanar sa dan haka kuma amfanan nan tawo kan kowa kusan a yanzu a garin Kano babu wani dangi da basu da yan kwaya ba dangi a Kano da zaka ce dangin ba yan kwaya in a dangin ku akwai guda 10 in baka tashi kai yaki ba za su da guda 20 zai zo ka kashin gadan gidanka kayan maye kuma danka ya fara ya gama da kai saboda haka ana sarwa cikin unguwan nan mun taba sami wata kabila ta zo unguwan nan shi da na safi kan shi da ma an kayan kwayoyi an ba su farashi wata kabila ce a Najeriya aka shigo ka bayan asuba aka zo ka ba yayanmu kwayoyi su sayo da yayanmu su sha kuma har yanzu ana yi amma me muke yi mu me muke tambaye junan mu muna lokacin hira na awa 5 a bakin hanya ba mu lokacin mu tashi mu yaki abin to Allah ya la'anci bani Isra'ila da irin wannan sakacin da aka fara shekartaka cikin bani Isra'ila sai malaman ciki suka fara wa suna hanawa da aka ga hanuwa a halwa sai a koma tare a hira tare da fasiki an san fasiki ne a ta mu tare da shi ai komai tare da shi da tsinon Allah ta zo sai ta hade gabaki daya to sai muka kai same mu a dinga kashe dan adam kamar wata dabba dabba ma ba kashe sai dalili sai da nabi Allah ya kara masa yadda ya kalli Ka'aba yace mamakin girminki da Allah yi maki mamakin ko jininki ya wannan daki amma wallahi ran mu'mini ya fiki da kai mu'mini kwaya daya baya rushe Ka'aba saboda daga mu'mini a wajen ubangijinsa mu wannan al'umma ungwani ne fukan mu ne kun kama mai laifi hukunci za a yi masa iyaye su hana ko mutanen unguwa su la ubali ba ruwana yanzu a satin da ya gabata ko sati biyu a ta wannan ingara kayanka sun yi korafi an fara taba wani a cikin su amma unguwa in mata sani ne tayi ta nuna wa unguwa cewar suna da gata in ma an fara lokaci dai bi an watsar an daina to da haka ina kai ni za duk malaci nasiha wannan shaye shaye wallahi mu tashi mai kashi kuma za mu iya duk ne ga safa kafin mai kariya in dai kina zaka kafin haba kafin mai kariya wallahi dan haka a farfado da abubuwan da ake da su a baya misali a unguwan nan an yi wani bashi zauren sulhu wannan zaure da aka yi ba sai makata ta so yake zama ba ko ba matsala to ya unguwa ta cigaba an yi sara mai yawa wannan abubuwan gwamnati bata hana ba waye ya hana muka daina a unguwa masu gyaran unguwa sun yi kadan mu ne ne a unguwan nan mutum ya kofar na isa ne a Nasarawa me ake yi da aka in ba so muke la'anta Allah ta fado kanmu ba kuma ta fada kan bani Isra'ila to wajibi mu tashi mu gyara ita kuma hukuma alhamdulillah suna iya wasu amma su kara abin da yake kawo da yawa ya ganin su suke shaye shaye akwai rashin abin yi idan ya mutum safan ya kai yamma ko zai yi abin zai rabu yanzu ina ma shugabannin mu su dawo su kalli jihar a samar da lantarkin nan kamfanin kan gaba sanan ban fai sharaɗe da sauransu in za su nike su yi aiki don Allah ta dauka aiki abba gura su ne a rayuwa yawan jama'a bukatu kasuwa kamfanin naka muna da yawan jama'a muna da kasuwanni muna da bukatu amma kamfani babu in gwamnati ta ki mana Allah ya kano masu arziki gwamnati jagoranci wannan abin a sama zuwa banda za samu fita sannan abu na biyu duk mutum ya ba shugabanci amana Allah ya ba shi wannan tambaye shi babbar amana lala ya ba shugabanni shine amanar rayukan mutane ba sama da ran mutane duk yadda za a yi haƙƙi na kan hukuma ta san yadda ta yi ta hana zubar da jinin al'umma domin Allah ya samar da ƙasa don me dan dan adam Qur'ani yana gaya mana wal arda kalakalil anam duk abin da za a yi na raya ƙasa bai kai a raya dan adam ba shi kuma raya dan adam da sa masa hankali nitsatse ake raya dan adam idan da hankali sannan za a yi ilimi a yi sana'a komai su ga sannan a yi shi amma idan hankali ya rushe dan adam ga dabba da shi dan haka mune washe wani fatan alkhairi tunda kan gwamna hakka jire duk wanda ke ta zama al'umma don Allah a tashi a yaki kayan maye a unguwa ne yaki kayan maye don Allah daga wannan ranar fa ganin canji a kowace unguwa da ka ambata Allah bai kama la'ika i gyara mana ba an gama aiki Qur'ani ya gama mana komai suna ta gama mana komai kuma an ba mani gyara a sanata jama'a daga cikin ku ta tashi ta dinga nuna kyakkyawa ta hana mummuna idan kun wannan kun rabauta in ba yi ba fa Allah ya ce in mun yi wannan mun rabauta mun tsira in ba mu yi ba fa kaga ba tsira bake mazala ma ina cewa misalin mai ta'adi a cikin kuma ku gyara in ba ku hana shi ba kamar jirgin ruwa ne kasa mutane sama mutane sai na kasa na bukatar ruwa sai na sama su ce a'a ai kuna kusa da teku ga ta nan kusa jirgin ruwa ku diba ta nan ba sai mutu kun dame mu ba to shikenan sai suka dauko ga ta suka dinga dukan jirgin ruwan nan sai ya bude sai ruwa ya shigo do Allah da na sama da na kasa wai zai sha akwai wanda zai sha to dun nagartakka in baka yaki fasikanci ba kai ma sai mamaye ka shine kaidar rayuwa ko dai ka yaka ko izo har cikin dakin ka ko kana raye ko baka raye zuwa cikin gidanka wannan abun baka yake shi ba in kuma ka yake shi Allah zai taimake ka kuma kun in yaka Allah ka taimake mu duk wanda yake da hannu a cikin hana wannan al'amura Allah ka taimake shi ka bashi nasara

0: wajen hana ƴaƴanmu shan kayan maye. Wannan shine babban musibar da muke ciki. Dan musiba jar Kano kwaya biyu ce, manyan ciki a jihar Kano kwaya biyu ce. Kayan maye da rigingimu a gidan aure. Wannan kwaya biyu ba musiba sai a Kano sama da wannan guda biyu. Gidajen aure ya zama gidan dambe, gidan cin mutuncin juna. In kana ga wanda suke faruwa gidajen aure ba ka iya bacci ba, to sai kuma kayan maye a cikin unguwa, kuma kowa ba ruwansa. Mai kwarin hana ya hana ma ana ya kasa. To dan haka da Allah da Annabi kowa ya iya wa san wata kujera ce da kai a gwamnati ko a kasuwanci ko tattalin arziki. Allah yi maka ka taimaki al'ummarka da addininka da wannan da Allah ya baka. Idan danka ka san yana rashin kirki, ka goyi bayan a gyara maka shi. Kada ka yadda ka goyi bayan danka ina abin tsiya ka goya masa baya. Baka masa sutura ne, in ka so ka taike sai ka wanke ta, ka goge, ka sa mata dutse, ka goge za ta yi kyau. Haka da yake, idan baka yaki fitinarsa ba, to kai zai yake kai rusarka. Allah ya sa mu gama lafiya. Allah ka amince da mu. Bayan nan Allah shirya mana su. Allah ya yi musu abin da suke nuna shaye-shaye. Ba su yi musu kayan mayan nan, ya Allah, in za su gyaru, in ba su gyaru ba, Allah ka mana maganin su. Allah ka fatata kasu, Allah ka fatata kamar su ba sai da kayan mayan nan. Allah ka mana maganin su. Su kuma jami'an tsaro ba sai kun an kama an kai su mana adalci. Duk mai bada gudunmawa akan gyaran al'umma, Allah ka taimake shi, Allah ka taimake shi. Allah goyi bayan sa, Allah ka goyi bayan sa. Allah ya sa mu gama lafiya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan uwa mu tashi zuwa sallah. Assalamu alaikum.
1: اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام.
2: باين يبو دغوديا اكرامي ده الله مدوكتين سركي صلاتي ده سلاما ستبتا ده مفي بيتن حلتا باكي ديا انه محمد صلى الله عليه وسلم ده اهلين جدنسا ده صحابنسا باكي ديا wanda su suka hadu suka taimake shi gurin sauke nauyin da Allah ya dora masa na annabta da manzanci. Bayan haka, bayan Allah, Allah madaukakin sarki yana jan hankalin mu a mafificin littafin sa cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ku yi riko da igiyar Allah gabaki dayan ku, ma'ana ku yi riko da musulunci gabaki dayan ku, wa la tafarraqu kada ku raraba. A wannan aya Allah madaukakin sarki yana jan hankalin bayinsa akan cewa su tafi tare, su tsira tare, su yi rayuwa cikin haɗin kai, su yi rayuwa cikin taimakekeniya da juna. Allah bai tsara ɗan adam ya rayu shi kadai ba, yana da buƙatar abokin ɗaukakewa, yana da buƙatar wanda za su yi rayuwa tare. Kullum Allah yana jan hankalinmu, musamman mu al'ummar musulmi, ya zama da mun zama kamar tsintsiya madaurin ki daya. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake siffanta mu da kamar jiki guda ne. Idan aka ce wata gaba na ciwo, to sai ya zama na duk sauran gabobi sun dauki zazzabi suna taya wannan gaba ciwo. Wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina mu akai. Mu gaunaci juna, mu so juna, mu yi taimakekeniya ga juna, sannan mu haɗa kai, mu haɗa ƙarfi da ƙarfe, mu cimma abubuwa na nasara a rayuwarmu. A wani gun Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ku yi taimakekeniya a tsakaninku akan ayyuka na nagarta da kuma ayyuka na kiyaye dokokin Allah. Kada ku yi taimakekeniya a tsakaninku akan ayyuka na laifi da kuma ayyuka na zalunci. Hakanan Allah madaukakin sarki ya yabawa wannan al'umma ta manzon Allah, ya faɗi kuma dalilin da yasa ya yaba musu. Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne mafi alherin al'ummar da aka fitar a cikin sauran al'ummatai. Amma menene dalilin da yasa Allah ya fifita ku, ya fitar da ku, ya ɗaukaka ku akan sauran al'ummatai? Saboda ta'muruna bil ma'rufi, kuna umarni da kyakkyawan aiki. Duk lokacin da kuka ga wani abu mai kyau, kuna ƙoƙarin ku ɗora 'yan uwanku a kai. Duk lokacin da kuka ga wani abu mara kyau a cikinku, kuna ƙoƙarin ku hana 'yan uwanku yi, domin a gudu tare a tsira tare. Shi yasa ya ce ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ɗan uwa musulmi, tsaro ni'ima ce mai girma daga cikin ni'imomi da Allah yake yi wa bayinsa. Zaman lafiya ya fi komai muhimmanci bayan imani. da kuma lafiya a cikin ka, ka zauna lafiya a inda yake kake, shine yafi komai muhimmanci. Mu sani cewa ko abincin da zaka ci bai kai zaman lafiya muhimmanci, domin za a waye gari idan baka cikin aminci, baka cikin zaman lafiya, wallahi tunanin abincin ma ba zai zo ba, ballantana harka ci ba za ka san kana jin yunwa ba, saboda rashin amincin da yake cikin zuciyarka. Dan haka zaman lafiya da samun aminci yayin da kake shine yafi komai muhimmanci bayan ni'ima ta imani. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Tirmidhi yana cewa duk wanda ya waye gari yana cikin aminci a inda yake, sannan ya waye gari a jikin salami lafiya, baya fama da wata rashin lafiya da ta dame shi, sannan a wannan yinin ya samu abin da zai ci na iya wannan yinin, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kama an tattara masa ni'imar duniya ne ga baki daya, domin ni'imar duniya ba ta wuce wannan abu ukun ba. Ka samu lafiya a jikinka, ka samu aminci a inda kake zaune, sannan kuma ka samu abincin da zaka ci. Duk ni'imar da zaka dauko tana bin bayan waɗannan ni'imomi guda uku. Mu sani cewa shi tsaro a cikin al'umma, zaman lafiya a cikin al'umma, samar da tsaro a cikin al'umma ba aiki ne na 'yan sanda ba kawai, ba aiki ne na jami'an tsaro ko soji ba kawai, a'a, shi samar da tsaro wani aiki ne, wata mas'uliyya ce ta gabaki ɗayan mutane wanda suke buƙatar tsara. Akwai inda dauri ne na shugabanni, aiki ne na shugabanni, su ne za su ɗauki wannan gabara. Akwai inda jami'an tsaro ne za su ɗauki wannan gabarar, aikinsu ne. Akwai kuma aikin iyaye, sannan akwai aikin sauran mutanen unguwa. Waɗannan ɓangarori guda hudu da su ne tsaro yake samu a duk inda ya samu a ban ƙasa. Tsaro yana farawa tun daga gida. Iyaye su ne za su saita 'ya'yansu domin kada 'ya'yansu zama barazana ga sauran al'umma. Domin makaranta ta farko ita ce gidan uba. Gidan tarbiyya na farko shine tarbiyya ta iyaye. Don haka dole ne iyaye su ringa kusantar 'ya'yansu, su ringa sanin me 'ya'yansu suke ciki. Idan 'ya'yansu sun fita, su san ina 'ya'yansu suka je. Idan 'ya'yansu sun dawo, su san daga ina 'ya'yansu suke. Su san abokanan 'ya'yansu, domin da aboki ne ake dukkanin wata lalacewa. Mutum baya lalacewa shi kadai, sai ya samu abokin taya shi. Ko ya zama shaitani wanda yake na aljanu na ɓoye, ko ya zama shaitani na fili. Tunda dama akwai shaitanin ɓoye, akwai kuma shaitanu na fili. Akwai shaitanu na aljanu, akwai shaitanu na mutane. Wakadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatinil insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Allah ya tabbatar akwai shaitanu cikin aljanu, kuma akwai shaitanu cikin mutane. Amma duk aikin su ɗaya ne, shine ya za su raba mutum da Allah, ya za su lalata rayuwar mutum ya zama da bai rayuwa mai daɗi ba, kuma bai bar sauran mutane sun yi rayuwa mai daɗi ba. Don haka ka san 'ya'yanka da suwa suke abota, ka san 'ya'yanka mata da suwa suke ƙawance, sannan ka san shige da fice na 'ya'yanka da dukkanin guraren da suke zama suke hira, ko guraren da suke yin sana'a, ko kuma guraren da suke rayuwa. Ka zama mai kulawa matuƙa gurin ilimin 'ya'ya da kuma tarbiyyarsu, musamman ilimi na addini, domin shi ne yake ba da ilimi kuma yake ba da tarbiyya, sannan da ilimi na zamani domin su samu wayewa na yadda za su rayu a wannan zamani. Ka sani cewa Allah Maɗaukakin Sarki zai tsaye da kai ya yi maka tambaya akan 'ya'yan da ya baka, wannan amana da ya baka ka riƙe ko kuma baka riƙe ba. Abubuwan da suke faruwa na rigingimin daba da kuma sara suka da ake yi da kwacen waya da sace-sace da haurawa gidajen mutane, babu wasu mutanen ne suke zuwa daga wani gurin suke yi ba, ƴaƴan mu ne da suke cikin mu, dan uwan mu ne da suke cikin mu, suke rayuwa a cikin gidajen mu, suke rayuwa a cikin unguwannin mu, su suke yin wannan abu, ba wasu mutane ne daban ba. Dan haka duk wanda yake da lalatan dan can da ya san yana da lalatacci. Lokacin da ake rigimar dabar ko aka ce gashi can an tare hanya ake wannan waiwaya, ka bincika ina danka yake, zaka san cewa da shi a ciki ko babu shi a ciki. Amma sau da yawa idan aka zo aka ga mutum aka ce an ga danka cikin lalatattu su suka yi kaza, zaka ji kokari yake ya kare ya ce ai lokacin da ake yi shi dansa ba yana bacci ko dansa yana gida, kuma ƙarya yake ya san dansa baya gida. To yana daga cikin abin da yake ƙara ta'azzara wannan matsala shine goyen baya na iyaye da waɗannan yara suke samu. Wanda kuma ka sani cewa idan ka ce ɗanka ɗan gata ne, ɗanka ba zai kuka ba lokacin da ake so a gyara shi, to akwai lokacin da sai ka yi mar naka kuka, kai za ka yi mar kuka. Domin wannan kukan da sai an yi shi, ko ka bar shi yayi kayansa ko kuma ka yi mar. Nawa ne iyayen da suka ɗaure gindin ƴaƴansu tare da cewa sun san ƴaƴan nasu lalatattu ne, ƙarshe su gama cutar da mutane, ƙarshe shi ne ajalin mahaifin nasa, wani shi ne ajalin mahaifiyarsa. Ka bibiyi rayuwar waɗanda suka yi sanadiyar iyayensu, rayukan iyayensu, ka gani sai ka ga cewa a farkon al'amari sun samu goyon baya da kariya daga gurin iyayensu da sunan su ƴan gata ne. Don haka iyaye su ne makarantar farko, su ne guri na farko da za su fara ba da tsaro a cikin al'umma. Iyaye su sani dole sai sun buɗe ƙofa, sun buɗe hannayensu, sun buɗe zukatansu, sun ba da dama sauran mutanen unguwa da ƴan uwa, ɓangaren uwa da ɓangaren uba, su shigo cikin gidajensu su taya su tarbiyya ƴaƴansu. Da haka ne tarbiyya ta cimma nasara a baya. Tarbiyya aikin Allah ne, tafi ƙarfin aikin mutum ɗaya. Tarbiyya rufin ɗaki ce, sai an taru sai ya zama da iyaye suna yi, ƴan uwan iyaye suna yi, abokan iyaye suna sa hannu, maƙota sun sa hannu, mutan unguwa dukkaninsu sun sa hannu, sannan ake cimma nasara gurin tarbiyya. A da iyaye da suka yadda ɗa na kowa ne, sai ya zama na ɗa ɗin ya zama mai amfana wa kowa. Amma yanzu da ka ce ɗa naka ne, to shi yasa ya zama da wannan ɗin ya zama matsala gare ka, ya zama matsala ga al'umma. To dole sai ka buɗe ƙofa maƙotanka su taya ka tarbiyya. Domin ba za ka yi yawo da ɗanka duk inda za ka ba, dole za ka fita nemo musu abinci. Lokacin da ka fita maƙotanka su ne idanka akan tarbiyyar ƴaƴanka. Hakanan lokacin da maƙotanka suka fita, kai ne idansu akan tarbiyyar nasu ƴaƴan. Da haka ake cimma nasara gurin yin tarbiyya. Sannan mu sani cewa mutanen unguwa da suka fito suka ce a yi gyara ba faƙiyayya ga ƴaƴanmu ba ne. Ka yi tunanin me isa suka zo suka ce ɗanka dole sai an gyara shi, me isa ba su je sun samu ɗan wane ba, lallai akwai alamar tambaya akan ɗanka kenan. To ka taimaka musu, ku haɗa ƙarfi da ƙarfe da kai da su gurin gyara naka ɗan, domin ya zama kamar sauran ƴaƴa wanda ake alfahari da su. Sannan abu na biyu, jami'an tsaro. Dole ne jami'an tsaro su zama masu amana, su sani cewa aikin da ake aka ɗauke su, ake biyan su da kuɗaɗen al'umma, an ɗauke su ne don su kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu, su kare mutuncinsu da alfarmarsu. To kada ya zamana jami'an tsaro sun zama marasa amana, sun buɗe ƙofar karɓar rashawa da cin hanci. Wannan yana daga cikin abin da yake dagula harkar tsaro. Duk lokacin da aka ce jami'an tsaro ba ruwansu da menene daidai, ba ruwansu da menene doka, abin da suke da ruwa da shi ne za su samu, to mutane sun shiga uku. Dole a samu rashin tsaro, za a kama marar gaskiya, abin duniyarsa ya fitar da shi. Za a ga marar gaskiya yana rashin gaskiya, amma a rasa dauka a kasa daukan mataki a kasa hana shi saboda yana miƙa rashawa ana karba to dole ne jami'an tsaro su zama masu kiyaye wannan doka wannan wato amana da Allah madaukakin sarki ya dora musu su zama masu taimakekeniya ga su da al'umma gurin ya za a yi a hada karfi da karfe da al'ummar da suke tsaro gurin a samar da tsaro din domin ba yadda za a yi jami'in tsaro ya iya aikin tsaro kuma ya cimma nasara sai ya samu haɗin kan wannan al'umma din jami'in tsaro ya san shi aboki ne a gurin al'ummar da yake tsarewa dole sai ya haɗa kai da su sannan zai cimma nasarar aikinsa idan al'umma suka rasa siƙa da jami'in tsaro ya zama da ba su yarda da jami'an tsaro ba suna ganin su marasa gaskiya to ba za su ringa samun labarai na rashin gaskiya na rashin tsaro na mabarnata daga bakin wannan al'umma ba domin su al'umma suna ganin wannan jami'an tsaron su ma mabarnata ne amma idan suka nuna da'a suka nuna kiyaye doka suka nuna gaskiya da amana a aikin su to zaka ga al'umma sun amince musu suna kai musu labaran mabarnata domin ai maganin barna sannan jami'an tsaro su kiyayi cin zarafi na waɗanda suka kama koda kuma masu laifi ne su tuhume su cikin doka da oda kada su ci zarafinsu kada su tsallake doka gurin cutar da su domin wannan yana haifar da kiyayya tsakanin al'umma da jami'an tsaro ya zama da idan musiba ta samu jami'an tsaro kaga al'umma munna suke saboda kiyayyar da suke musu wanda kuma abin da ya haifar da wannan shine cin zarafin al'ummar idan sun kama su da wani laifi duk wanda aka kama da laifi a hukunta shi gwargwadon laifinsa gwargwadon yadda doka ta ce ba tare da cin zarafi ko cin mutunci ko kuma musgunawa wanda ta saba ma doka ba sai shugabanni su Allah madaukakin sarki ya dora mas'uliyar jagorancin mutane dole ne shugabanni su kiyaye haƙƙin da aka ba su su sani Allah zai tsaye da su ya tambaye su haƙƙin da aka ba su na amanar al'ummar su dole shugabanni idan suna so a ɗau mataki akan waɗannan abubuwa na faɗace-faɗace na daba su dawo su gaya ma kansu gaskiya wannan rigingimu na daba ba sa rana nasaba da sababa guda biyu babu na uku sababi na farko shine siyasa dukkanin lokacin da ake mulki na siyasa a lokacin daba take miƙe ƙafa a lokacin suke da gata a lokacin suke samun goyon baya saboda su yara ne da 'yan siyasa din don haka da daba da siyasa ɗan juma ne da ɗan jummai tare suke tafiya dole sai 'yan siyasa sun dawo sun raba siyasa su da daba sannan daba da rigingimin daba zai daina yanzu da za a zauna wannan rigingimin da ake yaran nan suke kashe junansu idan za ka bibi sababin rigima ba zai rasa nasaba da siyasa da ɗan siyasa ba wannan idan za mu gaya wa kanmu gaskiya don haka dole 'yan siyasa sai sun ji tsoron Allah su san cewa wannan 'ya'ya na al'umma su amana ne gare su kuma su ma suna da 'ya'ya idan suka goyi bayan lalacewar ɗan wani saboda biyan buƙatarsu Allah ba zai bar nasu 'ya'yan ba ko suna da rai ko bayan ba su da rai sannan sababi na biyu sababi na sace-sace wani lokacin yaran nan suna ƙirƙirar faɗin daban ne domin ya zame musu mataki na yin sata da yin ƙwace don haka yanzu sun maida shi suna duk inda aka yi taro sai su bungu su fito suna ƙwace suna sata don haka dole al'umma su fahimci wannan don haka idan har gwamnati da gaske take wannan abin da ya dami al'umma ya dame su to abu na farko su fitar da wani tsari na samawa wa waɗannan matasa ayyukan yi da sana'o'i a fitar da makarantu na killace su don ba su tarbiyya a kuma koya musu sana'a domin su dogara da kansu sannan abu na biyu su hana waɗannan yara bin su da makamai da abubuwa na shaye-shaye a gurin kantansu amma idan mutum ya zo da sunan shugaba yana cewa shi baya goyon bayan daba shi bai yarda daba ba a tsarinsu kuma a zo taron campaign din su a ga ƴan daban sun zare makamai suna shaye-shaye kaga wannan yake gwadawa ƙarya yake abin da yake faɗa da bakin sa ba shine a zuciyarsa ba dan haka idan har gwamnati tana so da gaske mu ga a gurin campaign din su na siyasa sun daina yawo da ƴan daba sun sa wannan ƴan yaran sun ajiye makami sun hana su shaye-shaye su yi campaign din da su a haka wannan shine muka san da gaske suke sannan al'umma su sani cewa sai mun tashi tsaye sai mun cire tsoro daga zukatan mu sai mun bawa kanmu kariya kai zaka fara bawa kanka tsaro kafin wani yazo ya tsare ka dole ne a unguwannin mu mu yi kwamitoci wanda zamu bawa kanmu tsaro dukkanin mu kowa a unguwarsa ya san adadin yaran da suke lalata ya san yaran da suke fada fita fadan nan to mu fara maganin kayan mutun daga gida kafin su fita waje idan kowa ya rike nasa yaran a unguwarsa ya maganin abin to za a sami saukin maganin abin a gurin jami'an tsaro da gurin gwamnati wannan kwamitoci na unguwa na tsaro su yi shi bangare guda biyu domin ana jagorantar mutane ne lilan wa shiddatan kar mu zama kawai mu kama su mu musu hukunci mu kai su jami'an tsaro a'a mu zauna da su mu ji matsalolinsu a ga ya za a yi idan karatu suke bukata a basu karatu ya za a yi idan sana'a suke bukata a basu sana'a ya za a yi idan kasuwanci suke so su yi a tallafa musu su yi kasuwanci su ma suna so fa su rayu kamar yadda kowa yake rayuwa dalilin da yasa kullun suke cikin shaye-shaye domin ba sa jin daɗin rayuwarsu sai sun batar da hankalinsu in suna cikin hankalinsu damuwa ce take damunsu domin rayuwar ba ta musu daɗi ashe kenan dole ne mu tsaya tsayin daka mu yi kwamitoci mu haɗa ƙarfi da ƙarfe kowa gwargwadon ikon da Allah ya bashi taya a unguwannin mu zamu taimaki waɗannan matasa su daina wannan lalacewa sannan guri guda kuma duk wanda ya ki yadda da wannan hanya ta yadda za a gyaru to nan ne za a yi mar aiki ta ƙarfi a nuna cewa mu iyayensa ne ta ƙarfi a tilasta shi a hukunta shi a haɗa kai da jami'an tsaro a yi masa hukunci wannan shine hanyoyin da za a yi maganin wannan abu amma idan muka ce mun ajiye hannunmu kullun yaran nan suka zo suna faɗan daba mu kulle gidajenmu to mu sani cewa wata ran har gidajen namu za su balla ko kana ciki su zo su binka wa gidanka kamar yadda aka yi a wasan don haka zancen tsoro mu shiga mu kulle fa ya ƙare dole mu haɗa ƙarfi da ƙarfe idan mugu ya san kana da shiri ba zai zo ma ba don haka idan sun san ashirye kuke wallahi ba za su zo amma in ka tsaya wai sai jami'an tsaro sun zo jami'an tsaron nawa nake da su sannan wala kayan aiki suke da shi don haka dole mu haɗa ƙarfi da ƙarfe hatta jami'an tsaron mu taimake su motocin ƴan sanda nawa ne in kuka saka tsere da su wallahi kana ƙasa sai ka wuce su suna tafi suna hayaki sau nawa zaka ga ƴan sanda sun fita patrol sun dawo suna tura motar maimakon motar ta kawo su su za su dawo da motar gwamnati tana gani sannan mutanen da ake tsarewa suna gani akwai masu halin da za su iya taimakawa akan harkar tsaro gurin sayan kayan aikin da za a yi mutanen unguwa da jami'an tsaron don a samu tsara amma duk mun naɗe hannu hakanan idan an zo ana yi akan hanyoyinmu duk muna majalisai muna hira da yamma wasu kaga mutane na tashi tsaye suna guduwa maimakon a ce duk wata majalisa kuna da tanadi duk wanda ya ɗaga makami akan ku ɗaga makami akan sa gobe ba zai dawo ba da yanzu an yi maganin wannan abin amma mun zauna mun naɗe hannu kullun labarinmu ai an yi faɗa akan kaza kar abu ta guri kaza ana nan ana faɗan daba ya kamata wannan ya wuce mu dawo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu sama wa kanmu tsaro mu sama wa kanmu zaman lafiya in ko muka zauna akan a haka to za a bi mu har gidajenmu mu ga abin da ba masu Allah madaukakin sarki ya shirya mana matasan mu Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan unguwanni namu Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan jiha tamu Allah ka ba mu zaman lafiya a guraren neman abincin mu Allah ka ba mu zaman lafiya a hanyoyin mu Allah madaukakin sarki ka ba wa iyaye ƙarfin gwiwa gurin tarbiyyar ƴaƴansu ka taimaki jami'an tsaro gurin aikin su da kuma rike amanar da take kansu Allah ka taimaki shugabanninmu waɗanda ba sa goyon bayan ta'addanci don biyan buƙatarsu dukkanin wanda yake goyen bayan ire-iren waɗannan rigingimu na daba dan biyan buƙatarsa, to Allah karka biya masa buƙata. Allah karka biya masa buƙata. Allah duk wanda zaka biya buƙata ya zamana wanda yake fatan alheri ga wannan a bayi naka. Allah isa wanda yake neman alheri yake neman adalci wa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azil al-shirk wal mushrikeen wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa ansur ibadak al-mujahidin fi sabilika ya rabb al-alamin wa qumu ila salatikum wa rahmakum Allah.
3: Alhamdulillah. An saurari shirin mambarin Juma'a da fatan za a kasance tare da mu mako mai zuwa domin ka muku wata hudubar daga wani masallacin Juma'ar na daban. Yanzu a madadin mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da ya dauki nauyin ka muku shirin ta karkashin ofishin babban daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan Kano Sanusi Bature da Wakin Tufa, wanda muke du'a'in Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin. Sai abokanan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman jagoran shirin Malam Muhammad Dauda Lokon Makira, Yakuba Abubakar Gogorwa, ke fatan Allah ya karasa da mu a cikin shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.

0: To masu sauraro kuna sanar da cewar a baya-bayan nan hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta gudanar da zaben cike gibi na dan majalisar wakilai a yankin kananan hukumomin dawakin kudu da warawa biyu bayan rasuwar da wakilin yankin a zauren majalisar barista dan Juma Hassan yayi wanda yanzu haka jam'iyyar APC ta lashe wannan zabe da honorable Shu'aib Rabi'u na gwaggwagano a to abba makama gano kenan ya samu nasarar zamowa wakilin yankin da ake sa ran a gobe a Laraba ake shirin majalisa za ta rantsar da shi a matsayin sabon wakilin yankin da likafa ta daga gaba daga majalisar dokokin jihar Kano ya zamo wakilin yankin kananan hukumomin dawakin kudu da warawa a zauren majalisar kasa. Na san watakila akwai sa rai da wasu abubuwa da watakila ke ciwa al'ummar wannan yankuna tuwo a kwarya da suke bukatar daukin wakili a zauren majalisar kasa ya kawo mu. Ban sani ba Amur Mai Doki ya kakalli wannan ma zabe kafin mu je ga abun da watakila kuke da muradin ku samu daga shi honorable Shu'aib a cikin wannan watanni za a iya cewa 11 da suka rage kafin a yi sabon zabe a rantsar da sabuwar majalisa ta 11.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu dama na wannan program da za mu yi yau sakamakon zabe da aka yi tun daga fidda dan takara bayan rasuwar barista Allah ya karbaransa aka yi gwagwarmayar tsayar da dan takara aka yi zabe na by election wanda kuma aka tabbatar da matsayin honorable Shu'aib Rabi'u na gwaggwagano da zai zama sabon angon kananan hukumomin dawakin kudu da warawa a majalisar tarayya wanda zabe ne wanda a tarihi na yadda ake ganin zababbuka na cike gurbi da ake yi a fadin wannan kasa ta mu Najeriya gaba ɗaya kaf ba ta bayan zabe mai tsafta jama'a kuma suka fito suka zaba abin da suke so irin wannan zabe da aka yi cike gurbi na honorable Shu'aib Rabi'u na gwaggwagano a matsayin dan takarar majalisar tarayya wanda zai wakilci dawakin kudu da warawa sabanin zababbuka a baya sai an kawo dauki na waɗansu kananan hukumomi da shauransu an yi zabe cikin tsafta ko sanda baka ga mutum daya daga ba kuma an fito an kada kuri'a maza da mata matasa aka fito ina tabbatar maka zaben nan inda ka san zabe ne na general election haka aka yi zaben nan kuma bibas ta yi aikin ta malaman zabe suka yi aikin su kamar ni a mazabata ta tambarawa zabe har wajen karfe 5:30 zuwa 6 jama'a na tururuwa ana zuwa ana kada kuri'a kuma abun jin dadi duk wanda ka ga yayi zabe sai an tantance shi na'urar zaben nan ta biba ta tantance shi sannan za a bashi dama yi dangwala ya zaba ra'ayinsa jam'iyyu uku ne suka tsaya takara amma cikin ikon Allah bawan Allah nan aka kada masa shi yake nuna cewa wannan jam'iyya ta mu ta APC mai albarka za ta ci zaben ta clean clear zaben 2027 mai gabato so wannan zamu ƙara amfani da wannan dama mu ƙara godiya musamman ga jagororin mu na karamar hukumar dawakin kudu da warawa musamman shi commissioner noma dan Juma Muhammadu Yankazare wanda yake a fito da al'umma haka shi ma mataimakin jagora Alhaji Rabi'u na gwaggwagano aka bada gudunmawa aka fito aka gamsar da jama'a aka gaya musu manufa da kuma tsari da wannan dan takara namu wanda zai wakilci wannan kananan hukumomi wanda kuma yanzu zai zamanto sabo ango da wannan kananan hukumomin mu ta dawakin kudu da warawa zai zo ya dora akan ayyuka na alkhairi wanda kuma insha Allah wannan tsari zai zo da bamban da shauran tsarika da muka yi na yan majalisun tarayya da suka gabata domin wannan matashi ne mai jini a jika kuma wanda shi ya fito ne daga tsatso na siyasa wanda ba taka haye bane dan na gada ne ina tabbatar maka kuma wannan dan majalisa ta mu na tarayya mutun ne da yake da mafada yake da masu gaya masa su ji wanda za a ce yi abin da ya dace bar abin da bai dace ba domin duk abin da za a yi zami ne sakamakon kurakure da aka samu a baya na mulki da aka gudanar a wannan kananan hukumomi namu na dawakin kudu da warawa insha Allah wannan sabon shafi da ya zo na dan majalisar mu na tarayya Shu'aib Rabi'u na gwaggo zai zo ya aiwatar kuma wanda muna masa kyakkyawan fata sakamakon a yanzu nan dan majalisa ne na jiha zababbe nan ba da jimawa ba insha Allah za mu je za a rantsar da shi a majalisar tarayya ta Abuja domin ya zo ci gaba da aiwatar da abubuwan alkhairi wanda muke fata muke tunanin insha Allah za a gani a ƙasar za a taba za a gani za a ji
2: to da kace wai an yi zabe kilin kiliya ba tare da wata tangarda ba wasu na cewa to wai mai abun burgewa ai wai hannu ɗaya baya tafi tunda waɗanda ake tunanin za su buga da su a nan gaba hususan jam'iyyar NDC da ADC da ma ita ma jam'iyyar PDP duka ba su ma samu damar shiga wannan zabe ba wai mai abun burgewa don kun yi wannan tuwo na mai na ba tare da wata tangarda ba
1: to abun burgewa a nan shine alhamdulillah dacewa da cancanta da kuma ra'ayi na jama'a da ake ji suna faɗa tun kafin wannan zabe isa dukkanin wanda ya san ma yana da lamma ya san ake cewa gudun da ba za ka je ba kunciya ta fi da su fito su yi asarar lokacinsu da 'yan kuɗaɗensu suka ga wanda su ja da baya su ƙyale wannan bawan Allah wannan matashi haziki ya ji ya zamanto shi ne sabon halattaccen zaɓaɓɓen ɗan majalisar tarayya kuma zaɓen nan da aka yi duk wanda ka gani a filin zaɓen nan na tabbatar maka da ɗan jam'iyyar APC ne ciki da waje a wani wannan zaɓe akwai waɗanda za ka ga ɗan jam'iyyun adawar saboda abin da ya ba su mamaki ba taɓa tunanin za a fito harkar kaɗa ƙuri'an nan ba aka ga turuwar jama'a ana fitowa su da kansu muna kallonsu suka yi shigar burtu suka zo suke gani domin tabbatar da cewar wannan zaɓe fa da ake zaɓe ne clean clear sahihin zaɓe sun san cewa su daman an ce kalan zaren ba kalan yadin ba ne domin jama'a sun gamsu da wannan bawan Allah matsayinsa na ɗan majalisar jiha da ya zo shekara uku nan ayyuka da iya na alkhairi wanda wannan shine ya bashi damar jama'a suka aminta da cewar zai iya yin fiye da haka ta sa jama'a suka fito su kuma 'yan jam'iyyun adawa suka ja da baya suka ji tsoron shigowa
2: kana maganar an fito dandazo wanda wasu suke cewar ai wataƙila baka kewaya lungu da saƙo na wannan yake ba wuce aka yi ana da Allah da annabi a fito ai zaben ma mutane suna laƙubali da wannan buƙatar da kuke mika musu a lokacin zaben
1: ai wannan magana borin kunya ne na 'yan jam'iyyun adawa amma abin jin daɗi har yanzu ban ji a kafafe na yaɗa labarai na jihar Kano kaf wani da ya fito yake cewa zaben nan gashi sabanin abaya da ake yi za a sa mutum a cikin ɗaki a bashi ballot paper idan gwaletan mutum 500 ko ta 1000 dukkanin hasada ta ɗan adawa ya fito ya faɗi wannan ba shi yasa nake gaya maka zaɓe ne aka yi shi sadidan wanda kuma wannan zaɓe ya zama zakarin gwajin dafi wanda ita kanta hukuma ta INEC daman ta ce shi zaɓe na cike gurbi irin wannan za a iya yin sa da tsafta ba tare da an samu matsala ko kuma an tada hankali irin wanda aka karɓa kuma da wasu dawara ba so wannan abu gaskiya ya ba wa mutane sha'awa kuma kamar yadda kai tambaya wannan shine gaskiyar lamari wannan kuma shine abin da aka yi karɓa
2: amma ba jinjina wa sauran 'yan jam'iyyun hamayyar za ku yi ba tunda sun ba ku kun yi kiɗan ku kun yi rawar ku ku ɗaya ba tare da shigar su ba tunda da a ce sun shiga wataƙila kamar yadda su suke fargaba cewar kun yi hayar mutane daga ƙananan hukumomi da ke faɗin wannan jiha da abin ba lalle ne ya haifar wa da al'ummomin yankunan dame ido ba
1: to ai mu cizan dan yatsa muka yi
2: kamar ya kenan
1: to muka yi a ce sun shigo filin dagar da an bambance tsakanin aya da tsakuwa ai tsoro suka ji su shigo saboda faɗuwarsu a wannan zaben da za a yi na cike gurbi wanda shine alamar raga-raga da su a zaɓe mai zuwa na 2027 wannan wani salo suka yi na tsoro da suka ja da baya saboda tun yanzu idan suka kunyata abubuwan da suke gaya magoya bayan su na ƙanzan kurege za su ga cewar ba shi ne aka gani a ƙasar
2: amma ya zai zama tsoro alhalin sun ce maslahar al'ummar yankin suka kalla
1: me yasa suka fito da ɗan takara aka yi kare jini buri jini suka yi yawon rali suka je an zaɓe su ga abin da za su yi wanda isan burin shiga zaɓe ba me ta kai shiga yin wannan ai alƙalama na siyasa suka buga suka gani suka ga harkar ba ta da kyau shiga zaɓen nan nasu kunyata su za a yi musamman ƙaramar hukumar dawakin kudu da wara da ke sun shirya an samu jagorori an samu barade sakamakon wannan haɗaka da muka samu yau mura hukun nan da mutanenmu da aka zo muka haɗu na tsohon APC da su tawagar mai girma gwamna injiniya Abubakar Yusuf da aka shigo ga kuma jama'ar sanata in Allah da mai jiran gado sanata na Kano ta tsakiya mutanen Dr. Malam Ibrahim Shekaru yau an zo an haɗu jarumai ne aka haɗu masana cin zaɓe wanda suke fito da jama'a domin yin zaɓe wanda ake zaɓe na aƙida zaɓe kuma na duba cancanta so wannan shine fa irin abin da ya razana su suka ji fitowa wannan zaɓe
2: amma kar a ce Ahmad ka manta da halin da jam'iyyar ta ku take ciki da wasu ke kallon akwai gida-gida da jam'iyyar take fama da shi wanda wasu ke ganin ko da wannan aka bar ku misali ba lallai ne haƙanku ya cimmarwa ba da a ce ƴan jam'iyyar hamayyar sun yunkura sun fitar da ƴan takararsu a wannan zaɓe na cike gibi.
1: Ai yanzu ne jam'iyyar APC ta gyaru ta yi kyau take ƙanshin ɗan goma musamman ƙaramar hukumar dawakin kudu da warawa domin jagororinmu ɗaya ne yau duk abin da za a yi da ya shafi harka na taro ko kuma na isar da umarni ko kuma na karɓo wani umarni daga mai girma gwamna injina Abubakar Yusuf za ka ga mutum ɗaya ne zuwa biyu suke ba da umarni daga jagora sai mataimakin jagora. APC yanzu a ƙaramar hukumar dawakin kudu da warawa ta samu nutsuwa ta samu haɗin kai da ba taɓa samu ba tunda ake zaɓen nan baka taɓa jin wani ya fito rediyo ya ce ni ba a yi mun daidai ko kaza ba yau ka duba irin su tsohon ciyaman tsohon ɗan takarar majalisar jiha honorable Nasiru Ibrahim Matagi wanda saboda nuna cewa jam'iyyar ta samu abin da ake bukata haɗin kai ya zo kana gani idan gwarar da shahadarsa ta takara na majalisar jiha saboda jam'iyya ta samu ta ci gaba domin jam'iyya ake yanzu harka ake ta fahimta harka ta ci gaba aka ɗau takarar nan aka maida ta cikin headquarter ta ƙaramar hukumar dawakin kudu wanda yanzu Alhaji Yusuf Datta Hussein shi ne yake ɗan takara saɓanin a baya za ka ga mutum a kai a ce ya yi wani abu wanda zai kawo haɗuwar kai a jam'iyya da za ta kai ga nasara zai ce sai dai a ɓarar ko kuma a taka faranti to wannan shi ne ɗaya daga cikin alamomi sama da guda 30 da zan gaya maka na haɗin kai da aka samu a jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar dawakin kudu da warawa
2: cewar ana tafiya ko kuma ba a sa su a cikin tsarin idan wasu abubuwa sun taso kana nufin dukun manta da su kenan
1: ai in ka duba wani abu aka yi kuma tun daga sanda mai girma injina Abubakar Yusuf ya shigo aka samu sabon canji dole cike gurabe sai a hankali ba ɗiban karamar hukaciya mai girma gwamna Izo zai yi ba haka tsarin igangaro ƙananan hukumomi waɗansu katar da su sun baro mukamansu sun biyo mai girma gwamna waɗansu kuma da mukamansu sun zo jam'iyyar suna tare mai girma gwamna sun masa halacci sun biyo shi saboda haka ai komai ɗan lokaci ne duk jagoran da ka ga ya shigo abin gaba ce jam'iyya kuma tana da girma saboda haka sannu a hankali tsari ake so a ɗauko mai kyau a ɗauko solid foundation wanda za a kafa turakun da za su ba mu dama domin ci gaba da aiwatar da mulki a wannan ƙananan hukumomin namu na dawakin kudu da warawa da jihar Kano baki ɗaya kamar inda injina Abubakar Yusuf ya ɗauko za ka ga an yi fidda ƴan takarkaru tunda ake ba ta fidda ƴan takarkaru wanda aka samu masala aka bai wa jagorori dama su je su duba cancanta saɓanin ƴan adawa da suka ƙana bakansu suna jira a yi ɓari su kwashe yau sun kunyata yau ta bar su da tsilla-tsilla ƙarshe ma mu har yanzu ba mu san ma ƴan jam'iyyun da wa za mu zaɓe ba domin sun tafi talbatete
2: a wani jam'iyya ce kuke tunanin ba ku san da waye
1: to ga sanan jam'iyyun dai ga sanan kowanne yau a ce shugaban ta yana court order gobe a ce logon ta bana ta bane jibi kuma a ce a ai dan takaran ma da aka sa za a canja to kaga har yanzu ba mu san ma da wanda za mu zaɓe ba
2: wannan ba wani abu ne na tarna ba wanda ake yin ta kafin zaɓe dama haka zaɓe ya gada irin wannan ya kan faru kuma kafin zaɓe a zo a warware komai
1: to buri Allah ya sauke wannan turnan nan ba ta kan jam'iyyar APC ta shirya a shirye take tsaf wannan turnar dauke take kai ta NDC da shauran ƙananan jam'iyyu mu saboda mun fuskanci juna jam'iyya ce ba ta umarni kawai mutum zai ce ayi ko da hanyar nan da ƙaya da tsintsige da duwatsu haka zaka bi ta ba mu harka muke ta lissafi harka ta duba cancanta
2: ko dai kun watsa musu ƙasa a gari shi yasa kuke faɗin haka
1: to ai ita harkar siyasa ai yaƙi ne ɗan zamba kamar ƙwallon ƙafa ne tunda ka san zaka sammaci mutum kaga kai nasara a kansa dole kai inda suke da nasu tsari suke da target ɗinsu mu ma muna da irin namu tsarin muna da plan A muna da plan B har plan Z muna da shi domin tabbatar da cewa wannan jam'iyya tamu tun daga sama kan shugaban ƙasa Bola Asuwaju Ahmed Tinubu ya dawo kan sanatocin nan namu na senatorial uku ya dawo kan mai girma gwamna injina Abubakar Yusuf wanda wannan lokacin rantsuwa ma yake jira domin jabbal kalam insha Allah Kanawa sun amince za su ƙara zaɓen mai girma injina Abubakar Yusuf ka duba jiya dandazon mata saboda dubbinai wanda jiya an sa su a cikin annashuwa an sa su a cikin murna na an ba su kuɗaɗe da za su je su gudanar da harkoki na sana'o'insu ƙanana na gidaje sama da mutane dubu nawa local government 44
2: to Ahmad bari in ma wa ƙafi
0: alabashi in sake waiwayar ka a nan gaba in koma ga Aliyu Shillo Daba babban mataimaki na musamman ga shugaban karamar hukumar dawakin kudu akan al'amuran Fulani Aliyu kaji abin da abokin tattaunawar ka Ahmad ya koro kafin zaben nan ka shigo nan kai bayani daki-daki akan irin abubuwan da kuka rasa ta fuskar wakilci da ba ku da shi ko kuma a lokacin ba kwa samun yadda kuke so daga wakilin ku a zauren majalisar kasa ga zaben nan an yi shi an kammala menene abin da zaka fara shaidawa al'umma game da wannan kira da suka amsa lokacin da kuka zo kuna a zabi shi wannan gwani na ku wannan rabu da Shaibu Rabi ina gwaggwano
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al'umma masu sauraron mu muna yi muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dole ne in fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wannan abubuwa duk da dan uwaye fada na ji su amma ni dole ne ka san he na koma inda zan firgita risi sai na je na wasu jagaba Tinubu masu Najeriya masu tausayin yan arewa ai Tinubu ma ina ga jinin arewa ne fa
3: Tinubu
2: ai yanda yake son yan arewa baya kauna yan kudu
0: ne yayi na nuna soyayya ga yan
2: ko gashi nan yanzu abinci baya tsada kana kallo wanda kai gasu nan dai an bar sun yi ciyawa
0: an bar sun yi ciyawa saboda rashin tsaro ya hana mutane su je su noma ko
2: ba wani rashin tsaro kawai koshi aka ji ka san hi mutumin Najeriya inda ya koshi to kawai shikenan komai ma zai almubazzaranci ne yanzu kaga masara araha dawa araha shinkafa kai duk wani kayan masarufi kayan gona araha yake yi to kawai kuwa me mutum da zai wahalar da kansa
0: yanzu kana manomi Ali anya ko baka manta da noma baka koma harkar siyasa gaba daya
2: kamar ya manta da harkar noma ni noma da kiwo shine gata na
0: lokacin sai Allah ne gata na guda yanzu
2: ah mu yan arewa ba kuka muka dinga yi ba kifa mutumin arewa kawai ci shine shugaban kasa yace shine matsalar ku muka ce eh shine matsalar mu izo ya kare kayan amfanin gona abinci ba
0: aka kare manoma ko
2: a'a ba wani kare manoma
0: akwai riba mutum in ya siya taki naira 50,000 da wani abu yaje ya noma isiyar da masara naira 1000 kaza da wani abu
2: to mu magana wannan nake muka so nake in fade alherin asuwaju ka ajiye magana taki asuwaju shi sana'ar taki yake taki ga na gargajiya nan ga kutocin nan dubba za ku go cikin garibanmu ne dole haida takin zamanin fa da wayon mu kakannin mu suke ba mu tarihi suke cewa har gona ake kawo musu ba sa yin amfani da yi ba su rayu ba
0: kai yanzu kana nufin zaka iya yin amfani da taki na gargajiya a
2: ai ni ba so ne
0: wannan lokacin da ake cikin wannan ci gaban zamani
2: ka banne yin wasa a suwaju ne kauna yan arewa tunda yan arewa ai da suka je ba ce mai suka yi ba so suke a kariya taki a su kawai tsadar abinci Allah ya jiga Muhammadu Buhari izo ya daga abinci kwanan masara haika siya 3,000 kwanan dawa 3,000 kwanan shinkafa ko tafi karfin talaka garin kwake da ita fi nawa ba rogon mu bane da muke noma yanzu asuwaji din ya zo ya karya wannan kayan amfani to ya ake so Allah ya saka maka da alkhairi asuwaju tunda naji wannan so yake ma ikai ni wata kuna Allah ya dafa maka mu ne maka alƙawari mu yan arewa 2027 insha Allah indai Allah ya ara maka rana kai zaka maimaita kujera da kai da kashim da sauransu
0: kana nufin ba arewa na yanzu zai kalli jam'iyyar ku ta APC a wannan yanayin da al'umma suke nishiru kai tagumi da ake ciki ya ƙara zabar ita jam'iyyar ta ku
2: da guduma ya ci yago ne yake jira shi mutumin arewa ba abinci ne damuwarsa ba ai alhamdulillah asuwaju ka ci gaba da tuttuno mana ayyukan alkhairi mu yan arewa dama yunwa suka ce da suka je koke ba su faɗi magana wannan ba saboda haka asuwaju muna ƙara kiranka ka dubi Allah ka dubi annabi wayannan yan kasuwan da suka daga mana irin kayan siminti takin gona na san baka sani ba tunda ai rufar ka suka tunda yan arewa su ne jagororin
0: au yana shugaban kasa bai san halin da al'umma sa suke ciki ba
2: to ai shi dai aka ji aka gaya masa arewa su tsadar abinci ne yake damun su kuma ya magance ta saboda haka yanzu a tumu wannan manyan manyan masu harkar takin nan ai yan arewa ne duk kamfanonin su ga su nan a Lagos ba sa kafa ma arewa dan mutanen mu su yi aiki kuma muna ƙara kira a sauko mana da mai dama na ji an ce a kasuwar duniya ba an kare amma har yanzu masu gidajen man nan ba su sauko mana da man nan ba
0: a to ba gwamnatin ce ta yi doka cewa kowa ya ci gashin kansa ba ba ruwan gwamnati da su
2: a yanzu gwamnatin ya yi magana a kasuwar duniya an kare mai yan kasuwar mu ne har yanzu ba su sauko mana da mai ba barin dawo jihar Kano in yabawa mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf Balaraban gwamna yayi aikin kakansa Malam Ibrahim Shekarau yayi na babansa Madukun Kwankwasiya yayi na yayansa Dr. Abdullahi Umar Ganduje sai dai mu ci Allah ya saka da alkai 2027 mu al'ummar jihar Kano mun yi alƙawari zamu zabe ka
3: kai abin da ya kamata bare in yabawa Dr. Abdullahi Umar Ganduje yau Madugu wai shi zai kalli wai Ganduje wani irin kage ne da sharri bai wa Ganduje ba a mulkin sa duk da haka Ganduje da yake ya riki Allah yafi karfin sa wai yau ni koko sani wai yake kira wai Ganduje wai idawo jami'ar sa
4: a yaushe ka ji haka
3: a kai ba dan jarida bane ka je ka bibiya
4: ai gara kai mai sauraro fashin baki
3: dan ba wani fashin baki
4: yake ne ba koko san yace Ganduje idawo jami'ar sa ta NDC
3: a ai san so min hauka zub da yawo ai mun ga irin da irin gurara gefen da yake wai iya cewa wai Ganduje har yafi abba ma kaza Ganduje yafi malan shekaru waye to duk ma abin da zai fada ai fada kwankwaso da Ganduje da malan Ibrahim shekaru da mai girma engineer Abba Kabir Yusuf mutuka raba takalmin kaza a ABC nan 2027 sai mun daga ka mun nuna maka nauyin ka dama rigar suka shiga kake cin zabi ake cewa wai Kano ta kace to Kano ta abba gida gida ce
4: yace fadi yaran sa ne fa wadannan din da kake fada
3: oho yanzu dai shi ma ya zama yaran su wannan mataki ne ne kai shi dai ya zama suka bi shi gwamna yayi sun yi gwamna senator yayi malan shekaru yayi senator minister yayi malan shekaru yayi minister to kuma

0: wai abin nan kallonsa yake kaman mafarki, wai Abba zai koma APC. Kaga mai girma kwankwasa tufka da warwara yake a maganganunsa. Shi fa yace ya fito da kansa yi magana, yace duk wanda yake cikin gwamnati aka ce isa hannu za a tafi jam'iyya ya bi gwamnati, yace 2027 kowa kaza kaza in dinga dai wani sumbatu, to duk Abba ya rike mutanansa, ciyamominsa, kwamishinoninsa, yan majalisinsa na jiha, na tarayya, Abba ya rike su hannu bibbiyu. Kuma wannan bai musu rikon sa kai na kashi ba,
1: an ce fa tsiyar nasara sai zashi gida.
0: Ba wani tsiyar nasara. Abba ya haɗe da mai girma Sanato Barau, Abba gida gida ya haɗe da Dr. Malam Ibrahim Shekaru, Abba gida gida ya haɗe da Baba Ganduje. Su waye karan ne? Su Abba Bucin nan, su Kawu Sumailan nan, su ma dakin gidan nan, riga su yi shiga fa. Duk wannan abun duk zare idan da yake kwankwasa, idan zaka zo ka dawo kai biyayya kamar yanda aka bika, ka dawo. Idan ba zaka haƙura ba, mu dai lokaci kawai muke jira 2027 za mu yi maka dukan tashi ka sha gari a jihar Kano. Duk wannan matasan sun gane ba ƙaunar suka ke ba.
1: Karfa a ce Aliyu ya manta da irin ƙarfin magoya bayan da kwankwasa yake magana cewa yana da shi, yanzu ma an ce shi ne karansa ya kai tsaiko a cikin waɗanda suka yi gwamna a jihar Kano.
0: Kwankwasa fanye ɗauki alƙawari baya cika. Me ya gaya Gawuna? Ya ce Gawuna Ido zai ba shi takarar gwamna.
1: Kai da shi kuka yi wani?
0: Gawuna dama shi so yake ya yi gwamna. Kuma ba zai gwamna ba tunda Baba Ganduje ya yi masa baki.
1: Yaushe Baba Ganduje?
0: Baka sani ba?
1: Ne ga yawa mai sauki.
0: Aka zo aka ce Gawuna shine dan takarar gwamna, ya kasa kawo karamar hukumar Nasarawa, ya kasa kawo mazabansa ta Gawuna. Ganduje ya ce wannan wani irin abu ne, kana dan takarar gwamna ka kasa cin akwatinka, ka kasa cin mazabanka, ka kasa cin local government ɗinka. Ai kaga abun kunya yayiwa. Saboda haka Sanata Rufa'isa na hanga yau baka ji irin maganganun da yake faɗa ba akan kwankwaso. An ce ya aje sanata a ba a Gawuna shi za a mai deputy gwamna, an masa ba a yi masa deputy gwamnan nan ba. Sanata Hanga ya zo yanzu yana nan yana ta maganganu a media.
1: Sanata Hanga ya ce faɗi da yawunsa akai komai fa.
0: To da yawunsa akai komai, yaran suka fito suke ta faɗa ma dubu magana.
1: To su kuma ai wataƙila ba su san wayar da aka tura.
0: Sun ce za su taka bakin faranti, shi ma sanatan ya ce ko a dawo masa da kujerarsa, ko kuma ai a cika masa alƙawarinsa, ko kuma shi ma ya balle. To kwankwaso wanda ya rige maka sanatan nan ne kawai, sanata Rufa'isa na Hanga, ka dawo ka bi Abba gida gida. Dama kai dan Kano ta tsakiya ne, Abba gida gida dan Kano santaran ne, ka marawa wa'annan jagorori namu su ci zabe, mu za mu san inda za mu ajiye ka a wata kwanar da zaka dinga cin abinci.
1: Ya za ka yi da kalmomin da ya ringa faɗa a baya cewar irin waɗannan abubuwan din na neman ya taho jam'iyyar APC an yi masa har da kayan aiki an ajiye masu nauyi, amma saboda shi aqida yake yi yace ba zai tafi wannan APC ba, shauran abokanan tafiyarsa suka koma.
0: Ai da ma shigo shigo ba zurfi akai masa. Ai yanzu ya gane gaskiya, mu kuma Balaraban gwamnan mu mutum ne mai yafiya, mutum ne mai son zaman lafiya, mutum ne mai son ci gaban jihar Kano. Saboda haka Sanata Rufa'isa na Hanga, ka taho ka bi jagora, mu duk abin da ka faɗa mun yafe maka, mun san dama wujuju akai maka da mahaha. Tunda Allah ya gane da kai gaskiya, ka zo ka bi gaskiya. Saboda haka zan godewa mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf akan zaben cike gurbin nan, yanda i bamu gudunmuwa. Mai girma gwamna, ba abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya saka maka da alkhairi. Dole ne mu yabawa Sanato Barau irin gudunmuwar da i bayar, shi ma ba abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi. Muna masa addu'ar 2027 Allah ya mai Senate President Abba Bucci, kai ma yanda ka bada gudunmuwar nan Allah ya saka maka da alkhairi. Dr. Malam Ibrahim Shekaru, dattijan arziki, tsohon gwamna, tsohon sanata, tsohon minista, wanda ya rike mutanensa bai yi sata ba, yi ba abin duniya ne a gabansa ba, kai waliyin gwamna Malam Shekaru, Allah ya saka maka da alkhairi. Insha Allahu za mu rama halacci da halacci, yanda mutanenka portfolio local government da dukkan mazabu 400 da wani abu da kace mutanenka duk su hadu a dawo APC, Allah ya saka maka da alkhairi. Kuma insha Allahu kamar yanda aka dauko takarar sanatan nan aka baka, ka zama ma insha Allahu. Saboda haka dukkan wayanda suka yi taimako a jihar Kano, irin su Chairman Party Honorable Haruna Umar Doguwa, duk wanda suka bada gudunmuwa wannan aka yi zaben nan lami lafiya, ba abin da zamu ce musu daga A har Z, Allah ya saka musu da alkhairi. Saboda haka zan gangara karamar hukumata ta Dawakin Kudu, in godewa mutanen da muka yi kira su fito su zaɓi Honorable Shu'aibu Rabi'u na Gwaggo Gano a zaben cika gurbin nan. Kuma mata da maza, dattawa, matasa, kuka bada haɗin kai. Kuma dama muka ce muku Abba mai alkhairi ne, kai ku jira mu yanzu kuke bin mu bashi. Ni ne fa ina jam'iyyar APC, na yi tallan wannan shugaban ƙaramar hukuma. Na ce shugaban ƙaramar hukuma sai ƙoshashe, kowa iya tambaya ta waye ƙoshashe. Na ce ƙoshashe wanda zai kawo mana cigaba. ba abinda zamu ce muku maza da mata.

0: dattawa yan dangwalo wanda ku fito ku zabi wannan mutum ya zama ƙuri'a 35 saban ci ga gurbi Malam Abbas tunda
1: kake an ci ba abun an alfahari ne da za ku zo hakuna wannan magana
0: Malam Abbas wannan fa zabe da ake yi a Najeriya ma hukumar INEC ma ta fada tace bata taba ganin an yi zaben cike gurbi ba sahihi irin wannan
1: me yasa an hantar da shi
0: zabe ne aka zo aka yi kowa ya haulayi kuma ka zo ka bada kuriya ka an tantance ta tukunna an dauki hotanka an yi komai tukunna ka je ka dangwala kuriya kuma aka zo aka samu kuriya 35,000
1: har da wannan wannan cewa sahihi ne
0: wannan shi ne yake nuna cewa sahihi
1: ba ai wani magu ba
0: ai buba ma magudi kana kallon za a zaben cike gurbi na yan majalisin nan na jiha local government mu ko mataimakin jagora Alhaji Rabi na gogo Gano yace ya hutar da kowa kuma abin da ake bayarwa aka ba kowace local government aka ce ku je ku shafu shashakku ku ban mu ne karamar hukumar dawakin ku da wara aka zo aka tsara zabe yan sanda civil defense yan vigilante kai dukkan wasu masu damara da ma'aikatan INEC suka ce wallahi da duk zaben da ake irin wannan ake a Najeriya wallahi da sun ji dadi ba a wahalar da su ba aka bar su kai aikin su ba hayaniya komai kuma ba magudi wannan zabe abinda zamu ce mutane sai dai mu ce kuna bin mu bashi Allah ya saka muku da alkhairi muka ce muku zalunci zamu yaka kuke ganin kamar wani abu to yanzu kun fara gani an ce ai aiki a guka za yaki ya rike kudin yau ga hinin daga ji gobe zamu tafi rantsuwa yazo ya fara ruguje INEC ta karamar hukumar dawakin kudu in ka je mazaɓar dan bagina Yusuf dan baginan nan garin sa ne ana nan jigawar Alhaji Ado ana nan ana aiki a warawa akwai wata makaranta ya zo ya barje yanzu fa tsohon member nan hankalin sa ya tashi
1: wai yaushe aka yi wannan
0: a yanzu nan INEC din nan da na biyu ana nan ana aiki an bare ta tun
1: kuma dama ba watakila dan tsaikon da aka samu ba a basu kudin su bane daga can gwamnati tun da shi ne shi yake bayar da kuɗin gila ba
0: tun 2019 aka bada wannan aikin INEC din da yi ba sai yanzu muke gaya muku mutumin nan ba wakilci yake ba kansa yake wakilta da mutanen Sokoto mu al'umma karamar hukumar dawakin kudu da wara dama mun gaya muku mu zalunci he mun yaki a duk inda yake ga hinan yin zalunci ya fara fituwa a hakan ma fa kare da ta hukuma mai dakin miki za ta fara zuwa ta bincike za ta fasa mu yanzu ma muka fara bankade sai an yi rantsuwa sai an je majalisar tarayya tukunna za a dinga bankaduwa akwai wata gada ni ina kira a gare ka Shu'aib Rabi'u Rabi'u na Goggo idan ka je gadan mu ta kogi tun 19 ya nuna mana ita a takarda ga zananta yace komai an gama mu zabe shi in ya koma zai yi ta kada je wacce ta hadar da mu da dawaki yanzu idan zan zo dawaki ne da mun nan ta fadi ka gani dan karamar hukumar dawakin kudu ne sai na kashe 2,500 na zaga ko ta udil ko ta rano amma ga kai wannan gadar 1,000 ce za ta kawo ta mai da ni gida
1: to Aliyu bari in ma wakafi kai ma Alabashi mun dawo masu ake waiwayarka kuma in tunatar da masu sauraro cewar shirin muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu kuke sauraro wanda a wannan mako muke tare da manyan hadimai a jam'iyyar wanda da ya karkare jawabi Aliyu Fillo Daba SA ne na Fulani ga shugaban karamar hukumar ta dawakin kudu kazalika wanda ya bude mana wannan shiri Honorable Ahmad Mai Doki Tamburawa guda cikin hadimai a jam'iyyar ta APC kuma kun ji irin bayanan da suka koma na a kashin farko na wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu kafin mu dora bari mu karbi wannan sako

0: Masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu da a wannan mako muke tare da manyan hadumai a jam'iyyar ta APC a wannan yanki da muke tattaunawa tare da Honorable Ahmad Maidoki Tamburawa da kuma SA Ali Fillo Daba. Bari mu koma ga Honorable Ahmad Maidoki a karo na biyu. Kaji yadda Ali Fillo ya koro jawabi, magana ake yi ta kun yi sabatta juyatta ta fuskar wakilci a zauren majalisar kasa, me kuke tsammanin Honorable Shu'aibu Rabi'u na Gwagwa Gano zai yi wanda wannan wata 11 kafin ta cika watakila kuke buƙatar ku ga an share muku hawaye akan wasu abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya?
1: Alhamdulillah, kamar da kai magana na farko daga ran da aka rantsar da shi sabon dan majalisar tarayyar mu, ayyukan da muke so kame da hankali akai shine abubuwa na ci gaba musamman na karkara waɗanda ya shafi hanyoyi, wutar lantarki, gyaran makarantu, samar da matasa aiki. Sannan kuma za mu roƙi wannan alfarma a cikin wannan wata 9-11 da za ka fara a majalisa a duba ayyuka wanda gasanan za ka ga tsumbure ne an yi ba a gama ba, wani kuma aikin za ka ga gashi an yi shi a gunda kaddarar tsohon ɗan majalisar tarayya yake an yi su mahadika ture, amma idan ka shiga wurin da yake al'umma za su amfana za ka ga aikin nan sai dai ka ga kufi. Wani aikin ma sanda aka yi shi baya wuce wata 5-10 ya tashi aiki. Shin ka je ka bincika mana kwangilan nan da aka bayar da aka karba aka kawo kala-kala ce ne, grade by grade ce, wata fotar shi ne muke so mu ji. Sannan kuma a duba kamar yadda ɗan uwana yake faɗa yanzu Ali Fillo Daba shi tsohon memba rabansa da office alal aqalla an kai wajen kusan shekara 3, amma mun samu labarin gashi an zo ana wasu ayyuka. To wannan ayyukan muna tambayar shin da me yasa aka kiyin su, shin da ma an fidda kuɗin aka boye su? To wannan shine tambayar da muke so mu gane amsar ta. To jama'a za su yadda da mu cewar koke da ake yi a baya har mutanen dawakin kudu da warawa a matsayina na dan tsohuwar APC a wannan lokaci muna da gwamnati, muna da chairman local government 44, muna da kansuloli, ana kirarin mutumin nan ya aiki amma aka zo aka damfara mu da ƙasa. Da sai a tambaya aji me ya sala wannan? To wannan wani babi ne mai zaman kansa. A wannan program da muka fara za mu zo ɗaya bayan ɗaya za mu ringa zayyana wa mutane duk abubuwan da aka yi.
0: Amma ɗan dawaki da warawa, hususan ma ku ɗan karamar hukumar dawakin kudu, kuna da bakin da za ku soci lamirin tsohon wakilinku da aka ce yana daga cikin wakilai da suka fifita al'ummarsa ta fuskar ayyukan raya karamar hukuma da ya kawo muku lokacin da ludayinsa na kan dawo?
1: To ai wannan sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba mu san cewar wata kujera da ya taɓa riƙewa wanda ake ce mata appropriation ba, ba mu san tasirinta ba, sai da aka ce yau baya kanta, sai da muka ji an ce wani ya zo ya hau kanta wanda kuma abin jin daɗin ɗan jihar Kano ne ba ɗan Ekiti ba ne, wato Abba Bichi. Yau muka ga irin abubuwa da ake yi na alkhairai a irin wannan ofishi da shi tsohon memba ya riƙe. Kuna gani da yau Bichi ta zamanto ƙaramar Kano. Idan ka shiga in baƙo ne ka yi ɗauka za ka yi a cikin tsakiyar birnin Kano kake. Challenges ɗaya da zan fara daga kan 'yan zaɓe wanda suka yi ruwa suka yi tsaki suka bi shi shekara 12 sai ne masa bauta. Ba wanda za ka ɗaga mutum ɗaya yanzu ka ce ya kare mutuncin Mustapha Bala, ya ciri 500,000 ya kare mutuncinsa, babu.
0: Da za ka ce babu.
1: Saboda bai gina su ba.
0: An ce ko a lokacin da yana wakilci fa su suke ɗaukar nauyin ya zauna ya yi wa al'umma bayani irin ci gaban da ya kawo wa ku al'ummar dawakin kudu da warawa.
1: Wannan ai bigi bagiro ne. Ko ne sai in ɗauki mutane in ba su kuɗi in sponsor nasu in ce ku je ku yi wannan harkar. Har tafi da mu akai. Mu ne dakarin. Mu muke kafawa, muke tsariya, muke rakawa. Mu muka bi abin alalima. Mu muka san ciki da waje na harkokin da aka yi.
0: To kana tantama da irin mutanen da aka ce ya gina a wancan lokaci ya sama musu ayyuka na dindindin hususan a gwamnatin tarayya?
1: Ai ba za ka taɓa cewa mutum ya je majalisa ko bacci yake ka ce bai samu da mutum ko ɗaya ba. Ai ba irin wannan siyasa muke yi ta hassada ba. Amma muna faɗan gyara. Matsalar da Mustapha ya samu wuyansa ya yi ƙarfi ya kasance ba mai gaya masa iji. A lokacin fa da yi mulki fa shi ne shugaba na caucus saboda baya so mulki ya kubuce masa. Shi ne shugaba jagora, shugaban dattawa. Saɓanin ƙananan hukumomi kewaye da mu kowace local government za ka ji ana da shugaban dattawa da shauransu duk gudun saboda kada mulki ya kwace masa. Amma aka zo aka samu wannan in babu rami mai kawo maganar rami.
0: Ko dai yarda da amincewa da irin nagartar da yake da ita ne ya sa al'umma suka miƙa mar wannan wilaya?
1: Ai kawai saboda baya so mulki ya kwace ibar hannunsa. amma gata da aka yi masa a wannan karamar hukumar da wake kudu har ya fito yake kirarin tenuwa biyu ba a tsaye da dan takara shi ɗaya tilo yake zama ai wannan ba aikin sa bane aiki ne na dakarun sa wanda karshe ice ba mutane bane ice wai sun ci amana sa ice inda ya bar abin ma da bana so na fada kamar yadda ya bari su ma kai basu yau gashi sai abin tausayi yau tsohon memba an fito an bashi takara duk da mun san yadda aka ba takarar da baka isa komai kimanka komai girmanka ka je gidan memba ka ce zaka ganshi ba yau sai gashi taron jami'a ya koma gidansa wuta tai wuta alaji saboda mutanen da suka rike shi na amana suka jajirce gabanin zabe da zamu na 2023 muna cikin yawon campaign shi ne Abuja ya tafi yawon neman leadership saboda aminta da wannan Dakaru amma daga baya izo ice ba mutane bane saboda haka su sun ci amana sun yi wa yau ga abin da gari waya
0: amma kana tantamar dan adam tare yake bai cika 10 ba kuma wata kila wasu abubuwan dama ana koye su ne lokacin da mutum yake tafiya in ya fadi ba zai ce ya daina ba wata kila darasin da yake gaba ya fana baya
1: to ai shi Mustafa Bala ai ba za ka ce ya zo koyo ba shekara hudu na farko mu muka ringa baiwa mutane hakuri muka ce ku yi hakuri yanzu fara majalisa daga baya mutane su fuskanci me yake muka ringa ba da hakuri ba kalubalen da ba su fuskanta ba izo tainuwa ta biyun nan ichi zaben nan isa mu wannan office mai maiƙo amma da aka zo alaji harka ta lalace dan jami'a zaka ga da kai magana za a yi maka gori harkanin muka rasa kanta da gindinta sai dai ka ji an ce an je can wani gari an yi kaza an je ta an yi wani abu
0: wato ana yi wa al'ummar dai ko
1: me ake musu
0: gashi ka ce an je an yi
1: maka ai ino gijin ya aka ce maka muna godiya da jama'ar kananan kuma mun dawakin ku da dawarawa wannan bawon Allah ba sabon yanka dake bane muna magana Shu'aibu Rabi na gugu Gano sabon dan majalisar tarayya saboda haka ko ba shi hadin kai ba sabon yanka dake bane yanzu yayin majalisa ta jaha ya san liggata ya san duk abin da ake a majalisa haka kaga ina da wayewa da basira da ya tafi majalisar tarayyan nan aiki ko zai shiga ganga domin ya fara harkar siyasa sa tun daga nursery izo primary gashi yanzu zai shiga secondary a lokacin baya wallahi muna jam'iyyar APC irin ayyuka da izo ina yi sanda suna wancan jam'iyya ta NDP muna ta tsoron ya za a yi mutun karu wannan bawon Allah a zabe mai zuwa saboda ayyuka da ibaza a cikin shekara uku sa mazaɓin mu 15 ba inda bai ayyuka 4-5-6 ba kamar mazaɓa ta Tamburawa yanzu idan ka je dan tube ga primary healthcare nan yayi idan ka zo Tamburawa akwai Islamiyya tana nan ana kan construction din sa gini mai inganci a makarantar Jinu idan ka je Tudun Bayare ne nan ma ana gina makarantar Islamiyya idan ka je garin Hausawa Tamburawa ga ka ta fara daga gidana ana ginawa wannan ma za mu ƙara kalubalantar masu cewa zababben gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf aiki yake a cikin birni wallahi ina tabbatar maka idan ka je Hausawa daga kan titin Zaria Road kafin ka zo wannan gadan zaka tafi kilomita wajen uku cikin jeji ne amma saboda mutanen na ƴan jihar Kano ne kuma gwamna ina aiki ne ba tare da ganin ido ko kuma aiki na bakin titi ba duk inda aiki ya cancanci ayi domin amfanar da wannan al'umma ina zuwa yi komai lungu komai sako so ina tabbatar maka da yanzu har aikin gadan nan sai da aka caccako ta tun daga ƙasa tsawon shekara wajen 25 aka yi ta rushe sai zuwan Abba Kabir Yusuf izo gina gadan nan ya samu ne sakamakon jajircewa shi ma dan majalisar jaha mai wakiltar dawakin kudu wanda kuma ranar Laraban nan za a rantsar da shi zai zama sabon dan majalisar tarayya mai wakiltar dawakin kudu da Warawa sannan wannan kujera ta su ta majalisar jaha insha Allah watan August za mu ƙara zuwa mu kadawa honorable Alhaji Yusuf Datti wanda zai wakilci karamar hukumar dawakin kudu da izinin Allah.
0: To Alhaji Ahmad Mai Doki baran kare ma wakafi a karo na biyu alawashi sai dai mu dawo ka karkare koma ga Ali Fillo Daba SA. Kaji irin abin da honorable Ahmad Mai Doki ya kuro. A baya kai magana akan halin da kace yankin ku yana ciki.
2: Maganar gada dama ai nake maka a 2019 ya hau kan podium ya rantsa mana da Allah yace in dai mun zabe shi an gama gagadan nan azane an gama da ita kawai zabe yake jira ya koma ku koma bai mana gadan nan ba
0: kun taba tunatar da shi cewa ga wani alƙawari da ya muku a wancan lokaci
2: tunatarwa ta nawa kaga ni har hada ni da Allah in daina zuwa gidan radio dan Allah a kansa ya ban dama ma tuwa gaban ni ma na mazaban mu hana su yi saboda kan zo gidan radio in tona masa asiri in dinga zuwa baka da baka in gaya masa in masa test in masa menene amma wai ne masa magana gadawa he da yana cewa ai gada kaza kaza to gadan nan muna zargi a iyakanta ni zarge zargen gadan nan ma da hanyar mu wacce yace daga kwanar kantsi in ta taso ta je kumuriya wannan diya rantsi da Allah in da ya gama 2019 zai wannan kaga bai mana ba saboda haka ni a wannan nake kira hukuma mai dakin nikiya mu yan mazabar dabar kwari duka mazabu 29 na dawakin kudi da wara sun yafe masa mu mazabar dabar kwari ba za mu yafe ba dan wannan gadar ita ce yake muna alƙawari muka ce campaign ma idan na zuwa in dai zai wannan gadar kullun a fito a zabe shi
0: da ita ce take ci muku tuwa
2: ita ce babbar abin mu saboda mu yan dabar kwari ne amma ba mu da general hospital he dai mu tafi garku ko mu tafi rano tafiyar kilomita nawa ce in yi mana wannan gadar ko da babur ne ya kazo dab da ƙarshen mulkin nan nasa ije ya gina wani asibiti a daba barbelu a kwatu hudu suke amfana da wannan asibitin asibitin ya gina shi ba bude ba beraye ne suke kwana da kuregu ya gaya maka baya sayin fili me amfanin irin wannan aikin shi dai kawai shine dan kwangila shine waye saboda haka wannan gada tamu billahi la ilaha illa Allah kamar yanda ito yake aikin ainak din nan tunda ya san ya karbi kudin ta mu ma mu ga an fara aiki kawai
0: to kai kana da yakinin cewar akwai wani abu da aka fitar daga gwamnati ne cewar za a yi wannan gadan
2: ah to gahi mun zo mun ga ana yin aikin ainak ainak din tun 19 aka ba da ita yaki saboda haka kaga muna da yakini mu ma gadar mu ya karbi kudin ta kila ma da kudin gadar mu ya gina wasu kamfanunuwa saboda haka wannan gada muna kiran ka honorable Mustapha Bala Dawaki da yawun al'ummar mazabar dabar kwari tunda dai har kace mana an gama kuma gahi mun fara ganin kudi a dai sun fara fitowa mu ma ga da mun fara ganin an fara yin aiki
0: saboda amma misali shikenan ku ba za ku mika kokon barar ku ga shi wanda yake wata kila jiran rantsuwa ba da zai ci gaba da wakiltar taku ya kawo muku daukin ta sai ka tafi kana kira ga wanda shi ba ma yanzu wakilin ku bane ba
2: ah to ai wannan he dai yin godiya yanzu hawan abba makama ganin nan majalisar jiha katafariyar islamiya tana nan tun daga cinwa sabon garin yadiya ai ba abin da zamu ce da abba makama gano he dai mu godiya katafariyar islamiya tana nan an gama rufi yanzu sa kofofi ake da plaster ake magana wanda tun da aka fa garin nan an cire kudin makarantar wasu sun cinye shi ko yace he ya karya wannan kwari da gudunmuwar sa da gudunmuwar sifika sifika garin sa ana son makarantar amma yace lalle sabon garin yadiya yake kalla suna da manya-manya islamiyu a gindin bishiyu ake karatu inda muna tazo ba za a yi ba sifika ya ce wannan makaranta a sabon gari ya za a yi ta bakin jinin da sifika na kamsinolin dawakin kudu i ɗauka a mazaɓarsa ko kuma in ce a yankinsa tun da mu kaga daga ta yi uku ne da mu shi yana da kasaffan ido dawakai suka ce lallai makarantar na ya karkatar da ita ya ce shi fa sabon garin yadiya su ne kadai ba su da ita mu ma muna bukata amma a fara yi musu ba abin da zamu cewa da mai girma sifika Allah ya saka da alkhairi Shu'aib Rabi na gugu gano Allah ya dafa maka kwanan nan titi an gama magana sa an cire kwangila a majalisar jahannam ya samu mana da titi kilomita 4 zuwa da wani abu amma akwai wani guri da in aka ce za a bi ta nan an ce a samu maslaha a yanke gurin nan saboda gurin kwarin ruwa ne in aka ce za a yi wannan aiki ne inganci a gurin nan aikin nan zai ci kudi da yawa amma mu ba za mu fasa ba aka ce a canza muka ce ba za a canza ba wannan mutanen yankin nan daga marmarar kwari garin dagatin mu zuwa marmarar tudu zuwa kumuriya dama hanyar nan tana ci musu tuwa kwariya su ma za su je asibiti ba hanya wannan hanya muna kira ga wannan dan kwangila da aka ba muna kira ga mataimakin jagora hanyar na a faro ta daga garin dagaci tunda su wannan yan garin an ce musu a nemi maslaha ko sun nema ko ba su nema ba su sun ce wai a yi ta nan din kudin ma ya kare shi kenan kuma wanda a zaben cikin gurbin nan tsiraru suka hana a yi zabe akwatin su ka ko tunda haka ne a dauko hanyar nan daga marmarar a taho da ita zuwa garin su in ta zo wannan gurin in kudin ma bai isa ba mu dai mun san an yi tunda dai an ce musu a da yi maslaha su ba wayannan mu sanye suna cewa wai su lalle a yi ta nan kuma an yi hanyar nan a nan abin ba zai samu abin da ake so ba saboda haka muna godiya ga Shu'aib Rabi na gugu gano a majalisar jiha wannan ayyukan alkhairi da kawo mana muna sa ran idan Allah ya kai mu gobe an rantsar da kai aikin da zamu mora da yi mu a mazabar dabar kwari insha Allah ninkin ba ninkin ne wannan hanya da aka dauko da kuna kantsi ko ka je ka binkito ka EFCC ta karbo mana kudin ta ka karba ka yi mana duk yanda za a yi mun san kai ne yi ne ne kishi ne mai taimakon jama'a ne kai ne kake yaki da zalunci kuma zalunci zaka yaka wannan kujera da raka kannan a wannan yan watannin da za ka kara fa mutane za mu ba su mamaki
0: ba fa giran giran ba fa tai mai
2: ha ba malam a majalisar jaha ma mutun yayi aikin alkhairi bare ya je tarayya abban nan fa mahaifiyarsa tana raye mahaifinsa yana raye ya san girman na gaba da shi kai wallahi duk kankantarka abba yana ganin mutuncinka komai kankantarka in dai kana social media kai abun da ya burge ko kan nene shi ko kuka da kace mai kai ne wane sai ya tsaya ya kara maka kallo kuma yayi jinjina maka kaga wannan shine mutunci ya iya mu'amala mu wallahi insha Allah a addu'ar da muke masa wannan tarayya yanda ma insha gogor maya a majalisa a tarayya ba zai sha wannan gogor maya ba insha Allah saboda kikkiawan zuciyarsa makarantar nan ce degree ne da shi duk wani magana da ake tashi a dictator sai ya kwato mana haƙin al'ummar da wakin kuddawara saboda haka abba maka ma gano mu ne maka fatan alkhairi kuma da yaddal Allah a wannan 2027 din idan Allah ya kai mu muka ƙara zabaka dingine mai kujera zaka samu
0: amma Aliyu daba taka mazaba kusa da tsahuwa take ko
2: kusa da tsahuwa take
0: na san baka manta da wani gangami a makon da ya gabata da aka yi a wannan mazaba ta tsakuwa mazabar da aka ce kusoshin jam'iyyar NDC a cikin ta suke wanda aka ce tunuma ta kwakushe muku ƴaƴan jam'iyyar APC hususan a ita wannan mazaba kusan mutum fiye da 500 ake magana sun karba
2: ai wannan taron kai da gani ma ba ƴan dawakin kudu da warawa ba aka kira ƴan taro ne je debo da danginsa na Sakkwato su suka zo suka cika wannan garin tsakuwan ai mu yanzu kwan duwa su suwaye ne waya tsakuwan ne yau dauko honorable Umar mai keke tsakuwa dauko irin su Shaibu mai sigarin nan wanda yake harkar sport matasa duk wani matashi a tsakuwa dai abinda mai sigari yace masa dauko SA na mai girma gwamna falaki SA na tsangayu ka ganshi a gurin ko ka ji an ce da shi wayannan su ne tsakuwa to wane irin su kadai aina baka example ne
0: yanzu ina tsohon shugaban jam'iyyar NNPP na wannan karamar hukuma ta kuta da wakin kudi shi ma dan wannan mazaba
2: ba wai wannan wai dan Allah wannan ka bi shi yanzu har yanzu yana nan yana rarage fa zai dawo ma jam'iyyar sa
0: haka yace ma
2: ai wannan ba zai yi azumi ba ai duk wani daraja da itaka doran bayan mataimakin jagora itaka
0: yake to ina mai POS wanda aka ce shine ma jagoran
2: jam'iyyar
0: to wannan mazabar fa hanci
2: yaro ne fa me isa ne a siyasa
0: yaro da gari fa
2: to garin sa din ne ai wannan garin nasa bai zuba shi inda zai amfane shi ba
0: yanzu duk irin yadda yake mamayar ƴan jam'iyyar ku gashi an ce a wajen taron akwai wasu jigajigai ma a jam'iyyar APC da suka yi adabu ciki har da wata tsohuwar shugabar mata
2: billahi la ilaha illallah wa ina ga maka malam abazu wannan wallahi tallahi kawai tun ga yaro ne wallahi wankansa za su yi soso da sabulu tsaf su tatse shi ba tarkon ba tsuntsu bari ma in jajantawa wani jagora ne a mazaban mu ta daba yana bin honorable Mustapha Balan diddaba dama shine kada i rage masa kaga idan ka dauko Alhaji Dan Marka daba baya tare da Mustapha irin sa Alhaji Bala Mato ba sa tare da Mustapha irin su Muhammad Disaje ka san akwai Disaje biyu ne akwai photocopy akwai original to original din kuso shine ma'aikacin gwamnati ne shi yake din return officer da ake yi a mazabar mu dan boko ne malami ne gashi kuma akwai kayan aiki yanda yake taimakon jami'an nan ya dawo ya hade da Alhaji Rabi na gogoga
0: eh kana nufin dai wannan taro da suka yi bai girgiza
2: ka ga wannan taro da shi da ta zo mu jita ɗaya mu nake jin sa ni wannan taro
0: wannan gangamin da aka
2: wannan gangamin wallahi tallahi da haihuwar kare da barin sa duk daya ana daurin aure fa a gidan Alhaji Ashiru ka gafa girman sa da shine ko nawa ne yana hey debo tirolonin mutane kawo Mustapha amma wai ya gaya Mustapha daurin aure kai ciwo da irin wannan soyayya da Alhaji Ashiru yake wa Mustapha kai ni ina kira ma ga Alhaji Ashir daba shi kai kadai ne ka rage ka waiwaya bayan ka waiwaya duk wasu masu amfani a daba mun janye suna tare da Alhaji Rabi na gogo gado kai kuma ga wannan mutumin abin da ya nuna maka da ma kai kake son sa ba shi yake son ka daurin auren ƴaƴanka mutum uku ka gayyace ya ki zuwa ita ho wani taron yuyu ibarka ya ki zuwa ya ki tura ma wakilci ai kaga na farko shi Alhaji Ashiru a siyasa ai ya fi karfin ba riga kake nema ba ba mota kake nema ba ba arziki kake nema ba amma amalance ka gahi kaga ya nuna maka ka taho jam'iyyar APC ita ce jam'iyyar ka dama anan aka san ka anan kai shura saboda haka tunda kai kaga ba riga kake nema ba ba abinci kake nema ba mota ce ka hau Saudiyan nan ka je to me kake nema a gurin wannan mutum wanda ba zai taba dawowa ba mun sallame shi
0: ba zai dawo ba
2: ina zai dawo
0: an ce yana ta samun karbuwa
2: to ya dauki
0: daban-daban
2: ya dauki dindime mai jakarsa biyu ya goye daya ya rike daya yaran sa daga suna fasin ya hau jirgi wai ya tafi karatun siyasa he yau he zai dawo oho kaga mu he mun gama jara da wakin kudu da warawa i dawo amma
0: wato an tafi a shiryo muku yadda za a
2: kifa da ku ba abin da zai shiryo in ma yafi madari gudu duk wata bariki a siyasa mun fishi
0: Aliyu lokacin namu ya kawo jiki ina sakon ka gabanin mu hada namu yana
2: akwai mutane jajirtattu wanda zan yaba musu a marabata ta dabar kuri akwai Musa wanda aka fi sani da Dogo na Alhaji wannan mutum a akwatuta ta barde 005 jajirtacce ne akwai Abbas Dogo duka dogaye ne zarata ne in suka tsaya kan akwatu sai sun ga abin da ya ture bodo nadi ina yaba musu wannan mutane jajirtattu ne yan amana akwati ne akwai Musa Ubaqaya wannan shi ma akwatu da jajirtacce ne uba a taimaka akwai ire-iren su ne wanda ba haina da ba idan nazo garin daba akwai Imamu Adamu wannan mutum matashi ne jajirtacce ne shi ma in dai akan yan dangwale ne yana yin kokari akwai Yau kuma yana kokari akwai sakataren jam'iyyar mu matashi Abdulsalam Ibrahim wa Kankwari shi ma wannan mutum yana kokari godewa irin su shugaban karamar hukuma Honorable Sani Ahmad Mai Rago irin su Honorable Lami da Garin Dau wayannan ciyamomin portfolio kar government billahi allazi la ilaha illahu ba masu taimakon su duk wata an kaji kudin da suke narkarwa akan matasa da mata da maza na taimako ba fa wanda yake cikin cabinetin gwamnati ba kawai a jika hantar yan jam'iyya amma da yan jami'a suke cewa kullun sun kafa committee men committee kala kala akwai na dattawa akwai na matasa akwai na mata akwai na zawarawa akwai na yan mata wanda suka isa zabe ake bi duk wata ana taimakon su irin su labaran Abdu Madari yanda suka bada gudunmu wannan kai godiya ba za ta kare ba kawai mutane ku biyo mu bashi a game da wannan dan majalisar mu na tarayya ku jira mun ce ku fito ku yi zabe kun yi zabe ana yin rantsuwa za ku ga abubuwan alkhairi sun biyo baya saboda inon minodde fulbe karamar hukumar dawakin kudu warawa dole mu yatta non gattom fi alheri galliti don gurto don sutu don o Shuaib Rabi na gogo gano ningala durdude ningala lawi ningala ndiyen yarki minon mana komai julata mingiri jurirde mingiri jangirde fulbe bibbe durobe saboda inon handi minodde da karamar hukumar dawakin kudu warawa mazabu 30 hanjin nodde mai modo akwai daurin aure na dai shugaban jam'iyya yayansa guda biyu da zai auren mata ranar Lahadi 12 ga wata Allah ya sanya albarka Allah ya sa gama lafiya
0: to Aliyu Fillo daba midille jangibe Ahmad Mai Doki na sakon ka gabanin mutattara namu yana mu
1: to sakona muna so mu kara godiya musamman ga shi shugaban karamar hukuma Sani Ahmad Mai Rago dan gane jajircewa da yake yi a wannan karamar hukuma tamu kuma muna ƙara kira da ya ƙara jajircewa ya ƙara dora azama kan azama sannan kuma zamu amfani da wannan dama mu ƙara godiya da shi kwamishina na harkar noma Dr. Danjuma Yankatsare da kuma mataimakin jagora Alhaji Rabiu na Gogo Gano bisa rike mu da suka yi muke zama na amana musamman mu tsoho jam'iyyar APC wanda tun daga sanda muka hadu muka zama to uwa ɗaya uba ɗaya to zamu ƙara jan hankali don Allah a ƙara ci gaba da wannan harkar da aka tore ita na amintaka dukkanin abin da zai ana dora shi a faifai ana kiran kowa a bashi damarsa musamman yadda aka rike ni ubangida na ohon chairman na karamar hukumar dawakin kudu Honorable Nasir Ibrahim Matage wanda suke aiki kafada da kafada da wannan jagorori da muka ambata wannan ina nuna goban mu za ta kai insha Allah sannan kuma muna kira da yan uwa na gidan Malam Ibrahim Shekarau kamar yadda shi Malam Ibrahim Shekarau ya fito yi bayani cewar abu haɗu aiki kafada da kafada domin tunkarar wannan zabubuka da suke tunkaro a gudu tare a tsira tare sannan kuma muna ƙara kira ga shi shugaban jam'iyya na karamar hukumar dawakin kudu da don Allah a ƙara mai da azama musamman abubuwa da ake yi na harkar ci gaba musamman da ake yi na mazabu da chaptoci a ƙara bujirowa a ƙara dubawa domin wannan abu shi zai ƙara ba mu damar fita musamman ma kai lokacin da aka ce zabe ya zagayo mu ƙara ɗauko abubuwan da kai ma za mu ƙara nuna mutane cewar ga abubuwan alkhairi da kai lokacin zamaninka wanda muna sa ran insha Allah kai ma Sani Ahmad Mai Rago kujeranin taka za ka maimaita ta karo ta biyu kin ikon Allah a ƙarshe muna godiya ga jama'a na karamar hukumar dawakin kudu da warawa bisa wannan haɗin kai da suka bamu suka zaɓi wannan ɗan uwana mu kuma muna ƙara neman alfarma a wajensu na ci gaba da addu'o'i na shiga wannan majalisa da kafar dama domin amfanuwar wannan al'ummi namu na ƙananan hukumomi biyu da wakin kudu da warawa da izinin Allah
0: masu sauraro dole a daidai wannan gaba mu haɗa namu ya namu domin bar wa masu shirye-shirye na gaba damar shigowa su dora daga inda muka yi wakafi a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu da a wannan mako muka kasance tare da Honorable Ahmad Mai Doki Tamburawa da kuma SA Fulani ga shugaban karamar hukumar dawakin kudu Aliyu Fillo Daba a madadin su da madadin wanda ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri mataimakin jagoran jam'iyyar APC a karamar hukumar dawakin kudu Alhaji Rabi'u Nagogwa Gano wanda kuma ex officio 2 ne na jam'iyyar APC ta jihar Kano madadin kowa da kowa Abba Salisu Soren dinki ke mana fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mu sake gamewa da ku a mako na gaba a wani sabon shiri makamancin wannan wassalamu alaikum warahmatullahi wa

0: To distinguished Senator Siyaman Abdulrahman Kausmela, wakilin Kano Tukudu a majalisar dattawa ta Najeriya. Kayi fice kayi shura wajen yin tsokaci abin da ya shafi musamman abin da ya shafi arewa Najeriya makomar ta yadda abubuwa za su tafi yadda ya kamata. A ɗan tsunkin na an je da majalisar ƙasa ta kusan kamar amincewa ko nuna goyon baya da kafa 'yan sandan jihohi. Masu hamayya a Najeriya sun taso suna ta surutai kamar ana ƙoƙarin yi musu wayo ne a harkar zaɓe ko wani abu makamancin haka. Sanda ka wasu mai da ka kalli wannan al'amari.
1: To a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. To alhamdulillah, ka gani ka yi addressing ina ko ka kira ni a sanata. By implication, wakilin al'umma ne da aka zaɓe ni, haƙoƙuwan mutane suke kaina. Kundin tsarin mulkin ƙasa ya ɗora min wani nauyi. Kundin tsarin mulkin ƙasa bai nuna min wai kawai zuwa za ka yi adawa ba don ko kuma ka zama ɗan hamayya ba. Za ka iya zama don ka kiraya a gyara in ba a yi daidai ba, amma ba ka da iko abin da kake kallon alkhairi ne ka rufe idonka saboda adawa. Wannan magana ta 'yan sandan jihohi ta daɗe tana kaiwa da kawowa. Ni in ka kula tun bara na rubutawa mai girma Sultan na Sakkwato, wanda shi ne shugaban musulmin a Najeriya ko arewacin Najeriya, kuma na tura wa gwamnonin arewacin Najeriya tun lokacin da na ji sun yanke shawara cewa sun yarda da ƙuduri ko kuma a yi dokar samar da 'yan sandan jihohi. Na ja hankali a kan abubuwa da ya kamata a ce an kiyaye, kuma yanzu halin da ake ciki shugaban ƙasa ya aiko mana da dokar ta executive bill kenan. Duk da suma majalisun guda biyu a kwamititukansu na gyaran kundin tsarin mulki a zagayawa da suka yi da jiyowa ra'ayoyin mutane sun zo da matsaya suna cewa za a yi. To ni na goyi baya ne saboda halin da ake ciki yanzu a Najeriya na rashin tsaro. Babu wani abu da za a yi inda abin nan ɗan adam ne zai yi shi wanda ba shi da illa. Su kansu 'yan sandan ƙasa ɗin ma na yanzu nan haka ai akwai illolinsu. Ai, 'yan adawa ɗin ko 'yan hamayyar suna da maganganu da suke yi a kan 'yan sandan ƙasar. Akwai abubuwa da yawa na kasawa a cikin harkar 'yan sandan ƙasar. Duk abin da kake kuka da shi zai faru, wannan ɗin ma yana faruwa. Abin da za a yi kawai shi ne ya za a yi maganin faruwar. Yadda za a yi maganin faruwar nan shi ne ƙwaƙwarar dama ce yanzu a gabanmu. Yin dokokin nan dokoki ne guda biyu. Doka ta farko shi ne ta amince kundin tsarin mulkin ƙasa cewa za a sake yin 'yan sandan jihohi kamar yadda yake a ƙasa. Kundin tsarin mulkin ƙasa da ya sa ta exclusive list, wato list wanda majalisar ƙasa ce kawai za ta iya yin doka a kansa, kamar custom, kamar iyakoki, kamar soja da sauransu. To yanzu gyaran da za a yi shi ne zai bai jihohi dama su ma su iya yin 'yan sandansu na jihohi domin maganin tsaro.
0: Amma haka zai ba da dama a yi maganin matsalolin tsaro da suka addabi?
1: Ni a ganina zai iya ba da dama, domin babu wanda yake cewa yin ba zai iya amfanarwa ba. Yin zai iya amfanarwa. Ta ina zai amfanar shi ne wato ƙara yawan jami'an tsaron, fundin ɗaukar nauyinsu, saya musu kayan aiki, kula da kaiwa da kawowarsu, sanin da suka yi na yanayin gurin garin da inda suka fito. Tunda da federaliya muke yi, ina tabbatar maka da cewa za su yi tasiri wajen kare dokoki da manufofi, al'adu da addinan wannan jihar. Misali, mu a nan Kano, idan ka ce ka duba ayyukan da Hizba take yi ko rigimar da aka yi lokacin kafa Hizba har aka je Supreme Court, Allah ya ba gwamnatin jihar Kano dama aka tabbatar da ita. Yau ka je Hizba ka duba ayyukan da Hizba take yi a wajen domestic crimes, laifuka da suke faruwa na yau da gobe, wanda wannan laifukan su ne suke girma har su zo su zama sun zama irin na manya-manyan laifukan nan. Laifuka da suke faruwa daga gida na lalacewa ita ce ta janyo har aka samu bandit, aka samu Boko Haram, aka samu me, aka samu me. To idan aka ce akwai tsari kyakkyawa na yanda za a yi maganin domestic crimes ɗin, ma laifuka na gida, don Allah ya so ya yarda za a samu dama, za kuma a samu kofa da za a yi maganin wannan abubuwan. Zan sake maka misali.
2: wasu suna cewa wai za a samu clash, ai ayyuka biyu ake raba su, ko a America FBI da kuma local police, kowanne da abin da suke yi. Su yan sandan kasa za su tsaya su yi aiki daidai da yanda dokokin kasa suka ba su, haka yan sandan jihohi. Misali yanzu kaman Kano, musamman malamanmu, musamman yan gwagwarmayar addini da suke kokarin kafa shari'ar Islam da tabbatar da ita da kare ta, musamman waɗanda suke da sha'awa na ganin an samu tarbiyya, tarbiyya ilahi wacce ta taho daga wajen Allah, ba za ta iya samuwa ba matukar ba ku da yan sanda da za su iya yin prosecuting. Ai yanzu ga Hizba, Hizba me ya matsalar su? Ai da kansu ba za su iya yin prosecution ba sun kira yan sanda. Misali
0: ba za su iya gurfanar da mai laifi,
2: mai laifi a wajen alkali ba. Amma yanzu in aka yi yan sandan jiha, za a ce duk abin da ke haramun ne a dokar Kano to ta tabbata haramun ne. Misali a dokar Kano haramun ne shan giya, a dokar Kano haramun ne wasu abubuwa na cikin aure, a dokar Kano haramun ne bude gidan caca, a dokar Kano haramun ne bude gidan karuwai. Amma a dokar kasa ana samun kofa da take bari aje ayi. Misali yanzu ba ga sabon gari ba, dole an kasa yin dokar da za ta hana, ka gane ko? Kuma a wata jihar nan Hizba tana kokarin ta hana, amma wata jihar ba za ka iya hanawa ba. To amma da a ce dokokin na jiha kamar yadda muke da kotun shari'a da magistrate court da higher court dinmu, a ce da kwai yan sanda mun tabbatar da wannan abubuwa da suke cikin penal code da dokoki na shari'a a wannan kasar tamu haramun ce, shikenan yan sandan jiha za su je su gabatar kuma za a je a yi. Amma yanzu in ka kula, in an ce ga gidan giya can, yan sanda an ka kula dai ba fada suka ga za a yi ko tashin hankali ba, ba ma za su je su ce za su kama can giyar ko fadar ba, domin a dokar kasa sun samu kofa ta yanda za su iya tsira. Saboda haka mu kanmu in dai federal system za a yi, to ya zama mana wajibi wayannan abubuwa din mu sa su, mu gyara su. Akwai maganganu da yawa, mutane sun ki yin bincike sun zauna, shi kuma yan hamayya da kake wanda fasara maka, akwai da ruling party jam'iyyar da take da mulki da su yan hamayya wanda suke so su karbi gwamnati daga wajen masu mulki, su fa ba ruwansu abin da duk masu mulki suka yi mai kyau ne ko mara kyau ne ba fa za su yaba ba, suka za su yi abin da suke so wayannan su tabbata a cikin kuskure saboda su su samu. Wannan shine yahudancin demokradiyya. Amma in kana dan kasa kai kuma da ba ruwanka da kake so a gyara, abin da yafi ban tausayi da tashin hankali kenan. Da yawa su suna jin maganganun yan adawa ne sun yadda da su, amma su yan adawa fa sun san gaskiya ne. A aida yan adawar da a cikin doron majalisa, manya-manyan yan adawa da suka tashi suka yi yan sandan cikin
0: a yanzu a haka,
2: a yanzu a haka manya-manyan wanda baka isa ka ce ba yan adawa bane, ko ka isa ka ce mun sanata Aminu Waziri Tambuwal ba dan adawa bane, suwaye ADC, ko za ka iya ce mun Abaribe ba dan adawa bane, suwaye? Da yawa a cikin su sun goyi baya, kuma kowa da ya bada gudunmuwar sa a wajen tattauna ya faɗi dalilan da yake kallon shi ya kamata. Saboda haka ya zama wajibi mu da muka ce da wanda suka ce a'a din mu samu mu zama mu tattauna mana,
0: kamar bai da alaka da harkar zaben nan da yake gaba.
2: Yanzu misali a wannan lokacin gwamnatin wannan lokacin kuka ta yi da yan Hizba cewa in an bar yan Hizba da Malam Ibrahim shekaru in zabe zo shi na 2011 za su shiga, shikenan aka yi doka aka ce ba za su shiga a electoral act, aka ce duk irin wannan kungiyoyin ba za su je su yi zabe ba. In dai dan zabe ake jin tsoro, to a cikin dokar mu zo mu manan za a public hearing, in za a sata a ce shikenan dan sandan jiha ba ruwansa da harkar zaɓe, free election cases ba shi da hannu a ciki, election day ba shi da hannu a ciki, post election ba shi da hannu a ciki, shikenan ka gama fada maganar cewa za su zo su yi zaɓe. Kuma ma sa a ce suna da hannu, yanzu a arewacin Najeriya yan gwamnoni wajen guda goma ne saura shekara guda, idan sun yi su suka yi sa sun sa waɗanda suke so, to wanda ya shigo ya ce ba za su yi amfani da wanda za su yi aiki da wanda ya shigo wancan za su je su goya baya. Saboda haka wannan mulkin nan ba wani tabbataccen mulki ne irin na Allah subhanahu wataala wanda ba shi da ƙarshe ba. Yau gwamna nawa ne ya sa gwamna kuma ba a ga maciji? Yau wani gwamnan da da ya ringa kin doka da bin doka da oda ya sauka yana ina? Ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya, mutane su fito su yi amfani da hankulansu, su yi amfani da iliminsu da gogewarsu a zo wajen yin dokokin nan, a buɗa su a sa abin da zai yi wa masu da za su yi amfani da shi ɗin tarnaƙi. Federal system muke, ya kamata mutane fa su karanta federal system. In za a karanta federal system fa dole irin wayannan abubuwa sai an same su. Shi yasa zaka ga akwai shari'a a garin nan, akwai shari'a court of appeal a Kano, akwai a Jigawa, akwai a Bauchi, amma babu a Enugu, babu a Port Harcourt, babu a Ikiti, saboda federal system muke yi.
0: Ya ba da dama
2: nan abin da suke ganin shi zai musu daidai da hankali, daidai da ilimi, daidai da dacewar su. Misali yanzu a dukkanin inda na fito nake wakilci, babu inda yan sanda ɗari suke. Idan yanzu aka zo aka ce to wannan ga police station din na federal, nan kuma an zo an bude na state da yan sanda 250, shin ba zai rage mana rashin aikin yi ba? Shin ba zai dada kawowa mutane su sa ido ba? Idan yanzu nan an ce an fita local government uku aka kirawo yan sanda 600 ko 800 a gurin suka zo, shin ba zai zo imana wannan maganin abin ba? Kana zaton yanzu mu a Kano South gabaki daya, mafi kusancin inda zaka je a Kano South daga cikin gari shine ka je Bunkure ko ka je Wudil. To in ba nan ba Jibrilwai headquarter mobile duk a cikin garin nan suke. Idan wani abu ya faru da ya zaka ɗebi yan sandan da zaka je ka kai su can, kuma ka gane ba in kuma ka ɗiba ka tsako ko ka ɗibi ka tsako garin ku ko ka je kwana Hugowa ka shiga can dan bazauma in ka ga dama, ko kuma ka je ka Falgore a Rogo ko Zarewa. Dan haka amma idan yan sandan nan suna da yawa an sake yi, su ma sun yi adopting din irin mobile system din su, aka ce a jihar akwai mobile base na state police, za a same ta daya a can, daya a can, daya a can, an sake samun kari. Kuma yanzu ma hakan duk da kukan da ake ana maganar funding, ana maganar motoci. Kwanan nan naga gwamna Abba ya saya wa dukkanin yan sanda, ya saya musu motoci police stations din da suke Kano. A gaya wani raba da Abuja ta sai motoci ta turo yadukwatocin yan sanda tun yaushe, jihohi ne suke saya.
0: Amma Santa Kausmela, jihohin nan musamman na arewa, kana ga za su yi amfani da yan sandan nan na jihohi musamman wajen magance matsalolin tsaron da ake
2: bai kamata fa malam mu ci gaba da kullun jin tsoro saboda wani abu zai faru ba, sai ka kirin abin da ke daidai na wajibi fa. Shi wai ba mutum bane gwamnan nan, gwamnan nan ba dainawa zai yi bane, ba gwamnan da zai kara shekara 6 akan gwamna a arewacin Najeriya, ko dai saura shekara 1 ko kuma saura shekara 5, zai tafi wani zai shigo. Kuma har yaushe za mu ta zama a cikin bala'i? Yanzu a ce da bindiga 250 a karamar hukuma, an saya musu mota uku ko hudu, kana zaton wannan abin ba zai shin federal system din nan gabaki daya idan aka tafi da shi suwa zai taimaka? Amma wannan abin da ake ciki, idan ka koma aji a wajen mu dalibai na siyasa, ka dauki federal system muke yi ko unitary system of government, ba mu contradiction. Federal system dole sai an samu wayannan an yi decentralizing din su. Kuma duk maganar nan da ake yi, ai dukkanin conferences din da aka yi da ta Obasanjo da ta Goodluck da aka yi, duk rahotannin da aka yi da na baya suna ba da shawarar yadda za a rage nauyi da nauye-nauye a dawo da shi jihohi. Suna maganar yadda za a rage yawan kuɗin da ake bai federal government, a dawo da shi jihohi a maida su ƙasa ƙananan hukumomi don a sake ƙarfafa su, santar ta zama bere week. Wannan santar tamu ta yanzu da muke magana babu inda za ta, da yawa mutanen da suke yin maganganun nan ai ba su samu dama sun fahimci Najeriya a misali irin yadda ya kamata a ce sun fahimce ta ba. Amma kamar mu da muke a zaurukan majalisa, mun ga yadda ƙabilanci yake da tasiri wajen hana policy. Ai ga malaman policy nan su zo su yi mana jawabi mana. Dukkan policy idan ya taho, ƙabilanci yana lalata shi. Shi kansa aikin ɗan sandan, ƙabilanci yana da tasiri. Shekara nan muka yi muna magana a kan maganar yawan 'yan sanda a Lagos da yawan 'yan sanda a Kano, wanda muna da population iri ɗaya. Can sun ninka mu 4 ko 5
0: Lagos,
2: kuma da kuɗin mu gabaki ɗaya ake biya, wanda duk kuɗin ƙasa ne. Saboda haka unitary system wanda da yazo yana wannan argument din, izo yi mana jawabi, unitary system muke so mu yi ne ko kuwa federal system muke so mu yi? Barin sake gaya maka wani abu, da muna majalisa a 11th assembly ce ne, an zo an yi wani debate, abin ya ɗaure min kai, da ana so tattaunawa, da ana so a rage prison, a decentralizing ɗinta, a sa jihohi su ma su yi. Wasu suka ringa wai za a je a yi, za a koma irin ta baya lokacin su Sardauna, a ringa yin zalunci a prison. To doka ta sa za ka ɗauki mutum ne ka kai shi prison ba shari'a? Yanzu prison ɗin nan ka
0: ɗauke. To me ya ɗaure ma kai misali a cikin?
2: Hadda mutum zai zo yana yin irin wannan maganar, misali yanzu ka dauki prison yawan prisoner da suke Nigeria da yawan prison din da yake Nigeria yawan albashin da ake biya running cost ciyar da su wahalhalu da ake dauka to kashi 7 cikin kashi 10 na masu laifin a prison laifin a jaha suka yi shi daga magistrate ko shari'a court ko state high court aka tura su wa'annan prisons din kuma federal government ta je ta an je an sa ga complaint din da ake yi ita a federal government din wajen funding ka gane ko kuma alhamdulillah yadda ka bude magana ka yan adawa kake cewa mafiya rinjayen waɗanda suke suka kashi uku ne ko dai yan adawa wanda su iyaka abin da zai burge su masu mulki ne yanzu su fadi ba su damu ba saboda su su shigo kuma in sun shigo su din ma dai matsalar za su zo su fada saboda haka ya zama mana wajibi mu zauna kowanne system mu dinga kallon sa abubuwa ne da ya kamata a ce mu kalla ba wai za mu dogara saboda kawai yan adawa ba sa so shikenan ba a so dan adawa ba ya so
0: duba amfanin abin
2: amfanin ya kamata
0: aiki a kansa
2: ba a hana kuma kai ka fito da illar ba to in ka fito da illar ya za a yi maganin illar sai a mata doka akwai dan jizbar da yake sa kaya ya je shi wajen zabe lokacin da muke yi da a wancan lokacin da gwamnatin mu ta Malam Ibrahim Shekarau ta yi kalubalen da muka hadu da shi daga federal government da gwamnati da MPDP na wannan lokacin sai ma da aka kama komandan hizba din aka je aka tare shi a Supreme Court Allah ya gafarta masa Malam Yahaya Cedi da Malam Rabo complaint din da suke yi za mu yi amfani da su a zabe Allah cikin ikon sa aka yi dokoki ba za su shiga ba electoral act da ya fitar da su sai gashi su ma sun zo su sun karba da suka zo suka karba din su sun yi amfani da su din a wajen zaben jujjuyawa take yi dan haka ba za mu ce ina son wannan abin mutane su kalle shi da idan basira su kalli amfanin sa kuma mu ba zai yi muna kan tsari na wakilci saboda dan adawa baya so ko wani ya ce baya so ga amfani da idan ya gani a zahiri sai mu ce a'a saboda muna jin tsoro ba wato ba abin da ke cutar da mutane yanzu a shugabanci ni a iyaka fahimta ta abu biyu ne wato suna tsoron
0: zagi cutar da mutane
2: ya fi cutar da mu da kasar nan shine shugabanni suna jin tsoron zagi saboda yayi kar a zage su ko kar a zarge su abin da yake na zahiri ma ko kuma na gaskiya sai a kiyin sa amma muna daurewa muna yi wata rana sai a zo a ga amfanin sa shugabanni na baya haka suka yi ga misali nan a Kano ta Kudu shugabanni san da suka zo suka ce za su yi damdam nan a ringa noman ranar nan a kura har mutane ake yi kwanan nan naji wani mai kawo labaru na tarihi ya faɗi tarihin yadda aka yi damdin bakalori
0: yadda
2: aka kai ruwa rana har aka kashe mutane suna cewa ba za a yi ba kuma yanzu an zo an yi in za ka iya fahimta za ka fahimci haka ta waƙoƙin ɗan ƙwairo guda biyu da waƙar da Iwo Sarkin Daura yana kokawa yau an kore su za mu taho ba na zama inda ba ni da gona ba ni zama inda ba abinci ka gane ko duk yayi wannan waƙar saboda tashinsu da aka yi daga gurin ya sauki dam ɗin amma kuma sai gashi ya dawo yayi ya sake yin waka
0: ga alfahari
2: ya wena aikin da ya fi gaban aye mai warige ka gane ko saboda an fara ganin amfanin abin saboda haka yanzu ba zai yiwu ba dan wanda bai sani ba bai sani ba kuma ya ke je nemi ilimi kai kuma Allah ba zai tambaye shi ba mu zai tambaya cewa ga kofa ko ta za a iya samun sauki a harkokin tsaron nan dan me kuka ki tsayawa akan ta mu ce dan muna jin tsoro mutane ba sa so bari ga maka wani abu da zai baka mamaki lokacin tenuwa din kwankwasa ta biyu jagora ya zo ya bada wata circular ya ce dukkanin malaman primary a duk inda suke ko kana da diploma in da diplomar ka ko ta education ce ka koma ka je ka yi NCE da yawa suka koma duk kowa an itilasta masa komawa zagi da cin mutunci da isha a gurin malaman makaranta an tilasta amma kafin ya tafi duk sun koma saboda haka san da zai tafi yana dawowa kafin ya dawo ai kafin ya sauka duk Kano babu inda malamin makaranta in dai ba sabon dauka bane duk yana da NCE saboda haka an kai ga minimal qualification na teaching saboda haka sai muka zama nan daya a Najeriya amma san da yana yi yan adawar suna suka waɗanda aka sa su yi din
0: ba gane ba
2: amma kuma gashi da an musu gata saboda sai an yi dole saboda haka yanzu mutane abiya taho wanda yake da muhimmanci ba zai yiwu wanda ya fi su kan ka zo ka tambaye shi ya ce za a yi amfani da su a wajen zabe su wayannan yan sandan ba mu ga yan sandan da aka ringa amfani da su a wajen zabubbuka ba
0: su kansu na tarayyar
2: ba a yin amfani da su ma mun gani victim ne muna da hujjoji da yawa da za mu faɗa ai ina kaya maka demokradiyya da ake magana ba farbutu ce na Allah ba, gyara ta ake yi. In aka samu kuskure sai a gata to ya za a yi maganin wannan kuskuren, shikenan. Amma tunda mun ce federal system za mu yi, to indai muna so mu amfani federal system, ka gane ko, sai mun yi shi in full. Kuma ni ina kallon ma wannan state police din bayan shi ma wata kofa ce da ta sake samu na cewa dukkanin power ta federal government ya kamata mu rage ta.
0: Yanzu mu sai kan gwamnatin
2: tare da gaskiya a rage power, a dawo da shi jiha jiha ta komar da kananan hukumomi. Ai ina sake goyon bayan Asiwa June domin Bola Ahmed Tinubu akan manufar local government karfafa ta. Karfafa local government, inda local government tana da karfi, chairman zaka iya tsayawa a kowace irin jam'iyya ka ci. Kudin su yana zuwa inda suke. Akwai cikakkun ma'aikata. Su ma an zo local government din, an yi wani tsari na security wanda wannan local government din zai ringa lura da shi. Ya kake kallo? Malam ya sunan ka APN?
0: Katsako.
2: Katsako. Yanzu ka kula yanda yara ake maganar fadan daban nan. Nan nan muna jiran wani yake ce mana wai bai iya karasowa ba. Wai fadan da ba ake yi.
0: To ai sanata kai ka dade kana magana
2: kan harkar sabon dan Allah ka ji. Tsaya. Ba so nake mi tayin musu ba. Yaran da suke tahowa, misali in ka dauki dalal local government, zaka ga yara 500 ko 700 sun taho duk da adduna da matsayin ne cewa wai fadan da ba suke yi, wannan gurbi ya to, wannan gurbi ya to, kowa ya ji tsoro ya rufe ya gudu.
0: Masu kan
2: yan san dan dalal da baki ɗaya, ina jin da police station division uku ko hudu a dala. In ka hada su gaba daya, yan sabban dala ba su 200 ba. To inda state police ne, yanzu a ce da state police da dan sanda 1000 a dala. Municipal tana da 1000. Gwale tana da 1000, cikin garin nan suna da 1000. Dan sanda 1000 da bindiga a dala. Ka ga min yawan yaran da za su iya fitowa kawai dan su ruko wayannan makaman su zace shikenan. Kuma duk abubuwan da suke faruwa, mu kanmu dolan doliya kowa sai ya san doka, ya san oda, ya kiyaye ta. Me laifi kawai ka kira shi me laifi, maran laifi kawai ka kira shi maran laifi, wanda duk ya laifi a hukunta shi ba ruwansa daga cewa da kabilar ka yake, yaran ka yake, a'a kawai yayi laifi, hukunci ya zama yana da tasiri. Amma yanzu matsala guda daya da take faruwa a kasan nan mala, satar baburan nan, muna tattara jawabai yanzu a Kano South na wanda ake shakewa a kwace babur din nan ko a kashe su. Wallahi in ka fito da kididdigar abin zai tsorata ka. Yan sandan guda nawa ne? Duk police station din da yake yankunan da duk mutanen nan suke magana, yan sandan guda nawa ne? Sai maganar funding. Za ka ta ji ana magana
0: samar da kudaden da za a gudanar.
2: Za a gudanar. Da wanda kudin za a gudanar, da wanda kudin za a gudanar. Yana ɗaya daga cikin hikimar janye fuel subsidy. Sai ka je ka duba a ƙarshen budget din, a ƙarshen kuɗaɗe da ake bayarwa na wata-wata ake rabawa jihohi da ƙananan hukumomi da ƙasa ta ɗauka. A lokacin Buhari nasa na ƙarshe na April nawa ne? Nawa aka bayar a jiha da ƙaramar hukuma? Yanzu kuma nawa aka bayar a jiha da ƙaramar hukumar? Tunda an janye subsidy kuɗin kuma ya ƙaru.
0: Yanzu abubuwan da ba ƙaru ko sun ragu ne?
2: Sun ninka uku. Wani lokacin har huɗu suke ninkawa. Ya kamata mu fito mu gayawa kanmu gaskiya. Saboda haka wannan abu mun goyi baya kuma da kyakkyawar zuciya, ba dan mu ci mutuncin wani ba, ba dan ɓata wani ba. Mutum yau yana kallon gwamnatinsa ce shi ne gwamna, shi ne kaza. A je ka, ba mu ga mutanen da suka zauna suka ringa sa ƴan aljihunsu, aljihun ma sun sa can aljihun wanda ko can aljihun ciki. Sun ɗauko sun ba shi ciyaman ba? Kai ne za ka yi ciyaman, saboda kai in muka baka har abada, har duniya ta tashi tare da kai muke. Sai ga shi kafin shekara biyu, shekara uku, duk gaba ɗaya kowa ya kama gabansa. Ba wani abu da za ka ce wai tabbatacce. Kai dai ka yi daidai, sauran ka bar ma Allah. Saboda haka wannan abu za mu ci gaba da ƙoƙari a kansa. In Allah ya sa an yi a lokacinmu, shikenan. In bai yi ba, tarihi zai san mun yi, kuma muna so a gyara. A ƙarshe a matsayina na wakili, ba wai kawai cewa ne zan yi amfani da tunanina da ilimina ba, na yi kwamiti na mutum 20, na tuntuɓi mutanen nan ƙarƙashin AIG Bashir Albasu, na ba da kuma DII wani tsohon director na DSS PhD a law a matsayin sakatare, na ba da AIG guda uku

0: zai volunteering ya taimaka mana babu wani abin jin tsoro a ciki mu har hada da kwararru na tsaro don samun matsaya kwakwara wacce zamu gabatar wanda in Allah ya yarda za ta zama amfani a yankina za ta zama amfani a jihar Kano da arewacin Najeriya gabaki ɗaya in Allah ya so ya yarda.
1: Distinguished Senator Sulaiman Abdulrahim Kawusmaila, kusan daga ƙarshe na ni kai ɗan demokaradiyya ne. Akwai fenti da ake wa jam'iyyar APC kamar tana ƙoƙarin lalata demokaradiyya. Ire-iren waɗannan zarge-zarge na san suna zuwa kunnanka. Ya kake ji?
0: To ina so in gyara maka. Ni ba ɗan demokaradiyya ba ne. In ka ce min wani ɗan demokaradiyya ne kamar wani ba maguje marar addini kake kirana. Wallahi kuwa ita demokaradiyya tana da fassarori da yawa ya kamata ka kiyaye. Democracy tana da fassarori da yawa. Wace irin demokaradiyya? Kawai dai ina cikin gwagwarmayar shugabanci da neman shugabanci
1: da siyasa. To yanzu ka gamsu da lafiyar demokaradiyyar Najeriya.
0: Harkar da take tafiya ba za ka iya cewa ka gamsu ba, tana da matsala. Amma matsalan nan ba ga APC kawai ta dogara ba. Duk lokacin da jam'iyya mai mulki ko jam'iyya take da dama sai kaga tana yin kokarin yin wani abu wanda damar ta ne. Zan ba da misali. Kwanan nan ana zargin jam'iyyar mu ta APC da cewa duk ita ta kunnawa sauran jam'iyyu fitintunu. To amma sai da sauran jam'iyyun suka yadda.
1: Su da kansu
0: sai da suka yadda.
1: Sai suka yadda.
0: Suka ba da kai bori ya hau. Ɗaya kenan. Na biyu ban fiye son ba da misali ba amma tunda na bayar da wancan wannan ma zan sake bayarwa. A Kano dab da jagoran mu za su bar jam'iyyar PDP. Ba su bar shugabanci a PDP wanda ya suka tabbatar da cewa an ragargaza PDP. Da aka tafi convention bai ware mutanensa ya sa su sun je sun zaɓi wuce ba. Domin ne? Domin ya daura ya sake daurawa ita jam'iyyar PDP din rigima yanda har wuce in bai ci ba zai ga gayawan ƙuri'ar da ya samu. Abokina malamina ba shi ne aka zaunar da shi wada ko sagaji ba, ba shi ne ya zauna har ma duk ƙananan hukumomin nan option B muke ce musu ba sannan muka zo muka shiga zaɓe. Abinda suka zauna suna yi shi ne ya za su kawo na ƙasu a cikin jam'iyyar
1: PDP
0: saboda NNPP ta yi. Saboda haka ba a siwaji ne kawai ba, wannan ɗabi'u ne da halu irin na 'yan siyasa saboda suna kiran kansu demokradiyya wanda wannan ba ƙaramin matsala ba ne. Kuma lokacin Obasanjo bai ta yi ba, bai ɗauki su Muhammadu Waziri da wasu a ciki ya dasa a cikin jam'iyyar AAPP ba, ba a yi haka ba, ai ba yanzu aka fara ba. A Kano a wani lokacin cenuwar kwankwasa ta farko ba a dinga yin hudda da wasu 'yan AAPP ba wanda suka samar da problem wa APP din. Ai wannan kalmar da ka kira ta ban magujiya demokradiyya ita ce take ta janyowa irin waɗannan abubuwan. Ko ba dinga gaya maka naturally a shugabanci haka yake, ko da shugabancin Islama ya zama wajibi ka samar da wakilai wanda za su dinga kawo maka rahoto. Ka je ka duba babin jihadi mana tun daga kan askari a risala askari ka je ka duba muktasar ka ga sharshinan su gabaki daya yadda suka yi maganganu akan jihadi na yanda ake tura yanda ake yin shugabanci alharbul kuda'a. Dole sai ka yadda da wannan
1: ya halatta dai yakin sun uru ne dai kenan.
0: Amma abin da nake kallo ga gane ko dole ka yi shi in ana cewa Allah lalata demokradiyya. Waye yake cewa Allah lalata demokradiyya? Shi ka tambaye shi rawar da ya taka sanda damar take hannunsa wacce damar ya taka shi kuma wajen rufe demokradiyya wanda suke cikin jam'iyyar APC yanzu manya-manyan. A cikinsu akwai ADC, a cikinsu akwai manya-manya waɗanda su ne suka tsaya tsayin daka a APC wajen janyo sauran jam'iyyun problem. Watan kama suna ba shi da amfani amma abin da nake kallo a cikin wannan mutane su kalle mu da muke ta kaiwa da kawowa a cikin demokradiyyar nan. Zaɓe su zaɓi wanda suke kallon shi ne wanda za su iya samun sauki daga wajensa. Amma a ɗauka a haɗa gungun mutane a ce gabaki ɗaya APC mutanen banza ne, ai wannan ita su ne mutanen kirki. To yaushe suka zama mutanen kirkin su? Wanda kukan ne ba a yi ba a lokacin APC cewa sauran jam'iyyun APC wannan lokacin ta sa mata matsala. Yanzu jam'iyyun adawar a jihohi guda nawa ne waɗanda APC ne a me ya faru a Kaduna? Ka gaya min a cikinsu gabaki ɗayansu jagororin adawa na wayannan manyan jam'iyyun adawa guda biyu waye bai yi gwamna ba a cikinsu? Waye ba da shi aka yi zaɓen local gamman ba? Ya bar wata jam'iyya ɗaya ta ci a zaɓen local gamman ɗinsa a zaɓen local, ya bar kansila ɗaya na ɗayan takara ma ya bari cewa mutane sun je sun ce wannan ɗan takarar shi za su zaɓa? Da gwamnonin da sun yi yunƙurin su yi na san gwamna kamar guda biyu sun yi kokarin yin adalci, amma mutanen su suka kiyarda, suka ce ba su yadda ba.

0: biyu ko uku gaya mun wanda yake cikin adawar yanzu wanda da yayi gwamna zaben local government ba irin yanda Asiwaji yake yi yayi ba ka gaya mun bambancin sa da Asiwaji wata billahi gwanda ma Asiwaji cikin hikima yake yi da yadda zo ka yi ba da karfi ba amma zaben local government da wanda zai ce gabaki ɗaya mun share kujerin ma gabaki ɗaya babu wani ba kuma dan dare an riga an rubuta zaben a zalunci akwai karami ne ko akwai babba me yasa ba za a faɗi haka ba
1: to distinguished muna godiya
0: muna godiya.